0: sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Pasimilisa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, masuwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The secret of health.
0: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The secret of health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The secret of health.
0: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambang.

Wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health. XFM.

0: Kain buntagan, Sir June. Ang abuang santon. Hubas-hubas na. Manawagan na mo, Sir June.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Hey, si Sir John, pang kahiring na siya nga. Ay, dugay-dugay na itong kape na dito dahi.
0: Bullseye! Bullseye! Pinalang ka sa shigo din tawa na bilin. Ako na lang ginito-nito ginagmay.
2: Kaya pa, Sir John. Pero, huwag maabot ka. Malipay, good me.
0: Ayan. Alas 8:06 ang atong oras, mga katropa. Atong isikuta ni karon nga kring ato ang usaka topic diri kanibang politika sa Senado taliwala sa kalisod sa mga katawhan ba sa imong tan-aw katropang Chris akay bang tawgon nga honorable bisan pa sa makapasuka nga batasan sa mga opisyal nga hakog sa gahom og bandi
2: dili na honorable kay ang honorable katong kagalang-galang man. Pero kung dili na ganit kagalang-galang, posibleng yun. Parang maragpareha sa itong opisyalis kong nailhan nga kung dili kainom, kagalang-galang. Pero magkainom na ganit, kagulong-gulong. So, mga katropa, ang tawag na ko ano yung mga inganing opisyalis sa gobyerno, senador man ka, mga kongresista man ka, kagulong-gulong sa pundo. Magsige gulong-gulong dito sa pundo.
0: Grabe mo ko na naitabong reaksyon, katropang Chris. Labing pa kung itong aduna na ikagubot na sa Senado. Na doon ay pasangil nga stage kuno ang maong panghitabo. Actually, ito ka pasangil, matod pa, gikan daw to sa minority black.
2: Agoy.
0: Kumbaga, para sa kuha akong tanaw, dari ka trupang Chris, mura bag, nasuko sila. Ito kung nabaslan sila. Nga no, okay lang lagi sa inyo ha, tong panahon nga gitang-tang ninyo si Chief Escudero isip Senate President.
2: Walay reaksyon.
0: Walay reaksyon. Gidawat. Ni Senate, the former Senate President Chis Escudero.
2: Walay komisyon to.
0: Ang iyang kapalaran.
2: Oh.
0: Karon, nga nahitabo kay Tito Soto, kumbaga nabalikan sila silang gibuhat mga katropa.
2: Hingbalos.
0: Diba? Daggan kay mga nanggawas ka istorya nga kuno ang kagubot sa Senado, stage kuno kini, drama kini. Diba? Murag pangit man. Nga, mga suko, nasuko si Senator Tito Soto kang Lorin Ligarda. Okay, nga nung iato ng gibuhat ni Lorin Ligarda?
2: Na.
0: Or pangit man. Ngayon, may pasangin si Ping Lacson kang Pia Cayetano nga ang Pia, sakyanan ko nun ni Pia Cayetano ang gisakyan ni Ronald Bato de la Rosa? Or pangit man.
2: Mm-hmm.
0: Diba? What if, maghilom na lang dahil unta? Kayo, waman mga buhat, kaya bawa magiging kalakaran di asasinado kung kinsa tong mas dagang kampi, bawa kita yung mamahimong majority, o siya yung dapat ang mama, isa ila yung dapat gigan ang Senate President.
2: Correct.
0: Diba? So, kani, sa tinood ng katropa Chris, kani matawag na ako ni seryoso ni hulga sa kalisod. Nga ginatubang sa tuwang nasod karon. Apan, mas seryoso pa ang gibantayan nga kudita o grigidon sa gahom sa hawanan karon sa Senado. Kay batod pa, aduna na po yung change of leadership na mahitabo.
2: Ago.
0: Diba? Samtang naginto kitang mga ordinaryong pamilyang Pilipino sa pag-budget sa mga gagmayang kita at taliwala sa graming kalisod, ang mga magbabalaod, puliki hinuunong pag-ihap kung kinsa ang mubalhin sa minorya ni Senator Tito Soto. O kung madayon ba ang pagkatangtang ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pwesto? Diba? Makapauta na yun. Ang dako! Wala ba sila'y kaluoy sa katawhan? Misanto pa silang huna-huna ang pag-ihap sa Magic 13 nga boto? O ang papagita kunain na sa Senator Bato de la Rosa, imbis nga ihapon, mao ang kadaggan sa mga pamilyang gigutom o nagkinahanglan o dinilian nga tabang?
2: Tinuod na.
0: Diba? Murag pangit kayo ba?
2: Asa naman yung giingon nga public service? Yung giingon nga public trust? Ang diba? Giingon ninyo nga ang inyong alagaran ang katawhan. Nga mo nakitaan karon nga inyong gilagaran ang inyong mga kaugalingon.
0: Nga pa'y mga pasangin nga kuno gibuwat ko ninitungon sa impeachment complaint. Ano sa mo eh? Pagpuyo ko mo diha. Oh, kabantay ka kang Tito Soto. Iya pang gikorek stand, corrected the Mr. President. 11 po ang bilang. Eh, 11 doon sila sa minority. Lalibang ka ni Ana! Sir Rostrom, during the plenary, isulti ko ninyo na.
2: Ang masulti lang ako sa ilahan eh. Shame on you, mga senador.
0: Ano? Matod sa usa ka legal expert kay Trubang Tresco, isgutan malang gining impeachment. 24 na ka senador.
2: Mm.
0: Ang pag-ihap niya na mga katrupa, kung magbutuhay na 24 pod.
2: Uh-huh.
0: Kung aduna may absent niya, but pasabot ni ana, wala na siya ni boto og yes.
2: Mm-hmm.
0: Automatic na.
2: Mm-hmm.
0: Automatic ka. Matod okay. Sa usa ka legal expert.
2: Okay.
0: Kay 24 ba lang gina sila ka judge.
2: Mm.
0: Kintahay na absent niya.
2: Ma-counted as no.
0: Oh, ma-counted siya as no. Kaya wala siya ni boto.
2: Mm.
0: Kaya ang kwintahon niya, counted as yes.
2: Yes.
0: Diba? Oh. Ano ka yes, di mo itong wala.
2: Wala, ganit siya. So, ano,
0: so ang kwintahon ng yes ng yun, over 24 senator judges.
2: Na. So, bisag naa si Senator Batod de Rosa or wala, no gihapon niya.
0: Isang pag-ipapriso pa rin na si Jinggoy.
2: No gihapon na.
0: No gihapon na. Dili pwede nga, kung nawadan og duha, 22 na lang inyong ihapon niya, maundo inyong ang ihapon niya one third, dili mao.
2: Sabi no?
0: Amot lang, mag-react ka mga legal expert rin mga abogado kung sipiat na, sipiat ang ako ang nabasahan sa usapon ka abogado. Diba? Pero balikan na ito, Derek Atropang Chris, diba makapasubo?
2: Makapasubo, Giyod. Na labi na ang kusog sa ato mga dungganong magbabala o dungganon honorable kay Trupang Ruel.
0: Correct ka.
2: Nga naundang lang sa hulgaanay, pagpanghadlok o gaunahanay sa posisyon. Ang Senado gilantaw unta ang salamin sa integridad o tigpanalipod sa publiko.
0: Mm.
2: Apan nahimo naman kining itablado sa personal nga dula sa politika o proteksyon sa kaugalingong interes. Ang tinuod nga gubat nga angay nilang atubangon mao ang gubat batok sa kawadon o krisis sa ekonomiya nga giantos sa minilyong Pilipino kaladlaw. Dili ang dula kung kinsay mayorya o minorya nga wala man untay mapatong nga pagkaon sa lamisa sa mga kabos. In the first place, naamo diha to serve the public.
0: Mm.
2: Pero karon inyong ginaserve ang inyong kaugalingon. Nakita sa katawang Pilipino nga di mo angayan diha sa inyong mga pwesto. Kabalo good luck ka. Sa inyo ariya.
0: Ako personal na ako ni panglantaw ka tropang Krista. Kabalo ka nga nung nahitabo ang change of leadership. Tungod sa investigasyon ninyo sa flood control anomaly.
2: Lagi.
0: Kaya daggan kay mga question ang katawhan. Nga nung dili ipatawag ang 18 ka Marines. Nga nung dili ipatawag si former House Speaker Martin Romualdez.
2: Mm.
0: Nga nung dili imbitahan si Saldico.
2: Chavit Singson.
0: Diba? Nga nung dili imbitahan si Chavit Singson. Ni Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee.
2: Na.
0: Mauna ang isa sa mga hinungdan nganong nakauyon ning ubang senador og nangambak sa inyo ha tungod anang investigasyon sa flood control project. Diba? Nya inyo pag yung gibanata ng anak ni Lorin Legarda. Siyempre. Ako inahan ko bisag kinsang ginahan protektahan ako akong anak.
2: Siyempre. Ana man. Dili na makaangayon ang inyong ginabuhat kay puro na political leaning ang inyong ginapasulabi.
0: Diba? Nya makaulaw ba? Ang akong anak, grabing panawagan sa korupsyon niya ako, Senador Kodori, dili kumutigo.
2: Nah.
0: So, isa na sa mga rason nga nung nibalin sa Lurin Ligarda.
2: Correct.
0: Kaya nga naman, pagtanaw niya nga naasya sa PICAS, di isa katigog.
2: Mm.
0: Kaya siyempre, ikaw-kos man sa mga membro sa majority or minority, magkaw-kos man sila.
2: Mm-hmm.
0: Ilan man ang sabutan nun sa ilang pagkabuhato, normal man ang sila doon. Nga karon, pagtanaw siguro yung sa PICAS, huwag man ikaw-kos niyo, sabay, klaro ang investigasyon ng ini mga katropa. Nga nga nung leadership, gusto magod ninyo nga ipugos, ha, ipapirma ang katong initial report ni Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee.
2: Na.
0: Nga di man ganahan ni ubang senador.
2: Dili man. Initial di ganito.
0: Di man kompleto.
2: Oh, so pwede na itong dili pa sakto ang ilang pirmahan. So sa ito pa pwede pa mumislead sa katawhan ang mahimong report.
0: Nga, oh, yatag di mo na karo sa DOJ na ang report. Di kulang ang investigasyon sa DOJ.
2: Pero permado. Mo nilang gusto.
0: Oh, pero gusto nilang pirmahan. Nga after pirmahan daw, ipadayon ang investigasyon na nabuang na. Di pa na litang. Dili ba na ka na pang bitik?
2: Senator Ping, unsa naman tao na ay?
0: Di, karon. Nag-ilis o leadership, di moramog na kintuhan, natingala mo kalit, nakuratan mo.
2: Mm.
0: Wa mo kabalong, anana, day, ana, diha.
2: So karon, natagbaw mo pangumbinsi. O kunuhay, hingdapig ang duwa, di niya po nalabaw sa trisi.
0: Oh, matod pa rin Senator President Alan Peter Cayetano na ipagpagkumbinsing ang ginabuhat o daay pang paghadlok na ginabuhat unsay ginapanghadlok ang kaso.
2: Na.
0: Oh, aron mabalik
2: ang mayorya nila.
0: Sa ilaha ang mayorya. Laman mo ni ana, tama ba na ngayong ginabuhat? Dili na ba nga dawaton na lang ninyo ang kamaturan nga wa na gid mo sa majority o magtrabaho na lang ka mo.
2: Lord lang, wala pa mo kapangsyon o tarong diya ba?
0: This is the great irony, katropang Pilip. Ay, katropang Chris.
2: Mm-hmm.
0: Samtang busy ka na mga senador, ihapay sa buto para sa gahom, kita nga mga ordinaryong katawan, busy sa pag-ihap kung paigo pa ba ang nabili na itong kwarta para sa bugas.
1: Sinood, kayo na part!
0: May ganit sila, kayo na pa'y maihap.
1: Ramdam namin yan dito!
0: Amo nga, Dribi, na pa ba ko'y maihap?
2: Ako, na pa ko'y maihap, mga G's.
0: Susintawo ng wallet. O, baga na ng wallet tamo. Pero wag yun. Pero sa ID unod.
2: Baga na. Puro na resibo. Resibo sponsor.
0: Tawagan to gapon kay bihagi ito sa kakaubanan na ito 150 kay para makalakaw na doon siya.
2: Oh,
0: saan pagkawal na 50 nga wak magyukoy dalang kwarta? Saan?
2: Di po na siya mabasol kasi siyempre pigado sad. Pigado punta. Mawa lang na siya. Manang ang krisis sa ekonomiya. O nga, kanabang nga, matawag na to nga krisis po ni batok sa liderato.
0: Mm.
2: Ay mas gihatagan o nalian nga pagdagad ang issues ko dito. Labi na sinado kaysa tinuod nga krisis sa inflation o kawadon nga giantos sa mga Pilipino. Unsa magi mas importante sa inyo ha? Inyong karir o ang katauhan nga nag-antos naglagiid sa kalisod nining sitwasyon sa atong nasod?
0: Ina posisyon.
2: Now, tinuod na. Unsay sitwasyon na to, ron mo na itinuod nga panghita po. O di na mo na matago. Kamu naman mismo ang decide yan, dili man kami.
0: Mm.
2: Kay kamu man ang itagaan o gipahulam o gahom sa katawan. Nga dapat kamu'y mo representar sa mua para makatabang sa sitwasyon sa kalisdanan.
0: Wala na ba ginoon sila kaluoy? Kay kumo dagko na sila mga sildo? 300 ni kape na ilang mga sildo niya ang itong mga senador? Napababoy kaluoy, napababoy gibati. Gibati pa ba ninyo ang kalisod sa katawang Pilipino? Di man siguro ninyo mapatihan kita kung anong sildo.
2: Wala na. Siyempre, muuban diha ang ilahang mga priorities. Mausap, good.
0: Remember, you are senators of the whole Philippines.
2: Mm.
0: Pasabot niya na, senator ka mo sa mga digamhanan, mga kwartahan, senator po kamo kutob dito sa mga pobreng mga kaisunan.
2: Mm.
0: Katong... Ilang kamo senador sa mga oligarko. Senador kamo sa kinitibuk ang katawang Pilipino. Di ba?
2: Unta, dili na nila ni kanabang magtanaw sila sa unsa ilang makuha ba.
0: Mm.
2: Kaya ang kusog o pundos gobyerno na adtos mga politikanong investigasyon o grigodon imbis nga sa mga programa sa hinabang o trabaho.
0: Tinuod.
2: Murabag napunta ngadto sa ilang political interest imbis sa kinahanglan sa katawhan ang ilang tabang maghimog balaod, mupandayog balaod, mupabor sa katawhan. Kung unsa may kinahanglan nga, ipaundang sa nato ni mga taxes sa ato ang fuel para dili kayo mabugatan ang katawhan Pilipino. Wag yun! Giundang ninyo nyo ang kerosene o ang kuhan.
0: Siyempre, maguna-una, maguna yung mga minority. Actually, ako din ako mamahay sa Senate President Peter, Alan Peter Cayetano. Kaya giprotektahan na po di ang Senado. Kasi may leader ka ron. Pero ka nang panagbangin niyo diya, tali sa kasamtangang liderato o sa grupo sa minorya, na pakita kiniglalong naman siya sa pamulitika sunod sa institusyon.
2: Tinood na.
0: Di ba pwede nga manarbaho na nasabog? Kung naka may plano, panikura sa iyo si Cayetano. Kaya basing, di ba?
2: Tagaan yung chance, itagaan ganun mong chance kadugadugay yung panahon diha.
0: Oo, itagaan ganun mong chance nila, nga minority pa sila dati.
2: Wala mong may nadungong istorya sila ha.
0: Diba?
2: Kumbaga, mag-deliberate po diha, isulti na ilang ilang mga panlantaw, pero dili nila ipugos kung dili nila, kung dili kaya sa ihap nila.
0: Diba? Nakita mo ganun nyo, ipagbigyan mo pinakabulan, pero unsa may gibuhatin nyo.
2: Bending dalo.
0: Diba? Ang bugiro pa kayo busulti. Sometimes, we can bend the law. Di, bend the law, ka karon.
3: Atay.
2: Bona, ang publiko, naglibog, nag-uol, nabalaka, moraga, maingon lang ni mo nga, unsa paglaom nabilin para karamo.
0: Mm.
2: Kaya sa panahon nga makamata na ang mga senador, gikan sa ilang komportabling lingkuranan og sud-ungon ang tinuod nga sitwasyon sa atong katilingban, murag basig maulahi ta ba?
0: Mo gani na among panawagan kalunay diri sa XFM Jensen, mga katropa. Sana naman magkaroon ng liwanag sa mundo. Sa puso natin lahat. Ang amon na panawagan, pakonsensya na lang kinitahon sa inyong hagyot. Liwanag na kayang magpaginhawa. Gikilanglan na mo o kahayag, nga gikilanglan na mo kahayag aron makaginawa kami sa kapitos sa panahon.
2: Mga senador, maabot ang panahon, mga luya mo ba?
3: Kung sabay-sabay tayong tatawa.
2: Kadangwa na ikaw.
0: Tabalipayon lang kita. Nga,
3: ang mundong pagod na.
0: Ayaw ninyo hulatang ang itong kalibutan. Kapuyon mga katrupa kay Basik Unyag. Husgahan taninin kalibutan. Nagbahaon ta tungod sa iyong kabuang. Tatawa.
2: Baluan na. Posible may tabo. Kisa may nakatanaw ato na itabo sibog, di ba?
0: Binatron.
2: Kisa makasulti atong linog nga kusog. Natay Diyos o natay Ginoo nga nagatanaw sa inyong pagka pasaga, mapasagaron diha. Kay the voice of the people is the voice of God. Box correct, di, box popili. O dapat sigurong hinunduman ninyo ng inyong gahom karon hinulaman gikan sa katawhan.

0: Para po panawagan sa katawhan, mga katropa. Ang kahayag nini nga itong Pilipinas nagadepende sa tuwa, mga katawhan. Hapit ang eleksyon, musugod na sa barangay. Mubutar kita og sakto o karabang angay gyud o kana makita nato nga maugi mo alagad ka nato.
1: Karon ng November 2.
0: Pagkuman ni ana, musulod ng national election. Mupili kitang kandidato, mga katropa, nga tarong. Adunay kasing-kasing. Dili nga ka nang ipakita lang kasing-kasing kunuhay gatabang, mga katropa, pero demonyo na kayong dako.
1: Ang prinsipyo na subay diha sa prinsipyo nga makadios. Dili yun ang makakawatan.
0: Tinuod, kaya nga naman, mga katropa, adunay mga bata nga nagahilak. Nagapangita o kalinga. Mga bata nga nangandoy sa ilang kaugmaon, mga katropa, pero di na to dapat gubon.

0: Iba di mo makonsensya ka ng mga bataa? Bisan pag naglisod ang hinihinay ka ng mga katropa nga magpa-eskwela ang anak kanila. Mm. Pero nalingkamot nga maka-eskwela. Huwag ninyo nagitanaw?
1: Kabalo ka, kana sila, naguna-una na nga nagpaglaon pa nagpaabot sila.
0: Correct ka!
1: Napay umadamlag nga ilang mapanday, alang sa ilang mga next generation usab.
0: Tama!
1: Ano pat yun ba na sa ato mga senador, sa ato mga kongresista, ang kaugmaon nga nabilin sa ilang kasing-kasing?
0: Paglaom ang ginaampo karon.

0: Kita ang pinakagamhanan sa tanang pagkabot sa eleksyon.
1: Ayaw ibaligya.
0: Ayaw ibaligya yung boto sa mga taong mapahimuslanon.
1: O, nilang yung ginabuhat ka rin, no?
0: Mm. Napay pag-asa, napay paglaom, napay ano ni mga katropa, layo pa. Ang kikinanglan na ito, magkahiusa kita.
1: Mm.
0: Luyo na ining kapito sa panahon, mga katropa, kapit kamay lang man po tayo.
1: Hindi kalimutan ang pag-ampo.
0: Correct ka.
1: Ang paglaom nga gikan sa Ginoo nga kitang tanan tabangan. Mm. Og may tabo lang na kung kitang tanan maghiusa og maning kamot nga dili mudaog ang dautan sa atong taliwala.
0: Given busy maginta kay nagatrabaho ta nagapaningkamot ta para sa atong pamilya. Pagahin lang og adlaw sa isa ka adlaw. Kaduha ra gyud atong ginahangyo sa inyo ha.
1: Mm.
0: Bag-o ka mo matulog mag-ampo kita. Iapin lang po nato og ampo ang ato ang nasod. Pag mata nato sa buntag, mag-ampo kita, magpasalamat kita kay nabuhi na po ito. Ampo na po kita.
1: Oh.
0: Ngaunta makamatgo na ito mga opisyalis sa gobyerno. Kaya kina ito mga opisyalis sa gobyerno, mga katropa, kung di ni muli, kita ang patay. Di ni magitang pamaagi nga makaangkon o karabang makabaton o trabaho ang mga pamilyang Pilipino, magkapubre nga magkapubre kita. Kabalo ba mo mga katropa ang low middle income nga kategory sa katawhan karon?
1: The new poor.
0: Mao na ang the new poor. Mao na bakong pobre. Gaubos kay gaubos ang status sa atong kinabuhi. So sa ato pa, kung ang low, middle, pobre na, unsaon na lang itong pobridaan? Wa na itong ikaon.
1: Wala.
0: Wa?
1: Wala na ganito mapangutan na kung kumusta na sila.
0: Naabay statistics karon mga katropa, pila mga matay sa isa kaadlaw tungod lang sa kagutom.
1: Sa kagdulyares.
0: Pilang statistics karon mga katropa ang nangamatay sa sa ospital nga way ikabayad. Ngano na kaya sa ubang nasod? Libreng ospital, libreng papatambal, libreng edukasyon. Ngano dili kaya sa Pilipinas? Ngano? Kawatan ang ato mga politiko.
1: Naatay mga leader nga wa magtan-aw kanato. Nagtan-aw lang sa ilang panudlanan kung unsaon nila pag take advantage ang gahom nga naa sila sa kasamtangan.
0: Nan. Lebang ka, 61.75 ba? Asa tapo nito ni ini. Mauna'y balor sa itong piso ron kontra dolyar.
1: Na.
0: Ato nang isgutan sa itong pagbalik.
2: Ayun na, iwanag ng mundo.
0: Kinigabangin, hatog ka ninyo sa Santo Plus Gold.

0: FM.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Ako si Dan Pepe years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gate. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
0: Oh, yes.
1: Turbo, may maka at kamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
0: Mas lalakas ka pa.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: XFM.
4: Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Premium D3. Ang bago.
6: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko pero og premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka-premium D3.
4: Mas ipagusog, mas ipaebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigid.
0: Santon Plus Herbal Soap.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Dini ako mata, sir. Dini ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian job ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
9: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Sanson Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Sanson Plus Gold.
4: Sanson Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Sanson Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jenny. Basta makainom na gani ko og Sanson Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Sanson Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape. Daghan man og mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Sanson Plus Coffee Mix sa jud ko.
4: Sanson Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sanson Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sanson Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Uy! Wake up! Napoy pangutana sa imo ba? unsa din diferensya sa pobre ug dato?
15: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sigig pahatol, ang tawag ana allergy.
14: Kung pobre,
15: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
14: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
15: Ingon dayon na nilag napas mo.
14: Ha? Unya, kung adunahan,
15: ang tawag ana migraine.
16: Exciting!
17: XFM
18: 95.9
17: XFM.
19: Sa to pa, katong kadawat o balita kay mga dato man to. So, kryptomaniac to sila.
20: Clip na clip.
19: Pero katong nangawat o sardinas, kawatan to, kawatan.
20: Ah, kawatan. Bigado.
19: Kleptomaniac sila. Pag ang congressman mangawat kay odonahan man.
20: Kleptomaniac.
19: Kleptomaniac.
20: Nasi sakit sa pagkawatan. Maulian ra na siya.
19: Mas kuyaw to, kisakit naman ganito. Diba?
20: Okay, psychologically daw.
19: Maulian siguro ang kleptomaniac,
20: lisod na.
19: It takes time.
20: Labi na na-expose ko ng tismalita.
19: Kinanglan nimo siya i-rehab.
20: I-rehab siya.
19: Asa pero kanang pobre nga nangawat, tawad lang kay gigutom.
20: Kulong, Ritsoy.
19: Preso, kagagad, kikawatan ka.
20: Di kagawas sa sardinas, ikawat. Di kagawas.
19: Di pa social po gamay. Corn beef.
20: Corn beef.
21: Okay.
20: Karang corn beef. Nasukuro ba itong isa ka kongresista? Kitawag sila corn beef. Maki baka!
19: Anak pa si Ralph, Ralph Michael?
20: Facturan.
19: One of Facturan. Okay. Ano daw, stage mo daw itong sa Senate.
20: Yeah, po na siya opinion.
19: Okay, respeto na ito na sir. Pero mas stage man ito, dili mga katropa, huwag iklaro ilang ginabuhat.
20: Asa naman ang interes sa katawang Pilipino mo na iamong ipangutana karon. Kaya murag di na mo madawat-dawat ba nga murag hantod karon wa pa'y klarong solusyon sa problema sa Pilipinas.
19: Okay pa karon kay naka kita nga, oban, dali sa toas dyan saan, pa kayo naglisod. Kamay ramang poverty threshold na ito dali. Sa tinudang. Pero actually, kaya nga naman, una sa tanan mga katropa, dali mangod sa tua, kay dul-dul pata sa pwede pang matamnan, dagan patag pwedeng matamnan. Di ba? Atay malunggay, mapupod ha, kung gutumon ta, parisa na itong sardinas.
20: Napay talong sa imong silingan.
19: Napay talong sa imong tukran, ay talong sa imong silingan.
20: Kapayas!
19: Namin pa kung napuyo ka sa sarangani sa mga munisipyo, kay pwede ka katanong. Kay tungod nindot kayong klima.
20: Pwede pa kakasugat dito mananagat.
19: Pwede po ka musugat o mananagat niya magayo kang isda.
20: Matagal ka itong matulo, duha ka buok ng isda. Sugba-sugba na.
19: Buhay kayo ko sa kemba ko dadawa ko sa gastusunan.
20: Pag-uli na kung ba itong katong nakalabay si Mana. E nga na mong gibukat, naglingkod lang is bye-bye.
19: Inood na.
20: Udyan namin ni Dunggo. Timing kay gagaw na ko. Natagaan ko lima ka isda.
19: Inood na.
20: Sugba-sugba.
19: Labin pa, akong style sa kemba natin mga katropa, karang maghayag ng buwan. Nah, tambay kagkagsuli mga katrupa kung asa na kagabaling. Ano man? Makadala kag isa kadaro nga bulinaw.
20: Tabang-tabang ka dito.
19: Tabang na kagbira.
20: Na.
19: Di ba?
20: Nawara.
19: Pero ang uban, Black Array man lang tawag sa ko, basta ilan naman ko dito Black Array. ay nagbira dahil Black Array. Kabi na bahala, tagaan lang ka na mo. Actor, paabot dito eh. Islice na yung kinang sibuyas. Louis A.
20: Kilaw, drada.
19: Nana, okay na. Dadadri. Ah, di ba? Pag uli, makauli. Pakasbalay, panudan.
20: Napaka-bit-bit. Diba? Itlog na kulang. Turta na to.
19: Yeah, makapalit ka rito sa bagong abot. Krabang nagapamingwit diya sa may takot, sa may tambilil. Makapalit ka o isda sa bato, 200 kilo.
20: Ha. Kana siya ha, takatabang na ka sa kinabuhi na sa lokal.
19: Di ba? Di man kayo sila maglisod, di man huwag ka sila gasto, kaya nibugsay raman sila. Huwag gastos, gasolina, kaya huwag naggamit o pakura. Ang pakura, gasolina. Diesel man ay, ang katong mga dagkong sakiran, diesel na makina niya na. Pero kaya mga pakura, gagmay yung makina
20: gasolina.
19: Na, gasolina na siya. So, pero dito, pag ato na kagtambilin sa may takot, at pwede rin nibugsay yun, kaya makita raman niya, kadumdum mo ito, nasangit ang usa ka barko sa kiamba.
20: Okay.
19: Parangon sa away ni former Senator Manny Pacquiao. Kaya ang rason na sangit, nadanaw doon sila sa away. Nagpadaplane sila gamay. Kaya hindi naman makuha. Pagpadaplane kaya nasangit ka rin sa kurals.
20: Agay, nasangad. Kabayade?
19: Kabayade? Dako ilang nabayaran ako sa Rangani?
20: Na, pambi man to, di ba?
19: Ah, pambi. Te. E di, mao na, amo nang ginano ang kinabuhi sa Kiamba, mga kaigrayan. Mao na ang usahay, pag na sa province, di kayo nimo mabatian, mabatsyagan ang kapobrihon. Pero actually, kung maantong kang syudad, pobre yung kakay, wakay kang gasto.
20: Tinaw na siya.
19: Ha?
20: Wala, wala pigado yung ka kung nakas probinsya niya.
19: Kaya ako, gigan magiging kong probinsya yun. Nagsukod kong broadcast dito, magiging sa Moa. Kaya ba, Sarangani magiging. Pagtunong na ko, Jinsan, lagi, basta nakuratan, lagi ko. Di ba tayo takagawas din yung lugar, ni kung...
20: Wala kay kwarta.
19: Wala kay kwarta.
20: Oh, number one, gasolina. Sakyanan.
19: Oo. Oh, muna, number one, maningkamot yung kagiyod. Pag nakas sa syudad, maningkamot. Pero naadari ang makita niyo mga opportunity. Dito man kung kailangan mga lugar, kailangan karang retirement age ba?
20: Oo.
19: Karang...
20: design siya para sa ibuang malinawon nga pagpahulay ba?
19: Oo.
20: Kailangan paglulingayaw na lang.
19: Oo.
20: Di na ka nang pagpa-improve. Wala dito.
19: Wala dito.
20: Kung gusto ka ma-improve ito ang syudad, pero syudad kinanglan ka. Competitive ka. Kinanglan... abli ka sa mga opportunities.
19: Okay. Kung manigusyo po ka ano ng lugar, pag mukusog na yung manigusyo, taparan mga na yun.
20: Normal lang kanang kinaiya sa Pilipino, na kung unsay sikat mo po ilang
19: taparan ka, labing papagkusog, at taparan ka, ay, tingala ka, negosyo na ako dito, dito, kay internet shop.
20: Pero, nainigusyo nga dili ka taparan.
19: Ano saman?
20: Shabu.
19: Aka na, huwag yung matapad.
20: Taparan ka, pulis. Pulis.
19: Hindi yan. Usagak yung kanayagin. Bisan unsa kapito sa kinabuhi mga kaigalaan, ato lang advice sa inyo, ayaw gin mo sulod og illegal. Ayaw gin mo sulod og illegal. Kay dali ra gyud kayo diha mga katropa lagi ang kwarta, dali ra pug ka mapahunong. Wa pa siguro duhay mo pantuan, prisuhan kun dili sementeryo.
20: Hindi ka ba lang alang ka, ospital, gastos na pus pamilya, may pagsementeryo na lang.
19: Diba? Muna mga kaigalaan, napanawagan nato sa katawang Pilipino, tibuok ka. So, Sergeant Area, sa maabot din yung mga katropa na itong pagsibya. Maningkabot ang katawa. Say, mga katropa, di man kita sulti nga musalig na lantas gobyerno?
20: Mm-hmm.
19: Iway, ginabuhat na itong gobyerno, tanawan niyo karon. 61.75 ha? Ang balor sa dolyar, mga kaigsunan. Sa imong tanaw, asa kita po nitun? Human sa atong pagkapukan.
20: Ako dili mo jud gumutuo nga moderitso tag tindog ani. Hinahina ni siya nadamag mangita. Mamapha sa atong mapha. Humag pamapha, tabangan nato nga makabarog ang atong mga tiil. Makaka-gain kita kusog. Bang manggunit pa ta sa barandillas diha kanang mga naas palibot para makatindog lang yun. Pero kinahanglan og sakripisyos matag usa ni katropa.
19: Ikatulo ni chief. Mga kaigsulan, kaling sunod-sunod nga pagkahansa sa piso batok dolyar, nga mayabot na yung karon ha, 61.75. Dili lang ni basta numero sa balita. Seryoso na kaling atimaan sa naghinapos nga kusog sa atong ekonomiya. O baga borderline na ni Bay. Kung magpadayon kaling maungdagan o pasagdan lang nga mahurot ug magbangkarote ang panudlanan sa Pilipinas, nga gikaayon na gani mga katropa nga hurot na. Tuod lang sa dako nga utang sa gawas ug walay hunong nga pagtaas sa presyo sa mga panliton. Usa ka dako ug makatugaw nga pangutana ang mabilin sa matag Pilipino. Asa kita po niton? Kay kining maong kahimtang katropang Kristi nilayo sa kamatuoran kung magpabiling kitang magsalig sa taphaw nga solusyon sa atong gobyerno. Samtang ang panudlanan sa rason dinahinay na yung tao nga gigatasan sa mga hiwi nga sistema o kakuwang sa ligon nga plano.
20: Bullseye! Kung muabot ang adlaw nga hingpit ng babangkarote ang gobyerno, maabot mo gina. Musugot ang sadili. Po, takabaluhan doon karo sa ane. Ang labing unang maigo, wow, kadtong mga kabos nga nagsalig lang sa tabang sa kagamhanan, kanang gina-practice nila nga
19: ayuda.
20: Ayuda. Mao man sila ang number one nga very very kanabang prone sa problema o kalisdanan. Muna nga ang maong trahedya, maingon nato nga naghatod ka nato sa unahan sa kangit-ngit. Guba ang servisyos panglawas, kawalay trabaho, o grabing kagubot tungod sa kagutom. Sa dili pa ulay ang tanan, o sa dili pa kita literal, nga puniton sa wasurahan. Sa kasaysayan, isip o sa kanapakyas nga nasod, kinahanglan nga mumata kita katupa, ang atong mga leader magmatngon na, magbaton o kanabang...
19: Maulaw.
20: Maulaw, mahadlok, muhunong sa korupsyon. O gatunan pag-ayo kung saon pagluwas ang nagtinga nga panudanan sa itong pinalanggang nasod Pilipinas.
19: Di man pwede magsige ng tagpangutang?
20: Hindi, pwede na.
19: Kung saon na ito nang magbayad o madamlat?
20: No.
19: Di ba? Kamano na ganito ang mga kagilaan nga grabe ng kapito sa kalisod sa panahon niya? Ang atong solusyon, mangutang? Nga ang atong utangon para sa ihatag na puro kayo da?
20: Wala,
19: wala man ingka mga yun. Dili man sa nagkasulti ta nga ano ta?
20: Sayop na.
19: Nga sayop ang pabanghatag o gayud.

0: example, Japan, nibati pong kapobrehon. Wala man. Singapore, nibati pong kapobrehon. Wala man. Malaysia, nibati pong kapobrehon. Wala man.
1: Kita ra nasod Pilipinas, na problema gis korupsyon katrupa.
0: Ngano makasod kita ang wala man? Ngano? Ato ang presyo diri sa gasolina, perting mahala kumpara sa ilaha. Presyo na ito sa pagkaon, perting mahala kumpara sa ilaha. Diba? Oo, natay epekto sa presyo sa lana katrupang Chris. Kaya ka-import na magkita itong nasod.
1: Lagi-lagi.
0: Pamagintay, wak magintay, ano diya?
1: Source.
0: Apan mga katrupa, paunsa na ito nga mahima, mabawas-bawasan man lang ang kalisod sa pamilyang Pilipino. Pwede ba na ito, mga katrupa, nga for the meantime, tanggalon lang sa ang tax?
1: For the meantime lang mag-uusya.
0: Sa lana?
1: Unta lang.
0: Kaya naman, okay lang din yung tanggalon ng tax sa ubang mga palaliton. Sa lana lang sa gid ba?
1: Kaya ang
0: lana, domino effect manguna.
1: Daghang maapektuhan.
0: Correct! Ang transportation sa gulay, ngagikan sa kabukiran, palaog sa sentro, di ba dahil na mong gamit ang diesel?
1: Sa bugas, nga i-transfer.
0: Dili, kalang
1: pag-mil.
0: Pag-mil palang daan, gikan sa palay, padulong mong bugas, karang miling, di ba dahil nagkagamit ang diesel? Sana, manong-manongon ninyo, kamoton? Kaya ba?
1: Dili ba kaya?
0: Diba?
1: Unta nakita ang si gobyerno.
0: Or,
1: kita ganit makita na ito
0: sila. Palay na lang diretso itong paliton niya. Balik ko katong baong. At sa tawag ka na, bayong?
1: Dili ko na siya. Alho.
0: Alho?
1: Alho nga ginakuan.
0: Tundan ko. Mamanin anda na ito dati.
1: Ginabayok. Sanay.
0: Basta katawa.
1: Ginalupak mo, nilupak mo na, di ba? Kung ano po, kung saging yung...
0: Pwede mo gamitong palay?
1: Pwede gani.
0: Di ba? Okay, mamo na yung style mo ito una. Sakyan ba dati, kaling si board member Bubot Martinez. Dama na sila yung kanang budiga sa palay. Okay pa man dati, mabulad sa dalan. Di ba ginamahakot tanan?
1: Naibilin.
0: Naibabilin. Among style na amo na si Higun. Higo na muna, maka-ipon may anag mga one-fourth sa sako. Mawag na mong kalingawan dito, nanao, no?
1: Udi.
0: Bugas!
1: Bugas na ka.
0: Diba? Para lang, kay dagang kay batong nga gagmay, so kinanglan na po ni mo nga
1: tagalan. Tahupan.
0: Tahupan na po ni mo.
1: Oo, tapan.
0: Diba?
1: Di, mawag na yung kinabuhi nga, kana ba, mahinumduman lang ni mo, nga grabe na yung kapitos, kay, kanang, wa na mo gilaing resource, ang katawhan labi na kining inflation nga ning saka o giunsa pag apektar sa paghagsa sa piso ang presyos pagkaon ug batakang panginahanglan sa merkado. Grabe gyud kay epekto ani katrupa. Ang imong mantika sa una palito nimo sa kilo karon 1/4 lang.
0: Nga dagha na gasulti okay ra na kay sakan dolyar bintaha sa mga OFW dili oy.
1: Ngano asa na puyo ang pamilya sa mga OFW sa Pilipinas?
0: Kaunan ra na sa kamahal sa paliditon tungkol sa inflation.
1: Wala gyud po'y value na.
0: Diba?
1: Kay ang ilahang imbis kay mas daghan ilang mapalit, o tinuod dagis ilang mapalit, kay dako man ang value silang dollars. Pero mahal naman halos ang ilang paliditon, so wala lagi po'y value.
0: Wala gyapon. Ay mong 1,000 karon laliman ka, worth 700 na lang?
1: Na.
0: Pila ka 30% yun ang nawagtang? Laliman ka niya na? Yan ang sabay tabo. O mahutang yung dagpundo, unsay may tabo sa itong mga papublikong ospital. Kunwa na ika subasta nga pundo ang itong gobyerno para sa tambal at para sa kagamitan, di mga matay ni mga pobre.
1: Mauna kita ng pobre, kay sila ang pinakanaas ubos ba? Kumbaga, walay pundo, walay kwarta, walay kapasilungan.
0: Ang worst, katropang Chris, ang worst, maapektuhan ang pagpadarbaho. Ano man? Unsa ang papaepektuhar? Ang mga lokal nga negosyo. Ha? Unsa kadako ang kaigayunan? Dili ka sila bag mas layoff o manarado. So, mawala ng trabaho. Diba niya, ang atong solusyon, ayuda. Ang atong solusyon, paghatag o kanabang
1: dole out.
0: Discount sa lana.
1: Dili mo na mauwi.
0: Tanganan niyo ang tax! Di ba? Di ba kung tapoy, di ba katrobang, Chris? Atong Banko Sentral, di ba pwede nga, imprinta na lang kwarta. Wa man ay value!

0: ang kadlukan ginako kay nako i-source dito nga ingon nga ang panudlanan daw nato wa na daw nay kwarta daw.
1: Te, ti amo na.
0: So kay siya advance lang ginasulti na mong daan. Prepare for the worst outcome, mga katrupa.
1: Siguro sa ingani nga sitwasyon, paspasan sa to mga magbalaod. Magbabalaod, mga katrupa, nga usbon ang sistema sa buhis.
0: Correct.
1: Dili lang tanawar rin yung bilya sa kurente, pati system loss na ibuhis. Diba kabagag mga naon niya itong gobyerno?
0: Nawala na rin, ibuhisan pa.
1: Kawat na ganina, gikawat na nini mga papayamuslanon, ibasa pagin sa tua, gibuhisan pa yun.
2: Bullseye!
1: Kani mga tawhanan ni nasa gobyerno nga hilig kay mabuhis, ilisan siguro itong apelido nilang buhisan.
2: Bullseye!
0: Uy, nabay buhisan na apelido.
1: Naa, sikyan ba? Naay ka lang kapagkit.
0: Naay poultry.
1: Poultry? No. Buhisan?
0: Hmm.
1: Diba?
0: Kani, wala ka pa ang kuhan o buhis ha?
1: Ah, wala, wala. Sila ang ginabuhisan.
0: Nagabayad silang tax. Pero lang, tama ba yung paglao mang Pilipinas at ikatropang Ruel? Manay laktod nga pagpungutanan na to.
1: Sige lang tag short-term band-aid solution. Ang atong gobyerno, huwag ay paglao ang katropang Pilipinas.
0: Tarawa ha, ang sa band-aid solution para sa gagmayang samad. Pero kung ang samad niya cancer na, niya band-aid niya po niya mong ginatambal, unsa ba yung gina-expect niya mo? Madugta agad ang lawas?
1: Kung dako ng samad, makadaba ka na band-aid?
0: Di na eh. Niya labi nagnasa mismong sistema, sa sulod, sa lawas, yun ang sakit. Kato mga naglumala ang naay sakit. Dapat ginabuhat ana ginaoperahan. Ginatangtang kato mga malignant cancerous nga mga cells.
1: Long term strategy ang gikinanglan sa tong gobyerno. Reforma sa ekonomiya. Ang gikinanglan ga sugdan karon dayon. Ayaw na mo paglangan kay kadagan ang oras, kadagan ang panahon. Ayaw ni hulata magsulti na mga Pilipino oy asa man tapon ito nani.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Maintag libre lang ang pamasahe padulog Japan. Libre pagkabot mong Japan, makatrabaho ka na yun. Di ba po ba ya?
0: Dili eh. Ya, dito, struggle gapong ka. Kimukaon, magyapong ka. Mm. Magsugod ka, wamang kay ikasugod. So, kinsa may paulam sa imo, dito waman. So, problema gapon. Bisa mo gawas kas nasun.
1: Na, problema oy. Ay, ampo na nato ni katropang kasi ampo na to mga katropa. Di na takalimot na ampo. Api na to kampo ka to ang nasod.
0: Oo, gina.
1: Lisod kayo. Para tayo oras katropang Chris.
0: Salamat mga katropa sa inyong pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahina hatun ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, o Santon Vitamin C. Sa ngalan sa tibuok pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit kanyo tanan. Salamat, God bless, takpuyan, mabuhay ka.
1: Salamat sa iyong pagpaminaw, kini si katropang Ruel Dumantay, nagkayong kanyang bye-bye for now, take good care of yourself always. Kung si katropang Ruel takes care of you. I love you guys, bye-bye. Mwah!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
2: Bullseye!
3: Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
2: Bullseye!
3: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung saka

0: Mission Next, daghan ang natubangan.
1: Permigyud gamo ta mo ta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta akong mata. Mauto gitu maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: X FM. Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. XFM.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscovery niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nin giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec.
2: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time Pilipinas, alas 9:06.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro sa mga nag-unang balita.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa, exciting morning kaninyong tanan.
1: Good morning.
0: Welcome na usab, mga katropa, sa laing edisyon sa itong programang Sentro.
2: Sentro.
0: Sentro sa mga balita, Sentro sa komentaryo, Sentro sa kamaturan. Inamang kauban, daman alas niya sa buntag, katropang Ivan Polonan, mga katropang.
2: Ivan Polonan, Sentro.
0: Siyempre, may buntag sa mga katropa na ito, nga nainitan, dias, gawas. Oh, nagtagiktik ng init sa iyo pas buntag, mga igala. Ang init sa alas 7, mura nag alas 12 sa unto. Labi pa sa mga katropa na ito, mga tricycle drivers, ingat-ingat. O siyempre, mag-hydrate, balon ginog tubig niya. Mga katropa na ito niya, nga nanimuyo sa may Sarangani Province. Good morning, pito ka baga munisipyo. May tisayos ka mga barangay ng syudad sa Jansan. May pagpaminaw, may buntag ka ninyong tarang. Labi pa sa mga katropa na ito, dira sa may Pulumulok, South Cotabato, Tupi, kag sa may Tampakan, mayong aga sa inyong tarang. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Mapia mapita sa lakano langon sa mga pagari ko mga Muslim. Igon man sa mga katropa na ito, mga blan few fluffos digamo. Na imbagabigat ka na kayo amin mga kapatid po nating mga Ilocano. O sa tanang maabtan mga katropa sa itong pagsibya via 95.9 MHz. Dial sa inyong mga FM radios mga katropa. O siyempre live usap kita karon mga igala sa atong Facebook page. Ang atong Facebook page ang XFM 95.9 General Santos City, mga katropa. Og live usab kita nga malantawan sa atong YouTube channel, XFM Jensan TV, mga katropa. Mag-subscribe og i-click na ang bell button for more videos. Mamurag vlogger sa YouTube. Siyempre mga katropa, programang Sentro atong ginato sa mga produkto sa Yes 12 Incorporated. Mga produktong Santhone Plus Gold, Santhone Plus Herbal Capsule, Santhone Gold Coffee Mix, Santhone Plus Coffee Mix, Santhone Gold Herbal Tea, Santhone Plus Herbal Oil, Santhone Vitamin C Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santhone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus Success the Pain. Alas 9 just na mga katropa sa paglangan, aniya ng mga headlines sa mga balita.
2: Headlines.
0: Sa mga nagunang balita, karong buntaga mga katropa, balita talukal. Sangguni ang panglungsod sa Jensan. Ala! Giaprubahan na mga higala. Ha? Nakasuhan matod pa ang pamunuan sa Socoteco 2. Subay ka na sa gipasa, bag-uhay lamang kagahapong adlawa. Nga resolusyon sa konseho.
2: Sentro.
0: Yeah, ang nagpaluyo pag yun ani ag nagpadali-dali ani mga katropa nga ipasa na ni mga igala mao si kagawad Attorney Franklin Jeng Gakal.
2: Sentro. Ivan Polonan.
0: At ang ina ninyo ni atong isgutanan may kalabutan ni ana mga katropa. Samtang sa lain pa nato mga balita karong buntaga ang NBI na mahayag mala pa ang resulta daw sa paraffin test sa volunteer driver nga nalambigit sa kaguliyang sa Senado. Posible matod pang false positive kuno.
2: Sentro.
0: Headline. Grabe no. Naging sila ikasulti mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Okay, nagkuan ba yato? Nag-deny gid ba yatong ilahang agipaila mga katropa nga mo'y nagpaboto? Mo na karon mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Dahil pa natin mga balita, Senator Mark Villar gitubo'y isip bagong chairman sa Senate Committee on Finance. Samtang sa dugang pa natin mga isgutanan, syempre, ato ning pagatukion kay grabe ka viral ni sa social media karon mga katropa. Pasintabi lang po sa mga kaigsuunan nato nga mga LGBTQIA+ community. Pero kining usan ninyo ka miyembro, at dili man nato ni generalize mga katropa kay kung ang sala sa usa dili man na sala sa kinatibuk-an mga suking tigpaminaw. Pero kining isa ka LGBTQIA+ member naka kanabang kuha og atensyon diya sa social media mga katropa og kanabang nakadawat og mga pagsaway. Kumikan mga igala nagpakaroon in nun matod pa kining o siya katinuod nga babae. Og wapag yun na kwa na kontento. Nagpakasal pag yun mga higala o kabalo mo kung asa nagpakasal mga katropa. Sa usa pag yun kakaigsuuna natong Moro diya sa may palimbang Sultan Kudarat. Kabalo ba kaya mong usa sa mga ginadili o siya mga higala. Labi na ang pagpakasal mga katropa sa Islam. Grabe ka sa grado even sa Christians, di ba? Ingon ana kasagradong pagpakasal mga higala. Kung wala ginatugot kining maong susamang relasyon, ilabi na mga katropa sa atong Islam. Tradisyong Islam mga kigalaan.
2: Sentro.
0: Ato ning pagatagaan o pagtagad unya, kung unsa bay madangatan aning maong tawhana, pinaagi ka na mga katropa. Siyempre ang affected ni ini is ang kanibang reliyong Islam. Ato ng tanawon mga higala, kung unsa bay mga kanabang hatol. Ang sarili yung Islam may kalabutan ni ini mga katropa. Ugon sa itulubago niya sa balaod, ilabi na diri sa atong nasud mga suking tigpaminaw.
2: Sentro, Ivan Polona.
0: Sentro. Oras mga katropa, 9:30 na. Siyempre oras na ito atod ganito mga katropa. Sa Arena Plus, sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now in App Store or visit arenaplus.ph. Ang siyempre mga news headlines na ito mga katropa, Arena Gyud, ang kape mga higala nga pampa-healthy o pampa-gwapa o pampa-gwapo. Ang Sunthone Gold Coffee Mix alang kaninyo mga higala. Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa, nagatabang ka na ito mga suking tigpaminaw sa pagpa-energize sa atong lawas. Inubanan mga katropa sa siyempre mangosteen, kamunggay o garlic extract. Kaya ang mangosteen mga higala, puno ka na sa mga antioxidants. Mga katropa, nga nagasukol, nakigabisog ka na mga higala sa mga free radicals. Namoy nagamugna usab mga higala sa mga sakit sa atong lawas. O siyempre, adunay kamunggay para sa balanse mga katropa nga blood sugar level. O siyempre, ang garlic extract para usab mga katropa sa pag-regulate diya sa atong blood pressure para nga dili ta magka-high blood. Mga katropa, unya, doon na pag-kinibang collagen, igon man mga katropa, glutathione, suporta ka na mga higala sa atong pamanit. At the same time, ang atong atay mga katropa, mamahimong healthy. O siyempre, atong mga lutahan, pinaagi sa collagen, matabangan mga higala. Ilabi na ka itong mga katropa na ito diyan nga. Doon ay mga problema sa lutahan, magsigig sakit mga higala. Matabangan as collagen mga katropa. Huwag ang nakanindot sa collagen manggod mga suking tigpaminaw, nagatabang sa paspas ng pag-repair o pag-ayos sa mga samad-samad sa atong lawas mga kaigalaan. Una ang benepisyo mga katropa sa Sunthone Gold Coffee Mix na produkto sa Yes to Health Incorporated. Mapalit na ka na sa mga butika ingon man Shopee o Lazada mga katropa.
2: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: Alas 9:15 na mga katropa sa mga detalye na sa mga balita.
2: Sentro.
0: Una-una to mga suking tigpaminaw kining pag pasa karon sa atong sangguniang panglungsod ning Dakbayan sa Jensan. Dining usa ka resolusyon mga suking tigpaminaw diin na nagaduso sa pagkaso mga higala sa pamunuan sa Socoteco 2 mga katropa may kalabutan ni ining mga gituuhang mga anomalya sulod sa maong kooperatiba mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Nagkahiusa ang sangguniang panglungsod sa General Santos City nga magpasang-at mga higala og legal nga lakang batok sa pamunuan mga opisyal og mga board members o board of directors sa Socoteco 2.
2: Sentro.
0: Sa isang at nga urgent mga katropa dinalian nga resolusyon ni Councilor Attorney Franklin Gakal Jr. Formal nga gihangyo matod pa sa konseho nga ireklamo ang kooperatiba sa kuryente which is mauning Socoteco 2 sa mga judicial o quasi-judicial bodies. Din kini matod pa mga katropa human nga madiskubrihan sa serye sa mga pagdungog ang matod pa mga anomalya o kapabayaan pagpasagad nga nagbutang matod pa mga higana sa dili maayong estado sa istruktura pagdumala o pinansyal nga kahimtang karon sa Socoteco 2.
2: Sentro.
0: Gumikat sa kabugat mga higala sa kinibang isyu mga katropa. Nasabutan karon sa konseho nga himuong co-authors ang tanan nga mga miyembro sa sangguniang panglungsod sa nasambit nga resolusyon nga ginanusab nga giaprubahan mga kaigalaan.
2: Sentro.
0: Ato ning paminawon mga higala ang pagpasa mga katropa sa maong resolusyon. Ato ning i-play katropang Ray, mabalayan ko kay para makita nila kay si Kwan Mangguning nagpa-urgent ani si Attorney Gakal.
1: For urgency, Madam Chairman, with the following authors, Honorable Gakal, Mediasa, Yumang, Banyas, and Dinopol, a resolution urging the Office of the Sangguniang Palungsod through the Office of the City Vice Mayor as a major members consumers owners of South Cotabato Electric Cooperative 2 to seek redress before judicial bar quasi-judicial bodies against erring public officials, Socoteco 2's management, officers and board members for its alleged malfeasance resulting to the detriment of its structural management and financial state based on the findings and representatives made during the services of legislative inquiries in native legislation before the Sangguniang Palungsod of Jan Santos. I so move for its urgency.
3: So done. It has been moved and duly seconded that item 9 be approved on urgency. Hearing no objection, the same is hereby approved.
4: For the main motion,
3: the Honorable Franklin Gatal Jr. is recognized.
1: Thank you, Madam Chairman. I so move for its approval.
4: Second.
3: It has been moved and duly seconded that the same item be approved, but as a manifestation, since that course of action is the fruition of the efforts of all the members of the Sangguniang due to the series of investigation. Could we name all of the councillors of this council be a part of the authors?
1: Okay, Madam Chairman, all councillors are co-authors.
3: Without manifestation, this item number 9 is approved with the manifestation.
1: Urgency, Madam Chairman, with the following authors, Honorable
0: Okay. So, mo ito mga katropa, ang pag-aproba mga igalas konseho kagahapong adlaw, I think, no? Martes, tama? Kagahapong adlaw, atol sa regular session sa ito mga konsyal, mga higala. Diin, somehow, mga katropa, nakakuanta ba? Kumbaga, na-appreciate na ito mga igala kining pagtinabangay, mga katropa, sa ito mga konsihan. Pagpadaplin sa ilang mga political nga mga affiliation, mga katropa. Diba? Oning nindot, no? Magtinabangay mo diya sa may konseho. Para nga mapatubag ang dapat mapatubag. Kay pila na ba ka serye tinood? Sunod-sunod na mga katropa nga mga apagdungog. Nga giimbitahan nila mga katropa ang mga involved. Dili involved sa anomalya. But katubay itong mga individual, mga katropa, nga angayang kanabang mutubag sa mga queries sa atong mga konsehal, siyempre, in behalf mga katropa sa katawhan, dili sa Jansan, mga suking tigpaminaw, labi na mga MCOs mga katropa nga aduna gyud concern, may kalabutan sa kahimtang karon sa Socoteco 2 mga katropa. Pero, ang atong kuandya mga suking tigpaminaw, kinimanggod, dugay na nato ning ginapaabot po mga katropa nga magkasinabot po ang mga kagawad diya. Diba? Ang opisyal o maisugon nga lakang sa atong SP Jensen mga katropa batok sa ganibang mga dagkong institusyon, dugay na mga katropa nga kumbaga ginapaabot sa katawan. O niya, kining desisyon karon sa konseho mga katropa, pinaagi sa urgent resolution nga gisang at ni Councilor Franklin Gakal Jr. Kundi yung mga katropa, nagkaiusa ang tanang miyembro sa Sangguniang Panglungsod, isip mga co-authors. Dili lang kinisimple nga legal nga lakang mga katropa. Kinihusak, kumbaga, makonsidere na ito mga katropa nga deklarasyon sa gera. Gera batok sa pagpasagad. Kapabayaan ba? Bulok nga sistema o matod pa anomalya nga dugay nang naghari sa pamunuan o board of directors sa Socoteco 2. Dugay namang gunag-antos mga katropa ang mga member consumer owners. mabalik-balik ang mga rason, bunuhay, tripping, kakulangon sa supply, dili ka ha, mga katropa, emergency maintenance. Pero sa serye, mga katropa, sa mga pagdungog, nagilusa diya mga igala sa kinibang konseho, nigawas, mga katropa, ang tinuod nga kulay sa tignumalaan sa maong kooperatiba. O diya, dili lang di ay natural nga aberya ang hinungdan, mga katropa, sa nasanitian nga krisis sa kuryente. Kundili, maumatod pa ang bulok ng istruktura, irresponsableng pagdumala, mga katropa, o ang kadudahang pinansyal nga kahimtang sa Socoteco 2, nga hinay-hinay nga, kumbaga, nagalubong kanila sa kanabang hukay, kumbaga, mga katropa.
2: Sentro.
0: Makatarungan lang, kumbaga, mga katropa, ang kining maong lakang, gumikan kay ang kuryente manggo, dili na siya ka ng luho ba? Kini usak ka batakang panginanglanon, mga katropa, basic needs, mga suking tigpaminaw. Siguro, ni atong unang mga panahon, dili pa nato na basic needs gyud ang kuryente, labi na kung panahon, mga katropa, sa wa pagi kuryente kani adto, kanabang magsigira tag sulo, no? Atong butangan lang nato kerosene, mga katropa, ang lata, lika, butilya, mga katropa, silapad.
5: Atay.
0: Butangan dayon og tila, mga suking tigpaminaw. Kaabot pag yun, may ana. Pero 28 pa lang ko, ha?
5: Atay.
0: Kaabot lang, may ana. Kami nga, kuan, kay last man kami nga batch sa kanang, kuan, kanang wala kaabot og senior high school.
5: Atay.
0: Kami man itong mga last batch.
2: Sentro.
0: Kabalo mo, mga katropa, basic needs nato ni sagisulti na nako, basic needs nato ang kuryente, labi na sa matag panimalay, sa mga negosyo, mga katropa, o dili ka sa mismong og ang mismong dugo kini sa atong lokal nga ekonomiya. E ang matag piso manggod, mga katropa, nga ginabayad sa katawan sa ilang binulan nga bill, mga katropa, aduna na siya'y kakambal o kaluhang obligasyon sa maayo nga serbisyo unta. Ya kung ang ginabalik sa publiko, mga katropa, palpak nga serbisyo samtang may nagakaitabong anomalya sa sulod. Usa kini ka krimen, mga katropa, batok sa pagsalig sa katawhan, mga suking tigpaminaw. Onya, ang tulubagon sa mga board of directors, ang mga nakalingkod yang mga board of directors, mga katropa, mga nakalingkod ya sa board, gibutang diha, mga kaigalaan, aron nga protektahan ang interes sa mga miyembro. Dili para magsilbing protektor sa mga palpak nga opisyal o dili kaha tigpromotar sa pribadong kumpanya.
2: Sentro.
0: Ana pay mo ingon diha nga kanabang nagarumintado don suko. Suko na ni para sino? Galambing pa lang ko sa inyo, ha? Ha?
5: Atay.
0: Tayo nga ilunggo, takon.
5: Atay.
0: Ay, takon na ngakig sinyo, ah.
2: Sentro.
0: Hindi takon mangakig nga nangayo ng hatag. Tanaka buga si former na Senador Manny Pacquiao. Nga, sinuta na mangakig nga panghatag kabugas. Kung may ara man nga dapat ikaakig naton ang pagpanghatag sa ang bugas nga may ara sa ang lain nga interes. Diba? Amunang dapat akigan, pero kanang pagpanghatag nga purely, mga katropa, nga walay intensyon nga lain, walay kapalit, dapat nato na nga pasalamatan. Pero nang pagpanghatag nga may aray, nga pagitaan mo yung kabil ka kuryente, ano yung pulos kabil, proof of residency, pwede man yan national ID mo? Ay na, ano kinyo? Yee, wala. Tinabangay mo diya.
2: Sentro.
0: Damo sinyo sa mga ginapang yaw-yaw na.
5: Atay.
0: Kada mo damo sinyo, siya lang kalaban nyo. Ay na, ano sinyo. Kada mo damo naman sa magtanaw. Tanaw naman sila subong bla. Mate naman sila sa ilunggo nga pero tika-tikalo, no?
5: Atay.
2: Sentro.
0: Sentro. Kami lang ginabantayan nila sa subong. Kay na-trifte na ni mga alipores ang Ignito. Yaamo ninyo mga Ilunggo, mga Tikalo, mga Galanay. Inaano ninyo. Mag-eksturya, ganit ka mo, alungan ninyo mga istorya nyo. Siguraduhan nyo hindi magbalik sa inyo. Ambal-ambal ka mo yung Ilunggo ka mangi, pretensyos. Ay, eh, inyo nga mga amo na mga Ilunggo, ito mga pre-utrok mo na nga mga pretensyos eh. Back to you guys. Yung mga media nga bot, nalimta na nila yung mga ubrabla nila. Media pag-ibla ka mo matawag. May mga magpaluloy naman daw sila mga post tapos wala mag-in-op, manggali ang comment section. Ay na, no, magsige ka pabati-bati na sa social media tapos i-op ang comment section, titinalawit. Ako pagin ninyo ang kwan ha. Ako pagin ninyo yung surang-surangon ha. Siguraduhan nyo lang gani nga magsige ka mo katira drang hindi mabalik sa inyo. Inano, tapos pangitaan ka mo yung ka-proof ang ihatag nyo. Inano, tinyo. Tapos kung tirahon ka mo sa inyo ng mga kamalian, magpaloy-looy ka mo, tapos ambalan nyo kita ang bright sila na mango. Kamu ba nag-ambal sila? Okay, mamuna nang na-feel ninyo. Basta siguraduhan gani, kung manghilabot gani ka mo, siguraduhan ninyo nga, matiwas ninyo. Kana maubos din yung sinamo niyo. Kung magsukad, gani ka mo kakanon, siguraduhan ninyo nga maubos yung sinamo niyo.
2: Sentro. Ay. Ivan Polona. Sentro.
0: Oy, ano problema mo sa pagka-Ilunggo ko?
2: Sentro.
0: Ilunggo lang ko, Tikalon, matawag na Tikalon, pero hindi bakakon.
2: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
0: Anon mo man tanaya di Ilunggo kung perte man niya ka, kwan? Perte man niya ka sa bakakon? Anon mo? Sino ang pretensyo sa aton subong?
2: Sentro.
0: Tira-tirahon mo yung mayor sa to, tapos magsunod-sunod ka man sa mayor gali subong? Ay na, ano? Sino subong ang pretensyo sa aton?
2: Sentro. Woo! Sentro. Ivan Polona. Sentro.
0: Diba? Sakit naman.
2: Sentro.
0: Pamersonal pa mo. Kung di nyo abi makaya ang argumento, gihon ninyo sa pagpamersonal. O sige, ibalik ko sa inyo.
2: Ivan Polona, Sentro.
0: Ha? Muna problema sa inyo, huwag kamugaw na una sa ginapang sultin ninyo eh.
2: Sentro.
0: Na mabalik yapon sa inyo. Wala na mga katropa, kapasalamat kita karon sa konseho mga suking tigpaminaw. Ha? Kapasalamat kita sa konseho nga nagkaiusa sila.
2: Sentro.
0: Pero ang mga medyas din sa Anwana, nagkatag-katag na.
2: Sentro.
0: Oh, direta sa'yo, direta ya mag-kwana, direta mag-appreciate sa may mga utok.
2: Sentro.
0: Direta sa mga konsehal naton. Salamat in taon, Councilor Franklin Gakal Jr. Why ka nagpadala dira sa imong political affiliation, imong gitrabaho kung unsay gisaligan sa tao sa imuha.
2: Sentro.
0: Very good.
2: Ivan Polona. Sentro.
0: That's all. Thank you. Okay na? Okay ka na? Sino ang pretensyo sa aton subong?
2: Sentro.
0: Ayan na, commercial break. Onay, Bla?
3: Atay.
0: Ega, sinyas at yung teknisyan tas guwaso.
3: Atay.
0: Ay, nako.
2: Sentro.
0: Oras, mga katropa, 9:30 doon na. Kinig mo ba yun na mga katropa? Atod ka na ito. Siyempre sa Sunthone Plus Coffee Mix. Kalma lang mo diyan.
2: Sentro.
0: Ha? Wala pa ko nasuko. Lambing pa lang to.
3: Atay.
0: Ay, tamo ang Ilunggo, yung masadya tanay. Kung bisad, huwag itang tinigangon, masadya tanay.
3: Atay.
0: Huwag natang bugas. Sadya ta sinigaroon eh. Di ba?
2: Sentro.
0: Siyempre mga katropa, sa ito pagbalik, at tangi pa ninyong dugang panatong iskutanan may kalabutan sa mga balita nasyonal. O gingon man mga katropa, mga trending na balita karong mga panahon. Paliog, standby.
2: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
5: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Seagull, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, the alkaline

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone Vitamin C.
1: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
0: Saltone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Saltone Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Saltone Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
0: Saltone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Saltone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saltone Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulay nini. Melanie DI taga-Panab.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Saltone Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Saltone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: Bye. Inom na bay. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
8: XFM
0: 95.9

Balik ta mga katropa sa programa nga Sentro. Kauban gyapon katropa ang Ivan Polon. Ang tanda atong paningkamutan ang linya di ay no ni Mama Juana Grace Banting Lepore ang ato ang PIO no. Diya sa may Sarangani Province mga igala at the same time ang ato ang Festival Director sa Sarbay Festival 2026. Ikinabutan mga igala sa nagadol mga katropa ang kapistahan no diya sa Sarangani Province din. Lahi, no? Lahi ang plastada karong tuiga mga katropa kaysa sa naanda na to nga kinibang maong kapistahan mga katropa. Mag-phone patch lang daw si Ma'am Juana Chip. Dala ako lang isendre sa ato ang communication. Aha, dala lang.

0: Oras mga katropa, 9:41 na sa buntag. Taon-taon mga kaigalan at mga uban, si Ma'am Juana Grace Banting Lapore, ang atong PIO diya sa may Sarangani Province. May kalabutan sa imbitasyon mga igala o syempre mga painumdom. May kalabutan sa Sarangani Bay Festival 2026 mga katropa. Kung sabay kalahian ani karong mga karong tuiga mga katropa, unlike sa mga nakalabay ng mga katuigan, mga suking tigpaminaw. O taon ato mga uban na mga katropa, samtang sa lain pang mga balita.
1: Centro, Ivan Polona.
0: Posible matod pang false positive ang resulta sa parafin comparafin test sa volunteer driver nga si Mel Oragon. Kinsa gidudang nagpabutog arma sa Senado ni adtong Mayo 13. Kini ang gipatinaw ni NBI Director Melvin Matibag. Sumala pa ni Matibag bisan og nagpositibo si Oragon sa gunpowder residue. Samta dili matod pa kini ligon nga kamaturan nga siya gayod ang nagpabuto. Matod pa posibleng nakuha o kung nipilit lang. Ako yaw, nipilit daw. Nipilit lang ang pulbura mga katropa sa iyang lamas. Sa diyang gipahapa siya. Dapat din nagpabuto mga katropa mga sagop sa Senate Office of the Sergeant at Arms o kung usaa. Endumdan, kung kainumduman mga katropa nga hugot nga apang imakat ni Oragon. Gawala siya'y armas. O aduna siya'y video nga makapamatuod ni ini.
1: Centro, Ivan Polona. Centro.
0: Oras mga katropa, 9:42 na. Ambot na lang yung gobyerno karon. Asa tamutuo ani.
1: Centro.
0: Lain pa mga balita mga katropa, gitubuy isip bagong chairman sa Senate Committee on Finance si Senator Mark Villar. Uban kining gitanggal kang Senator Sherwin Gatchalian nga nagtumong imong mas transparent ang proseso sa pagtakda sa baga nasudnong budget alang sa nasud. Samtang si Villar mga katropa ang nihuli pa sa maong komite, samtang giatubang karon ang mga aligasyon gikan kang da kaning DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na matod pa ni dawat og mga kickbacks gikan sa manumalyang flood control projects kani atong panahon sa iyang pangutungdanan sa ahensya. Angkot karon mga katropa, wala pa'y pamahayag si Villar. May kalabutan siya iyang pagkatuboy. Isi finance chair. Ingos ka na siya mga katropa ni Senator Gatchalian. Ang finance chairmanship ha. Sa kaposisyon sa pagsalig sa katawan. Huwag yata ganun pagduot mga katropa ang experience is ni Villar sa kariyang posisyon sa gobyerno. Huwag sa negosyo sa kunirigatag kaniya. Huwag lalong nga pagpasabot o kung pagsabot sa isgutan ng pagpanalapi.
1: Centro, Ivan Polona. Centro.
0: Samtang 9:44 na mga katropa. Ito lang kinapaabot nga mo kontak si Mama Juana Banting Lapore. Jeep na i-messenger ng atong cellphone diya sa Tekno. Basig pwede na lang si Mama Juana XFM

0: Oras mga katropa, 9:44. Alang ato lang ning pasadahan mga katropa, kini may kalabutan nining nag-viral karon sa social media. Do lang nisto ah, di asya may palimbang Sultan Kudrat, unahan lang di asya may kuano, maitom sa rangga ni province mga katropa. Sentro. Din usa ka miyembro sa LGBTQ mga katropa nga nagpakaron ingnon matud pang babayi. Og naminyo sa usa ka batan-ong moro. Di asya may palimbang, posible matud pang magatubang sa kaso mga katropa. Sentro.
1: Ivan Polona. Sentro.
0: Kuan na matud pa, giplanuhan or gistadihan na matud pa, gisusi na mga katropa sa lokal kagamanan sa palimbang. O kung gi-endorse na sa lokal nga panggamanan sa may palimbang at tunas kapulisan ang legal nga aksyon sumala pa mga suking tigpaminaw. Mga katropa, batok sa usa ka 21 anyos nga miyembro sa LGBTQIA+ community. Isa na pagka oron ingnon matud pa nga babayi, mga katropa, aron nga makaminyo sa usa ka 20 anyos nga ulitawo sa may barangay Malisbong sa nasampit nga munisipyo mga katropa. Sentro. Sa usa ka eksklusibo nga sa usa ka pagiginabi, gibutyag ni Vice Mayor Jonemy Capina kag gipahigayon na sa ang koordinasyon. Okay, naana na si Ma'am Joanna. Okay.

0: mga naandan kay instead of the 3 days na celebration, May 22 tunga lang, half day lang.
1: Mm.
0: Pero sayo kayo ta mag-start
1: so kay
0: naatay Sarbe Heroes Run. Naatay beach forest rehabilitation o province-wide coastal cleanup across 57 barangays.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: So, ang atong buhaton, lahi jud no, dili tong usual party-party, nga ng mga nightly concerts. Kay crisis man ta, so gusto gyud sa atong Governor Ruel Pacquiao, nga hatagan gyud nato og pagtagad og importansya ang atong mga fisher folk o atong mga farmers nga mauna nga dili gyud ta dapat mo gasto og kanang dili reasonable sa panahon
1: yeah,
0: sa crisis.
1: Yeah, yeah. Oh, correct, mm-hmm. correct. Oo. Oh. Unya karon ma'am, ang pinakauna nato nga event sa kanang adlaw ma'am is katong Sarbay Heroes Run.
0: Uh-huh. Oh,
1: ma'am,
0: oh.
1: Kinsay mga partisipante ni ana?
0: Oo, oh, naatay ka ng atong auhag yun nga madagan ang atong mga empleyado sa Kapitolyo, mga empleyado sa probinsya, munisipyo, barangay, pati pud ang mga national government agencies. So, naghatag taog special rates para sa atong mga empleyado. Mas nubo kaysa sa regular rates. Tapos, na-hit na nato ang atong 1,000 runners na goal. Daghan yun ta kinahanglan i-turn down, daghan pag yun unta gusto mag-sign up. Pero ubos na ang atong slots kay limited to 1,000 slots ang para sa atong mga empleyado o sa national government agencies.
1: Yeah, yeah.
0: Pero naabot ay mga regular partners, mga runners nato nga dili lang gikan sa Sarangani na ay taga Jensan, naapay mga taga South Cotabato, may mga nag-sign up taga Takurong, taga Marbel,
1: layo-layo pa.
0: Taga Norala, oo, muato sila. So nagapasalamat katropang Ivan sa
1: yes,
0: mga
1: ma'am.
0: Tanan nga musali sa atong Sarbay Heroes Run na atay 10 kilometers, 5 kilometers, 3 kilometers.
1: Okay, ma'am, unsa oras magsugod ang atong Sarbay Heroes Run?
0: Ang assembly time is 4 a.m. para sa 10 kilometers. Tapos mag-gun start at 4:30.
1: Uh-huh.
0: So 4:30 ang gun start for 10 kilometers. 5 a.m. naman ang para sa 5 kilometers. Ug katong mga mudagan, ang mga starters, mga beginners, katong gusto lang mga kanang chill-chill lang nga lakaw-dagan, 3 kilometers, 5:30 sa buntag pod ang ilang gun start.
1: Right.
0: Musugod kini katropang Ivan sa Kapitolyo mismo. O sa Kapitolyo magsugod ang atong finish line will be at Ladol Beach Resort.
1: Okay.
0: First time ni ha.
1: Gani.
0: Nasa Ladol Beach kay naandan naman gud nato nga sa gumasaglan ang atong gina-celebrate ang Sarbay Festival.
1: Yes ma'am, pag-abot sa atong mga runners dito sa May Ladol, unsay mga gi-prepare po nato dito ma'am alang sa ila ug sa mga bisita po nato ma'am pag-abot dito after sa sa run.
0: Actually simultaneous ni naatay run, tapos pag nagsugod na ang run, naapod kalihukan dito kay naatay beach forest rehab, naatay mga nag-volunteer, dili sila mudagan pero nag-volunteer nga mananom sila. Okay, so ang mga magtanom, mga officials nato, mga partners nato, mga youth groups nato, mananom. Tapos, naapod ang uban, nga sila ang manglimpyo, coastal cleanup na sila. So, ang atong coastal cleanup, simultaneous ni siya. 57 coastal barangays across Sarangani province.
1: Yeah, yeah.
0: Ang uban man ko, dili na sila makaadto sa Ladol, pero naa sa mga taga-Glan, tanang mga taga-Malapatan, Maytum, Maasim, Kiamba. Naa sila ila po dito sa ilang mga tugkaran. Mag-ano po na sila.
1: Clean
0: up po na sila.
1: Maayo.
0: Ang ato lang man gud diri katropang Ivan, mubalik ta sa atong pinakatumong sa Sarangani Bay
1: bitaw,
0: Festival.
1: Bitaw.
0: Which is the I Love Clean Sarbay na advocacy. Tay sa tinuod lang, naaman gud tay tendency nga mga no nang na may environmental fee, na may ecological fee.
1: Katulagi ma'am.
0: Dai tagasunod ba? Lapay maski asa. Pero panahon na karon katropang Ivan nga mubalik ta ba nga ako bilang Pilipino na ako'y responsibilidad nga basura ko, sagot ko. Basura mo, sagot mo. Dili magpataka og labay maski asa. Kay kaning mga plastic man gud kung mag tapok sa dagat. Makaapekto ni sa atong marine wildlife.
1: Bitaw. Oo.
0: Oo. So dapat naagintay ka ng anak nga panlantaw pa nga. Dapat ampingan nato ang atong kinaiyahan. So katong mga mudagan, dagan para sa kinaiyahan, dagan para sa kalusugan.
1: Ayun.

0: Kita.
1: Oh. So pag-abot na dito sa Ladol, katropang Ivan, mag-expect sila na sila'y finisher's medal o special tong atong medal. Kay pag nag-sign up ka, naa kay t-shirt, naa kay medal, naa kay race bib. Mm-hmm. Tapos naa tay simple nga pamahaw. Unsa nga kasimple? Kanang chicken pastil na nakabalot sa banana leaves. Kaya nga no, para po sa atong ano kinaiyahan, dili naka-plastic, dili naka-styrofoam.
0: Grabe.
1: Mauto nga, huna-huna.
0: Murag nakahanay, good tanan, ma'am Joanna.
1: Makanang simple
0: balik,
1: lang.
0: Balik yun sa nature
1: ba? Yes. Kung akong nadunggan ang XFM, mag-sponsor man yata og pakape.
0: Murag nadunggan po na ako. Murag nadunggan po na ako, ma'am.
1: So, nagapasalamat sa atong mga sponsors no, na magpakape, na ako'y manghatag og mga samples, og isa pa nato nga sponsor, Kabrigada. At no expense sa government.
0: Mm-mm.
1: Pagkatapos sa atong dagan, pagkatapos sa atong panglimpyo o pagtanom,
0: yes, ma'am.
1: Natay simple nga program po, no? Natay program kay mag-Survey Heroes Pledge Month.
0: Uh-huh.
1: Naman gyapon tay stage. Tapos, naay ipanghatag na mga kagamitan para sa atong mga fisher folks. Salamat
0: yes,
1: sa BFAR. Napon ipanghatag nga tabang sa atong mga fisherfolk and farmers, salamat sa DENR. Ug ang probinsya sa local government, provincial local government unit ng Sarangani, maghatag pud og tabang para sa selected na farmers and fisherfolk na naapod sila yung madawat nga tabang.
0: So ma'am, so kining kumbaga natipid nato nga budget for the survey tani nga katubitong kuan gid kayo garbuso kaayo murag na divert nato diri para sa mga selected nato nga mga kumbaga deserving good nga makadawat ani mga benepisyo ma'am.
1: Actually I would have to say na dili siya diverted.
0: Okay sige ma'am.
1: Ang funding instead of spending the entire amount, we just allocated a small amount.
0: Ayun.
1: Para saving siya, para kung unsa pa ang mahimong programa as we just go through the crisis, na atay mahatag. Pero tungod sa atong partnership, naapod tayo allocation para gyud sa atong farmers and fisher folk, mauto ang gusto na i-prioritize ni Governor Pacquiao. So mauto. So, kanang ato po gusto po nga iimbitahan kay naapod tay kato mga gusto gud nga mag-try tan-aw unsa gyud na ang development sa Ladol.
0: Yes, mao
1: ang higayon kay naa na tay mga development, naa nay mga cottages, gipalimpyo, nagipagwapo. Shout out di ay katropang Ivan, kay Mayor Ibing Salarda, kay former Mayor Nonoy Salarda, kinatibukan sa Smile Alabel, kay full force gud sila sa pag-support kay Governor Ruel Pacquiao sa kaninga kalihukan para i-prepare ang Ladol Beach Resort.
0: Oo, na kuan na baya na kumbaga basig mauna ning sinugdanan pud ma'am nga mas mukan ang tourism diha sa May Alabel, mas mukusog pa
1: yes. Yun.
0: Oh.
1: Mao pud na atong gusto kay establish naman ang atong GLAN. Kay naaman pud mahin festival pag April
0: at least.
1: Sa kaning gina-explore nato ang possibility ba unsa ka no kung dal-o na pud nato sa Alabel, malay natin next year sa maasim na putamag diba? So ang sa ato akaron gusto nato nga maipakita nga maliban sa white sand beaches na apod tay black sand pero nindot pod nga public beach. Diba? So ana siya.
0: Basta limpyo, diba? And part sa Sarangani Bay, ma'am.
1: Yes, yes, katropang Ivan.
0: Yes, ma'am, basig doon napakaidugang panawagan ngadto na sa mga musalmot, mga bisita nato, ma'am, usabay mga pahimangno sa lokal nga panggamana nato, nga dapat mga likayan og usabay mga patakaran, ma'am.
1: Atong ginaawhag katong mga runners, atong mga growers, cleaners, volunteers, partners nga kumuadto gani mo sa May 22 sa Ladol Beach Resort, expect na naatay traffic yun, no? Kanang one-way ta from 4:30 a.m. to 7:30 a.m. kay tungod expected na to ang mga runners and
0: yes, po.
1: Tapos musunod lang gyud ta, musubay lang ta sa traffic units nato nga maghatag og para hapsay ta. Limited ang atong parking space sa Ladol, so drop off lang gyud ta ang parking, basically would be at the Capitol. Pero nagapasalamat ta kay naay libreng sakay gikan sa Ladol padulong balik sa Sarangani Capitol. Courtesy of Maasim, ang Maasim mag-provide sila bus, so tabang-tabang na lang. Sinabang bayanihan gud katropang Ivan. Tapos Walay reklamo, dapat dalata og eco bags, dalata og reusable tumblers, bawal ang plastic as much as possible. Og dala mo extra cash og eco bag kay ngano? Ang Alabel Food Hub mamaligya sa Ladol Beach og presko og barato nga gulay, og mga prutas.
0: Grabe ka. Kuan
1: ko so tabang. Tabang nato sa atong fisher folk o sa atong farmers gyud katropang Ivan.
0: Oh, mas kuan siya ma'am karon murag mas naka-focus gyud sa kumbaga dili lang sa kanabang sadya-sadya lipay-lipay. Oh, kumbaga ang kalipay nga kumbaga kuan man ba kanang worth it man ba?
1: Yeah. Naa may panahon gyud sa concerts o celebration na ing ana. Pero sa karon kay tungod crisis lagi katropang Ivan, kinahanglan ang focus nato kinaiyahan og sa ang atong food kaugmaon nga ampingan nato ang Sarangani Bay ug tabangan ang mga fisher folk og farmers.
0: Ma'am, pahabol diba? Ko na lang ma'am. Oo. Sa karon ma'am, pila ang na-allocate nato nga budget para sa survey karong 2026.
1: As ang actually ang allocated gid nato na budget is 16 million not spending it.
0: Okay.
1: So nag scale down kita. Less than 2 million ang atong gastoson sa kinatibuk-an nga dagan sa atong
0: celebration. Dakuha sa na
1: Yes. Kay mao na ang gusto gid nato, prudent spending. Mao na ang direksyon ni Governor Pacquiao.
0: Ayun na. Less than 2 million pesos mga katropa.
1: Yes.
0: Ma'am Joanna Banting Lapore, atong Provincial Information Officer diya sa may Sarangani at the same time. Ikaw man gyapon ma'am, no? Ang Festival Director.
1: Yes, po.
0: Salamat kayo sa inyong initiatives, ma'am.
1: Salamat.
0: Nindot kayo, ma'am. Salamat sa kay Gov diya og sa tanang mga nagmugna nining maong kalihukan karong tuiga. Salamat, ma'am.
1: Daghang salamat.
0: Alright, may buntag. Central. Si Ma'am Joanna Grace Banting Lapore, mga katropa, itong Provincial Information Officer o gang ato ang Festival Director sa Sarangani Bay Festival 2026. Pag-imbita o may kalabutan mga igala sa mga activities dapat na itong salmutan dito. Nakakuan good, kumbaga, naka-system. Systematic ang ilang pag-anay karon kay kumbaga kung nature kumbaga ang tinuod yun nga essence man sa pag-celebrate aning Sarangani Bay Festival magaginabalik yun sa kinayahan mga katropa yan medyo kulang na gitag oras mga igala ugma na lang puhon ato ning balikan ang isgutanan may kalabutan ni atong LGBTQIA+ kay dugangan pag yun atong information may kalabutan ni ini o mga development may kalabutan ni ini sa may pasaka nga kaso batok ining mong tawhana mga katropa o ipasabot na to nga nung bawal yun sa Islam ang ingon-ana nga mga butang mga katropa ha? Ipunto alas tres na wala tayo oras ibilin sa itong pagpanaguban ng programang Sentro siya nga na lamang mga katropa sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Ivan Polonan. Payong buntag mga katropa, ingat-ingat po, kalinaw.

0: XFM.
1: XFM.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. XFM.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page. 95.9
1: Kay ko. Okay, syempre si Ale Besante.
2: Ano man si
1: Kay, og si Ray Alinton. Kanan kay kuan nila kay kuan na kay mga butan. Tamali pa rin lang. Taganin mo tag Trismel. Tug tag Dusmel.
2: Kawala ba ka ni Ali Vicente? Taas ay kanyang siya kuwan ni Kiwil?
1: May ba dyan kayo mo? May ba dyan mo kanta ng bayuta na?
2: Kanta siya dito sa
1: atuang Christmas party.
2: Atuang party? Ang kanta niya kay kuwan, kanyang Silent Night?
1: Silent yun kayo.
2: Pitay, mingawa taas yun.
1: Oo, mingaw kayo.
2: Idol ako na si Ali Vicente. Palakpakan na to si Ali Vicente.
1: Alang-alang. O niya, kabala magkipilay na dapat dito? 5 mil.
2: Ako ato kay 3 mil lang. Kay third runner up lang.
1: Tama. Pero bilib ko rin mo dahil kay kwan kay kaday ba?
2: Kanang
1: kanang basta kanang grabe kay ka. Kwan kay ka, gahot kay ka.
2: Unsay gahot ba?
1: Kanang anani kamot ba?
2: Okay, syempre sa mga higala, mabati sa Takatoron Day Alive sa XFM General Santos City.
1: Aba!
2: Sa mga idol din, sa idol din mo dyan sa XFM Jensan.
1: Ha? Si Kwan, akong idol din, siyempre si Kwan. Si Ate Evelyn.
2: Si Ivan na
1: si Ivan. Si Ivan Pud, no? Siyempre, ang ato adyang, atong, siyempre si Uncle Ray, Pilari, o si Toto.
2: Ito ang descendant sa ito ang grupo, si Philip Oligario.
1: Tama.
2: Philip Oligario kong imo.
1: Kong iya, ha? Ito ang
2: Philip Oligario.
1: Dami.
2: Ay, nako. Ang sad mga marilili, asabi palihog sa ito ang FB page sa XFM 107.1 Dagom. Pakishare daw, big aron ganda kampo sa puto sa buntag pa lang.
1: Si Nita Valderosa gani, si Arnel Rabanes, mga bayot ko na.
2: Ayan po, ibundak amo ang mga kuwan na profesyon.
1: Grabe kay ka Arnel ba?
2: Kamulo ka no, kami goy ka mga nakatabang po ng komunidad.
1: Sultiyata ka Arnel no, ayaw yung pag-istoryaan na. Kaya kamera magiging isinok ka, makatabang po ng ang mga lalaki nga maglisod na og pangihi.
2: Masa mga ka na, tig-pump ka?
1: Kalalabi na. Labi na ganang kuhan na stage 4 na ang prostate.
2: Wala na alibyo.
1: Wala na alibyo. Kamera gin tayo may magkakuan na.
2: Dili na madalagi mo.
1: Dili na madala. Uy, kamera gin may makaayo ana na Arnel.
2: Sila pa ipump na siya.
1: Ipump. Uy, taklaan gini mo ng gangaan.
2: At sino gini mo itong disposal?
1: Disposal. Dito kasal by disposal dapit.
2: Ay nako mga higala, ito ang text line 0966-3069-569. O sabon ko mga maring, para sa inyo mga greetings. So dilika sa inyo mga gustong ipaabot yung mga mensahe, mga suggestion, mga komento, mga pulso ng Pilipino.
1: Yes, mga bayolinting reaction.
2: Ipadangat ka.
1: Ipadangat na lang yun sa mga kaya mo lang daginoton. Ay, napag-alabagin si Keanu, si Keanu J, si Bial, mga lamion. Sa una, gyud.
2: Sa una din, kanang wala pa siya ko, taksara ko makuha nun, kaya mas lamion siya ko kanyang adto. Kanda lagi mga taga-santirin niyo sa Gantirol, kanda mga squatter area diha.
1: Lapurnas, nani mo?
2: Ay, palinyahon, huwag ginakulan sila.
1: Panaklaan, gini mo lang ilang mga Edmi Games.
2: Kanya, kaya mukuha na si Parinistor, gikuha, kaya labot mo kanda si Parinistor ba, kaya. Panandugay siya mahuman.
1: Kanya, kanang adigilin niyo si... Hoy, na-victima sa dito ni mo si Nestor?
2: Una, absent gimin siyang asawa nga si Cecil.
1: Ay, mga kaday, oy.
2: At itimbayan ito ni mga taga-purok bagong lipunan sa Gantiro. Diha, dugay, ay.
1: Mau ba?
2: Dugay ko diha, kanya ito dugay ka. Sige, dugay ko baklaron sa mga laki diha.
1: Wala kayo, may pak...
2: kami ni Ampang.
1: Si Ampang. Wish ko siya, asawa kayo. Wala man rin si Tia Daria, no?
2: Asa na itong bayuta to?
1: Kana si Tia Daria Magod, mamatotong ni anak kay siyempre, nagbukat may kinadaan ang iyang tia niya kay gikuan may na siya sa doktor niya. Nagpasikap ay ang lulo nito, gikin na siya sa doktor. Ikaw may mapasikap, ma'am, naago kay Mayuma kay dako kay Tia.
2: Mayuma kung bae.
1: Kung babae, Mayuma.
2: Laki.
1: Mayupa.
2: Kung bayot.
1: Kwan, mayuyot. Ala, oy,
2: ano sa mga tong yan? Siguro tumayo maiyaha, oy.
1: Ano siya nga?
2: Mayuyot,
1: siguro na mo. Gina siya lulong, ha? Ay, pasensya kay Kadok, kay pangalaan mong ganan mo kung magtanaw ka ng salida nga Barney. Muna mo na siya mura kali. Wala na siyang dinosaur nga bayo.
2: Pero lain siya nga Barney kay Bayulit siya.
1: Bayulit, o. Mura kang iyang
2: kulo. Marintira siguro sila itong original.
1: Oo, niya. Kabalo ka sa liog ato kay mura lang. Magdalaw itong liog ni Tia Dariano kay Kuan. Mura ka nang, kita ka ng color sa atay.
2: Lain na kayo na dag-om kayo, murag dahil low pressure, anak.
1: Oo, anak. Uy, si katropang Bong Alvarez. Alam mo siya, maun yung mga karaan, mga walker. Uy, lain na kayo katropang Bong. Oh. Lain na kayo si katropang Bong. Ay, sa una, karo din naman may walker, kamangers naman may.
2: Okay. Ako din ako walker, kaya... Pertawag bang ko?
1: Ah, on call.
2: Oh, wala may mo ko. Alam, dito ko mukha na mga mas maipit mo ta nang kanang kilid-kilid. Eh, basta di tako ano.
1: Correct. Ako kay kada mango nang Telegram na ko ron. Telegram.
2: Oh, basta sila lang imuha no.
1: Oh, Telegram. Okay. Naman dito ang basta kay ang links nasa police station. Ah. Ang sequel po. Shout out sa dato ni Wim.
2: Mga na bayuta na.
1: Mga haliparote si Jester Ludovice. Good morning mga guwapa. Alam mo yun. Sa una, giyod. O si Toto Garing Pirarin. Yats. Di Punggol. Yun di Punggol.
2: Giloon si Toto sa tuang itsura dahi.
1: Alam mo siya. Asal mo yung sidekick niya? Okay, nagpalay po ang bayot nga kuan na Daria. Taksamal.
2: Ay, napakuan siya sa Samal Slaughterhouse?
1: Ah, dito sa Samal Slaughterhouse, nagpakuan siya, nagpa-life siya kay para mong gamay doon ang iyang tiyang kay. Lalaan ba ito siya gimayuman, no?
2: Alam mo rin, din mo kusod sa ito ang Wi-Fi maring. Uy,
1: anong man na?
2: Nausap ang password.
1: Uy, giusap.
2: Ay, ato pa rin itimbaya o gusto sa kamaayong morning. Ako na yung kaoban ka niya dito mga maring. Si Engineer Wolfie Orio. Maayong pagpaminyo ni Modi Agurio.
1: Uy,
2: kumusta naman ka Agurio? Bagtik og tibay nga walker. Ha, ha, ha.
1: Ah, ba?
2: Og dapat rin akusog mangulatan yung mga bayuta ba? Ay, lairan eh, pari Jairo. Uy, lairan lagi ka pari... Litkan ko na mo, it me games today.
1: Ay, oo. Kaya nga, kisa mo na siya pari Jairo ni po, gwapo na?
2: Ay, ikon siya, gwapo mo na siya, ikon siyang mama.
1: In your dreams.
2: Ay, nako mga maring ha, kini ato ang programa di ay, alam sa mga wapamasayod kini ang naguluhan nga. Kung ako, ikaw, mga tinuod na studios kinabuhin nga itong hatagan og pagtagad, maring master, no?
1: Oh, siyempre, go ahead.
2: Atod ni kanato sa mga produktong Gigama sa Yes Health, sama na lamang sa
1: Turbo.
2: Kapag baka ang Turbo?
1: B, sama na Turbo, B.
2: Nainalabuan tong kuanda eh. Katugan yung gikalso din sa Abadas, katong kapadidoy, naka-Turbo.
1: Gikwal yung sakyan ni Kuniloy. Atong, lahat po itong gingo ni Kuniloy.
2: Lahat po ito, kayo, giyakaan naman ito niya. Na isa.
1: Diyan sa manto.
2: Diyan sa aksog liko sa...
1: Badas.
2: Dili sa tagmanok.
1: Ah, oh, diyan. Unya, unya.
2: Na may bulldozer ba na... Na hugtan o kanang kuan ba?
1: Oo, oh, kanangan.
2: Na gasoline station.
1: Hugtan. Ah, okay.
2: Na Hotel Toville.
1: Tangaon siguro ang driver.
2: Tangaon ang driver. Sus, karon ka ni-atras man na, day.
1: Anya?
2: Ni-atras man na siya. Sus, kinamay nag-bike ra.
1: Nag-bisikrita.
2: Nag-bike ra ang lalaki. Kasi nipalit man saga. Nisingkit, ayaw niya kayo matamakan ka sa ligit.
1: Anya?
2: Sus, kinimuno.
1: Nalitiya lang ligit.
2: Sus, ni Honong ang bulldozer.
1: Nga no, ni Honong. Honong kay... Mano ni Honong man?
2: Ay, nakalsuan sa tabadidoy.
1: Ay, grabe. Nakaturbo to.
2: Nakaturbo. Ano in fairness, dahil no, ikalimang adlaw na ganito siya sa pasukan sa pag-inom sa turbo.
1: Ha?
2: Ikalimang adlaw na kainam ng turbo na gahit.
1: Gahit talaga po?
2: Gahit ako
1: eh. Ala, uy. Grabe naman ang turbo eh. Mabito lang ako nga. Mabito na akong gusto gamitin kung makakita akong keks. Kaya at least ko anday ka na nga ang iyahang dosage taas-taas.
2: Ayun mo niya ko ang stylist karon oi. Hapit na makita ito ang mga ovarian cysts ane.
1: Ang akong panubigon ba kay kabutuhon.
2: Lain pa ito kasi dahil na nagkuhan-kuhan ano sa iyo ang isura. Gwapa lagi ka today.
1: Indeed.
2: Gwapa ka.
1: Ganang kon. Ganang kayo sa kusuot dahil.
2: Ulo.
1: Ganang klaro dyan kaya kong boobs.
2: Muraga. Muraga. Epekto na sa kato mga mali-malita siguro.
1: Sa payong ni.
2: Gikuan mo, gi-auction ni ang payong
1: yes.
2: Na. Yes. Alam, nagikaan.
1: Yes, indeed. Hala, eh.
2: Mga maring ha, atangi ato ang tila greetings taod-taod.
1: Mm-hmm.
2: Ay entrada pala niya, kanang ganing tawag ano, kanang...
1: Mabalik siya pag kanyang warm-up lang niya siya. Warm-up lang niya siya.
2: Di pa niya siya mo ang ato ang mga kalipayon
1: ha. Ang mini-event.
2: Doon natin tila greetings taod-taod. Busa, ilin niya ang iyong mga mensahe sa ang text line. O di ba kasa live sa makatulog na nga Tuesday evening pa mi Canada bye.
1: Klaruhan na ni mo ni Anita Valderosa.
2: Matulog din siya.
1: Matulog din ka niya. Ate ni Anita Valderosa. Uy, kwami ka niya siya. Bisa kasar mo nga exit mo. Sige na yung tanaw. Sa Dabaw. Sa'yo pa ka niya siya.
2: Pwede na siya.
1: Mag-exciting Pilipinas. Sa'yo sa niya siya kaayo.
2: Sa niya siya?
1: Oo.
2: Para pa niya siya glory ay.
1: Nga niya glory. Nakaaliten. Magod niya siya.
2: Mabadi ay. Sige na extend.
1: Sige na extend. Sige na extend. Parang si Alvin Gook.
2: Asa yun ni Alvin Go?
1: Asa si Daria nga, garing, wapa, nigo karon mga gabi murag ako. Pagtaron niya ka, Alvin naman, ma-airplak ko lang kiwi ni mo. So, murag maestra sa subject na mat si Inday Tanene. Aba, ang labay og eraser.
2: Oy, ako'y kailan na nga maestra.
1: Ansa?
2: Paano na ba siya karunday?
1: Aba, kaya mga labay kiriser?
2: Sobra pas labas iriser, hapi ko labaya bangko day. Uy.
1: Ay, mas grabe to, ako ang maestra day. Sana mo nang inyo, ako hapi ko gilabay o blackboard.
2: Ma, hoy, giibot. Ala,
1: oy, mas... Okay, kasama siya specific kaya kung ilabay ko niya, wala din namin mga klase.
2: Mas lala lang imuha, di ay?
1: Unya naka-doubt niya, naka-magkawin kayo, magpapinuminuha ka, kaya bitayon ka sa kwan, marang sa kwan, sa bayang mag-iliw.
2: Oh, pa di ay?
1: Oo.
2: Ay, naku, mga ko,
1: mali siya, eh.
2: Ano pa si Tulay ko, maring, abot ako, lingag-gag, aba.
1: Maoma, Alvin Gook.
2: Si Alvin Gook. Kaplastar na siguro ni siya.
1: Nakakuan na siguro, nakatiam-tiam na siguro ni si Alvin Gook.
2: Ay, klaro ka lang, Alvin Gook, ha? Masinog mo, sikad ang imuhang kuan, ha? Imuhang... Santo Niño sa Lars Inn. Ingan pa si Ken Acevedo. Salamat kayo. Kuya, yung kanyang si... kabo ba kanyang si Ken Acevedo?
1: Nga naman.
2: Manuktok na sa kanya ato sa boarding house ni Paring Lars.
1: Mauma!
2: May ano sa Paring Lars? Ako nasab. Sus, karo kayo. May ingan mo
1: po si... Bayot na yun. Bayot ni si... Kuan? Si... si isa? Alvin? Nasa ba?
2: Nasa'y dala po. Nasa'y dala iya ha.
1: Aba. Kaya so, si Paring Lar og siya, kung gina kayo, kaya mga season gina ito.
2: Oh, yung mahalan ko si Paring Lar na ayon sa kayo kausap, pagani ko diri.
1: Ah.
2: Desa ka sa, tuwa pa sa kagwanta dahi.
1: Ah.
2: Sa portahan niya gikuan, oy.
1: Dito niya gikamalo.
2: Dito niya gikuan, grabe.
1: Dito niya gigabas og taman.
2: Dito ko kita, sukat, primero na ko kita nga galuyang dahi sa portahan.
1: Hola, oy. Grabe kayo yung ginunok ngayon dito sa iyang lusong.
2: Ano ka, balas-balas naging alho.
1: Hoy, si Ikon Aldrin, Andrian Niu.
2: Sa ingon ni Abigail.
1: Ayong bungkag mga maring watching from Apple Light Laundry Shop. A laundry shop. Sa Tigato Road, Buhangin. Aba, Dabao City. Salamat diyan, Andrian. Oh, wala na lagi si Maring diyan. Bisag na kayo, Verdo.
2: Salamat kayo, salamat kayo sa inyong pagli-li mga maring. O doon na pa yung gusto mo li-li, i-share niya ito ang live sa drama mga maring bi. Aron daghan sab ang makakita. Mo share po siguro itong ato away. Aron nga makakita po ito ang mga
1: share, parinti. Share po mo diya. Oy, grabe naman mo.
2: Sabi rin nga di naman kung makasunod sa ito ang kuan bi. Ano, gili-li na ko maring ha. Gili-li na ko. O niya, taod-taod mga ingin at ang ininyo. Kaya kini ito ang live drama, taod-taod nga sa ito ang kung ako, ikaw, katropa. Grabe nga mga ka-experience. Kinabuhi.
1: Revelasyon.
2: Grabe kayo, nakaanak ko nga na po di mga aning nga mga mahitabo sa tinuod nga kinabuhi, Maring, no?
1: Na, uy!
2: So, muna ilang atangan, mga Maring, sa tuang live drama taod-taod, o dilit na dapat ng palagpason tungod kay kakuha sila ng mga pagtulunan o mga kuha pinagis sa mga advices.
1: Saan ito nagtingog din? Nandala ka sa nakatulong sa ito nagtingog? Na nagtingog si Maudia Maring?
2: Wala man diri agatingog. Basikang kuha na, Calvin Gook na, gatingog-tingog lang iya ha. Sige, daliliyano na diya. Basikang Alvin Gook na mga
1: Maring. Sige, Maring.
2: Ang gatingog-tingog. Siyempre, mga ikal, ang ato ang mga produktong higama sa Yesto Health na palit na sa mga parmasyang butika sa Tibok, Pilipinas. O diri asab sa dakbayan sa Tago, maato ang Why to Eat Clinic.
1: So, sa dollar na siya sa DOIT.
2: Dol sa DOIT.
1: O sa DPW8.
2: Kabula ba kamaring nga na kaya ato sa klaruhan manis masapaan ta ni Doc CJ ano
1: baby klaruhan na
2: dili matut ana to ang clinic ang Yes to Health Clinic and Pharmacy makitaan diri sa my door 8 the first floor M Central Building do lang gid sa Mr. DIY Paliko sa Palingki Ganti Road bagong barangay Magugpawes sa Tagum City mga maring. Doon ay libre nga check-up gikan sa adlaw ng Miyerkules nga doon na sa Biyernes. Nga kay Miyerkules manon maring pildiha lang sa
1: uy, ay, alam pa naman ito ang mano.
2: Makapacheck-up ka dito aron nga makitaan po naman sa mga dependensya sa mga pamitay.
1: Aba.
2: At ito na yung timbayaon maring kumusta na ito ni mga pamitay sa ito ang mga kuanon, mga namati. Basi na ba? Kumusta na ka na? Basig mura na ka ng manok na giuhakan?
1: Mura na ng manok na gibidli?
2: Ya, yeah, bayulit na kaya.
1: Mura ng manok na gidungoy? Hala, wey!
2: Ayun mo lang violet gagino kuan maring. But anyway,
1: sige.
2: Mupatukort ako sa kanta niya sa so, itong pagbalik mga maring. Ang ilang atangan na ito ang tila greeting.
1: Oh, magtila greetings ta.
2: Sakto ka na. O siyempre, kining kanta ha. Hato di ka na ito sa Turbo.
1: Melin answer.
2: Ang Turbo, pampalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Aha, o siyempre sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Ayun lang sa layo, kayo mapakan niya mag-iro, okay?
3: Ayun, ma.

0: Vision Max, daghan ang natubangan.
1: Kini ako mata, sir. Diri ko kaptaro lagi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuwa na ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi ko ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Zazanton Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Zazanton Plus Coffee Mix sa jod ko.
4: Zazanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zazanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zazanton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: kaptein siya sa pobre ug dato.
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre,
2: gawatan.
0: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilang napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ami, nagtanaw.
3: Kasi nga namin na.
2: Si Mami, sumabal.
3: Oy, akong pinakagwapa nga ninang.
2: Grabe gini mga, grabe ni mga guwapa gini sila. Ako na
3: baka gipakaslan ko ni Edgar. Kasi may Edgar, no?
2: Yeah, ma agikasal mo Edgar.
3: Sabi ko gini nang nakuha siya ng sumabal.
2: Sulti ko na ko bin.
3: Ay ako nang gipakasal ni Edgar kayo na nasilip ang kuna ko na siya.
2: Ah, mau ba?
3: Ano kapitid ako man yung kargada maring.
2: Ako kayo karmas di puwego?
3: Yeah, so kamo di ayaw gin magpataka o minyo o kundi yung makabaw mo guwan. Para ni kinit,
2: babahagi lang inyo mga gakwan di ha, mga ay gagadang nga gikwan sa, ay nako!
3: Iyon na siyang karkulohon mo na maring, na siguro ka sa, kuha ni sa Tunnel 1.
2: Tunnel 1. Abandiro dahil na, ala eh.
3: Kasi yung, basi guba, maragi blasting ang kuha na.
2: Maragi blasting. Grabe naman, blasting yung mga bungkang, mabunang mga tanggal, mabunang mga kwanan, lamog-lamog, ano, oy. Ay, ana pa si Mami, oy, ana siya.
3: Ay, Mami.
2: Ay, Mami, balik na dahil ka, tanini, balik na dahil ka, tagum.
3: Pwede man ko ni Sanini, si Ma'am Gingging, man ko ni.
2: Oo, ana pa siya, oy, day, ana siya, day, oy. Ana siya dayo. Ah, nindo tayo kay Bibo ko, no? Sabot yun, naatong isa.
3: Naatong isa. Mas Bibo.
2: Mas Bibo, giyon.
3: Mag-ana lang ito siya, oh?
2: Sus! Saba! Ah, hindi dahil. Ah, pero...
3: Ah, saka. Saka ba ito si Tia Daria dahil? Labi lang ka ng ganing dili pa siya apil sa dano. Kana siya, oh?
2: Ah, maganga. Ambot,
3: oh. Ang lupa na iskren ni Kurto Karun, basi makuanta. Basta hindi ito mahuhatag pa kuan sa tuang.
2: Ay, kaneng Maring Daria, kay naman yung karoon di ano, nagapi-happy mga bayuta ka. That is a jigaraming mga pangunahan di aoy.
3: Okay, dami na pangunahan, wala sa'yo sumol day.
2: Mga ko sumol.
3: Tama nang gauna ko, diligin na sa...
2: Abot si Mami, anong sumol?
3: Abot na si Mami.
2: Mami, wala kaming ali daddy.
3: Yung na ba nila na basta karanda ko kuno kayong away no kay
2: dako mo kay na bugno.
3: Ulo ka na kuan na siya maring dako na kay awan na ng Iran og US o.
2: De grabe gyud binugno ay.
3: Sabi binugno ay gid nila.
2: Day kabalo ka kanabi ang mga inana grabe binugno ay tama no kay
3: grabe
2: mamuy poy ba jud ka ana maring.
3: Dapat gyud ay ginay mga panagang.
2: Nagin pa, I miss you, idol tanini and maring Erica.
3: Nagin pa.
2: Kami lang gina yung duha, mami. Saan na naman gina ng mga kuan. Ay. Lailay ka, mami, ay. Oy, si Kenneth, alas, damayo na sa nasanta, ay. Kailan na biya, jugong, ay, kailan ba jugong anang kulot? Kisa man na, Ken.
3: Oy, nani, kulot?
2: Abot, ano niyo, ay, Ken.
3: Masin ka to ng kulot nga, asaka pulgada ang gatasun.
2: Ah, basin.
3: Ay, naku. Ni si Maring Kenneth o nag-jacket tapos si Maring madlok na mo si Tak kaya ba siya ikargada ba?
2: Hiligin na siya nagkog kargada.
3: Si Kenneth.
2: Si Kenneth. Hoy, sige na, hoy!
3: So, ato ang tila greetings mga maring, ato ang balikan, ato ang Santon Gold Coffee Mix, lami kay Gnesia, sa tanan ako ng tilawan nga kapino, dirilad ko nagkaanang, it's a coffee.
2: Nakauyon ka?
3: Nakauyon ba nga? Piting uyon na?
2: Namang yung sahay nga kita, makauyon ta, pero siya, di siya kauyon sa imo ha. So, diri na ta sa kape, kay mauyonan pa ta, makahigo pa ka.
3: May lamian ba ta?
2: Yes, indeed.
3: Pero yung mga panahon nung, no, kita rin si palami niya, kita rin na palami ano yan, ano?
2: Dali, nakagsisan ta.
3: Nabi mga, ako din, biya na kuha ng mga kape.
2: Kanang-kanang, ikaw rin palamian.
3: Kanang, kita rin palamian.
2: Bago man, ay, sila lang imong palamian.
3: Oh, yeah,
2: ikaw rin kamalamian.
3: Dapat good malamian, good boy.
2: Okay. Dapat ka mong dungha. Hala,
3: no.
2: Oy.
3: Hala.
2: Gilok lagi kayo na.
3: Oy, nag-imagine ganito ko. Nagana ako nga, grabe, oy, it's delicious.
2: It's yummy.
3: It's yummy. Yeah.
2: Ay, sige na, oy. Magbara tabi, magtila greetings sa tabi.
3: Kadria, kaya napadria si Marjorie. Marjorie Mar, maayong buntag, mga uyutars. Gibiyaan na nako ang... Asan eh? Gibiyaan na akong XFM Dabaw. Kaya makakita na po ko og dabaridoy nga naglakaw-lakaw. Asa daw?
2: Asa?
3: ang lakaw-lakaw kay naana pod si Master Danini diriya sa Tagum og nagpatila pod daw akong papa nga si Janjan Nabaro og sa mga Nabaro og sa Torres family diniya sa Tawan-Tawan. Ha? Basta rin Tawan-Tawan.
2: Doon sa Gulgul. Kay pag magagulgul, magtawan-tawan naman ka.
3: Kaysa man niya, salamat kayo. Kaysa man ibabae niya si Marjorie o laki
2: pa siya. Apo tala niya, oy, wala wag ibutang di ayang gender.
3: Bakit apo siya may mga screenshot niya?
2: Ay, huwag ka na lipa. Kasi mami ba kailang comment?
3: O, sa ingon ni mami.
2: Ano ni mami ba? Kanang... Wala gimi nga operating mi nga wa oy labong gimi nga gidi siya.
3: Anyway, napalili si ikaw na pa siguro yung tila niya. Uy, kaya ako na may nakitaan mo si Yossi Pina.
2: Si Pina. Kanali lang ha. Si Kuan man niya ako nakit Andiri. Si Yossi Pina. Magandang umaga, katropan. Anang beauty, sana ka. Katropan ng beauty watching me dito sa libok.
3: Bukaon?
2: Bukaon, lantapan. Mamansyon rin siya.
3: Sa lantapan.
2: Sa lantapan, okay. So, salamat kayo ni mo dyan, Yossi Pina. Bisag ka na nga. Layo kayo ka, nakatanaw gaya po ang kasa Sumins. Okay, si Rolly Racho. Hello, good morning. Wala pa man naka-shave na katropa. Ayaw pala tanga. Akabalo ka, di mo na na-shave.
3: Hindi na siya shave.
2: Hindi na siya shave kay. Dili mo na siya Salomon. Pero katong Salomon nun, dapat shave ang dyan. Di ba, Aldrin, Adriana?
3: Kung tagal purposes, ano yung tuwang mga bungot, Master?
2: Silig sa puso, Ed. Next episode.
3: Oy, ni Papa ang kabuhin ni Alvin Gook. Ina siya nga, gamay man ka o dughan, Erika. Oy, love you niyong duha, Abba. Nakatamay sa sakuang... Nakatamay sa sakuang dughan nga dilibi ako manatad kaya dako og dughan.
2: Kuan kay ang Abba ano niya kada tama-tama ra kada ko ang Abba.
3: Abba ka ta pizza?
2: Pizza ba?
3: Wala din graham ko diri pita kay undanon ka ayo ay.
2: Mabita na ganahan ko. Mabita na ganahan ko putanaw kanang mga kanang dagka nang tama-tama lang kada ko ang Abba.
3: Ang Abba. Dito ka nang sa yung ka nang mga tuto sa karindri. Ma'am, namin ko nang kukatong Abba ako, ha?
2: Oo, oh, Abba.
3: Namin dyan sa Abba, no?
2: Oo. Namin mo ginang Abba, kaunun. Labi na ka itong side to side.
3: Ay, pikas-pikas.
2: Pikas kay ang unod yun.
3: Humuk-humuk ba yan ang siya?
2: Yes. Lami kayo, tamus-tamusan. Oh. Kaya naka... Ikaw rin, nakakaon na kang Abba?
3: Abba na ka na si Alvin Go.
2: Ayaw kay Dili, sa ganda mo tingog. Oo, sige. Sinilin.
3: Okay, sige. Kasi gimingaw na sa Abba.
2: Adele, kailangan na. Ayaw ko magara-garaan ni Gay.
3: Ay, masuko na siya.
2: Kuan mo, super saiyan ba yan yung bayuta?
3: Uy, mauba. Ano pa dirihan si Kuya G. Imas. Nalingaw kong tanaw sa inyohang mga buhok, mga maringgi. Unsa, pagbutang murag gipatong ra undercut pa jud ka sa Diaba.
2: Aba, pagbutang-butang isa siguro nagkuan kama, uy.
3: Sige, salamat kaayo niyo sa si Kuya G. Imas. Thank you kaayo sa paglili. I-share po na pamatulisab.
2: Pamatulisab na ninyo.
3: Nalingaw pa dihay pa. I-share po dahil yun as di ay.
2: Lin, nalingaw ka, Lin? Ay, wala sa nalingaw.
3: Diyan man ni Kuyo, siguro pamitay ni Lin.
2: Amot na nila. Ha?
3: Kaya kung nalingaw. Kung nalingaw ka, Lin, pakitaan ko na may screenshot.
0: Ayaw mo ba?
2: Ay, kadang amot ano niya. Lahay man kung niyang gusto.
3: Lahay
2: niyang gusto.
3: Masa niyang gusto niya. Lin, how? Sabi niya, salty yan na good me, Lin.
2: Nawala na.
3: Nawala
2: na.
3: Sige, diyan na lang ka, Lin. Kaya kung ano yung maghuuta, kay gamay kayo yung studio, Lin.
2: Da.
3: Napadri ang... Daghang mag-lit-lit eh, sa tuang panag-uban. Shout out, Erika. Hi kang Gary Panibaan. Salamat kay kang Gary Panibaan sa mga taga-Kinuban dahil sa may Mako Davao de Oro. Hi, hello!
2: Hello, good morning.
3: Kamusta? Trabahante niya si Gary sa mall.
2: At taga-mall din
3: niya? Sa Dakbayan sa Tagum. Nakalimot ko sa kining driba nga mall o kanang sa unahan?
2: Sa Z Mall o sa J Mall?
3: Sa NCSS.
2: Sa NCSS.
3: Yes, yung mall si Gary Panibaan. Salamat kayo, Gary, sa imang pagliliha. Wala, we po. Sukat pa ka. Sa Arfi pa ko si Gary. Listeners na ako.
2: Sa Arfi pa ka.
3: Oo, sa Arfi pa ko. Salamat kayo.
2: Kasi problema naman dito sa akin. Dito na lang. Nag-bullseye ka dito?
3: Wala, kayo pa itong team.
2: Okay. Sabi ko nag-bullseye ka rito.
3: Sibuhan niya kung outfit. Oy, lahil lagi na si Marinken ay. Hindi ka malumugain. Ay kang wala gimingaw per aba gimingaw gid.
2: Gimingaw siya.
3: Ha kang ati an sumabal diya sa may Japan third floor maayo nga pagpamati diya maayo nga usayo ohayo gozaimasu.
2: Ohayo gozaimasu.
3: Ohayo gozaimasu kay buntag man kung hapon.
2: Hapon kwan kanang hapon gozaimasu.
3: Pero tag-usa na may duso.
2: Kaya isa-isa na lang, kaya 3 times a day.
3: Kung 4 times a day, sobra na.
2: Sobra na.
3: Alam na nag-iingon nga, sobra-sobra, kaya bawal daw, makadaot
2: daw. Makadaot daw siya, nanasya side effect.
3: Para mo na siya gitawag o useful.
2: Yes.
3: Ana. Kisa pa yung muli niya na kay katilaon na yung gaay ko ay dito na ako mapungan ako ang gibati today na i-comment sa XFM Jensen na page ato ka na Lilion
2: be
3: ato ng Lilion samtang kay kasapaan ta ni kuan niya ni Philip Oligario
2: gani be asal na be
3: nga dili makitaan ang ilahang niya ato sa ang i-search na ako kay Jensen General Santos City na apply po ta karon mga maring pakilili sab diya ang XFM Jensen or XFM 95.9 General Santos City live sa ta karon dito ang mga maring na wala man lugyan adi aban
2: ara di babe saman be
3: hi good morning ninyo mga idol ay abakan Jorik Tunog salamat kayo sa paglili Jorik Tunog thank you kayo salamat kayo pero wala man tamahalin kayo dito sa Jensen Maring
2: lai mga tao na Jensen kay kanamin sa mga dagog panga
3: kana mga tulingan
2: mga sa tawag ano
3: mga Blue Marlin
2: mga Blue Marlin ano
3: si Will Ramanta
2: Wala naman ta, kanin bulin na o ramanta.
3: Tambasakan naman. Wala hindi kayo tamahalin sa Jensen.
2: Yes, indeed.
3: But anyway, salamat kaayo sa mga namati karon diri sa Jensen. Thank you kaayo. Welcome ka mo diri sa pinakasadya nga balay sa kahanginan diri sa XFM Mindanao.
2: Yes. Madunggan mi ninyo ha? All over the globe.
3: Yes, sakto na siya maring ha? O napa diri ha? Ito sa itimaya siya si...
2: Skinsan.
3: Wala to mo rin ya. Good morning, Inday Erika and Inday Tarini and Cutie Daria. Asa man si Lolo Amado. Regards ko niya ha? Ma'am Philly Feliciano Abad.
2: Manalo kita mo dyan, tiliwas lagi.
3: Murag makakita na kasi si Ma'am Philly ani og kuan ha? Kanang kining katugbang sa kinabuhi kay si Lolo Amado gud ang iyahang gusto ha? Itimbaya ha?
2: Si Jonali Braul, shout out dai. Salamat kayo mo dyan, si Jonali. Oy, salamat mo kayo, Mami. Gyro. Gyro Sintis bahala ka lang mabilinan mo Gyro Hack sa panga ni Lovely Granada
3: okay delikado. So motila na may mga maring kay katilao na kayo ang sukin
2: be sige na be
3: plaster na be
2: plaster mo diya be sa may bika kamay
3: ako yun na ikaw
2: dungan na na to be
3: gusto na magdungan kaya mabangga itong ulo
2: ayaw naman Asige ando nung kada rin ko sloyo, dere ko sloyo.
3: Asa ka sa disposal ka?
2: Dito ko sa disposal area.
3: Lora ano?
2: Bawa na magkita trabaho yun. Sina. Da Osman ako Imong ayoy pa dali mong dila kami ko sa kondila.
3: Yung kasalayo ka na mga kanya tabangan na
2: ginaya lang yung di ka tawa mo yung
3: kikilig.
2: Kikilig ako yung tar.
3: Ano rin, ato mo ganto o.
2: Ginato mo yung guni ako katong niunlan ko sa yung abaga. Katong pagsulod na ako, nagsulod ko kaya parang di ko makita, nag-helmet ko.
3: Magmahay na mo. Ano, naawot mo nito, Hana, dito yun ha. Anak ko, ayan na kay Nay nakulangan master. Nakulangan sila sa to antila mo rag dikis la.
2: Dikis sila kumbinsido. Okay. Ayaw na mga palungkok. Ay, napay may mga risiko din eh.
3: Listen, lain na ano yun. Ay, maraga.
2: Lain manikayo eh. Luod na kayo itong trabaho ba? Bahala lang luod. Palmiro na bitaw niya.
3: So, andam na tag soft drinks. Aron ni kayo
2: ko. Andam na tag tanduway.
3: Hindi kayo. Siyempre, mga Maring, ato ang tila greeting sa tatu kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Ika mag-hawak kayo sa ato magbalik ato ang Marites and Friends. Yeah!

0: Un mamino ka sa XFM.
1: Sola, pirmi ko biyalo ko yop. Sukat nga namin ako kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Obde ko yuya, boy. Exciting.
2: Mga people, mga my friends, madun pa ni katulad bang alas? Nangoto

0: Dere! Så Games. So, hey, welcome sa Marinesan Friends. So,
1: syempre. Ako nagilukot ba rin kay... Lusto yun hindi kita na kung rugano, kaya di mahugulag dito sa nina ba? Ayaw na lang, diligis siya mo sa angit, Maring.
0: Kabalukas, kabaluka. Ano, maginamasagag, may kagadagag, may kagdugan yun. Nagin tendency nga, madaot yun ang imong atras.
1: Atras
0: ay mo ang dunghan.
1: Mau ba? Ako ang abantir mo ako ang ginaatiman.
0: Siyempre ang mga pangunahan. Pangunahan, may ganda mo inindul.
1: So, apingan ginato na mga maring ato mga pangunahan kay mo diha ginta nag-ikuha og kuso.
0: Correct, indeed.
1: Oo.
0: So, siyempre ginato programa, no? Bisag mo nang tanang, gato gato sa pagkabuton sa Santon Plus Coffee Mix, no? Kay, ang Santon Plus Coffee Mix, for your information, sa mga kay Malo, kada makita niyo sa picture dili na lansones ha suyana kay niningon sa dali ka na Santon Plus Coffee Mix na dili lansones hoy masagpa ko na mga laong inyo mga bayuta mo dili na siya lansones
1: pero tag abel ako kaya to kaya bigyan ako lansones na lutong
0: kanang
1: duko
0: nga lansones
1: ay suyana.
0: Soya beans na siya. Soya beans. Para ba ka nang ang imong kalaban? Wala yung kabalo siya ba? Nasuya siya ba? Nasuya. So, mauna siya doon. Nakalindo, taling nga to ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya na siya soya beans. Nga, kaya nga, usa sa mga nakapahatag o sustansya ng maong kape.
1: Tignan sa manila ni Vince.
0: Ni Vince? Vince Zizon? So, ang mga kwanan ni kay Pustan man nga, nangabasa na tani, ligo na lang ta. So, anim no, ang nakarindot sa tong kape, kay labi na ka lang sa tong ni Kuang Ku, ni Singan na nag, ni Uli kong Dabaw. Ni Hapit yung kundiya sa may kwan, ay Carmen?
1: Ay, sa Carmen.
0: Sa may Carmen. Ni Hapit yung kundiya yun, kay nga nung man, kay gusto yung kuminom oga Santon Plus Coffee, kasi nagbit-bit ba yung kuana.
1: Napa siguro sila display diya, siguro sa kanang mga balutan diya.
0: Nahurot na, kay, ang gusto kay mga manginom na kanang mga
1: tracking
0: mga travelers sila sa kanang mga stick kay magkabuhion na sa mo musaka daw ilang acid reflux.
1: So dapat nagyan Santon Plus Coffee Mix kasi laro nga stable ilang mga reflux.
0: Yes indeed. No nya nakadiyot na dala siya ay kanang mangosteen powder. Mangosteen powder kay nindot kay ni siya mo na ang kabalo ka ko sa ikwan sa mangosteen powder.
1: Siya di ay
0: oy wala din ko kabalo sa scientific name sa mangustin?
1: Unsa?
0: Kwan, Mangustana El Santon Garzinciana Mangustana El Santon Queen of all fruits.
1: Unsa man siya ka ng Mexican? Unsa?
0: Kwan na siya? Yan ang generic name. Generic name na niya. Scientific name. Sorry. Scientific name. Bali na ka rin doon na nga Queen of all fruits.
1: Mga ba di ay?
0: Unya, bilhiya sana. Bilhiya sa kina Queen of all fruits be.
1: Unsa man lang sabi? Unsa di ay?
0: Usa na siya ka, kanang mangustin, mo na siya isa sa mga makahatag og sustansya sa kape. Dili na basta-basta yun, kay ako gini siyang gi-studyhan yun, base sa kong mga pag-study.
2: Dagan salamat.
1: Pag-duki-duki ni mo.
0: Pag-duki-duki, to ang guwanya ha, itong pag-birthday na to ha. Ano ba? Nindot mo na siya kaayo niya.
2: Dagan salamat.
0: Salamat, Sad. Muna na kanindot, ana, yun.
1: Mabadi ay?
0: Yes.
1: O niya, kanang, ayun ko nila, kay naano lagi lansunis gikan sa kamigin. Wala nila, lansunis nila.
0: Buwan na lang siya, kanang buwahan. Tama ka na sa kamigin.
1: Speaking of kamigin, murag, dugan ako wakad to kamigin. Ano mga naari, ha?
0: Dari na santa. Dari na santa, ane, maglami. Dari na suko na lang, ay.
1: Ako di ko sweet sa kamigin.
0: Hoy, bayot.
1: Ang matag kanina itong mga viewers, sweet to ba? Kasi naari sa kamigin, di
0: ay? Hoy, naku, Nancy Camilo, Jeter, paminaw mo, Gary. Ano yun? Paminaw. Ang kamigin, nindot kay na, ay, usan na sa tourist spot?
1: Mau ba sa kamigin?
0: Kunya, nakakailang mga beaches. O mga falses.
1: Sige na, bitagay ko namin mga example sa mga beaches kung suwito ka na sa kamigin.
0: Aba,
1: gihagit. Sa mga falses.
0: Gihagit ko nimo, ha? Imugyong itisingan ang akong ang kapasidad.
1: Give me more than three.
0: Sige. Ang nakalindot sa kamigin kay, una, naikatibawasan falls. Nay White Island.
1: Alam mo.
0: Nay Hot Spring. O Cold Spring.
1: Mabali, ha?
0: Na. ikaw kay tagawon man jud kagayo no.
1: Masa man lagi dong udah be kada ko ni cemetery sa dagat be.
0: Kadang sinking, kadang sinking cemetery. Pag magtaob kay mawala. Og maghunas mo team aw.
1: Kamula ba kada man kana dayng gipang lubong di amarin, gipang tabanan ni mga oksigen.
0: Kada mga kwanya.
1: Mo ana ang dagat mga minatay mga oksigen.
0: Muna yung kwanya. Unya kabalo ka. Kabalo ka. Nga pagbakanto ka ditot, kaya ka nimo tuyo ko sa kala lang kamigin, oy.
1: Ay, gamay rin na. How many hectares ay na di ay?
0: Kuan, masakay, kaya rin mga kuan. Wapa man ako, wapa man ako nagtawag ko mga juditik. Kunyan na, matawag ko mga juditik ka na.
1: Masurvey.
0: Masurvey ko na. Kabalo ka, kaya ka nindot niya.

0: Mga katropa.
1: Sa gabi. Ako na sa dito makanto ko sa kuan sa hubangon.
2: Makanto ka dito nindot kay dito kay matuyo kay mali sa kanlaw.
1: Sige daw.
2: Ang nakanindot dito kay nay Katibawasan Falls. Nay Hot Spring. Og naman yung Cold Spring Bayot.
1: Nindot ay diha. Mula po siguro tayo gikanta sa Enchanted River.
2: Hoy, ang Enchanted River dire man sa may kuan na kuan kani nga the land of cussing apologizing.
1: Then sa
2: apologizing cussing sa Surigao.
1: Sa Surigao del Sur del Norte.
2: I don't have the two will do. Pitaw!
1: Uy, masay naa sa Surigao?
2: Kabalo kayo sa nang Surigao, naanang dito sa, naanang ang taga Surigao mo, na siya niya, na, sulti naman ako na dito, uy. Na sila mo, sila kayo, owners sa kaniyang company nga with, Toyota.
1: With owners sila?
2: Sa Toyota, ang taga Surigao.
1: Nga naman, nga
2: kay, ingat mo siya, pare, di kita pwede duhalan na pare, Toyota. Incha tong bata dito nga maldito. Kalang nagpada yung nag-action nagka-oyotar.
1: Asa na panghikap?
2: Asa na panghikap? Unya, lami yung kanilang mga sudan dito. Ayot.
1: Sa Surigao.
2: Sa Surigao, nanas lang mga sudan. Kaldirita, lami ka nila maluto. Isa na yun ang sudan dito nga wala.
1: Si Kuan, si Rialin tong taga Surigao man siya.
2: Oo, kamalan na si Rialin tong na. Wala na si Bulalo diha.
1: Wala, Bulalo? Ang gano'n? Oh. Lami ba yan ang Bulalo dahil? Anong waman sila? Anong gano'n dahil?
2: Na, Buyayo na ilaha, Buyayo.
1: Buyayo?
2: Buyayo. Oh.
1: Kato ka lang, di makaigo? O saan man ito, pwede kaya kaigo?
2: Ah, kwan mo ito, Butayo na ito. Butayo man ito.
1: Ano ka mga marik? Hoy, welcome sa ito ang Damarites and Friends.
2: Yes, palakpaki sa baby. Palakpaki me. Uy, kabalok na.
1: Wapa.
2: Nakoy. Ayaw yun, yung sabaan nila ni ang sumabal, ha? Kaya masuko, ha?
1: O, di ka magsulti. Ako rin ginaminang runday. Ako rin nakadungog, day.
2: Kabalok ka. Sige, ang taka. Ayaw yung sabaan na, day.
1: Ato, rin yun. Mag-record lang ko gawin para may nanduman ako.
2: Ang silingan sa mong silingan nga apo sa ni Berto nga pag-umangko ni Linda na si Linda ang umagad ni Puldo.
1: Kasi ba ganda sila?
2: Karun day. Kabalok ka? Nagka-problema siya.
1: Unsa'y problema ka nang wa kadaog sa lasto?
2: Dili. Kay, bayot man ang Juya. Karun.
1: Bayot day?
2: Oh, bayot. Nagagaw na siya. Nag-ask kay Buho.
1: Siguro sa babae lugar ta na awala na.
2: Correct sa kukikol. Ah, unya, ingatay ko nga no.
1: Ngayon na problema man siya, kung baka pa man kasiya.
2: Unya, karun di. Naman na siya'y nagustuhan.
1: Lucky
2: tayo. Sige mo na siya, gawara-wara. Maadto bisang asa, madus kamigin. Dari bisang Katibawasan Falls, White Island, Hot Spring, Cold Spring. Diyan mo na siya nagato sa Surigao, sa kaning, tawag kaning yates nga, Enchanted River, sa Tinoy Ann Falls.
1: Sa Tinoy Ann Falls.
2: Tapos na siya. Oh, naman to siya Dabaw.
1: Ato siya Dabaw?
2: Ato siya People's Park, sa Memorial Park, sa Magsaysay Park.
1: Sa Crocodile Park.
2: Sa Crocodile Park. Ano siya gantuan?
1: Unya.
2: Karun. Uy, naunsa man pagkaunsa, ayot nga. Na-inlove man na siya, Keks?
1: Uy, na-inlove siya, ala, uy.
2: Na-inlove siya lalaki. Unya, anyang na-inlove nga lalaki, kanang mubuo niya. Nakabrown. Brown o gasanina. May pagka brown.
1: Ano?
2: Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Onya karon nya ang lalaki so dia ta kada sa sakdong ijan. Na actually gigao pa ang aluyok gani. Actually bisnip. Onya karon on sa mga bawasan.
1: Ano na ka problema man sila oi?
2: Nakailabog gi po. Ya ban sa sakex oi.
1: So nagtuo si nga babae siya.
2: Nagtuo jud og babae.
1: Ala oi, problema ha ana oi.
2: Na in lababo na mangit ayaw ang kuan ang lalaki ba. Grabe na abot sila mga pila ka bulan. Ano nya?
1: Kaka ano naga Georgia na sila.
2: Wala, ano? Sige ba siya kailan na ba? Ano? Abot na niyo kabalo ka? Kabalo ka? Ang lalaki, sige na ba? Ang lalaki, sige na ba? Ayaw lagi kay kanang nalagi na ako. Ano siya? Ah, na siya? Oo, nalagi na ako.
1: Ano na po niya?
2: Ano, siya mo yung alibay.
1: Ay, na siya ka lang. Ano siya? Gidugo or siya?
2: Ano? Ano yun yun? Ano yun? Mahala siya. Mahala na lagi. Georgia na ta. Ano siya? Ano sa inyon kay naanak ko?
1: Naanak ba? Hangto na. Wala na yung kwan ko. Ano yan? Himo rin sa siguro na. Kaya wala na yun.
2: Anak, kanagyo niya, pasagdalasan. Pag-iwan nga, sige ko siya hangyo itong lalaki. Karon, karon, inaray ko karon.
1: Unsa nito mo eh.
2: Sus, pagkahuman, ano, no, kay...
1: Nahangyo na, nisugot na, ano.
2: Oh, gidala gisa kayo, nakainom naman ang lalaki.
1: Asa gidala sa lodging o sa...
2: Dito sa Luisa, kwa, na may kuprasan sa Luyo. Na may budiga, kalang na budiga rito ba? Sa kanan o galang kuprasan.
1: Asa lipit
2: Luyo sa Barrio Hall.
1: Asa lipit nga lugar?
2: Ayo sama kay diri sa may kwadra na diri sa may diri na sa may kanang diara sa may Pakibato district ba
1: sa Aksugliko lagi
2: sa Aksugliko karon di kamalo may kay nakasiyat naman og ganang binokulata.
1: Oh, nakainom na.
2: Ang lalaki.
1: Nakainom na likor.
2: Nakainom siya bino kanang makahubog. Iyagi kamalo yut. Ayaw lagi kinaana ako.
1: Yangi pugos, ana.
2: Yangi pugos. Ayaw lagi anak. Ay, dugan ako kayo.
1: Kaga niya, ana.
2: Kaga, kaga. Dugan ako siya. 5 months ako sila.
1: Wala, oe.
2: Ay, yangi kumut-kumut ako maayo.
1: Sasi, kumasa ang uyutar ni Pakuan.
2: Ayaw ba? Ayaw lagi han kay naana ako. At sabay walay naana, ha. Basta kay kanil ako, katul na rin, kay nakaturbo ko. Yangi. Tong tanggal ni ayang yang sipir siyang pantalon just kay iduot na dito sa kaning tabing ilog nga bana uga-uga
1: na sa sapa sa bingkungan
2: sa sapa sa bingkungan ala niya dito gipugos paghubo ala dito sus
1: unsay nakita
2: pagkaplog niya dito kay na ana siya nga unsa man ni ana lalaki
1: unsay nahawiran
2: unsa man nga ano sa may naliso unsa man naliso pagtanaw sa lang pag ipreslaita niya.
1: Yan, iwagan?
2: Asa nga, nga nun naman kahitlog? Ano siya nga, ging na bitakag na anak ko. Sina anak ko? Na ako'y itlog.
1: So, kumusta ilahang kuhan ron? Stadyo?
2: Gidimanda siya.
1: Uy, gifailan siya kaso.
2: Gifailan siya kaso?
1: Hala, uy. Ang katong uyotar lagi.
2: Uyotar, uy. Pwede problema ata sa masilingan, uy.
1: Hala, uy.
2: Mamaglisod po doon siya o gawa to. Kay grabe kayo, pinsukuha sa lalaki.
1: Hala, uy. Muralga.
2: Galaliman ka nga, gilipsod pa lalaki. Sige kong lips to lips ni mo. Mayo kay kamo lipsod. Laki rin kang dakong kanahanak ka.
1: Ano, wala man siya kabantay? Babae, siro tingog, ana.
2: Oh, ana, babae.
1: Na kay... May isang magulaw niyo mo ng uyutar kang gininhawa na laki so guys.
2: Oh, kala nga, pagmanug up yun, kala manug up.
1: Ay, nagmanug up ka, babae kayo.
2: Kaya ang paglalaki kaya. Alaman.
1: Maray si Soy-Soy.
2: Maray si Soy-Soy. Live, basta mo. Uy, delikado din yung atong kinabuhan.
1: Uy, magdita, mag-amping ta, uy. Ako nidyo ko manghilag dyan, sige, ipakibandilyo gina ako nga, unsa ko, kaya basi, nidyo ko manghilag, sige, kikiha ko ba?
2: Ako, di na pag, ay, kasi si Giovanni Briones, di na tita magkuhan-kuhan ani ni, kaning Giovanni Briones, kaya basi, na, mamato ta sa agusan, di kita magkumpiyansa dito, ha? Di kita magkumpiyansa, giyod, basta.
1: Ako baka, ingon si Jeter Ludovice?
2: Ludovice.
1: Ano siya, grabe po na mga maayo ng nalangjod na mutila, oy, human god na pinalive akong install, aba.
2: Aba.
1: Lagi po ang sub ni Nancy Camilo. Hi Maring Erika o Ginday Tarini. Good morning. Salamat kaayo.
2: Oh, good morning, son.
1: Mayaingon pa si Ma'am Anan Sumabal nga di mo rin siya makumpiyansa. Kaya masuko mo rin siya. Si Ma'am Anan Sumabal masuko. Ano siya nga makaya na nagsakiran at doon ang kamigin idol gikan sa Davao?
2: Aba, kaya ra kayo. Uy!
1: Kasi kaya pwede mag-abot sa Balingwan.
2: Uy! Balingwan ba agi? O niya pag-uman. O, mag-abot pang ganin ang isda uluwag ng kalayo ano.
1: O niya, doon na ba ako yung mga parinti diha?
2: O, tapos sa kamigin.
1: Sa kamigin.
2: Aba, uy, kumakanto ka doon sa kamigin o kanikatibawasan, Pulse, White Island, Hot Spring, o Cold Spring. Kapoy mo sing balik-balik ani oy.
1: Mura kag panit sa siko dai. Ani ba yawa yon siya nga. Hello. Salamat sab ka nga ani. Ma'am ani ba yawa.
2: Unya karon si Maring Darya kani tan-aw man.
1: Ay unsa ingon
2: niya? Tan-aw sa si Mami. Sa ay man ani mo bi. Muling ibalik na muling ibalik na baning salida.
1: Oy. Atangin niya mga maring ha. Ato asa sila taga-aga kanta
2: di ba? Bebe.
1: Mabalik mi human lang aning usa ka kanta tapos ato ang live drama. Ang inyohang ulaton mga maring.
2: Correct.
1: Ako si Maring Inday Erica.
2: As useless, Master Inday Tanini.
1: Para na sa mga katanaw.
2: Katanaw nga, hinaot mi magbalik na ang panit.

mayong pamatasan. Tuguti ako nga makapadayag sa ako ang gibati karong panahon na Master Oga Ate Erika. Suwat ka rin ang ako ipadangat niya sa iyong sibyaanan. Bahin kinis ako problema karon. By the way, naaranay ko diri sa may kining padulong kagmawab na gamayng kanto diri unya sa unahan ay balay diri nga nay puso sa loyo anak kanang pur- Grabe kayo na ako ang kahimtang ganun kay kanang na-fall ko sa tao nga kumbaga delay haom. Na-fall ko sa mga sa tao nga sa lalaki nga kanabang makayungong ko ba nga nahirigid siya sa uban. Although nalang ko sa saktong pangidaron nga ka na maka-decide na yun ko apan tagahan yun kaayong mga babag. Para masayra ninyo kung unsa kini, inani mga panghitabo.

0: gabi na magkayo. Mawala ka rin na kung magulining akong mga apo. Kailan ka rin ba mga adik karong panahon na?
1: Lua, butaw loo eh.
2: Sakto is lulo.
1: Diri namin siya rin matulog loo, diri namin sa sala loo.
2: Pero diri na muli ha, diri na katulog.
1: Diri na, oh, diri na tabin, diri na tabin.
0: Oh, diri na mo kay...
1: Si Mulan mo, so, kung ano kusog kay Mulan mo?
0: Sakto.
1: Dali na kay Mulan mo, nagpangilat na ganyo.
0: Correct.
1: Nalo mong mong kwan san siguro may asa mang kalo matog na kalo?
0: Paglukot sa
1: kwarto. Paglukot sa lumboy diha.
0: Pagsindi mo katol.
1: Hala.
2: Sa so, mani daw nga isa ra man kabuka tridiri sa kwan sa sala ni
1: lagi gami
2: lulu sa mitning.
1: Sige, dira lang ko tayo, dira. Okay na magaling mo ako. Okay na po kayo ko, dira.
2: Okay na, gagaw ko tayo sa di ay. Nya, saman.
1: Matagilid
2: lang ko, kaya basig mo, atubang ko.
1: Ikaw ba, dito sa kakaayo, ha?
2: Dagoy, sa tinood lang gaw, no?
1: Saman, gaw.
2: Saan na ko mga gagaw, ba? Ikaw pinagagawa pa.
1: So, sa gagaw, saan ako po na, karo po'y gwapo po.
2: Ingan po, slugo.
1: Sakto yung kagbarog, taas. Nakin ko sa imong atayo, imong ganang kasi, ganang yung barog, kaya pinadilil padilya ba?
2: Ay, salamat, gaw, ha? Gaw, kaning, si kalain ni mo ba nga ganang gimingon ko gwapa ka ba gwapa man siya ka tinuol
1: Jesus salamat kayo sa kwan accomplishment
3: bangas ka
2: abin ni mo no nagham ko mga gwapa nga classmates ha high school life through layo rin siya ni mo lawas ni mo miag di mo eh okay kayo mong sakong tanaw mo rin mong hawak na si Otsura siguro na
1: niwang naman gugugul
2: ay kaon-kaon mo doy kaon-kaon sa
1: niwang na
2: kukay nakuha ng mong kalaki ni mo
1: dahil nagigaw kay ayaw pa kinanok eh nabiyan ko yung gipon nag-diet di ako wala na kayo nag-rice ang gagamit ako kay ginatakali ko ni Uncle Arnel o black rice
2: mo ba? Kabaw ba kagigal
1: dukot ba? Kalan dukot
2: ito mo naman siya
1: ito
2: Jennifer akong isulti si mo ba? Isunod ka magbibuya ba? Sulti kasi ko, magbibuya ba? Ituring ka nga. Parang gagaw ba yata? Magbuang ba yun ni mo?
1: Dili sa ko magbuya. Dili sa ko magbuya buya po.
2: Single ka ron? Single ka?
1: Single man ko. Ikaw ba?
2: Salamat.
1: Pero ko, sulti ka. Swerte dito kaya mga lalaki. Good gaw nga. Ang babae ko nga. Magkagusto ni mo gaw kay. Gwapo dito. Pita dito ka.

0: Oh. Pero masyur.
1: Naliwat yung kasatungo yung anma.
0: Kasi man sa iyon to, si Juan?
1: Si Gab.
0: Si Gab. Pero mas swerte ang laki nga maka sungkit sa imong balbangaan nga kasing-kasing.
1: Doi, ikaw ba? Madunggan ikang lulo di ha?
0: Tungod kay...
2: Pagkatong na po diya, sige rin mong istorya.
1: Natalo, natalo. Pahalang na ni Smata, malo. Pahalang Smata.
2: Pauguna ko ni Suga kay Mahalang Biling Sturdico.
1: Sige lang.
3: Ayaw naman.
0: Sige lo.
1: Magtalikod lang ko ha niya. Talikod lang ha.
0: Magtalikod na ito niya. Mag-historya lang. Kunta?
1: Gani ha.
0: Bini mo, Jennifer, no? Diyos, kundi balanta kay gagawa. Bahagbayter kang ipanguyaban.
1: Huy! Ikaw ba? Kaya kundi lang kayo. Kaya kundi lang yung kala ko bali gagawa. Ang isugot talang saan ka na ako yun.
0: Bigat laon nga niya. Na. Isulti lang kung tinuod.
1: Pero istorya rin po na ako agaw. Istorya rin po na ako agaw.
0: Wala, may siguro ay mali nung. Isulti na kung tinuod. Total. Di man tatalo. Igagaw man ta.
1: Igagaw. Wala man ay mali siya siguro gaw.
0: Pero kung di pa tayo igagaw, hagbera yung ganag ko eh.
1: Kaya po tayo igagaw po. Hagbera sa'yo ka na akong isugot. Kaya ganahan raman yung mga parasin mong mga.
0: Masaman.
1: Binakakuha din mo.
0: Ato lang gisiyo na itong birth certificate.
1: Ikaw gaw ba?
3: Ayaw ba?
1: Igagaw ba? Kasi ba nagaw? Nagtalikod gagaw. Nagatubang na ka sa kulo yung gaw. Kasi ba nagaw nga nag pangabangga sa kong kalubinhan gaw? Gaw.
0: Ay, matalikod gawin. Kalimot, mungkod ko.
1: Nailagay ko gaw. Wala mo gagawin. Pagtukod ng sand-sand gaw.
0: So, di na kong bungan, Jennifer, ngayon. Piting ka paha mo, gudin mo eh. So, bol, sasuro ko matuk. Basta di ko magwantag, basig ma.
1: Nakarawig bunok na gaw.
0: Ay, di rin na lang ko sa taas, kay katol ka ng bunok.
1: O gani. Gusto niya lang ko ganyan, agon?
0: Talikod gawin, talikod ko.
1: O gani. Pero gaw no, kung na yung mga babae gaw nga makagusto ni mo gaw, sirti yun siguro kayo gaw kay, kuhan man kayo ka gaw, ka na buutan, o niya, pagkuman, maalaga ba, kalaliman ka nga, gabi eh, mukong giagak dito na agita sa, kuhan, latian.
0: Pero sa tinuod lang, pati siguro na pangyayaban nga ba, ang pangita na ako, kabalo ka siya itsura.
1: Asa man?
0: Gusto na ko nga bumubuhok.
1: Ay, mga inani.
0: Uy, gaw eh. Kaya marag mga purma na yung Saradiskaya ba?
1: Gaw, lain lagi ka gaw. Dini ka gana ng mga blandig buhok mo, kaya mga taga-sugod ng buhok, ana.
0: Para sa buhok ni Linlin?
1: Ang kaya mga kinalinlin nga buhok gaw, yun, ana.
0: Bito gaw, matuhog ta gaw, kay inibis mo tinta pa ko lima, pero gaw, timan igid gaw, isaksak siya po kasing-kasing.
1: O sa makanya gaw?
0: Di pa lang ta pa rin ti. Hagbayter kag-jer-jer.
1: Gaw!
3: Ayaw naman!

0: பேரு உங்க மேரிங் எரிக்கா Ako'y kagong nga si Alvin. Kanahang kay kunya kay Jolly kay siya, kumijante, kunya naanan niya, gwapong tao. Dili mo ko gusto nga ma-feel na ako ning kay kabalo ko'y kagaw mag-idmi, pero siya layo na kayo may parinti nga. Pero kanabang kanang mag-uban mo sa'yo, malaan ka na yung may uyab. Ako malipay ko nga, malaan may uyab kay, siyempre gwapo ko kayo siya. Ay, one time nga, natulog mo niya, paguman. Dito siya sa loyo niya. Ikipag-ibagid ang iyahang kuwan, iyahang aluho. Yung nga pa siya sa kuwan nga, di lang ko doon kayo, walay mali siya. Pero ako lain siya kay kong feelings ma. Wapo ko na kuwan niya, wapo ko nag-mahin siya ang ginaingon nga. Pero ako lain na siya kaayo kong kuwan ma. Lain, basta kay, kusog siya ang karisma.
1: Ay!
0: Masero ka, Maring Erika. Muragan, gaan kayo akong buot, ano akong igagaw nga si Alvin? Ganin, ayo sa kagabi ni Ana. Inani mga panghitabo.

0: classmate kong tisay. Very cute kay siya'y gamay. Uy!
1: Yakso, tayo.
0: Hoy! Gaw, ayo pag nagkukukuk ako
2: sa'yo. Kaya ka, ragod sa mga kare. Ikaw na isa din.
0: Ako na isa, uy.
2: Ikaw ba? Ayaw kasi pag-inusara ba? Kasi matripang ka sa mga ganda. Kano ba mga adik ng mga panahon na ron?
0: Wala may problema. Gaw, kayo naman po kasukul po. Mingon sila sa kuang ila kong kwa nun. Ay, ako, mingon ko nga. Ay, kwa na lang, sir. Kada nga, kwa na lang ko kaysa mag-inyo ko pasakitan.
2: Yan, musukul, gaday ka.
0: Ay, kasukul. Mga lagi kayo. Kwa sa, kisa may mukwan sa kuwa, mong ko iyan po.
2: Yan, kundi, ako tong awad adik ba niyo. Kwa nun tayo, musukul po ka.
0: Kung ikaw may adik, gaw, ay, dili na kung magagang istorya kayo. Hoy, charla na.
2: Ay, tiya orang po gaw, nagtiya orang po
0: na. Charla na gaw, ha?
2: Bahala ka sinunod.
0: Runaro ko na ni mo gaw.
2: Nabini mo gaw. Nag-short-short, magka-dress ba
0: eh? Ay, sus, ay, saan mo na kung short gaw?
2: Nag-short, tagmaong nga gisi-gisi, saan mo taong gaw eh?
0: Puti, naro ko yung tattoo kong paa gaw. Kanaan ka ni gaw?
2: Bino, uy. Saan mo na, alibang-bang?
0: Kanaan mo gaw. Magbaro ko ng patato gaw. Patato ko dito ila bugs gaw dalawa
2: oi. Ayaya sigur, ayaya sigur katato ana oi. Ayaya king katato ana ba kay nakahikap ko si mong paa.
0: Gaw dalawa gaw. Ayaya grabe to si bugs kay ana gid niya oh.
2: Idot gud.
0: Idot kay ana niya dito ipatong niya siko sa kung buna-buna.
2: Lo.
0: Ang meru pero ay amo kay kwada na gaw oi. Pero ikaw may matato ato gaw. Ganahan sad ko gaw. Oi, charla na gaw ha. Ig ako gaw.
2: Pero Jennifer, doon lang ko yung istorya niyo ba?
0: Ang samang gaw?
2: Pwede tagahag doon?
0: Oo, oh, tagahag doon.
2: Pero kung ano mag tagitaga ito ba? Kung ano gano'n?
0: Hey, ikaw, hagdan ko niyo mo ha. Kaling, pwede na kaya doon. Ganun ba kaya nga? Jujiron ko niyo mo. Ikaw, ikaw ipag na gaw ha?
2: Hindi na, joke raman na. Joke ragod na.
0: Hindi na ko na tinudol ko. Charge!
2: Joke raman ko.
0: Ikaw gaw ba, maldito? Daga sila kagiginan na gaw ha?
2: Ako, lahin dyan ko mag-joke doon. Kaya istorya gano'n ko na. Pero ah, naro ko si mo tuo ko kan pori poti doon.
0: Huy, ikaw ba? Gago biata. Ig ako gaw.
2: Jennifer, kasi man, sugot ka, magtagay-tagay ito, ganaan naman ko lang eh.
0: Uy, wala man ko yung kuhaan ko. Okay naman ko, ano, wala man ko yung uyab, wala naman ko sa saktong edad po. Total, gagaw man ta. Sa may naaana, uy.
2: Sige, wala man po yung Malaysia, kay parinti man ta. Sa malita,
0: wala man eh, sa mga ni,
2: daka may ingon nga, uyab ko ta, pero, uyab na ito, ay gagaw naman ta.
0: Para sa kabalo, ganaan po ko, char! Wala. Olo, eh? Lami ka, anyway.
2: Naghanan ako ni Iyaha, babe. Punoon ako, ano na, oh. Ewan yung mga,
0: ganda lang yun ay kaan yun, ha?
2: Daw, nagainom siya. Kapos ba ka mo inom?
0: Ayaw, gawa. Depende sa kastorya, gaw.
2: Sa kaladok na muna yung skabas.
0: Oho, pamamunig. Mura mo tagkabil, gaw.
2: Ako na po siguro, mas yung hotdog
0: ka sige, sige, gaw. Ako'y tagayin mo, gaw. Ayaw lang kayo ko na ko. Isisariya sa kong tagaw.
2: Abi mo, gaw, sinuod lang gino.
0: Ig ako, gaw.
2: Abi, gaw, BBI ko sa kong mga barkada. Wag ko nung uyab. Uyab daw.
0: Mo, bukay uyab. Pwede, dipindi ako rin mga uyab. Chay. Dili, oy.
2: Lugay ra jud ko galungot-lungot ni mo, gaw.
0: Ay, sa man. Bipisyata ko, bi.
2: Ikaw, makalimot ko sa yung parintita.
0: Unsa gaw?
2: Makalimot kung sa'yo, kita ko sa mga kanay mong hawak, sa mga gamay kayo, yung laom kayo mong pusod niya.
0: Uy, naman daw, tanaw na ko pusod o naman ay, kung ano naman ay, kanang Arius.
2: Tuod, no?
0: Na, o, tanaw mga gaw, o, kabilokan yung gaw, o, tas-tas ko din Arius, sa'yo. Kung ako'y kay Burike, ba sa kwala ni Istuso ko ni Burike sa bugas.
2: Matura, ganda ko kay bangag.
0: Tanaw, kasi na ko bangag. Nakakita day ka. Nakakita day ka gaw.
2: Sorry ay, kaya ba sinin mo yung mga basig na madunggan tang buwan, lulok?
0: Sila niyo gaw. Ikaw gaw ba no? Kayo ko yung ikuan klaro gaw ba?
2: Seryoso gaw. Pwede siguro gaw. Ano ko nung ato-ato ba? Ato-ato na ko di gaw?
0: Kasi ato-ato gaw.
2: Ato-ato na di ka ng kuan ba? Uyab mo ba na ba?
0: San?
2: Uyab, ato-ato na ko ng jok-jok na ba? Kasi may ukir si mo.
0: Uy, gaw, uy. Makasap, magkuan ganito anak gaw. Maulawan na sa ito mga parinti anak gaw.
2: Dili mata magsulti. Hindi mata magsulti nga ganang kuan.
0: Sure ka na imong ginahuna gaw?
2: Kisa may makibaw mong sulti ta?
0: Ig ako gaw.
2: May manag nakibaw na si kwan, si Nancy Camilo nga kwan da agaw ta si Jeter wala man sila kabalo lali kwan ni si Ani Bayawa wala ta.
0: Bawin no. Sa malalain makagagawin eh. Imujugong imujugong gitripan gaw ba
2: ka matintal jug ko ni mo
0: ha?
2: Matintal ko ni mo labi na makita na ko na imuhang cleblets nga
0: murag, ba?
2: Murag pang-pang sa tagmanok
0: lain makagagawin eh. Ayoko ko ka ng agaw.
2: Sabi gusto ni mo.
0: Gaw.
2: Kita kan?
0: Ayaw ko. Ginoo ko. Imo hanangan ng gaw.
2: Kita kan ni?
0: Gaw ay gaw.
2: Isa pa mo singgit ka dire.
0: Gaw ayaw ko ganang gaw.
2: Ay mo to ni magiun sa katungkod kay gagawin mong gawban.
0: Gaw. Gaw. Tinuod yun ni mong gikuan gaw. Tinuod. Ayaw ko kita gaw kay na... Wow, para ba ni Scamil gaw?
2: Balag ko siya masultin mo. Kalimutan ko ang parinti ko. Kita ka ni.
0: Gaw.
2: Kita ka ni gabas ko ang wailingin. Gusto, ipabati ko siya mo.
0: Gaw, ayaw ikaw pa akong paa, gaw.
2: Gaw, Juniper.
0: Gaw, ayaw isa kayo magpapadulos
2: mo. Kasi mong paa, ani
0: ako. Oh, gaw. Gaw.

0: Master og Maring Erika. Lagi na itabo na mo sa kuyig agaw nga si Alvin. Katong gabi una nga nag-inom mi sa balay. Mura bang nadalagid mi sa mong ipangbati. Nakaingon dyan ko nga, lami bigay kuyig agaw. Uy, grabe kayo siya mo dalagid. Ibalibali dyan ko niya. Uy,
1: bangas ka.
0: Unya, kada nga, samtang iya ko gigabas, gisigyaw-yaw sa kwasluyo. Grabe kayo, Master, ang kaning nga, mariri ka ba kay, nakaingon ko nga, mapapas ko ka-try, nakano ko na-try nga lalaki, pero lahi ko na ko ikagaw, eh. Kalang manampak, yun ba? Grabe kayo. Dili lang kay kausa, kaduha, katulo, kaupat, kasi kibig balik-balik dito sa abong suki, diya sa may, diri ka ng kurbada, napit diri sa Aguan, Kingsfield. Hantod na nagsuriyahan ay mi, yung ina ni mga pangitabo.

0: Oi, kau, nak ada kali ada?
1: Kau.
0: Murah mengeluyur kau, semua kau. Murah mengegan, hapusan.
1: Kau. Nak tak isulti ni muka apa?
0: Masa mengun nak gun?
1: Kau. Murah. Nah, ini mana aku paminaw kau.
0: Eh, suka lang. Masa kentura kah?
1: Suka lang atur jakan ku ni muka.
0: Ayo pun dia. Kan aku selulut dia.
2: Usah macokong dan dengong dan dong lagi hijack.
0: Wala lo.
1: Oh, dah dito lagi balita. Dukai dah ko kayo nak lo. Katong sa una ba?
2: Bisa ko kwal kay.
1: Alay, 500. Alay, 500 lo. Ay, dito pagkwalit, diduga. Gano, no.
2: Bu, pala siya ko syok to.
1: Dito. Sige na.
2: Kamu bala siya to syok ko lagi. Parilin doon.
1: Atan mo dito, ha?
0: Awa, hapit naman nung ganlulo noon. Ay, sige yung istorya ng mga anak. Taong ko eh. Masa tingin ko ni mo?
1: Sukad lang ngayon mo kung gitor jack ba ka ng... Lahit na dyan kaya kung gibati, gaw.
0: Sige, pero sabuti mo ka ng mura kang gibidli.
1: Mura kong ka ng... Mura ba kong na-fall in love na ko ni mo, gaw?
0: Saan mo taong ka, Jennifer? Uy! Nadungo ba ni mo na yung gisulti?
1: Naku, ang lawas ako ng kabera.
0: Jennifer. Ikaw ka pa ito, saan mo taong ka?
1: Dili lagi ko. Di ba naman umali kayo ng mga kanauna ko anak ko? Siyempre, dili lang kayo
0: kausap. Di ba naman ito? Ay, may ilang tabi aga nga. Kaduwa rin niya ito, saan mo
1: nang video-video pag yung kagaw. Grabe ka ba? Agilang video man dito ka.
0: Gireplay din mo?
1: Ay, kumitan ako ba? Grabe ka mo. Grabe yung performance level ka.
0: Pasok na ka ito? Tapos gusto sa next round?
1: Lahit, yung kakaayo gawin.
0: Klaruhon taga Jennifer, ha?
1: Itong gidala ko ni mo atong balay nga giaban doon. Dito ko ni mo, grabe gaw. Bisag naay mga, waka nahalok ka ba? Bisag naay mga buwak ng mga bildo dito sa Florisin gaw. Grabe, sa kabalo ka nga, mga katitanos, wadyo ka ni Luho, yung kagaw.
0: Binuhatan ka ni mo, di ba?
1: Grabe kay kagaw.
0: Gaw, binimo sa tiyan tayo ka. Kasi luha ko, ha? Nga ni, abot sa punto ka. Sa tingin ni mo, na-inlove ka sa ko, ha?
1: Na.
0: Ikagaw mo, ikagaw mo, tagaw. Ayun, sige nga. Duhara.
1: Grabe ka, baka istorya, anagaw.
0: Duhara man to, ato. Lingaw-lingaw, or ba?
1: Yun, ano lang kadali sa iyo,
0: abaw? Nakainom man ta, ato, good.
1: Oh, nakainom. Pero katong ikato, ikaduhawa man talaga, kainom ato, normal, magkay ka.
0: Sabi, sabuti mo, yabot
1: na. Ikatulo, normal po kay ka. Ikaw pat, ikalima, normal kay ka.
0: Ano yung gusto mo magbandal, magplastada tadi sa gawas nga, sa mayon taos mga silingan nga, parintip yata.
1: Gaw,
0: isa na itong lulu.
1: Lain magugkaayo, gaw, ka lang.
0: Ito,
1: aminawa ko ba nga kong feelings?
0: Feelings ba tuod ni mo eh?
1: Grabe kaayo, gaw, ka lang. Saan man ako ni nga, tao rin ko, nahulog man ang akong damdamin niya sa imo, ha?
0: Bagingnan ko ikaw nga duwa-duwar niya ito, nisugot pa ka.
1: Grabe ba?
0: Ilan ko, ikaw nga.
1: Eh, mo yung ibang samantalahan, mga ko ang kahuyang.
0: Gaw, Jennifer.
1: Naigod yung guni mo, gaw! Gago, gaw!
0: Ay, sige, truhan ka ron.
1: Sige be.
0: Ayaw, di ba?
1: Sige be.
0: Gaw. Ay, pag-anak, gaw, kay makuan ta ni ba? Ulaw ta ba? Asa matahong ko eh? Maulaw taas mga tao ang magunahunap. Ato tao tago o di ato?
1: Nyagaw sa mga nakunin. Ayaw ko ka, sakit kay kami ng ulti ba?
0: Abala, ma in love ka
1: sa kuwa. May kami istorya ba? Pero pag kumani na yan, hindi na may kay pasaligsalig pa ka sa kuwa.
0: Nyo, sa manong... Gaw.
1: Gaw, ayaw ko alagaw.
0: Dili lagi ko, dili walay relasyon.
1: Manglayas na din ikaw, mga tutas lang dapit.
0: Asa taan to?
1: Mga tutas kami gina. Nagkakitang maduan sa kamigin, gaw.
0: Gaw rin makinis kamigin.
1: Sibu rin. Nagkakitang man dito na may katibawasan, pools, Taiwan, Thailand, hot spring, ungkol, spring. Gaw, grabe kayo nito, gaw.
0: Di ko mo sugot na naging ngayon mo.
1: Asa?
0: Di ko mo sugot.
1: Mato kamigin?
0: Di ko mo sugot sa kamigin.
1: Gaw, sulti at nagagaw. Ay, dito tayo pinaka-safe nga lugar nga wala na kailan ato, gaw. Kaya kapalong ka, kung makaanto tayo sa kamigin, gaw. Mawala sa tungon na mga parinti na doon, gaw.
0: O sa pagkawala sa mga parinti, di mga huna-huna nga. O sa pinaas kamigin na eh.
1: Nakikuhaan ka ng katibawasan, boss. Naiwento. Tyson. Alam mo yung hot spring. Makalimot ang cold spring kao.
0: Adali, adali. Udangon tali, udangon tali.
1: Gaw.
0: Wala, wala. Kaila o manggugma
1: si Pugod. Pugodit ko siya pa.
0: Buhi ko. Buhi ko.
1: Gaw.
0: Sa pauta.
1: Agay, isikaran ko ni mo.
0: Buhi ko. Diman ini ha. Wa kay lao manggugma siya kuwa tungkol igagaw ta. Ang ato, dua-dua ramang guto.
1: Gaw.
0: Tilaw-tilaw ramang kumbaga. Jennifer, saan matawon ka na? Nainlaban ka na ako. Ikaw. Parenti man ta.
1: Gaw. Ang sakit kay kamanulti. Mang rayas ta dili. Mang hawa ta rin ka mga ato tang kamigin gaw.
0: Di ka mo sunod.
1: Ikaw ga ato tang kamigin gaw.
0: Siras ka din
1: ka. Ay ko ang gaw na ikat. Di mawasan balls. Di wait. Ay. Hand spring. Ay. Ball spring. Gaw.
0: Ayaw naman.

Mo kanin ako problema karon kay mo lagi na in love ko sa kong igaagaw ug nanitabo na mo. Magkana mo anis sa balay, maadto mi magkita mi sa dalan, magtapok-tapok mi sa among pamilya, murag kada bang kanang gusto na ko siya igakson pero dili ko kabuhat kay mauwaw ko. Grabe kay kong igaagaw, yun na in love ko sa kong igaagaw. Sabi buhaton ako ani. Naka-experience ba mo mga inani master o kining maring Erika? Grabe kayo nga makaagim eto dako kayong budiga nga giabandon makahinumdum ko nga diri ko niya gipahayang kini agi na mo dito sa kanang Kingsfield makita na ko tong bulak dito nga laos sa tod garon makita na sige na kumahong dumduman uglabaw sa tanan grabe na buagi ko diri sa may Bulgari niya makita na ko ng lalaki niya nga si Bubong. Ay, dumdum ko kasi sabi nag-accommodate na mo una kato na plata na mong motor. Malo ay taon mo, sabi kong buhaton ani, tambaki ko, bi? Maluoy mo taon. Kasi si kabalo mo, bisag si, pagkakita ka ko din sa trade center, kita na ko si Billy Dulatre niya, makahinumdum sa kuniya. Napo na siya, nabuinigon niya nga, nabuinigon sa kuwa nga, grabe po, kinakubi ka ng armas mo si Billy. Maluoy mo, tambaki ko. Maluoy mo, please. Dini na lang kutob. Inyong suwat mang katampo. Jennifer.

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Bibian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadungka na

0: nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santon Plus
4: Herbal Oil. Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
4: Mag-Santon Plus
3: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Santon Plus
3: Herbal Oil.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako na si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na inubinom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.

0: sa sports, mga katropa. New York Knicks. Nilampaso po ang Cleveland Cavaliers sa OT para masungkit ang Game 1 ng Conference Finals.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo today ng Wednesday, May 20, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo sa iba pang XFM station sa 107.1 Tagum City, 99.1 Mati City, at 106.5 XFM Rojas, Capiz.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, nais talakayin ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang sharing of information and technology sa kanya pong state visit dyan sa Japan sa susunod na linggo. Sinabi ito ng Pangulo sa roundtable interview kasama ang Japanese media sa Malacanang. Ayon kay Marcos, ito ang nais siyang pag-usapan kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi higit sa military training at official security assistance na mayroon na anya na umiiral na agreement. Sinabi po ng Pangulo mga katropa na marami na exchanges ang Pilipinas at Japan na hindi naman nakatuon sa military equipment. Kabilang anya rito ang support at radar system. Nakatakdang apat na araw na state visit ni PBBM sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29.
1: XFM News Nationwide.
2: Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng Philippine National o Philippine Navy na manatiling tapat sa kanilang tungkulin at patuloy na protektahan ang nasasakupang teritoryo ng Pilipinas sa gitna ng mga karagatan. Sa kanyang mensahe para sa pagdiriwang ng 128th founding anniversary ng hukbong dagat, ipinabot ng pangalawang pangulo ang kanyang mataas na pagkilala sa paninindigan ng ahensya para sa soberanya, integridad at kaligtasan ng bansa. Nagpasalamat din ito sa walang kapantay na sakripisyo ng mga sundalo. Ayon sa Vice Presidente, hindi biro ang tungkulin na protektahan ang ating teritoryo at tiyakin ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, dapat maging matatag ang bawat opisyal at tauhan sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa saligang batas sa anuman ang mga pagsubok na kanilang kakaharapin.
1: XFM News Nationwide.
0: Opisyal lang dineklara ng Bangsamoro Darul Ifta at National Commission on Muslim Filipinos Region 9B, Sulu. Ang May 27 para po sa celebration ng Edil Adha o Feast of Sacrifice, mga katropa. Alinsunod sa RA 9849 at sa naging rekomendasyon ng NCMF, itinakda rin bilang isang national holiday ang nasabing araw sa buong bansa. Layunin po nito na bigyan daan ang pagdiriwang ng isa sa pinakamahalagang okasyon sa Islam community na sumisimbolo rin sa pananampalataya, sakripisyo at pagkakawang gawa. Kaugnay nito ay hinikayat ng Bangsamoro Darul Ifta ang UMA na gunitain ang banal na araw sa pamagitan po ng taimtim na panalangin, pag-aayuno, pagbabahagi ng biyaya at patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa sa bawat komunidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinahaharap ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG ang iba pang Senate personnel sa kanilang tanggapan para questionin kaugnay sa Senate shooting incident noong nakaraang linggo. Kasama sa binigyan ng subpoena ay ang Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA Officer na si Manuel Parlade, ang CCTV operator at ang iba pang OSAA personnel. Matatandaan na una nang naglabas ng subpoena ang CIDG kina dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, suspendido na si Acting Sergeant at Arms Mawa Plasca at iba pang tauhan ng OSAA. Tumanggi naman ang mga otoridad na magbigay pa ng karagdagang detalye kaugnay sa gagawing proceedings sa naturang insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Philippine National Police na nakita sa isang CCTV footage si Senator Ronald Bato de la Rosa na mabilis na lumabas po ng Senado matapos ang naganap na pamamaril noong nakarang linggo gamit ang isang sasakyang nakaristo kay Senator Robin Padilla. Ayon kay PNP Chief Jose Malencio Nartates Jr., sa isang briefing sa Malacanang, huling nakita si De La Rosa kasama po si Padilla na sumakay ng puting Toyota Fortuner palabas ng Senate Complex bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Huwebes, Mayo 14. Ilang oras matapos ang napaulat na insidente ng pamamaril at ang panawagan ng senador na sa kanyang mga supporters na magdaos ng vigil para harangan ang kanyang pag-aresto. Agad naman kinumpirma ni Senator Padilla na sa kanya nga ang sasakyan. Bagamat tumawa lamang ito na hindi sumagot kung kasama niya si De La Rosa sa loob ng SUV. Si De La Rosa na nahaharap sa arrest warrant ng International Criminal Court ay una nang inilagay sa ilalim po ng protective custody ng Senado matapos bumalik para bumoto nga sa naganap na change ng liderato sa Senado.
2: Maraming pinabulaanan ni Senador Rafi Tulfo ang mga lumalabas na balita na nangre-recruit o nanunungkit ang minority bloc para mapatalsik ang kasalukuyang liderato ng Senado. Inamin ni Tulfo na nagpulong kamakailan ang minorya subalit nakatutok lamang ang kanilang caucus sa magiging direksyon ng paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at hindi sa pagkaplano ng isa pang leadership coup laban kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kaliwas ito sa naging pahayag ni Cayetano na may mga kaalyado umano siyang nakatatanggap ng mga tawag at pananakot mula sa minority bloc. Bagamat manipis ang hawak ng mayorya ng kasalukuyang liderato, nanindigan si Tulfo na mananatili siyang nasa minorya habang binigyan diin na mas mabuting magtrabaho muna ang lahat para sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:09 sa XFM News Nationwide. Si Senator Jinggoy Estrada, mga katropa, dismayado naman sa isinampang kaso ng DOJ. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Dismayado si Senador Jinggoy Estrada matapos irekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng mga kasong may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Estrada, nakakapagtaka at hindi makatarungan umano ang naturang hakbang dahil wala namang record na siya ay nagpasok ng insertion sa 2025 national budget. Base umano sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office. Dahil dito naghain siya ng motion sa DOJ upang muling buksan ang investigasyon at maisama ang dagdag na ebidensya para sa patas na pagresolba sa kaso. Sa kabila nito, sinabi ng senador na handa niyang harapin ang mga aligasyon at naniniwalang mananaig ang katotohanan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na nagpapatuloy ang flood control intervention sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos inspeksyonin ang G. Araneta Drainage Improvement sa Quezon City kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi lamang ito ng mas malaking plano sa flood control kabilang ang drainage works, pipe laying at pumping stations. Sinabi ni Pangulong Marcos na critical ang lugar dahil historically mabilis itong bahain kapag umuulan. Inaasahan anyang matatapos sa susunod na linggo ang pipe laying sa lugar. Tinitingnan naman ng pamahalaan kung kailan masisimulan ang permanent pumping station malapit sa San Juan River. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dave De Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, ang LTFRB naman tatapusin ang service contracting program sa Mayo 22. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Formal lang tatapos Agency ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Service Contracting Program para sa mga pampublikong sasakyan sa Mayo 22, eksaktong alas 12 ng gabi. Kasabay ng pagtatapos, mawawala na ang QR code at manual scanning, pati na rin ang dagdag na pamasahe discount para sa mga pasahero. Tatanggalin din ang mga tarpaulin, signage at iba

0: Adnegmarila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Ibinasura ng Pasig City Prosecutor's Office ang mga reklamong frustrated murder at malicious mischief na inihain laban sa isang staff sergeant ng Quezon City Police District o QCPD na napaulat na nanulak ng isang motorista sa gitna ng kalsada noong May 12 sa Pasig City. Ayon sa pasya ng piskalya, nabigo ang panig ng nagre-reklamo na maglatag ng sapat na ebidensya na magpapatunay na may intensyong pumatay ang polis sa nagarap na insidente. Sa kabila nito, nagrekomenda pa rin ang Pasig City Prosecutor's Office ng pagsasampa ng kasong slight physical injuries laban sa naturang polis na may nakalaang piyansa na 3,000 pesos. Sa kasalukuyan, nananatili nasa kustodiya ng kamkaringal ang nasabing polis habang isinasagawa ang pag-review sa kanyang kaso.
1: XFM News Nationwide.
3: Pasintabi, nasawi ang isang 73 anyos na lalaki matapos siyang makaladkad ng isang itim na pick-up habang nakapila sa 20 pesos per kilo rice program dyan sa Kadiwa Center sa Visayas Avenue sa Quezon City. Mga katropa, pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Ayon sa mga saksi, mahimbing na nakaupo sa bangketa ang ilang benepisyaryo nang bigla na lamang humarurot ang sasakyan sa kanilang direksyon. Isinugod pa sa malapit na ospital ang biktima pero pumanaw din po ito habang ginagamot. Samantalang bagyang gasgas naman ang natamo na iba pang mga kasamahan niya na nakapila rin. Kasalukuyan ang nasa custody ng Quezon City Police District Traffic Sector ang driver ng sasakyan para sa investigasyon. Labis naman kinalungkot ng Department of Agriculture ang malubhang insidente. Tiniyak po nila na nag-ipag-ugnayan na rin ang tanggapan sa pamilya ng nasawing senior citizen para magpabot ng tulong. Habang nanindigan din ang departamento na pananagutin sa batas yung driver na nagmamaneho sa sasakyan.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpatupad ang China ng import ban sa mga baboy, baboy ramo at mga produktong karne ng baboy mula sa Pilipinas. Ang hakbang ay direktang tugon sa kanilang General Administration of Customs dahil sa patuloy na banta at mga napaulat na kaso ng African Swine Fever o ASF. Sa ngayon, wala pang tugon ang Department of Agriculture sa nagsabing desisyon ng China.
1: XFM News Nationwide.
3: Nagbabala po mga katropa ang pag-asa sa publiko tungkol sa mapabinsala na kombinasyon ng southwest monsoon o habagat at ng isang super El Nino na inaasahang magpapasimula ng kakaibang takbo ng panahon mula June hanggang August ngayong taon. Ayon sa State Weather Bureau, may 92% na posibilidad na magdulot ito ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan sa bansa. Bagamat mas kakaunti ang bilang ng mga bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility, tuwing may El Nino, nagbabala po ang tanggapan na mas mapaminsala at mas matitindi ang hangin at ulan na dala ng mga ito. Bukod sa banta ng baha sa masusunod na buwan, asahan din ang matinding tagtuyot sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng 2027 na posibleng magdulot din ng malaking dagok sa sektor ng agrikultura.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabayan nyo rin po kaming napapahinggan sa XFM Antique 93.3, XFM Kabangkalan 106.1 at XFM Tugigaraw sa 95.7.
1: Balitang regional.
3: Unahin po natin ang balita sa Tugigaraw, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pangunahan ang pamamahagi na mahigit sa 26 million na ayuda para sa mga libu-libong corn farmers. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tugigaraw.
1: Live report.
4: Aabot sa mahigit 26 na milyong emergency cash assistance ang nakatakdang ipamahagi sa 2,630 corn farmers sa lungsod ng Tuguegarao bilang bahagi ng ayuda para sa mga magsasakang naapektuhan ng pagbaba ng presyo ng mais at iba pang suliranin sa sektor ng agrikultura. Batay sa impormasyon mula sa City Social Welfare and Development Office or CSWDO, bawat kwalipikadong beneficiaryo ay makakatanggap ng tig 10,000 pesos sa ilalim ng programang pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development katuwang ang City Agriculture Office at CSWD. Isinasagawa na rin ang profiling at validation ng mga beneficiaryo upang matiyak na ang ayuda ay mapupunta lamang sa mga lehitimong miyembro ng mga organisasyon ng corn farmers sa lungsod bilang sa mga unang isa sa ilalim sa verifikasyon ang mga magsasaka mula sa barangay Linaw East, Linaw Norte at Linaw West. Ayon sa mga kinauukulan, kabilang Tuguegarao sa 5 lugar sa lalawigan ng Cagayan na unang makikinabang sa naturang programa. Nakadakdang isagawa naman ang unang bugson ng pamamahagi sa Mayo 22 para sa 13 barangay habang susundan ito ng second batch sa May 26 at 27. Inaasahan namang personal na dadalo sa distribusyon si DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Cagayan Governor Edgar Aglipay upang pangunahan ang pamamahagi ng ayuda at tiyaking maging maayos at mabilis ang proseso ng pagbibigay ng tulong sa libo-libong beneficyaryong magsasaka. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tuguegarao. Ako si Katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
2: Pagpaimbestiga sa flood control project sa Davao City, kinuwestiyon ni Representative Pulong Duterte. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao City.
5: Kinuwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang hakbang ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kaugnay na panawagan nitong imbestigahan ang umano'y manumalyang flood control project sa Davao City. Ayon kay Duterte, nakapagtataka umano na sa Davao lamang nakatoon si Tino, gayong marami rin namang kontrobersyal na flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Iginit din ng kongresista na may record ang Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 11 ng mahigit 49.84 billion pesos na infrastructure projects sa Davao City mula 2020 hanggang 2022 na maayos at kompleto umanong na ipatupad. Kabilang dito ang mga kalsada, drainage systems, tulay at iba pang proyekto na patuloy pa rin napapakinabangan ng mga Davaoenyo. Binanggit din ni Duterte na 4 na taon ng zero budget mula sa national government ang Davao City, ngunit patuloy pa rin umano ang serbisyo sa mga Davaoenyo. Binanatan din ni Duterte si Tino at sinabing imbis na tutukan ang sektor ng edukasyon at ang kapakanan ng mga guro, mas inuuna umano nito ang pag-atake sa Duterte family gamit ang mga aligasyong wala pa umanong sapat na ebidensya. Nauna rito, naghain si Tino ng kahilingan sa Office of the Ombudsman upang imbestigahan ang mahigit 80 flood control projects sa Davao at Matina River na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2019 hanggang 2022 upang masuri kung may irregularidad sa paggamit ng pondo at implementasyon ng mga proyekto. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
3: Ito naman mga katropa, bahay ng isang sangguniang bayan member dyan sa Numansha Aklan, pinagbabaril. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
6: Na ng bala ang bahay ni Numansha Sangguniang Bayan Member Jerome Vega sa Barangay Kamansi Norte, Numansha Aklan, badala 1:50 ng madaling araw kahapon Mayo 19. Ayon kay SB Jerome na wala siya sa kanilang bahay noong mangyari ang pamamaril. Kinaumagahan na umano nila na kumpirma na pinagbabaril ang kanilang bahay matapos makita ang 3 tama ng bala na tumagos sa kanilang main door. Agad naman nilang inireport sa Numansha PNP ang insidente kung saan nasa 5 basyon ng caliber 45 ang nakita sa paligid ng kanilang bahay. Mabuti na lamang umano at hindi tinamaan ang 2 binatilyo na natutulog sa sofa ng kanilang sala. Bagamat blanco pa sila kung sino ang nasa likod ng pamamaril, naniniwala naman si SB Jerome na may kinalaman ito sa kanyang trabaho at pagiging dating media practitioner. Inamin rin ito na dati na siyang nakatanggap ng threat na kanya na rin na ipablatter. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung konektado ang nasabing pagbabanta sa nangyaring pamamaril. Ang insidente ay patuloy pang iniimbestigahan ng Numansha PNP. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
2: 55 anyos, patay sa pananaga ng kainuman dahil sa alitang utang. 8 taong gulang na batang babae nalulundaman sa summer camp sa Cebu. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
1: Live Report.
7: Patay ang 55 anyos na si Alberto Bartolini alias Luloy matapos itong tagain ng kanyang kainuman na si Domingo Oliveros, 46 anyos, bunsod ng umano'y alitan tungkol sa utang ng pinsan ng suspeka sa Puruknara, Barangay Portebello, Tudela noong Lunes, Mayo 18. Batay sa investigasyon, nag-inuman ang biktima at suspek kasama ang iba pa nilang mga kaibigan na nauwi sa pagtatalo ang kanilang inuman matapos mapag-usapan ang matagal nang hindi nababayar ang utang ng biktima sa pinsan ng suspeka. Umalis umano ang suspeka, ngunit kalaunan ay bumalik ito na may dalang itaka habang natutulog ng biktima dahil sa kalasingan na tinaga ng suspek sa liig ang biktima. Pagdating ng mga pulis, nadatna ng biktima na naliligo sa sariling dugo at agad na diniklarang patay. Nasakuti rin ang suspek sa isinigawang hot pursuit operation at kasalukuyang nasa kusudiya ng pulisya habang hinahanda ang kasong isasampa laban sa kanya. Samantala, isang 8 anyos na batang babae naman ang nasawi matapos malunod sa swimming pool ng isang resort sa Barangay Inayagan, Naga, Cebu noong Mayo 18. Kinilala ang biktima na sa alias na Mary, residente ng Iwanon, Barili, Cebu. Ayon sa investigasyon, kasama ng bata ang kanyang taekwondo coaches at mga kasamahan sa isang summer camp sa naturang resort. Habang nagsasagawa ng swimming pool activity, lumangoy ang bata sa bahagi ng pool na may lalim na humigit kumulang 4 na talampakan kahit hindi pa ito marunong lumangoy. Ilang minuto ang lumipas, nakita na ang biktima ng kanyang kasamahan na balutang-lutang na sa tubig. Agad itong isinugod sa ospital at naisalba pa. Ngunit kahapon ay idiniklara itong patay na. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente upang matukoy ang buong pangyayari at kung may dapat ba managot. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: At mga katropa, pinakamahalagang halaga ng nasirang marijuana plants na itala ng PRO CAR. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
8: Nagtala ng makasaysayang tagumpay ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region o PROCAR sa pinaigting nitong kampanya kontra illegal na droga matapos matuklasan at masira ang tinatayang 228 million pesos na halaga ng tanim na marihuana sa lalawigan ng Kalinga. Batay sa ulat, natuklasan sa Mount Chumanchil sa Barangay Locong Tinglayan ang 10 taniman ng marihuana na may kabuang lawak na 9.5 hectares. Tinatayang mayroong 1,140,000 na nakatanim na marihuana sa lugar na itinuturing na isa sa mga pangunahing sentro ng pagtatanim ng marihuana sa Kalinga. Ayon sa PROCAR, umabot sa 228 million pesos ang kabuang standard drug price ng mga natagpuang halaman na siyang pinakamalaking halaga ng marihuana na nasira sa loob lamang ng 2 araw na operasyon sa rehiyon. Matapos ang dokumentasyon, agad na binunot at sinunog sa mismong lugar ang mga natagpuang marihuana plants. Patuloy naman ang masusing investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng ilegal na pagtatanim. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa

0: Weather Update.
1: Katropang Brian, sa lagay ng panahon, uulat panahon, asahan ang malinsangang panahon pa rin dulot ng easterly sa Visayas at Mimaropa, Bicol Region, dahil may chance pa rin ng buhos ng ulan.
2: Katropang Buddy, dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bagamat mainit sa tanghali, magbaon po tayo mga katropa ng payong dahil sa mga biglaang localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya traffic sa mga mababang lugar.
1: Baon din po ng panyo ha. Grabe ang tindi ng singaw ng init katropa dahil abot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Ildefonso, Bulacan. Abang abot naman sa 39 to 41 tayo dito sa Metro Manila. Umino po na maraming tubig para hindi ma-heat stroke at stay hydrated mga katropa.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.18 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balitang International hatid sa atin ng Suntone Gold. Likas, subok at epektibo. Isang kilalang security guard ang isa sa tatlong nasawi. Matapos po itong humarang upang maiwasan ang mas marami pang biktima sa naganap na pag-atake ng dalawang armadong minor de edad dyan sa Islamic Center of San Diego. Ayon sa ulat ng otoridad, kinilala ang security guard na si Amin Abdullah. Tanyag sa komunidad dahil sa kanya pong palaging nakangiting mukha at magiliw na pagbati ng traditional na Muslim greeting sa mga dumarating sa moske. Sa ngayon, mga katropa, hindi pa opisyal na sinasa publiko ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng tatlong biktima.
0: Showbiz News.
3: Ang Balitang Showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Suntone Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Sinulit ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang kanyang bakasyon sa Hong Kong Disneyland kasama ang kanyang manliligaw na si Jake Cuenca bago tuluyang sumabak sa med school. Sa kanyang Instagram post, ipinakita ni Rabia ang kanyang sweet photo kasama si Jake kung saan may pahalik pa sa pisngi ang kanyang lalaki. Nabatid na nakapasa si Rabia sa entrance exam ng University of Santo Tomas, kaya naman puspusa na ang kanyang paghahanda. Ang expenses ng medical schooling ni Rabia ay sagot umano mismo ng aktor matapos sabihin ng beauty queen na titigil muna ito sa showbiz para ibuhos ang kanyang buong atensyon sa pagiging isang ganap na doktor. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports naman, katropa, hatid po ng Premium D3. Pinatumba ng New York Knicks ang Cleveland Cavaliers sa isang overtime sa Game 1 ng NBA Conference Finals sa score na 115-104. Pinawalan ni Jalen Brunson ang Knicks score na ginawa niya 38 points sa kanya, 5 rebounds at 6 assists para bitbitin ang kanyang koponan sa Game 2. Nasayang naman na nagawang 29 points ni Donovan Mitchell para sa Cavaliers. Muli namang maghanap ang dalawang koponan sa darating po na Friday. Alas 12:30 na katropa at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong Wednesday, May 20, 2026.
2: Maaari nyo pong balikan mga katropa ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at hanapin po ang ating pong live stream ng XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas! Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa,

0: informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang pumuli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Welcome, welcome po sa lahat ng mga katropa natin ha, na masugid at tagsubaybay ng ating pong programa. Ako po si Doc Michelle Hinas. Kasama rin po natin ngayon ang isa sa ating pong mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Malusog na tanghali, partner, Doc Michelle, at sa lahat ng ating mga katropa, mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, at Mindanao, dito po sa ating regular program, The Secret of Health, na magbibigay po sa atin ng mga ideya, ng mga kaalaman kung paano po natin pananatilihing malusog ang ating katawan at makaiwas po tayo sa mga pagkakasakit.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lang po sa ating hotline 0969-6096545. Kung hindi po ganyan kamasala ninyo pong mga katanungan, ay pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan man kayo ngayon na nakikinig ha? At para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At sa mga nais pong masubukan ang ayon po mga produkto, ay pwede kayo makabili ha sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercy Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng OldDRX at Old Green Pharmacy sa mga Vista Mall po. Ano? Ganun rin sa mga local pharmacy sa inyong pong lugar, ay ipagtanong-tanong nyo lamang ang ating pong mga produkto. At hanapin po lagi ang Tatak Yes to Health ha, upang makasigurado sa inyo pong bibilihin ng mga produkto. Makaiwas tayo sa mga peke at mga counterfeit ng mga product. Pwede rin kayong order sa atin pong online shopping store Shopee ha. I-search lang po ang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin makabili na ating mga product sa lahat po ng Yes to Health Clinics. Meron tayong mga special price sa ating mga visitors sa klinika, no? Lalo na kung ikaw po ay senior citizen. Kaya paki-identify lang ho kung kayo senior citizen para makakuha po kayo ng ating special discount. At kung ikaw naman po ay, syempre, may sakit or may nais itanong, may tinitiis na problema sa kalusugan, pabalik-balik sa gastos, eh pwede nyo subukan ang mga services ng ating wellness clinic. O sa Yes to Health po, may mga program tayo na pwedeng makatulong sa inyo, ano, na angkop po sa individual needs. Meron tayong mga cleansing and detoxification, hindi ko narinig nyo na yun. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, in other clinics meron tayong acupuncture, meron tayong bugok buyang Korean therapy, biosapper at terahertz. Yung isa naman na by schedule, yung ating natutrad, kasama dyan yung hilot hugpungan, na isang makabagong teknik po yan sa pagsasaayos ng problema sa ating kalamnan, litid at kasukasuan.
0: Kaya sa mga naganais po ha, na masubukan ang mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, eh bisitahan lang po ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground

0: 1-877-6120.
1: Ako si Ken. Sa araw at gabi na duty, sa harap ng computer, ay nakakaramdam ako ng panghihina at pangangalay sa aking katawan. Pero hindi ko hinahayaan na lumala at mapunta ito sa sakit. Kaya palagi akong umiinom ng Santon Plus Gold para manatiling malakas ang aking resistensya. Ako si Ken, alagang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Plus Gold Herbal Capsule. Ang number one supplement na pwede nyo pong mabili sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. Ha? Hanapin po parate ang Tatak Years to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin. May nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga inflammatory diseases sa inyong pangangatawan, nakakaranas na ng panghihina ng resistensya ng pangangatawan po ninyo. Inuman na kagad yan ng Santone Plus Gold Herbal Capsule. Sabihan po palagi ng pag-inom ng

0: Tung Plus Gold para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng abdominal problems. Mm-hmm. Okay, ba ay nakakaranas ng pananakit ng mga inyo pong tiyan? Nakakaranas kayo ng mga discomfort sa inyo pong abdominal area? Ayan. Ano ba, Dok, ang kahalagahan at advantages ng malusog, ano? O functional yung ating pong gastrointestinal tract?
1: Ayan. So, napaka-importante kasi una, itong ating gastrointestinal system, tinatawag din yan digestive system, mm-hmm. yan yung pinaka-responsible sa pag-breakdown ng pagkain eh. Pati yung absorption ng nutrients, pati mm-hmm. pagtatapon ng dumi na bahagi din ng ating daily diet, ano? At ito ay napakalaki ng papel kasi kung wala yung healthy digestive system, hindi natin pakikinabangan kayo yung mga sustansyang pwede natin makuha. So, yung sustansya, malaki yung papel para maging healthy tayo at dyan tayo humuhugot ng lakas, di ba, sa mga pagkain na yan. So, ang digestive system, napakaganda ng trabaho niya.
0: Mm-hmm.
1: Kasi just imagine, mula sa bibig natin, nag-uumpisa yung panunaw. Di ba? Yung bibig, nagsisimula yung panunaw dahil yung ating pong pagmuya ay namimix yung pagkain doon sa ating laway. At yung laway, ay may enzyme na kaagad yun.
0: Mm-hmm.
1: O tinatawag na amylase at amylase enzyme na ang trabaho niya, partially i-breakdown yung carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: O kaya mahalaga, kaya pala sinasabi ng mga guru natin chew your food 100 times.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, masticate na gusto kasi nga, pag napahalo sa laway yung carbohydrates, mm-hmm. Nagkakaroon ng partial breakdown.
0: Mm-hmm.
1: O sa bibig pa lang yan, mga katropa ha. Sunod, dumadalo yan, pag nilunok mo na, papasok yan doon sa esophagus. Mm-hmm. Ano? Isang tubo po na nagdadala ng pagkain mula po doon sa ating bibig, papasok na doon sa ating pong stomach. Okay? Tawag ng stomach sa atin, isikmura, ano?
0: Mm-hmm.
1: Okay. So, yung stomach naman, isa itong muscular organ na doon sa loob nun, minimix yung pagkain
0: mm-hmm.
1: na kinakain natin sa ating mga digestive juices.
0: Mm-hmm.
1: Kasi meron pinoproduce yung stomach lining natin na ano, mga juice.
0: Mga panunaw.
1: Na panunaw na ang tawag doon, hydrochloric acid.
0: Mm-hmm.
1: Oo, na yun ay matapang na sapat para tunawin yung mga protina doon sa atin pong mga kinakain. So, pagdating naman doon sa sunod na bahagi ng tiyan natin, para lang mayroon kayong picture, ano?
0: Mm-hmm.
1: Andun yung small intestine. Ngayon, yung trabaho ng stomach, di ba, i-churn at i-mix yung food sa digestive mm-hmm. juice at magkaroon ng partial digestion. So, yung mga katas nun, imagine niyo yung katas nun, papasok doon sa, including din yung mga sapal, syempre,
0: mm-hmm.
1: papasok sa small intestine, na yung nutrients doon sa digested food natin, i-absorb naman, may mga lining yun yung ating small intestine, maliit na bituka, no? Ito ay, they call this lining villi, yung para mga buhok, ano, o balahibo, na siyang may ability to absorb nutrients mula doon sa ating mga kinakain. Then after that process, ipapasa na yung pinakasapal na mm-hmm. na hindi naman na kailangan ng katawan doon sa ating malaking bituka o large mm-hmm. intestine. Where ang end ng proseso sa digestion ay doon na sa ating rectum, papunta na doon sa anus, pinakadulo na yon, na idudumi mo na
0: mm-hmm.
1: yung lahat ng content ng iyong colon na tinuturing na dumi kasi hindi na ito pakikinabangan ng ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Meron naman mga accessory organ katulad ng liver. O yung atay natin, ang trabaho naman niya, gumawa siya ng tinatawag na bile
0: mm-hmm.
1: o abdo, ano, na ang trabaho naman nun is tunawin yung fats, i-digest yung fats para mapakinabangan natin into energy.
0: Mm-hmm.
1: Yan. At yung gallbladder, ang trabaho niya, take note, ay tambakan, parang reservoir
0: mm-hmm.
1: o tangke ng ginagawa ng atay na mga bile.
0: Yan. Okay.
1: Yan. At yung isang accessory for digestion naman na organ, yung pancreas, ang ginagawa naman niya, isang enzyme na tumutulong naman sa panunaw at sa pag-regulate ng blood sugar natin.
0: Mm-hmm.
1: So yun yung picture ng mga organs, how our gastrointestinal system
0: mm-hmm.
1: really works. Kumbaga, napaka maliwanag yung trabaho ng individual organs mm-hmm. na involved sa digestion.
0: Within this system, Doc, sa mga nakapaloob dito sa sistema na ito, ano-ano yung madalas na mga problema na tumatama dun sa mga parte na iyon?
1: Marami, pero bigyan lang natin ng ilang example.
0: Mm-hmm.
1: For example, kadalasan yung dyspepsia,

0: May mga pwedeng maramdaman na symptom during dyspepsia, no? Katulad po ng bloating, parang laging kabag. Yung iba, sobrang pangangasim ng tiyan nila, feeling puno lagi yun tiyan kahit na ikaw naman hindi pa kumakain. May mga ganun eh. Yun ang nararamdaman. At yung iba, pag minsan parang may lumalabas na likido sa bibig na maasim. So that's a sign of indigestion, mga kaibigan. Ano? At yung isa naman, yung tinatawag na heartburn, ito yung pakiramdam na parang mainit yung iyong dibdib. Dahilan yan sa acid reflux. O, ibig sabihin ng acid reflux, yung acid na nandun sa sikmura natin na panunaw ng ating pong mga kinain, nagbabackflow, umaangat dun sa esophagus. So nagkakos yan ng parang heartburn na pakiramdam. Ang tawag dun is GERD. Ano? Na yung GERD, ito ay isang problema na pwedeng dala ng hindi pagkatunaw ng maayos ng pagkain at hyperacidity. Yun yung naglilid doon. Kaya pag nagbabackflow yung acid sa sikmura mo, pataas doon sa iyong esophagus, malaking problema yan. Pwedeng magkaroon ka ng heartburn. So, yun po yun, mga kaibigan.
1: Yan. Sa mga kababayan natin na meron ganito mga problema, Doc, isa pa dyan, yung constipation din pala, Doc. Oh, napakatinding yan din yung problema sa ating gastrointestinal tract, ha?
0: Maraming may ganyan.
1: Oo. Daming nahihirapan niyan, ha? At nagpapasama ng kanilang pakiramdam. Binansagan nga itong constipation na mother of all diseases daw some reason.
0: Talagang posible na kasi alam nyo, yung pagdumi, mahalaga yan para manatili yung health ng ating katawan. Kasi yung dumi na yan, dumi na talaga yun. Toxin yun. Ang constipation po, dumarating yan sa atin, pag halimbawa, ikaw dumudumi, tapos masyadong matigas, masakit, idumi. Yan, pati yan ang palatandaan, ikaw may constipation. Or hindi siya madalas na nangyayari sa tamang frequency. For example, according to study, kapag ikaw daw ay ang bowel movement mo is less than 3 times a week, masasabi ng chronic constipation yun. Kung ang iyong dumi matigas, tapos maliliit, parang dumi ng kambing o kaya maliit lang, parang sinilaki ng hinliliit. Hindi naman ganun kalaki talaga yung bituka natin.
1: Tama daw.
0: So, constipation po yun. Okay? Kung ikaw ikinakailangan mong ubusin ang iyong puwersa para lang makadumi.
1: Yung sabi na, kumakambyo daw.
0: Oo.
1: Primera, segunda, para lang makadumi.
0: Constipation po yun. Kasi kung hindi ka constipated, pag upo mo dyan, walang kahirap-hirap yan. Tama, kaya nga ang pangalan ng, di ba, CR ay comfort room. Pero mukhang discomfort.
1: Oo nga.
0: Paglabas, mukhang nakipag-iyera ka. Ano? Yun. Tapos, yun, pag maduming ilabas. So, ang tawag doon is constipation. Actually, ang isang tao, normal bowel movement, depende rin sa tao. Pero ako, kung ako tatanungin mo, at least mga 2 to 3 times a day na hindi siya matubig. O hindi abnormal yung kanyang kondisyon. Ano? So, bakit? Kasi nga, hindi lang naman tayo isang beses kumakain sa isang araw. Kumakain tayo ng more than 3 times. Kalimitan. Although, dapat nga 3 times lang kasi every 4 hours dapat may pahinga yun siya natin.
1: Tama daw.
0: Kaya lang, alam mo naman, yung modern na mga tao ngayon, every now and then kumakain. So, at least ma-maintain nyo at least 2 times a day. 2-3 times a day. Malaking bagay na huyan sa ating kalusugan.
1: Oo, ha? Hindi po biro, ha? Ang problema na constipation at yung iba pa na mga problema na maaari pong maranasan sa ating gastrointestinal system. Kaya mamaya, Dok, ibabalikan natin ang iba pang dapat nating maalaman patungkol sa ating pong gastrointestinal tract. At lalatigit yung mga pamamaraan kung paano po solusyonan, ha, itong mga problema to upang maagapan at hindi na lumala ang tama nito, ano, sa atin pong mga panunaw, ha. So, mga nais pong mag-text, ha, huwag pong kalimutan or huwag kayong mag-atubili na magpadala ninyo pong mga katanungan. Text lang yan sa atin pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamaselan, ha, inyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutok lang po dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
2: Couple Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santang Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-date. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santang Plus Gold.
2: Couple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Couple Plus.

0: mula noon, kaya nga ako nag-Gold Cell. Salamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, Gold Cell talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa, The Secret of Health. At Doc, itong problema no, sa ating gastrointestinal tract, ano-ano po ang dapat nating gawin kapag meron na tayong ganung mga problema?
3: Ayan, so yung mga idea na to is hindi lang ito para sa parang pinakang solusyon, kundi ito ay prevention din. Pinakang unang consideration natin sa ating dietary habits, yung anong pagkain natin. So, ang pinaka the best, i-embrace natin o gawin natin practice yung pagkain na balance. Pag tinawag na balance diet, syempre meron niyang in a day, ha, hindi naman kinakailang every meal. In a day, at least meron kayong prutas, meron kayong gulay, meron kayong whole grains. Ibig sabihin ng whole grains, for example, sa kanin, di ba mayroong puti, mayroong unpolished. Ang whole grains doon, yung unpolished rice. Ayan, yung mga red rice, ganyan. Meron kayong protina, mga lean proteins, and meron kayong healthy fats. Yan, yun yung tinatawag na balanced diet. Tapos, you need to consider fiber. Kasi alam naman natin na yung fiber, tumutulong talaga sa digestion. Una, pinopromote yung regularity of bowel, at sinusuportahan niya yung healthy gut microbiome, yung mga good bacteria. Kasi alam mo yung mga fiber pala, malaking tulong sa mga ano yan, mga good bacteria ng atin yan.
2: Lang,
3: parang dyan sila humuhugot ng pagkain eh. Diba? Tapos, ang tubig mahalaga talaga. So yung hydration is not negotiable. Kasi yung iba talaga, kung imo-monitor mo lang, kahit nga tayo mismo, pag hindi tayo aware doon sa time na kailangan natin uminom ng tubig, limot natin yan eh. Namamalayan mo, tanghali na, hindi ka pa nakainom ng additional na isang baso ng tubig, no? So you need to do something about that.
2: Minsan lang, Dok, nagkakaroon ng problema on how they intake water. What I mean is, especially sa mga kababayan na yung iba, nakasanayan nila, Dok. Sinasabi nila, Dok, hindi ako nabubusog. Pagka hindi ako nakakainom ng tubig, pagkatapos kong kumain.
3: Ay,
2: yun yung ano ng iba, explanation na iba. Yung iba naman, during meal, doon sila umiinom ng tubig.
3: Hindi
2: malalamig pa naman na tubig ang iniinom.
3: Hindi nga healthy yung ganun. Kasi yung sasabihin mong ipangsasara mo sa yung kain yung tubig. Nakasanayan mo lang yun. Diba? Ay, hindi po yun ang recommend. Actually, kapag ikaw ay kumakain, tapos tubig ka ng tubig, may pag-aaral din na nagsasabi na nade-dilute yung ano yung gastrointestinal, yung ating gastric juices.
2: Oo.
3: O kaya pinaka-the best uminom talaga ng tubig, kung mga 1 hour after meal, wag mo lang kakalimutan. Ngayon, may mga nagsasabi, kumain daw ng maliliit na meal para hindi daw ma-overeat. Pero sa atin kasi, we always prefer yung regularity ng meal. For example, nag-breakfast ka. Kumain ka ng breakfast na sapat. Tapos, mas healthy sa tiyan mo na hindi ka kakain ng madalas. Then, kumain ka ng tanghali, kumain ka ng regular meal talaga. Loaded na meal. Then, walang snack. Ang pinaka-snack mo lang, sometimes prutas or juice, na healthy juice. Then, pag dinner, kumain ka ng sapat doon sa dinner.

0: Network Philippines.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Alauna-uno na sa kahapunan mga katropang oras, hatod sa inyo ng Senthone Vitamin C. Katropa, sa init sa panahon, always protect yourself against sun. Especially, tungkol sa kainit sa panahon, posible ka mga kaniginatawag na itong kanigining subaw. Oo, kanapagsubaw, ganit katropa. Ubusipon, isa na sa pwedeng hinungdan nga, masakit ka mo kung hinangin yung immune system kaya dili pa panalipdan ang inyuhang panglawas mga katropa mo. Nang make sure to choose the right partner on your daily routine. Senthone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health ug kini mapalit sa mga butika nationwide. Labi na sa ato ang physical store nga available open daily except Saturday. And yes, nagapahigayon po ta og free consultation. Pero karong umaabot nga Domingo katropa ha, karong Domingo ha, duha ka Domingo nga wala tay doktor mo nang ibutang sa inyo mga kalendar. Base niya og di mo makabantay ba mo anhi mo dinhi sa physical store nato niya wala ang doktor. So pahibalo sa tanan wala si Doc Bernie anang sumusunod nga Domingo o susunod Domingo pa. Para magpahigayon og free consultation and general checkup. So palihog o ibutang sa inyo mga pahinumdom din ha sa inyong kalendaryo bara din ha nga sunod-sunod din mga ano na po magdungganay o makitaay mo ni Doc Bernie sa Hunyo. Hunyo na kay umuraga wala siya o nasa mga meeting sa kauluhan ni anak. Alauna tres mga katropa hatod sa inyo sa produkto sa Yes to Health Senthone Vitamin C and welcome back sa programang X-Rated.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman.
4: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma. Ako inyong equipment.
2: Promise.
5: Yung coffee na bago dumating yung premium D3 at saka yung Senthone Gold Coffee Mix. Yung pinakauna natin. Ano?
6: Ayan. Okay. Sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiya na magtanong. Ipadali nyo lang yan sa atin po ang text line. Atin po numero 0969-609-65445. At sa atin po ang pagkabalik, sasagutin naman natin ang inyong pong mga katanungan tungkol sa atin pong mga produkto, especially sa Senthone Gold Herbal Capsule natin at patungkol din sa iba pa ang mga concerns ninyo patungkol sa inyong pong kalusugan. Kabalik po ang programang
7: The Secret of Health.
0: Senthone Gold Live Testimony.
8: Ako po si Wendy Roque na taga San Manuel. Dito po lang ako nakatir sa Maynila. Tipo ko San Manuel po, Pabrok Bayanihan. Ako po ay user po ng Senthone Plus Coffee po ninyo. Matagal na po ako nagkitake niyan. Napakaganda po ng dating. At saka po ang ganda-ganda po na aming tulog. Dati po noon, hindi po ako halos makatulog. Dalawa po kami ng kapatid po na ati po. Sinubukan po namin yan, yung Senthone Plus Coffee. Napakaganda po ng dating. At ang sarap-sarap po namin kumain. At lalong-lalo na po yung, subukan nyo po yung Senthone Plus nila na Senthone Plus Gold po. Matagal po akong user niyan. Dati po akong beautician. Minsan po, nagugupit ako. Halos nanginginig ang kamay ko. Parang nahihilo ako. Nung buwat pong gumamit ako ng Senthone Plus capsule po ninyo, napagaling po ako niyan. Pati po ang aking UTI, medyo po gumanda po ang ihi ko. At lalong-lalo na po, ang iniinda ko po nun ay ang mahina kong mga tuhod. Halos po minsan, hindi po ako nakakatayo na dahil po nanginginig nga ako. Yan po ang tinate ko. 3 times a day ko po siyang sinubok. Hanggang ngayon po, user po ako niyan. Kaya po, inanyayahan ko po kayo. Nasubukan niyo po ang kanilang produkto. Napakagaling po. Hindi po kayo magsisisi. Maraming salamat.
0: Senthone Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
9: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Senthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center agent.
0: Senthone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Senthone Gold, Coffee Mix.
10: Sir, ano pong pangalan natin?
11: Wilson Purunis Asoke.
10: Sir, ano pong ma-comment din sa kape namin?
11: Nice. Okay. Matagal ko na rin ito, pero ngayon ko lang natikman.
10: So, first time mo ito matikman?
11: Yes, oo. Privilege nito na kuwan sa katawan natin.
10: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
11: Meron
10: siyang collagen na nagkapike na hindi ka pa maging guwapo. Kasi siya, healthy coffee deals ka sa sangkap nito na collagen nito.
11: Okay.
10: Masarap?
11: Hindi biro, masarap siya.
0: Senthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa,

0: Maganda yung class ng ano, malayo sa mga ano, sa ibang kape, saka vitamins talaga. Okay.
1: Pasok po sa kanila. Sa
0: pasok.
1: Okay, sir. Pangalan niyo po?
0: Jeet po. Jeet Pass yun.
2: Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Cellphone Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Cellphone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Cellphone Plus Herbal Soap. Gamit na! Cellphone Plus Herbal Soap.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika. Clear Skin Beauty Soap.

0: Balik po tayo mga katropa sa ating programang The Secret of Health. Sa mga nais pong magtanong ha, mag-text na po sa 0969-609-6545. Ilagay niyo po ang inyong mga pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Siyempre, ang The Secret of Health ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin ha, para maging malusog at lagi tayong makakaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold po ay isang powerful herbal supplement na mayroon pong pinagsama sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po, kaya wala pong mga side effect mga kaibigan. Ha? Ito po ay mabibili sa atin pong mga authorized dealers. Ha? Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Shopee at sa ating pong Yes to Health office sa Quezon City. Sa mga gusto pong maka-avail niyan sa ating pong mga wellness center, puntahan niyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health wellness clinic sa Quezon City ha. Sa mga mayroong inquiries diyan, pwede kayong kumontak sa kanila pong numero 0969-627-1262.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Sa mga kababayan po natin dyan ha, na nakakaranas ng iba't ibang problema sa kanila pong gastrointestinal tract, huwag kalimutan na uminom ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and especially yung premium D3 natin. Mm-hmm. Ang premium D3 doc, meron din yan siyang benefits ano, sa atin pong gastrointestinal tract mga kababayan.
1: At huwag din kalimutan ang Santon Gold Herbal Tea, isang uri ng tsaa na ginawa para sa benepisyo ho natin sa ating pong tiyan. At ganun din, makapag-detox tayo at makapag-hatid sa katawan ng mga mahahalagang phytonutrients ano, para sa iba't ibang benepisyo. Kasi may mga tao na they prefer tea. Mm-hmm. Ha? Kaya nilabas po ng Yes to Health yan, yung Santon Gold Herbal Tea, na pwede nyo pong araw-arawin, no, mga katropa.
0: Yan. Mga produkto po na yan ay mabibili po ha, sa mga drugstores, mga pharmacy na nandyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, Doc. Meron po nagtanong dito. Si Jeff po ito ng Batarasa. Ano po ang pagkain ang dapat kainin kapag may acid reflux at ano rin ang dapat iwasan?
1: Yeah, pag may acid reflux, kailangan tayong kumain gaya na pinag-uusapan natin kanina ng mga whole foods as much as possible. More vegetables, more fruits. Iwasan yung mga mamantikang pagkain. Iwasan yung masyadong pagkain ng mga karne kasi mahirap tunawin yan.
0: Oo nga.
1: Ganyan. So, more on plant-based talaga. Tapos, kinakailangan, huwag ka muna magso-soft drinks, huwag ka muna iinom ng mga inuming gaya ng ala kasi actually lalala yung problema kapag ganun.
0: Mm-hmm.
1: Yung iyong magiging habit. Take more water and huwag mag-overeat sa gabi.
0: Mm-hmm.
1: Isa yun sa pinakang trigger. Eh. Yung paggabi, bago matulog, kakain ka ng sandamakmak.
0: Midnight snack.
1: Naku yun ho. Alam mo kung bakit? Mm-hmm. Doon sa pinag-uusapan natin nga about sa sleep cycle, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Doon nakalagay na sa mga info na pinag-uusapan natin na kapag gabi, kung bakit hindi natutunawan ang tao kapag kakain ka ng midnight, kasi hindi na nagda-digest ang tiyan ng ano eh ng tao ng ganung ka-efficient sa pagtulog natin. Mm-hmm. Nag-slow down ang function ng ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: O kaya yung tiyan mo, yung kinain mo, mapapanis yun.
0: Tama daw.
1: Magkukos yun ng extra acidity sa inyong tiyan.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: O, yun yung reason doon.
0: So mga kababayan natin ha, itama natin yung the way kung paano tayo kumakain, yung timing, yung dami ng kain natin, at the same time yung quality ng kinakain natin. Mm-hmm. Dapat isakto natin yan siya, i-modify natin, at i-program po natin.
1: Kaya nga alam mo, yung kung titingnan mo yung dinner, ang pinakang late dinner na talaga dapat is actually 6 to 7 PM. Kung titingnan mo nung unang panahon, kung yung kanilang dinner, iba nga maaga pa, naghahaponan. Kaya nga,
0: hapunan.
1: Oh, kasi hindi yun gabi.
0: Hindi gabihan.
1: Kasi mas malawak pa yung time to digest your food before bedtime.
0: Oo.
1: Oo, yun yung ano po ng mga kaibigan ha. Kaya Kung may problema kayo sa inyong tiyan, huwag nyo nang palalain sa pamamagitan ng pagkain ng napakarami at napakalit sa gabi.
0: Oo. Minsan naman kasi, or madalas, Doc, kapag ka hindi ka nakatulog ng maaga, eh doon ka nakakaisip kumain.
1: Ay, tama.
0: Vice versa din yan, ha? Kapag naman kumain ka ng madami bago matulog, eh, hindi ka rin makakatulog kaagad.
1: Oh, kasi pag naalala ko lang, ano, pag daw hindi ka natulog ng maaga, na-stimulate nito yung hunger hormone mo. Kaya talagang di ka makakatiis sa totoo lang. Parang yung kwento ng kaibigan ko, eh, narinig daw niya yung isang ano na, pag gusto matulog ng masarap, makinig ka sa sound ng ulan. Pero parang ang naririnig niya daw, parang nagpiprito. Nagugutom siya. Sabi ko, napapag-alaman dyan kung anong hilig mo, ano? Pagkain. Na-try mo na ba matulog ng gano'n? Yung may pinakikinggan kang ulan?
0: Music?
1: Yung tunog na, try mo yung ulan, especially yung tin roof, talagang parang kang lalamigin kahit mainit pag naririnig mo yun. Yung gano'n. Eh sabi niya, hindi eh. Iba yung interpretation ng utak ko, parang piniprito
0: eh. Iba yung naiisip, ano?
1: Ayan.
0: Okay, ito Doc, another inquiry. Doc, meron po ba kayong program na pwede i-recommend? Kasi ako po ay may matinding constipation. Halos 3 days bago ako makadumi.
1: Ay, naku.
0: Jane De La Cruz from Sariaya, Quezon.
1: Ayan. So meron sa Yes to Health Clinic. Kung may time ka, Sariaya, pwede kang pumunta ng Batangas City. Ano?
0: Ayan.
1: Kasi actually, yung colon cleansing, mga colon detox protocol, kompleto tayo sa Yes to Health. Oh, kaya pwede namin kayo mabigyan kung bibisita po kayo sa Yes to Health Wellness Clinic sa Batangas City. Nandyan po tayo para sa mga consultation.
0: Eh, Doc, inquiry from our listeners. Ano? Doc, nakakalis po ba ng manas ang Santon Plus Gold? Stroke po kasi ako, half stroke, 4 years na po. Maraming salamat po. An po ito ng Batara sa Palawan.
1: Ituloy nyo po. Uminom po kayo ng Santon Plus Gold kasi ang pamamanas kasi, ang ibig sabihin po niyan, kasi water retention, edema, ay hindi po nagiging simple yung pagbabalik ng tubig o pag-circulate ng tubig sa ating katawan papunta doon sa ating kidneys.
0: Yan.
1: O, nangyayari yan kapag ang tao may problema sa kidney or minsan may problema sa puso. Yung water retention, isa yan sa nagiging problema. Minsan nga, kahit buntis lang eh. Namamanas eh. Pag lalong lagi nakatayo eh. So, ang gawin nyo po ganito, habang nagtatake ng Santon Plus Gold, kasi I think, pag uminom kayo araw-araw ng Santon Plus Gold, papalakasin niya yung organ responsible sa pag-control ng pamamanas. Kasi yun lang naman ang purpose, eh. Hindi naman yan gamot sa manas eh. Kung baga target ng Santon Plus Gold, i-energize yung part ng katawan that is responsible for controlling yung balance ng fluid. Suggestion ko rin sa inyo para matanggal yan at matulungan, itaas nyo yung paan ninyo, parang i-elevate nyo ng at least mga 2 to 3 inches na mas mataas sa puso mo. Diba, nakahiga ka, ito yung dibdib mo. Taas mo ng mga 2 to 3 inches para naturally, through gravity, matulungan na ma-circulate yung blood with that water dun sa inyong kidneys, sa inyong buong katawan. O, kasi yun yung isang technique kasi na pwede mong gawin para ma- kasi yung pamamanas, ano rin yan eh, gravity din ang dahilan eh.
0: Tama daw. Oh.
1: Lalo mahina puso mo, mahina yung kidney mo. Hindi na nahahatak ng mabilis kasi because nasa lowest part na ng katawan yung binti natin.
0: Oo.
1: Oh. Ganun pong gawin. Ito, strategy din is balutin nyo yung namamanas na binti ng tuwalya na binasaan nyo ng malamig na tubig. Isusok nyo yun tapos irarap nyo doon sa namamanas. After 30 minutes, tingnan nyo, nangungulubot na yung ano, yung binti nyo, yung paan ninyo kasi na-pull out na yung tubig na nadala na sa tamang location. No?
0: Yeah.
1: Ganun po yung gawin po ninyo. Pero, yung pag-take na Santon Plus Gold, makakatulong ba? Yes, definitely. Makakatulong kasi sustansya po yun.
0: Yun, okay. Eh, Doc, another inquiry. Ano po ang first aid kapag matindi ang pangangasim ng tiyan at umabot po sa dibdib ang sakit? Anong mga tea or juices po ang magandang inumin bukod sa Santon Plus
1: Gold? First aid mo is salty water. Kumuha ka ng tubig na maligamgam, lagyan mo ng konting rock salt, then inumin mo. Alam mo kung bakit? Because sodium interacts sa acid. Pang-neutralize yung mineral na yun eh, doon sa mga acids natin, yung mga sodium. So, kaya diba, minsan, pag may maasim na mangga, mm-hmm. ano nilalagay mo? Asin.
0: Asin.
1: So, kung wala namang warm water o lukewarm water, yung konting salt, ilagay mo lang sa dila mo.
0: Mm-hmm.
1: Patunawin mo lang sa dila mo, mm-hmm. then swallow it konti-konti. Mapapansin mo yung tiyan mo na nalilesen yung pangangasim.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pagkain ang sagot sa pangangasim. Mm-hmm. Lalo yan. Sa una, parang, oy, okay, nabusog, nawala. Wow. Pero pag eventually, maya-maya, mas matindi yung pangangasim mm-hmm. ng tiyan mo. Kaya nga tawag ko dyan, never-ending cycle eh. Mm-hmm. Kaya ang pinaka-the best mong gawin is, yun, yung mga tinatawag natin mga life hack.
0: Mm-hmm.
1: Either lukewarm water with a little salt or yung salt ilalagay mo sa dila mo.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang isang way. Then take water.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun lang yung pwede natin gawin na hindi mahihirapan lalo yung tiyan natin.
0: Tiyan natin, oo. Lalo sa mga iba na talaga na mimilipi sa sakit ng ano, para nakita sa mura nila.
1: Yung iba nag-recommend ng milk.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang milk is actually protein.
0: Mm-hmm.
1: Yung gastric juice is to digest protein.
0: Mm-hmm.
1: Pero for some people, hindi siya effective, mm-hmm. hindi siya advisable.
0: Yung iba, mas lalo na kasi.
1: Yes, oh. Parang temporary relief lang siya.
0: Oh. Eh, Doc, another inquiry. May narinig po ako, Doc, na pwede daw ang calamansi juice kahit acidic ang tiyan. Totoo po ba yun?
1: Eh, totoo yun. Yun yung iba na mm-hmm. naguguluhan sila. Bakit? Oh. Maasim na nga, bibigyan pa ng maasim.
0: Acid
1: na
0: yun, di ba?
1: Actually, yung calamansi, any citrus is part of acid family of fruits.
0: Mm-hmm.
1: Take note of that. Pero pag pinasok mo yan sa tiyan mo, alkaline yung function niya.
0: Nature niya.
1: Yung nature niya. Mm-hmm. Kaya ang ginagawa namin, for example, may hyperacidity.
0: Mm-hmm.
1: Pagising sa umaga, empty stomach pa ha, wala pang anything na kinakain, iniinom.
0: Mm-hmm.
1: Warm water with, hindi kailangan maraming kalamansi eh. Kailangan mo lang at least mga 4 to 6 pieces of kalamansi. Piga mo sa tubig na medyo maligamgam.
0: Mm-hmm.
1: Bakit maligamgam? Kasi yun yung temperatura na madaling natotolerate na ating tiyan. Ano? Then take it empty stomach. Mapapansin nyo, kahit acidic kayo, nag-i-improve kayo.
0: Mm-hmm.
1: Yan yung wonders of using lemon. Meron nga kaibigan, doktor, sabi niya eh, actually, sa isip ko, talagang kontra ako eh. Pero, dahil sinabi mo, trinay niya talaga, challenge niya. Totoo yung sinasabi mo, sabi niya. So, because may mga bagay na minsan kinatatakutan natin na hindi natin alam yung pala yung simpleng solusyon. Basta inumin mo ito ng walang kahit na ano ha.
0: Mm-hmm.
1: Yung kalamansi, lagyan mo lang sa maligamgam ng tubig. Huwag mo nang lagyan ng kung ano-ano asukal.
0: Ay,
1: lalo nga nga si manchan mo. So, in its natural form, yun yung way. Pero mm-hmm. hindi ako nagsasuggest na damihan mo masyado yung kalamansi. Mm-hmm. Just 4 or 6 pieces.
0: Mm-hmm.
1: Enough na yun. I-challenge yung sarili nyo. Baka sakaling makatulong po sa inyo.
0: Yun, no? Pwede rin yan, Dok. Paunang lunas, ano? Sa mga nangangasimasik mura nila. Nakakatulong yun siya to balance the acidity sa atin pong stomach area.
1: Kasi ako, hindi ako takot sa kalamansi pag alba inatake ko na hyperacidity. Hindi ako takot sa kalamansi. Mm-hmm. Kasi I know na hindi yung nakakasama.
0: Okay, ito Doc, another inquiry. Pwede mo makahingi ng address nyo sa Batangas para makapunta po ako sa clinic nyo. Dito po ako sa Padre Garcia.
1: Ayan. Simple lang home, puntahan nyo ating Yes to Health Wellness Batangas City. Located po kami sa City Mart Kaido Plaza.
0: Mm-hmm.
1: Diyan po sa Barangay Kalikanto, Batangas City. Kung baga, pagpasok nyo ng, di ba, galing kayo ng, di ba yung Bulbok area doon,
0: mm-hmm.
1: yung sa may flyover, papasok na kayo ng bayan, kakaliwa doon. Dire-diretso lang, hanggang sa makarating kayo, yun ang kauna-unahang mall.
0: Mm-hmm.
1: Sorry, na nasa bandang kaliwa.
0: Mm-hmm.
1: City Mart, Kaido. Kasi City Mart na yun, dati Kaido Commercial Center yun. Kasi sa una-unahan niya, nandiyan na yung Pure Gold, nandiyan na yung Walter Mart, no? Mm-hmm. Pero doon sa City Mart Kaido, nandun po ang Yes to Health. So pagpasok nyo doon sa hallway na malapad,
0: mm-hmm.
1: dire-diretso lang kayo hanggang likuran.
0: Yeah.
1: Yeah, may signage na kami doon sa parking area, nandun yung Yes to Health. Every Thursday po mm-hmm. ang inyong linggo doon. So pag gusto nyo pong kumonsulta, mas better meron kayong appointment. Ang contact number natin 0962-349-1256.
0: Mm-hmm.
1: So, puntahan nyo po doon. From 9 a.m. till 5 p.m. Bukas po yung ating opisina po doon. Linggo hanggang Biyernes.
0: Mm-hmm.
1: Pwede kayong bumili ng ating pong mga produkto. Then, ang consultation natin doon sa inyong likod Thursday.
0: Mm-hmm. Ayun, sa mga kababayan natin na gusto pong makapunta at makabisita sa atin pong Yastral Clinic dyan sa Batangas sa City Branch po natin, ha? Eh, Doc, another inquiry. Doc, ask ko lang po, bakit po ang pakiramdam ko ay mabigat sa aking mata para siyang maga. Salamat po.
1: Maga, baka maga talaga. Oo. Mabigat, ano? May mga ganun, alam mo yung mga puyat, pagod ang mata. Yung pakiramdam mo lagi kang puyat, baka po dry eyes kayo. O yung, alam mo yung laging ang mata irritated? Dry eyes yun. Ang dry eyes ay dahilan sa sobrang stress ng eyes natin. Mm-hmm. Yung sobrang pag-gadget, sobrang stress ng eyes, eh pwede mag-cause ng dry eyes yan. So masakit talaga yun sa mata para magayang mata natin. So ang gawin po ninyo is try to sleep longer. Okay, okay, magpuyat na magpuyat. Mm-hmm. Iwasan ang sobrang pag-gadget, okay? Para maka-release ng stress ng inyong mga mata. Mm-hmm. Kung hindi pa rin nawawala yan, magpa-check up na kayo. Punta kayo sa ophthalmologist para malaman ang kondisyon ng ating mga mata. Kung supplement naman na makatutulong, meron ng Yes to Health. Yung ating Vision X Plus. So, na meron ng ano yan, ha? Apat na sangkap. Kumbaga, lamang na lamang na to, eh.
0: No.
1: Merong zeaxanthin, may lutein, may vitamin E, may beta-carotene pa. O, di ba? Sulit. Yung isang supplement na bibilhin nyo, apat na ang pwede nyo pakinabangang sustansya.
0: Ayan, ha? So, mga kababayan natin, Vision X Plus. Yung lani iba na gusto nyong mapangalagaan yung healthy eyesight, huwag nyo nang hintayin na lalabo yung mata po ninyo bago pa kayo iinom ng Vision X natin. Ano? Inuminom na po ito araw-araw dahil aminin man natin sa hindi, sino bang tao ngayon na walang cellphone? Sino bang tao ngayon na hindi exposed sa mga air pollutants, mga nakaka-irritate sa ating mga mata?
1: Ano? Lahat. Kasi lahat kakambal talaga na ng buhay natin yan.
0: O, kaya kinakailangan natin ngayon kung paano natin poproteksyonan yung mata natin gamit itong mga antioxidants po na ito, mga katropa, mga kaibigan. Ha?
1: Every now and then, naka-check tayo sa cellphone kasi yung business, yung ating any part of our personality. Hindi mo mapapansin, halos naka-tie up na doon sa ating nandun mobile phone natin. Kaya ang kailangan na lang, hindi maiiwasan yun, hindi naman na luxury ngayon ng mobile phone, talagang parte na yun ng ating kabuhayan, eh. So kailangan mo lang talagang proteksyonan yung ating mata. Tama yung Vision X Plus, kumain ng mga masustansyang pagkain for the eye, at as much as possible, if we can limit, bigyan natin ng limitations din. Para
0: pahinga din natin yung mga mata natin, ha? Doc, may nagpahabol ng katanungan. Ano po ang enhancement para sa mga lalaki?
1: Enhancement ng ano?
0: Enhancement. Enhancement ng pagkalalaki. Meron tayo niyan. Turbo food supplement for men. So, para ma-enhance yung atin pong performance sa mga kalalakihan, ha? Ito, Doc, hindi lang naman para dun sa sexual purpose natin. Ano? Actually, very broad ang effect ng turbo sa pangangatawan natin. In terms of energy ng ating pangangatawan, blood flow or blood circulation ng katawan natin, nakakatulong po siya ng malaki, mga kaibigan. Ano? So, not only for that purpose, marami pa yung mga epekto niya na naitutulong sa katawan ng isa pong lalaki, mga kababayan, ha? So, subukan niyo po, Turbo Food Supplement for Men. Yung tatanong, Doc, pwede ba yan sa merong high blood, merong diabetes?
1: Oo naman.
0: Yung turbo natin.
1: Kaya nga effective yung turbo kasi ang bukod sa hormonal effect, may benepisyo din siya sa daloy ng dugo.
0: Yan,
1: Yun kasi yung sekreto kung bakit maraming mga lalaki ang kahit na gusto, umaayaw na si...
0: Wala
1: na. Si Junjun. Kasi nga, minsan, pag diabetic ka, syempre, apektado din circulation mo. Pag high blood ka, ganun din. So, pag nagtuturbo dietary supplement ka, yung sangkap nun, yung maka-inklabuwas ka, isa sa benefit nun po, pagandahin yung daloy ng dugo na hindi nagbibigay ng burden sa ating puso. Kasi yun yung kinakatakot ng iba. Baka naman ma-heart attack ako niyan. Kasi, hindi po, huwag nyo i-compare to sa iba. No? This is natural herbal extract na completely categorized as food supplement. Pag food supplement, pagkain lang yan. Pwedeng merong specific na benepisyo sa atin.
0: Yung iba kasi, Doc, it forced your heart area as well as your blood vessels, ano. At the same time, ini-stress niya yung mga ano, mga kaugatan sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya ng iba daw nakasubok na ng ano natin, Turbo Food Supplement for Men. Iba yung experience nila, ano, compared dun sa iba na nakasanayan nila or nagagamit nila na male enhancer, ano. So sa mga susubok ha, ng ating Turbo Food Supplement for Men, available yan sa mga butika din, pagtanong-tanong nyo. As well as sa atin pong online shopping store sa Shopee at sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center.
2: The secret of health.
0: Paano po mga kaibigan, mga katropa, ano ko? Napakabilis ng oras natin, Doc. Makakipahabol ka pang mensahe, Doc.
1: Siyempre, maraming salamat mga kaibigan sa inyo pong pagsubaybay sa ating palatuntunan. And see you again tomorrow. Sa programa hong ito. At sana nakapag-iwan tayo ng makabuluhang impormasyon sa inyong lahat. Maraming thank you. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Maraming salamat po sa lahat ng mga katropa natin na lagi nakaantabay, ha, nakikinig sa atin pong programa. Patuloy pong makinig at sumubaybay sa atin pong mga programang ito, ano, para mga kalap ng samot-saring kalaman para sa atin pong kalusugan. Sa mga tumatangkilik din, atin pong mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa kalam po ng aming CEO na si Doc Remilito, oy, ako po si Doc Michelle Hinos, pansamang nagkapaalam dito sa atin pong programa. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa

Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Zeto, Sis Roselyn Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas, ug Mega Gamanu Chapter. Long

0: sa Clarexa na
1: exciting!
2: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya-saya.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
1: Kaklare. Sana.
2: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1 Davao City.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: X-rated sa XFM. This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sa
2: ako si Don, sa kamaestra.
3: Maka-ulcer po.
2: Nag-research ko on sa'y maayo, nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na yun kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kutukutok.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon

0: Kay og soya, ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuo pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malugay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan matok sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi ipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr.

0: ni nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Yahoo! Turbo food supplement for men.
2: Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearm. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga pani,
4: mahamis nga kutis.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: XFM. Ora sa XFM, Cebu Philippines Standard Time. It's 1:48 in the afternoon. At mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santhon Plus Coffee Mix hapon na. Ting pangapinasad. And I'm sure nga some of you looking for the best coffee that you would partner sa kainis sa panahon.

I would recommend Centone Plus Coffee Mix. To good kay, adun na say soya powder. High in fiber, high in protein, lactose-free, and of course, dili siya low in saturated fat siya katropa. So sama na ako nga nag-monitor karon sa timbang kay ni Boss Ok og Kalit. Alaan, madyo kong mabdus ani eh. Pero dili mag-uol ha. Kung gusto mo nga mag-loam, divert mo sa inyong diet and then nagpangita mo og mga coffee nga dili tasog sugar, the only way or the only thing that I could suggest is our product. Kung nailain ang ato ang Centone Plus Coffee Mix. Adun ay malunggay, soya powder og mangustin. Dili lang makatabang sa inyong diet journey. Again, disclaimer, dili siya pang papayat but it could help. So mga nasa healthy diet routine ha, dili ka ng drastic ang pagpapayat. Alam ko gusto nilang slow but surely and they were so careful with the food intake labi na sa ilang coffee game. O nang Centone Plus Coffee Mix nang pinaka nanambal pa. Katropa magsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa imong kinatawo. Ngay sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ako. Basga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.

0: Yes, DJ. Nakasala ko sa kumbana. Kahibaw ko nga doon na mo'y ideya, pero mas maayo nga inyo ning madungga na nga kong sugilanon. Aron gud inyong masabtan, ingnon ko ni ini pagsugod ang akong X-ray sa drama.
1: Ganun ka raman ka?
2: Oh, sino?
1: Ganina rin ko nangita ni mo. Ganina rin si gigila kang bata. Kaya nangita ni mo.
2: Kuan? Miyadto lang ko silang mama.
1: Miyadto ka nga walang gali mananghit?
2: Kuan?
1: Nag-usap ka dito?
2: Nanghuam ko kwarta.
1: Usa?
2: Pasaylo ako, Gino. Pasaylo ako nga miyadto ko sa amo nga. Tawagan ni mananghit mo. Pasaylo ako. Hain naman ang bata.
1: Nakatuog na sa pasigay kinilak.
2: Ariyon ko ang bata.

0: balik sam trabahuan eh. Ay. Sao mo na to ini? Wala ba tayo bugas ano nung agon?
1: Ay.
0: Gisungog mong bitas kapalaran?
1: Oh. Wala ka o kuchino.
0: Asam ka?
1: Ado ko silang mama.
0: Usa?
1: Manggilihin siya ko dito.
0: Di na.
1: Ako rin bahala dito. O sige, hindi ko magdukay.

0: Gino, pasaylo ako. May nagkaw ko kanina alas 10 pa sa buntag ko niya. Karun, nauli ko alas 11 sa tungang gabi eh. Pasaylo ako ha. Saon nga, nagsiril-siril man ko pangita o kwarta gud.
1: Dina.
0: Pasensya na gid kaayo.
1: Onya, nakadaka ka kwarta?
0: Oo. Nakahuam ko og 800 di man ang Arlene.
1: Mau ba?
0: Oo niya. Diin man mo'g inyong gikaon kanina. Karun.
1: Ta, nangutang na may una sa ilan ng sabil? Gihangyo na ko og malang bayran?
0: Mau ba? Ang bata.

0: Zino? Lagi laka?
1: Nay.
0: Abinakong natuog na ka. Naghilak malagi ka.
1: Anikaso. May kaso.
0: Say, may kaso? Nano man ka? Sultihiro good ko?
1: Asinsya na day, ha?
0: Oh. Ano na nga yung magkagli?

0: Natagbawan na to. Mag-isod magalita sa pagkaon katulis sa kadlaw.
1: Gino, ayokot paguna-huna-ana. Natural raman ang muabot ka sa pagpuyo sa magtiayon ang pagsuway ngayon, ani. Ang bugtong lang natong buhaton na maghinugtanay ta sa atong mga bakos. Magtambayayong tanga maluwas ning problema ha karon. O di ta magpakuha sa paglaom. Haba, Gino?

0: kaayo ang among pagpuyo ni Gino. Ambot ba, DJ RC nga? May laing nato bang o nagsagubang lamipirami sa kapait? Sa kung saon na mo o kayod, pero maglisod yun ni. Bugat kaayo na ako ang inadlaw-adlaw. O bisan unsa na lang ang musulod sa akong huna-una. Ugo sa kaadlaw, maukini ang nahitabo.
1: Dina, swerte kay kasi mo banas ha?
2: Ha?
1: Tungod kay bisag ingon ana rang inyuhang naapot.
2: Ngiwa mo'y, wa mo buligis, grasya pa.
1: Pero naning kamot siya.
2: Hingkamot siya maayo, arong makakaon mong tulo.
1: Diba, nagtrabaho siya gikan sa Lunes hangtod sa Sabado.
2: Nya matag Domingo,
1: magluto og saging pinirito. Aron isuroy, aron makasapi. Onya di pagyod laagan. Naari gyud sa bypermi ang naong.
2: Ay,
1: naonang swerte ka ika nga nakaangkon kaniya.
3: It's 2 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday 8 to 9 p.m.
4: X-rated.
2: Tungod kay nagdako man ta nga pobre. Anak, kung mahimo pa lang nga kita mahawa sa kalisod, ato na nang gibuhat. Pero unsaon ta man, kuto bra kita din he.
4: Ma,

0: may problema?
1: Oh, wa lagi. Wa. Dong, malakaw ko ha. Ado ko silang mama.
0: Mag-usap ka dito.
1: Doon na lang ko importante ang ato.
0: Oh, sige. Lakaw. Kaligo na. Puno na tong upat ka container. Nasawra naman to na ako. Kaligo na.
1: Oo, dong.

0: tali mo tuyo na ko.
1: Undang-undang ni natong atong pagpakabuang limwal.
0: Lina.
1: Nakonsensya na gyud ko sa kong gibuhat. Nakonsensya na ko. Gibuang kong akong bana nga wag bisag gamay nga nahimong sa. Aron mo hinungdan nga magpakabuang ko sa lain.
0: Dina, ayaw ko kong inaana.
1: Nakahukom na ko. Natapuso na ni nga itong relasyon.
0: Dina.
1: Pasaylo ako, Lemuel. Sakit man. Tumod kay ang kunon ko. Mahal ti ka. Ikaw ang una na akong nauyab. High school pa lang ta. Pero sayop ni. Unfair kayo ni sa akong bana. Maong tapuso na nato kining atong pagpakabuang.
0: Dina.
1: Pasaylo ako, Lemuel. Pasaylo ako.

Nabuhat gid na ako ang pakigrelasyon ni Nimuel o ni Limuel. Tungod lang sa kwarta. Kaya tagan man ko niya. Pero wala gid ko mahigugma niya. Yes, DJ. Nakigilawas ra ko kay Limuel aron. Aron na ako'y mahatag ng kwarta sa akong pamilya. Kanya karon kay na konsensya naman kaayo ko sa akong bana. Maong ako siya ang gibuwagan. Kapag may bahag siya na kung makibuwag ko niya, iyang sultihan ng akong bana sa among relasyon. Huwag mga dakong problema na ako karon. Kay dili ko gustong maguba ang among pagpuyo. Bisan pa man, DJ, nga nagpait mi, dili ko kayang makibuwag sa akong bana. Nabuhat lang ko kadto tungod kay kaya ko'y laing kadangban. Wala ko'y laing sulbad sa problema na mo isip pamilya. Labi na sa isgutan ng kwarta. Sakto bang akong gibuhat? Natungod lang sa kawad-on? Nakigrelasyon ko sa laing lalaki. Angay bang anakong sutihan ang akong bana? Angay bang mamatinud-anon ko niya sa akong nabuhat? Saon ako pagpangalikawas o paglingkawas ngadto kang Limuel? Ubasig iyag yung itsumbong sa akong bana kung makigbuwagid ko niya, DJ. Unsaon ako, DJ RC? Unsaon manggid na ako og luwas niining akong problema? Inyong suwat magtatampo. Dina.

0: Ayun na nga. Hirap naman nun, Ate Dina. Lisuda, sa imong problema, oy. Malisdan mo sa tagtambag, ani. Anyway, may pagpaminaw ka ron. Ibuok XFM stations sa Visayas, sa Mindanao. Sa mga nagpaminaw ka ron diha sa may... Shaman, hello po. Ayan naman tayo. Eto na naman tayo. Kailangan na naman ng advice ng katropa natin. Oo, saraman sa ni sila good way. Magpadara man diligsuot para mapublimata. Kanang ganahan na mo tambag. Ako di isa ko mo tambag. Ako sa nang istadihan ako mo tambag din hi aron dili ko masayo. I should be very careful when it comes to my advices. Kay basi niyag sundun ganin yun, diba? Ako mag-binuang-binuang ko din eh. Ako pa inyong pasangin lang. May ngunay mo nga, mama, tigi-checka. Ha? Mama, tigi-checka ni Chaneta. Pero again, Miss Dina, kung ginag-ingon nun, napoy mo ingon ng uban o nga. How can we judge people sa ilahang mga decisions sa kinabuhi when we don't know kung sa ilang mga choices? Sa Bisaya pa, kay Bisaya o naku, aron makasabot yun ang tanan. Unsao na to pagusga ang tao sa unsa ilang kahimtang karon kung wa mangayta kabalo sa ilahang mga options, piliunon. Isa-isa ra mong tawag, uy, kay isa ra akong technician ba? Maying hapon sa mga naminaw, salamat di ay. Pwede mo manawag, huwag mo tambag, nakasubaybay mo sa ato ang X-rated. Hello, maying hapon.
1: Hello, maying hapon.
0: Alam ko na, si James to. James, marami tayong caller at this moment sa sunod-sunod. So, ibigay mo na lahat, James. Bigay mo na.
1: Di ba nangyong pa naman sa kung angay, bali nga

0: na. Mas matuhunan na lang niya.
1: Bago kayo mong gawas, sige na, no?
0: Total kay kung mga ultimantong sa dili, muabot naman niya po na may mawala
1: yes. Mo po. Walay aso nga makumpong.
0: Hindi sinita nga. May bala ni... Kung siya ba na ka na, siya gibus mo ang masulti.
1: Correct. Oo. Mas maayo nang gikan sa iyang ba-ba, di ba?
0: Mas maayo good. Kasi may bawa pa sa lain, iya dumagan pa yun. Mas
1: yes, oo. Lisod kay na.
0: Kaya and, mas maayo man itong siya gibus mo, si Duna gibus mo, ang mukumpisyal nga to sa iyang bala.
1: Unsa may maingon ni mo, James, sa iyang mga desisyon sa kinabuhi? Unsa may maingon ni mo sa iyang desisyon nga? Nabuhat lang doon niya tungod sa kwarta.
0: Sabagay, dili man tapudong nga mag-judge good, no?
1: Correct.
0: Kay, kuhan man. Pero, unta, nagyan pa man dito itong mga pamagay ganun ta DGRC nga.
1: Katuloy, pinakadali para niya, guro.
0: Oo. Nagyan pa man dito itong mga pamagay nga ilang magamit. Ako nang ingon nga lamang mabuhi sila. Dili kay ibaligya, ganyan yan. Mismo, ngayon ka kalingong lawas, good.
1: Diba?
0: Nagdang mga legal na mga pamagi na bili na kinanglan nga ikuan pa yung to. Ay, kadagang mga angin itong pangitaan ng mga pamagi. Labang mabuhi lang tapos taga sa legal ang pamagi lang yun.
1: Correct. Anyways.
0: Sampung. Pwede siya mga labada, et cetera, et cetera. Masakay ang importante lang yun magpakabuhi ta sa kanang mga butang mga kanang nagasubay ganito sa kabubuton sa ginuokod. Nabutang yun kay imuha pag yung ipakasadaan pag yung mga bala nga wag yun nagbuhat o mga butang na makasupag sa kabubuton sa tagbuhin na Diyos.
1: Alright, thank you katropang James. Kaya kay salamat sa imuhang kuan diha ha, sa imuhang bulawan ng mga opinion og suggestion dito ngadto kay Dina. Hinaot ko nga naminaw karon Dina og katropang James, thank you katropa mo.
0: Exciting.
1: Kana, di ba?
2: Exciting.
1: Ate isa ka caller paspas aton nining ko anon. Aton din ditsuditsuhon. Mga katropa, okay na katropang Doc JJ. Hello po, maayong gabi. Gabi? Naunsa man ko, uy.
3: Hapon, uy.
1: Paing hapon, of course.
3: Hi, Dina Inak. Kinita, guapa. Ang pagkakal.
1: Yes, it's me. Hello po, may pagpaminaw. Hello, Miss M. All the way from Dalaget. Grabe naman yan ako mga listener, uy.
3: Grabe ka update.
1: Grabe. Sige, kaaron dali makasulod ang ubang caller sad nato diretso ana agtubag ang problema niya.
3: Adi manggod kay ang tao manggod way kontento sa kinabuhi. Gusto sila ag instant money. Nya ang intention ba ya nagsulod-sulod nato.
1: Yes, ana ara din agungong sa dalan.
3: Ang makuha na itong leksyon sa mga asawa nga, tagal nang kita magpa-estro. Oh, dili ko asawa, ha?
1: Bobay.
3: Mag-kogi lang ka.
1: Ay,
3: mabot na mag-inandas siya kay ginaingan ba yan, ha? Giyok tao kay tabangan ko ikaw.
1: Yes.
3: Ayaw pa kan, talin sa imong unod ang imong mga anak kay bati. Did kay na labi nagmaybawal nga kung dagko na sila.
1: Pero kuan man sad to ma'ams, isa murag na uyab man gud to niya ma'ams, dili man ngayon ka nang nanguan siya, uyab gud sila.
3: Uyab gud to niya.
1: Oo.
3: Mas nami man ng ex, ah?
1: Kuan man to ka nang ex daw sa una ba? Ipatilaw lang daw niya.
3: O niya, pasangin lang to niya, na-attract gud siya, labi na kartaan.
1: Pero, nagpait man gud sila, kabaw po kuno nga na, nagsagol na to ba na, natinta siya, may kwarta. Moy, mo po'y nakabuhi. Actually, mo po ito'y nakatabang nila sa tinuod lang.
3: Ang gano'n niya. Wala kay may mana. Ang leksyon na nato ani makuha. Kung pobre taron sa itong kinabuhi, magpuyod pa. Ubanan dyan na ito. Pagtampo, pagsimba, o pagdaigilipot na kay puros ng tapang.

0: ni mahimo pamilya. Una sa tanan, mag-ampo ika sa Diyos nga. Kasalong kasi imong bana. Pagkaman, una mahimo siya sultian.
1: Correct. Seryoso po ito mga listener karon ay. Salamat kayo, Miss M. Napulugayan na rin daghan makatawag dayon ha. Katropa mo.
2: Exciting!
1: Kasi di lagi na malimtan ang katropa mo, exciting ni Miss M. Maying hapon, Ma'am DJ, Reyna Chinita, mo... Maulan nung kahaponon na while nagtanaw sa live ng lingkod from Cortes, Bohol. Ayan, sabi ni Nila Carbon Tanupay. Musulti na lang ang girl sa tinuod nga naagian niya ang iyang ba? Ah? Nga naagian niya iyang ba na DJRC? Naagian Raman Guru. Masabot Raman Guru na iyang ba na ba? Masinabtanon di ay iyang ba na? Ingon si... Besa, Joy Besa man gid ni ha. Oo. Panibasahon ni ubang tambag din hibi kay ba sinyag malim. Dis kuan kanang liliw sa nako ang XFM Cebu page. Hello, maayong hapon.
3: Hapon, DJ Rina, Chinita.
1: Okay, hello, taga-asa ni si Ma'am Zenaida ni?
3: Ha?
1: Taga-asa ka?
3: Ang imo ning amigo.
1: Kinsa man ning amigo?
3: Atong imo mga kapatay ko. Atong ako yung mga mga man. Diwata o ni Kaplo di.
1: Ay! Si Boss D Vlogs! Hello! Grabe naman yung ako. Boss D Vlog. Oh, tama bito, nagsabay mo nila kaplondi. Oh. Anyways, na naman, karo madungog yun ako unsa mo dag tambag ni si Boss D Vlog. Tambagi ang ato ang letter sender bi. Ay. Para mahuman na ni programahan. Unsa may ikatambag ni mo Boss D Vlogs?
3: Ako kitambag ni kita. Meron na yung tanong bata din.
1: O, putol-putol mang kabusing.
3: Hello.
1: Ah, sige, go.
3: Hello.
1: Hmm. Go.
3: Ako, bakit? Yun na siya. Dapat yun na tuganan yan. Ama, para sino pa.
1: Ang tuganan na lang. No? Oh. Kaysa sa ubay pa may bawaan?
3: Oh, listen mo may bawaan. Mentag, sorry na ito. Kapag sa mga dito.
1: Saba ka diha. Uy, mentag, palas ni mo no? Masilab tanon?
3: Pag-ibay may buwato niya para yung banang kuwat. Mag-ibay na siya sa
1: anak no, kaysa uban pa may bawaan ang mong sikreto, no? Kay...
3: Siyempre, ito lang, pwede rin ang kagawa na may bawaan tayo.
1: O sa may maingon ni mo sa desisyon ni Dina nga, na to, nahitabo nga, nagpahilabot siya sa lain tungod sa kwarta, kay katodeng laki ha, di ay, kusog mo hatag sa iya ha.
3: Dili ko kayo nga, katorgo ng mong dana na, siyam sa sila. Hindi rin kita yung kwarta yun eh.
1: Naagid siya, natintal gid siya. Ha?
3: Tilaw-tilaw lang.
1: Okay. Tilaw-tilaw ra, anak siya, dili gugma. Tilaw-tilaw ra. So, kuhaan nyo ito, natilawan. Di ito kwarta lang. Gusto gid sila magtilawan na eh. Na?
3: Oo.
1: Pero, salamat kay Boss D Vlogs. Pero tog, ano isa ko kung sa imong sideline? Sige, mo itong ani si Boss D Vlogs ba? Salamat kay Boss D Vlogs! I-post na ba ni mo ako among video, no? Saba ka niya, oy. Ha? Mauba? Pagoon, nasa tanan niya ito, oy. Sunod na lang, oy. Salamat ka, tropang Boss D Vlogs! May pagpaminaw sa imo, ha, diya, ha? Katropa mo!
3: Exciting!
1: Ayan. Grabe naman yung mga shoutout sa mga taxi drivers din na ha. Samtang naminaw sa ako akaroy na sana wala mo nigahi sa kainit pero nigahi mo sa akong tingog. Anak lang man. Anak lang. Tingog manggangis. Ana diri si Ma'am Angie Romo, Remo di ay ana siya nga ang prob masulba dira sa tarong paagi. Karon ka ng problema nimo imong tinuyoan. So honest lang sa imong bana aron magtinabangay mo og sulbad kay sa maunhan og sulti. Ah, mora dag advice ni Angie Remo pa tug-an na lang daw. Kaysa masakpan ka sa lahi pa. May hapon, kinsa maninga sa Pigaslinya, taga Asa.
2: Taga kuha ni DJ, taga Tagum City,
1: Oy.
2: Tabao del Norte.
1: Ay, ay. Tagum! Di man life is here, yes. Sa Tagum. Sagi na sa Tagum, sagi na linya din.
2: XFM 107.1.
1: 107.1 Tagum XFM. Ay, and hello sa inyo dyan sa Tagum XFM. Sa pangalan naman yung akong caller.
2: Si, tawagan lang mo sa pangalan niya, Soy Soy DJ.
1: Soy Soy? Soy?
2: DM Rent a Car Tagum.
1: Ang sa nga paan? Pangalan?
2: DM's Rent a Car Tagum.
1: DM's Rent a Car. Soy Soy! Og buki ko! Ang pagpaminaw sa inyo, Adias. Ang sa may maingon. Soy, ang sa may maingon ni mo sa itong letter sender. Uy, tambuyag sa niyang problema.
2: Ani mo na, DJ. Natay panultihon niya, ang banang bakakon, ang pamilya likon. Karon, mabali na lang siya. Ang asawang bakakon, ang pamilya ligon.
1: Dahil dyan, may award ka sa akin. Palakpakan natin yan. Pero dahil may award ka sa akin. Soy, hapa! Ana, dahil Soy. Ang saan naman ni Soy, oy?
2: Ani mo muna.
1: Sige, sorry.
2: Hindi siya mag-expect kung magtugantungan magaling siya, kay binuhata man na siya nga mabalik sa original or sa dati ang relasyon ng duwa. Sana yun ay guna, di yun na pwede nga.
1: Correct!
2: Samtang magkuyong na sila, ikaw gani po. Ikaw gani.
1: Ayaw pa malikas!
2: Masaka ang asawang bakakon, ang pamilya ligon.
1: Ayaw pa malikas! Carried away, masoy-soy. Ay! Palungon yun na ni Doc JJ. Automatic.
2: Wala kita yun. Wala kita yun.
1: Hapin kong pilo. Dila ni soy-soy. Ay! Basta asawa, baka kon.
2: Kana-uban na DJ. DJ, advice-advice. Sulti-sulti. Ay, sir. Tayo, nang tinuod na.
1: Ay na lang, ikaw po no, baba sa kanina. Ana man gina, lahat man tagpaglantaw sa kinabuhi, masabta naman na. Ana man ang realidad.
2: Advice na ko ni Chaco ang kalugar. Basta kay asawang baka kong pamilya, mapabiling ligon.
1: Yung sao man nga, wak man day po day sulbad ang problema kay iyang rason dito, dung suy nga. Wak man po kaambag sa kinabuhi iyang ban, ha? Kaya nagpait, sad. Kaya kay tunul-tunulan man siyang limwel. Momento na buhi-buhi sa ila. Hindi na buhi-buhi sa ilahaman.
2: O mo gani na DJ. Madaol pa yung pamilya, umusulti siya, wala mawala pa gid ang susilo. Wala ka man yang bana niya.
1: Correct, mo nang di na lang magsaba. Soyno, di na lang magsaba, Soyno.
2: Mo gani ang ingon ako. Karon sa ang motto niya karon dapat ang asawang baka kon ang pamilya magpabiling ligon.
1: Kaya masulba din ang problema gyud kun na problema sila kwarta na araman si Limwen. Pan. Bitaw ay.
2: Praktika lang ko ta karon gyud kay at least kuno makakita yun siya og kanang stable nga panginabuhi ano yang bana. Diyan na niya problemahon, ang problema niya karon. Sa karon, hindi siya na problemahon na.
1: Paningkamot lang, Mas. Di ka mabuntis, Mas.
2: Karon, yan, ikayan. Pero ayaw, ito natungan. Kuyapan niya siya.
1: Una-una sa doon kapila, day. Basi pa ni Soy-Soy nga taga-tagom. Hinukpukil ka daw na. Nga anong ni Intel? Oh, pangitaan daw si Soy-Soy. Dito pa kaitambag. Ah, makita si Soy-Soy sa tagom.
2: Na, matik, tagom, matik na.
1: Asa gina sa tagom? Asa makita si Soy? Bris?
2: Dito sa Makasiro.
1: Makasiro? Sabi ko sa Bris ka, sabi ko man kilam. Asa man na?
2: Sige, ang branch mo, mag-ilabo na ako din asahin sa akong amor sa ako, Makasiro.
1: Makasiro. Alright, thank you kay Soy Soy, ha? Real talk kung kay Soy, oy. Thank you, Soy, katropa mo! Wala na.
4: Excited! Ako na lang.
1: Wala gini magsabot, gutadaan, bi? Kapag ay mo kaya siya, sa taga-Tagum City din. Madunggan ko diya, ha? Madunggan, tas tibuok ko, ano ni Visayas, Mindanao. Kulang na lang dito sa amo ang probinsya puhon. Para makabaw na ako ang ginikanan niya, dili yun ay ko artista sa radyo. Saba-saba na day ko sa radyo din. Ayan na, open gapo na tong linya. Hindi mag-uol, atong linya diya 09-28-55-08-727. Napaisa ka linya po sa ito ang caller line. Napunta tayo 09-95-994-6868. Alas 2:28 na sa kahapunon. Sabta naguwat ko sa inyong tawag. Ako sa tagaan siguro oras panahon ng isa ka mga giandan ako nga tukar din. Oh. Sa mga wala pa nakabati o naka-feel o naka-experience nga giilad, aw, mo ni para ninyo. O, kani mga kuan pa ba? Ay, di ay. Di na ko ni patugtugon ang inani. Ang akong ibagay nga tugtog sa imuha, Dai Gina, ay di na. From Edel DeBarge. El DeBarge. Time will reveal, ha? Mo na yung bagay si Mua Mads. Kusgi gamay, Mads, ha? Di na. Kusgi gamay. Kaya ako'y mutang bago niya. Time will reveal sa programa. Programang X-Rated. Balik ta. Taon, ha?

0: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Sa kadaghag ipasagdan, naapil pagyud ka?
5: Paklarek sana!
6: Exciting!
7: X-rated. Sa XFM.
8: Naabot na po kayo si Bo.
9: Gani bitaw from Dira. Hindi ka nag-move on man ko. Siyempre ka na ilad bang kong taga-kap-taga.
8: Maabot na kayo kamal.
9: Muna, hindi na ko pwede mahigog mag-taga-Cebu po. Kaya kung maabot kong Cebu, maabot na po kong Manila. Kaya muna ba yung nibuak sa kong kasing-kasing kaya taga-mako na bo di oro man. Dili lang git kasing-kasing
8: na ko. Sige lang, kasing-kasing po. Makakita na kayo taga-Cebu po.
9: Wala, wala man. So far, baka may nangilad sa kwadiri.
8: Ay, wala.
9: Ambot lang, di mag-
8: Dari, batik na ka.
9: Ano na lang kung kapalong Arnel, no? Anyway, Arnel.
8: Wala ko yung nangilad si Muhadi, ay?
9: Wala. Dili man taga Cebu ang nangilad na ako, diri. Taga Kuan.
8: So, bali ha, ba't yung mailad na po ka?
9: Uy, mag-amping na ko, uy.
8: Ay,
9: karun no, marama na kay...
8: Ay, napagtinang nga, uy.
9: Marama na kay Kukaron. Ang ganing dita ka, uy.
8: Marama na dito kay ka. Alat na, mas tingog mo din, uy.
9: Kabaw ba ka? Natungod sa ako ang kamaro, kaya nakaagi lang kong kaisang heartbreak, nagbinaro na ko ron.
8: Ay, ay, okay, nakaagi naman ka.
9: Naman lagi ko'y kailad ya, binga. Bisa kapila nag-iilad, go lang gihapon.
8: Ata nga na siya.
9: Una, oy, tagbag, tambagi na ni si Dina, oy. Kaya na sinuktok na sad, ay.
8: Tambaga, di ata magdugay nga magdali-dali,
9: ano? Sige, go.
8: Para na ko, Didi, kung lang may aso makumukod, matakpan ng gihapon ang kadagayan, sumbong na lang siya sinuod. Unan ba? Unahan na lang yun niya. Kaya huwag masakpan pa lang siya, maglago pa yan. Unahan na lang niya, total. Sa kwarta man siya. Tungkol sa kapahit si Gino, pero dili ba yung tanarason di Gino? Wala rason ba? Manigamot sa trabaho.
9: Sige, istorya, istorya. Pag istorya niya nga.
8: Para ibuhi sa pamilya, maot po kayo na makagaba po ng hindi mo. Oo, makagaba, hindi?
9: Oo, oh, oy, kinagabaan po ba ako? Tungko, oy, kinagabaan man ko. Ano naman ang
8: ganito? Ano yung nagdangan? Naman sa Anna.
9: Ba, oo.
8: No, ma, Anna. Karoon nga. Human wise ang tao dito, yung makagabaan.
9: Yes, oo. Human only learns when diba? They do mistake.
8: Listen na, nagyod na. Mo nang pag-amping yun at ibo, kaya nag-help kayo na, diha. Ano gani? Lahay naman dari sa mukha, kaya huwag may mga andari. Huwag may makagaba dari. Ang istorya ra. Bito, DJ, para na ako, DJ. Tutihan na lang yun niya. Total, nagbulag naman to sila. Galing lang kayo na uyad, mag-uyad na sila, no?
9: Mm-mm, kaniad to.
8: High school pa, uyad. Dili, uyaday na. Nagyo sila relasyon. Nagyo sila relasyon, ano, uyaday. Dili, uyaday. Tintal, uyaday na. Natintal, uyaday sila. Kung paano po naman, DJ, ano nga may inanang ang tao, no?
9: Well, dynamics mong gotong batasan, dong. Kanya-kanya tag-upbringing. Mm-hmm. Kanya-kanya po tagpagpadako, kanya-kanya po tagprinsipyo. So, it depends on...
8: Ang makaluluhi lang yung anak, na sila yung anak bang bata o bana niya, kaya buktan kayong bana, na nagmatara dahi kuwan di ay, matara buntag ba? Grabe, bigay kay makahungol po, no?
9: Mm-mm, dami sa kaayo.
4: Exciting!
9: Ano?
8: Ito, mong tuloy kumagripe, J.
9: Ayaw sa, hapa sa dong!
8: Ay,
9: ulahi na kay Agay. Ulahi mo kay Agay. Sige, shout out sa diyan.
8: Shout out na ako, mama, nai, huwag akong ating, ano, tipo karon na beauty sila. Ako, Jennifer, huwag sa mga silingan, tarandari. Ako kayo mo, Dere, DJ?
9: As in, kusog bidira?
8: Kusog kayo mo, Dere. Ako, yan, ni Chichas Barrio po.
9: Basta kayo mo, anak, ako niya kapalong hagway, makailan ni Chinita, ha?
4: Ay,
8: daghan kayo.
9: Ay, noon, sa mako, na may makailan ako, kaya siyempre, dugay sa kumako.
8: Oo, tagadiyo, naman ka, mako. Mako, daghan mga kuan diha.
9: Dahil mga kuntog mga naagi.
8: Cotabato, basi dito ng mama, puhon.
9: Oo, sa North Cotabato, puhon.
4: Ay,
8: Cotabato,
9: basi dito ng mama, puhon. Actually, di ko gana maabot dito kung tingog. Kay ang ako rabang istorya nga artista ko diri sa Cebu.
4: Ay,
9: may balaan nila eh.
8: Ah, geng nga ni mga artista din ka.
9: Abi man guna ko, abi man guna. Abi man guna ko dili mo abot sa punto mga maabot ning pagpagsibya dito sa laing lugar. Ba na gay ko kay ma.
8: Kana pwede magpair og number ang ita og friend di eh.
9: Mobayad ka na ko.
4: Ay.
8: Dila man ang suanda.
9: Manangit ta ni, manangit ang Doc JJ, musugot ba siya?
4: Ay.
9: Sige na, ay. Pagita na diyan kay murag murag ka ko ano naman yung ka? Katiraho naman ka glass. Sige na, ay ta, i-announce okay, ibang okay, number di Arnel. Go lang, uy.
8: Okay ra.
9: Mm-mm.
8: Oh, sige. Ako number, ang ita ko friend ha, kanambutan lang girl. 28 to 33 years old.
9: Ayan.
8: 0912.
9: Sir, 912?
8: 27.
9: 27?
8: 34.
9: 34?
8: 011.
9: 011. Osba, osba.
8: 0912. 27. 34. 011.
9: Okay. Ang ipangita ni mo ilan, guys?
8: 0912. 34.
9: Salamat niya, Arnel Oy, sa Kapalong. May papaminaw ninyo.
8: Pag-ibawon ng bilang lugar.
9: Oo, tinikaroon din rin, Oy. Hindi naman gurong ko, Anron, Bagyo. Salamat, may pagpaminaw. Katropa mo. Oh, okay, bye.
4: Exciting!
9: Uy, kapuya ninyo, Oy. Kadaghan ba na kong problema ho nun, di Ani. Asa mamapalit imong Santon Vitamin C DJ? Asa po na mapalit? Nasa mga butika, napunta diri sa atong physical store nga naubos sa atong istasyon. Sa may Z Plaza building, katropang, saan siya? Kinsa man to eh? Kinsa to? Jeffrey Ligis. Ana, gapaan mo DJ? Oy, buyag yung tawon, oy. May sad, may pagkakuan sad, may pagkahulma sad gamay. Madapon ni, mas risuroy sad sa SMC side, buyag yung

Pero okay po ko sa G-Mall. Pwede po ko diya sa E-Mall. Bisag asa ay madako ay. Basta madasa sa hangyo. Okay raman? Mangayo raman ko pang palit o ganang waffle. Pila ra may kalipay gitaw na ako ay. Pwede ko burger. Tapos human na. Human sa burger? Kay burger ka sa akin. Ana, burger ka sa akin pagkauman. Tinood yun na DJ. Tinood yun na. Di na. Unfair ka ayo ni Gino. Buutan ra ba ka ayo. Hirap mong ipagtanggol. Ay na, na-stress si kung ano ay si Charlene Dire. Oy, maing hapon ma'am DJ Reyna. Mauna ng kapon nun. Why nagtanaw sa imong live. Naglingkod from Cortez, Bohol. Ayan. So pa may mga advice din eh. Kaya mo advice na ako. Kaya gamay na tong oras o. Dawat pa ta caller. Napay caller nga naka-intact din ha. Wala na. O sige, i-close na tong linya. Ina na sila. Manguli sa tagsayo eh. Kaya manguli tayo. Magpahuway sa ako eh. Kadali lang. Pahuway sa ako kay... Bising linya. May hapon DJ RC. Pasharot ko kay Brex Lloyd Barrientos and Edsel Barrientos, Noy Rogelio de Lau and napaminaw sa X-Rated. Sometime naglawi pa ingon sa laluan. Good noon DJ. Ang akong ika-advise sa babae nga likayin ang lalaki niya mintras wala pa sila mula bulabog kagadala pa lang nag-visit mo sa mo't ginagkaliso diyan kapakasa lakaman and demon sa wede. Eh, okay. Break it down. Yo! Ayaw! Flip top. Nangabasa na din yung microphone. Ano siya? DJ, muagi ka sa akong FYB. Masangit ko sa imo ha. Bahala ka di. Uy, naraman ko na namang scroll up ni mo na. Ang ingon naman niya, diri o. Ano siya? Musamot daw kabuisit ang ilang pagpamuyo. Ano, musamot yun kalisod kay anaa ka nagpakasala ka man. Sa mata sa Ginoo sa imong gibuhat anak si Renante Kabilis. Ayan, Renante Kabilis, hanggang salamat. Kitaw sad oi. Ingo pagay na labas daw sa gulan daw Ginoo ang pagpanginabuhi gid mabisit-bisit gid na. Pero wa man ko gibuhat ni grabe ka Ginoo ang usay nakaagi pa kog mga challenges. Anak kita mga mga tao usay dita mulimod ta sa ato mga kasalanan. Sa iba yung ang ato abay mga kahimtang sa kinabuhi nagdepende may nasa ato mga desisyon. Percentage. Dakong percentage ang impact sa ato ang mga desisyon sa unsa sitwasyon nato ka. Una kung ikaw Mads, magpadayon ka ana, aw oh, nara na nimo. Pero dili pod mi sure nga mutambag mi sa imuha nga ipadayon nimo na o di ka musulti kay Mr. kay murag. Sure jud ko Mads nga magkala inay gid mo og buot ni bana nimo. Palitan ako og burger dayon burger human. Shout out nimo diha, salamat gikan kay Boss D Vlogs. Baliktad oy ang uban man gani bago mo check in mohapit unta mohapit daan sa burger run. Alam na ang mga pattern at mga sequence. Ay, palitan dayo unog kanang kuan. Paitag burger niya, check in in 3 hours. Kawan mo to imirinda. Kapoy eh, tama na yun. Mura to eh. Masakit ako tutunulan. Ako nga manan akong istorya sa imo haday. Hindi na. Seryoso ka rin, Chinita. Diligin sakto imong gibuhat. Di naman ay kapatingala, day. Di naman po naipangutana o nganong sakto ba imong gibuhat kay diligin sakto ang imong gibuhat. Sa sugod palang daan. Daan, makadaot na gito siya. Kumungutan na kag-angay ba ni mong sultian ang imong bana? Narapod na ni mo, day. Isa lang kung maingon sa imo, ha? Ayaw, pag-expect ko magsulti kasi yung bana. Kung gusto ni mong isulti, good, naaragid na ni mo. Ako, I'm not in the position to tell you what to do. Kaya I know for sure you know already what to do. Happy pa ko na kamali-mali. Kabaw na ko, day, nga. Sa kabaw ka sa hunsay, husto o tama. You are fully aware kung unsa may dautan or dili dautan. I know ang imo na pangutana karon gusto ra ka og kabug-aton ba. Unsa man nga unsaon ako paglingkawas ni Limuel? Musumbong gid ko no siya sa akong bana kung makibuwag ko niya. Planuha na day. Planuha day. Ayaw sali ka ng Limuel day kay basi ka na si Limuel kay tinuod na siya na igugma ni mo day dili kanya ingaanaon. Ang tinuod nga gugma day dili magpakasakit. Ang iha lang anak kalipay nga makuha niya nimo.

susama ani. Ora gid na siya dai. Ayaw kadlok ni Limuel. Huna na alang sa oni mo pag ikyas din ha. Pero ayaw pag reckless ha. Do not be reckless. Ayaw pag pataka og desisyon. Sa pagkakaroon, planuhan na unsa may angay nimo buhat. Make sure nga di ka maunhan anang Limuel. I sure jud kudo dai. Nga kana si Limuel. Napod yung mga sariling plano niya. And do not, if gusto gini mo ampingan o gusto nimo masalba imong pamilya, think of it. Ampui. Ampui dai kay usahay bino maglisod betay desisyon sa kinabuhi no. Iampo god. Iampo, di ba? Malamdagan ka, mas dali imo magdesisyon. Ano katawa ka man? Mora to dai Gina, sa pagkakaron ako ilaing machika sa imo ha dai. Kay at the end of the day, unsa man among gibungat dinhi sa radyo, unsa may gipantawag atong mga taga Davao region. O sa laing dapit mo sa ato ang maabtan sa ato.

0: pruta, katawa si Nas Pruta. Yung sa katawa na ni Nas Pruta man. Oh, salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. Thank you so much. Magdung ganay ta balik ug mapuhon Webes sa programang X-Rated. Same hour, same DJ, same station. O same technician, malamang. Ana ha? Oo. Mangugat kong apil ang technician na yun. Nga. Pasignal dyan ha? Pasignal! Pasignal sa budaan. Pero dito sig hilo-hilo diri. Kawa naman tayong oras mga katropa. Masunod na ang programang Asintado Kauban si katropang Eric Seras Manait mga katropa. Sa itong partner sa Picas Lawak katropa. Katropang Jock JJ. O sa ito ang station manager John Lim and Chavez by Key. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated, dili lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
0: X-Rated sa XFM.
2: Sa Clarix sana.
0: Exciting.

0: FM.
1: Tertarik sana?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells ug na

0: energy relaxing and calming effect. Nindot usap imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan o dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic.
2: XFM.

0: FM. Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugi sapian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan! Exciting kaayo? Nalipong ko!
3: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
6: Vision Max, daghan ang natumangan.
7: Di lali magkaglukuma sir, oy. Hey, di gindi mo maklaro ang palibot ba unya o maglabi nag mag-drive ka. Mato ang gitumaran na kong Vision X Plus capsule. Epektibo kayo, oy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir, ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Diego ni sa kabanatan.
6: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X.

0: bibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hoy, Madi, kanang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM. Excited.

0: FM.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: XFM.
3: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning premium D3 coffee mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyut kaani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tour nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.

0: FM. Vision Max, daghanang natabangan.
1: Lahira gyud akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taud-taud mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Visionex Plus capsule kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
0: Vision Max, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika. X!

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
2: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Uy, madi, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Salton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM. Nagsige na kaugo sa busab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka mo hamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick to an nagyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Celthon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Celthon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Celthon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga na.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagpadugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.

0: Jensen.
1: X FM.
2: Exciting.
0: Vision Max. Daghan ang natubangan.
3: Lahi iragyod akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taod-taod mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Visionex Plus capsule kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
0: Visionex, lahi ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
5: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santhan Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santhan Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.
0: Santhan Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: XFM.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado.
4: Si Balam Antike.
3: Masakit ang aking katawan.
4: Malagi
3: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
7: A violation of Republic Act number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo, o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang tiyan kasi ako na dako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kapihan.

0: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa ato ang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Kwan sir, ning kalit regyudog kahanap niya kung mataon niya. Mura manggudog na ay gabon-gabon perme. Magtulo na kabulan o niya, mura doon na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Muto akong gitumarag paspas o Vision X Plus. Nahadlok manggugo kay basig mandayunan ba? Kung araba may kwarta. Sus, sir, tinuod yun ay ipikdibo kaayo ang Vision X Plus.
4: Vision X, slay ang kaipikdibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag og bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang? Okay, ikaw ang itawag palagot na yung kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor tulon pag kabulan wala kakabayan?
3: X. XFM.
9: FM.
10: Exciting! 95.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: Okay, mayong gabi sa tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o yung nuwasab sa atong mga katropa sa nagkanilaing istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, Jinsan o Zamboanga, Bayugan, San Frans o sa XFM Mati. Osbon ko, maayong gabi kaninyong tanan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol. Live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita na usab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita sa mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ang mga ang naghatag o kinabuhi sa atong programa, ang CEO ni ining estasyon, Doc Remilito Oy, o ang kapikas yung kinabuhi, Vice President Ma'am Olibayan Oy, o ang General Manager Sir Edwin Garing, Station Manager Sir Arnel Cortis, yun usab sa atong technician Sir Kenneth J. Batukan. Usbon ko, maayong daghang salamat o maayong gabi sa tanan. O karon aduna tay mga kaubanan o dinhi si Brother Charlito Bungkak, yun usab si Brother Oliver Lumando. So salamat no sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan na nagasubaybay sa ato ang programa. No, sa mga kaigsuunan nato dinhi sa Tagum City. May ngon masab sa Mawab, sa Nabunturan o sa Maragusan, inusab sa Mati. O dinhi usab sa Kapalong, no? Inusab sa Laak, aduna tay mga kaiglesiahan din ha, no? Nga sila usab sa gihapon nagasubaybay sa ato nga programa. Og sa uban pang mga dapit, no? Salamat kayo mga kaigsuunan, no, sa inyo hang suporta sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. O ang atong cell number, no? Kung kinsa kadtong gusto mo text, no, adunay mga pangutana, ang atong number 0965 160 3092. Masubon ko mga kaigsuunan, ang atong number 0965 160 3092. Sumo ka na ang atong number mga kaigsuunan atong gusto nga mo mangutana o unsay ka komes no sa ato ang programa. O alang usab sa pagpanimbaya atong ihatag sa atong igsuon, Brother Charlito Bungkak, atong ihatag kaniya ang panahon.
1: Mayong gabi sa tanan, mga mahal ko nga mga tigpaminaw, ug sa ato ang mga tanan nga mga interesado o katauhan nga nagasubaybay niini nga programa sa ato ang tingog sa reformasyon, maayong gabi sa tanan nga mga staff dinhi sa Tagum City. O ingo man usab sa mga kaigsuunan nga naa dinhi Mayong gabi kaninyong tanan, Brother Oliver, Lumando, Brother Marlon. Ako naga panimbaya sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw karon diha sa Mati, sa Autida family, Sister Jima, inguman usab sa iyahang mama. Og inguman usab sa ato ang mga kaigsuunan din ha, Brother Nodalo, Ili, uban sa iyahang pamilya. Og Brother Plinius din ha sa Kurnon. Inguman usab si Brother Sunny Ilugon. Og ang ato ang interesado si Fred Tapad. Mayong gabi diha kanimo, manghinaot ko nga naakas maing panglawas. Og magapaminaw ikaw sa pagpadayon sa ato ang programa. Og sa ato ang mga kaigsuunan, Divina Gracia family, diha sa Pantukan, inguman usab kang Brother Bilardi. Og sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City, Doc Manasis Dumagit and family, Brother Tagapulot and family, Brother Masangkay, Brother Rubino, inguman usab kang Francisco family, Doc Lagit family and family. Inguman usab din ha sa Abiod, akong gipanimbaya ang atong mga kaigsuunan nga na din ha, Ayaron family, Ruyo family, Akiatan family, and Bukaling family. Sa mawab mga kaigsuunan, akong gipanimbaya, maayong gabi kaninyong tanan diha, maayong pagpanikay-sikay sa panihapon, mga Osaris family, o dilita mo maisa-isa no? Mga kaigsuunan usab sa Maragusan, Inuhalis family, ug sa Compostela, ato ang igsuon dito nga aduna po interesado si Brother Ampog, uban sa iyahang ugangan si Brother Danny, Brother Danny Saranya. Ingon man usab sa nabunturan ang ato ang mga kaigsuunan din ha, ug sa ako ang mahal nga pamilya. Maayong gabi kaninyong tanan diha, manghinaot ko nga naamo sa maayong kahimtang o panglawas. Ug maulang na siya mga kaigsuunan ug katawhan sa tibuok nga dapit nga nagasubaybay o nagapatalinghog karon. Maayong gabi ka na itong tanan. Huwag sa dili patamo adto sa unahan, alang sa pagpatalinghog sa ito ang balaang pulong. Dining kagabi yun, mag-aampo una kita. Special song una. Pusta ang pag-aampo.

0: 4 anyos taga Bukid noon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa akong mata. Magsige na lang ugabon labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katul-katul ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. Ug wala nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
3: Premium D3.
2: Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
3: Premium D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: A violation of Republic Act number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: XFM.

0: FM. Santon Plus, Herbal Soul.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soul. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santon Plus, Herbal Soul.
2: Yan nami, Gid.
0: Santon Plus, Herbal Soul.
2: Santon Plus, Herbal Oil.
3: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM. Santon Vitamin C.
5: Ako si Orak. Bago ko muad to sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata. Vitamin C na mo! Santon Vitamin C!
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro'y ginakaayos sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat, tagadigos day ko.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
0: XFM.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw og XFM, ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Apa, sa dihang, sukan ng naminaw og XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
0: XFM. FM.
9: Exciting.
2: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.

0: FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
6: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
6: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: XF.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
12: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
13: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka, exciting.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Salton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Salton Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Salton Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Salton Plus Coffee Mix.
0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: X FM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dulay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. VisionX Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: X FM.
5: Exciting! Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Claire Skin Beauty.

0: po sa inyong electric bills. Mahimo ni mo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices nga dili inagamit.
1: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM.
4: Kaklarit sana!
5: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok ang dunggang piging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya.

Kungabong, antukan, labaw di oror. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika. Claire Skin Beauty's

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Opo, si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Maaas

0: lang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluhan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Exciting summer man nakatrupa. Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Summer na! Katropa! Kaklares, Ana!
1: Exciting!

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: na po'y naghilag-hilag. Broken lang. Wala gina. O gano bito mag-inter-inter taan ang relasyon nga mga ingon na anak nga. Ma-broken man gihapon. Smile, Dabi. Lain kita naawon. Napailuhan. Ingon mo gatulog. Mura magkana. Panamin, ragod panamin. Hello, V. Mayong gabi. Good evening po sa tanan, sa mga nasakitan, sa mga giganahan, sa mga nakauyon sa ilahang bagong relasyon. Congratulations! Kumusta ho nang gihapon na kaya basigmalain ba? Bito ay may gabi sa inyong tanan ha. Kumusta man ang inyong kagabion karon? Pasaylo ako kung gani. Pasaylo ako kung medyo nabitin ang inyong pag emote-emote. Nindot kay ang kantaon ta ni Brian McKnight no. Si Brian McKnight man to. Oh, naputol ang pag emote-emote kay. Lain po dugdi ko magpaila-ila sa inyo ha no. Pag ingon pa lang absent na pud ta. Wala ra bag yun. Ay, maski gagaki-angki-ang ni inyohang Disney Princess, no? Kaya mo duty, good ba in town ni Ingo? Ano, gano'n siya ka very good ba, o? Muna, dapat gano'n yung huna-huna, o, no? Every time na makahuna-huna, gani mo ka ng halami, makai-absent ka ron, o! Diba? Diba maabot mo na sa inyo, halabi na ka na mga, syempre sa mga trabahante. Dirigin na siya maiwasan nga na, agay mga musungog sa ato, ano? Muna ka nang padulong ka mag-duty, sungugon siya ka sa panahon na, huy, bugnora ba kayong panahon? Ba? Uy, kabalo ba ka lami kaya ang sudan ron, tibukan lang rin sa balay. Sungugon magiga sa panahon, kumbaga murag na ay maghunghong sa imuha na, mo duty ka, ayaw lang. Oh, ayaw lang daw og duty. O sa'yo makaingon, may ana baka na murag, o saan naman po ninyo nagsulod sa kong huna-huna? Ay, pero huna-huna o lagi ninyo, B. Pobre mang yun ta. Wala tay kwarta. Tagang ba dyan tag-utang? So, magpuyo ka karon sa balay, dili ka mag-duty. Wawa man yan, utang na yan. Muna nga, every time na feeling mo nga murag ka ng lami kayo ipahuway, lami kay ikatulog, lami kayo dili mo duty, Juan. Duty kay pobre ta. Welcome sa putahe sa gabi inyo, makauban hang tudala saan si Imagine karong gabi una. Inubanan ang inyo hang, inubanan sa inyo hang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella. Yes, and unya taod-taod no, at ang ininyo ang ato ang usa ka putahe confession. Nagipadala na po sa to ang bibi sa tua. And syempre, yung kalimot nga kini ato ang programa ha. Kini ato ang putahe sa gabi. Gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Oh! Ayaw biya kalimot na sa kainit sa panahon, hindi na siya safe sa imuha, bebe, ha? Kay muraga, naanis siya yung mga gipang bit-bit na mga sakit-sakit. Pwede ka ubuhon, sipunon, sakit sa bulsa. Oh, wala yung kwarta mo, manak, hindi man mo duty. Wala duty kwarta pag hindi ka mag-duty, kay absent man ka, alang ang laing po, doon ka ng sulduhan, gapong ka. Ah, wala ni duty kay nagsakit mo. Ganing dapat iwasan ginato ang mga sakit-sakit ha. Ilabi na ka ng mga subaw-subaw. Pwede na gid kayo bi nga imuhang paliguno ng imuhang immune system. Pinaagi po sa pag-inom sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Be strongly recommended na ko na siya. Bantay mo, ginabalik-balik yun na ko na sa inyo, ha? Dapat kinimangong duha. Inyo gina siyang i-partner permanente, ha? O buntag o duhapon. This is the only way nga mapastrong na to o mapastrengthen na to ang inyong immune system. Kaysa panahon karon, lisod kayo magkasakit. Bawal magkasakit. Wala man po yung mabantay sa imong hospital. Wala na yung maghatag sa imong flowers. Na? Wala na yung muduaw sa imong hospital. Bulag na biya mo. Diba? Unya, mag-hospital ka. Ang bawas sa kuwan, gigamay raman. Diba? Realidad din siya karun, baby. Huwag magkasakit ka. Mahal ka ayo magpa-admit. Mahal ka. Maskin sa ward lang man gani, mahal ka ayo. Mas mahal lang ganti ka. Char! O basta ha, bawal magsakit-sakit, inumagid permanente ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Available na kini siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, makapalit usab ka sa The Generics Pharmacy, generic ka nationwide, o kung ganahan ka nga i-deliver lang directly sa inyong doorstep, pwede ka mag-order through Lazada, Shopee, TikTok, o sa mga butika sa inyong mga lugar. Chismis ta o! Ito ang Sir Bibi question for tonight! Taka, nagtuplo ka? Ito ang Sir Bibi question for tonight. Hatudpod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa kamahal sa gasolina, sa mga sa diesel, sa lubricants. Importante nga dili ta magpagasolina sa dekalidad o pang international ang brand. Sure good nga dili mahutdan ang El Ilion Shell Mobility Station. Diri sa Bukidnon, naakitay branch sa Maramag, Valencia and Malaybalay. Diri sa Malaybalay, duha ka buok at bang sa Polymedic, ang isa is at bang sa Malaybalay City Hall. O kun mag-travel ka around the world, ang Shell is makita maskin asa sa kalibutan. Nganong! Nganong mabitter man inig humanog bulag. Ngano bitaw? Ngano mabitter man iniguman og bulag? Pwede ba mabitter nga wala pa may nagbulag? Kapansin mo, ako, dili man sa ingon nga chismosa ta ha, pero ako sa tinuod lang naagian ko mangini. Labi na ka ng dili ni mo. Wala man ko nag-ingon po na dili na ako dawat ang among panagbulag sa unang po na. Ako nag-ingon nga dili na ako dawat, ay mo paghimuhimog istorya. Ang ako lang, ganong kasagaran yun pag magbulag gani mo, manggawas yun ng bitterness, like may nguna, ah, muli na akong gipatulan sa una. Ay, muli na ako na uyab. Ay, mautman! Hala, ay, gamay man. Di ba ikaw bibidya o, tong nagbulag mo, hala, gilo may mangguro ko ano niya? Hala, uy, mura lagi to siyang ukura. Gamay lagi kayo to. Diba? Mauna ko nabantayan sa inyo. Sa ako upod na side, when we broke up, Hala, uy.
1: Mapriso ka.
0: Dili ko ganahan ang mag-recall unta. Nakay ukura diha. Pero dili man gyud may iwasan binga mabitter yun mo. Kaya maskin ako, nabitter gid ko sa una. Like, I questioned myself. Kanagong, unsay akong nabuhat? Unsay nasa iyang wala na ako? May mga anak, good. No? Mabitter gid ka niya. May gundayin ka nga kanag. Ay, uy. Tambok man to siya. Ay, uy. Gamay man to siya. Ay, uy. Payatot man kay to siya. Oh. Pero niingon ba si Texter 020 kay magbulag ramang gidyapon mo kay wala mang forever. No to ara isa pud ni oh. Ha gamay. Unsa kada ko murag inhaler? Depende man na siya, wala man na siya nagamatter sa sizes. Maski pag mura na siyag talong kadag ko or mura pa na siyag inhaler kadag ko, kung howd pud ka mo dala Sarge. Wala na siya sa mga ingon anak nga kuan o. Oh. Layan pud ka na mura nagagi inhaler unya igo ra mo mutungtong, mura magka nang manok. Layan kay ning ingon anak. Okay. Ngano naka-experience ka ni? Oy. Hi! Nako be, muraga nindot niya to ang istorya karon ba? Kung nga ganahan mo nga mag-react sa to ang Sir BB question karon, pwede rin kay kuno yung i-message. Ayun lang good mo ka ulo. Dayon mo, dayon. Oo, live kita karon sa itong mga official Facebook pages. Ha, palig ko pa-follow, pa-like, o pa-share. 101.7 XFM, Bukidnon. Gawin para ba kayo karon? Di mo silip? Nge. Silipa. Masing ganahan ka. Pwede usab sa XFM Bukidnon News Entertainment. Tapos live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Sa mga official Facebook pages usab sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. And of course, madungog ninyo ang ato ang tingog na mamayagpag. Galing sa Luzon, sa Visayas. Achar! Sa Visayas, sa Mindanao, roin. Sa Sera, po ka day, ha? Kalmahin lang diha, day. Tingnan bitaw si 020 kay magbulag ra man gihapon kay wala mong gi forever. Oh, pwede pud mo mag-text ha. 0975-474-9153. May gabi, Mami Jacqueline Labi. Thank you. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. I'm not really sure. Ano, niligid na siya ma... Ano ay? Hindi siya updated. Even sa kung phone na karoon, nilig na po siya updated. Updated pala. Hindi ko lang makita yung isang mensahe. Carla. Wait lang ha. Wala pa. Hala, nalampas, nalampas na giyon. Reynaldo and Sislao Culibra. Maayong gabi, Ida Asayb mo. Be watching from Santo Tomas, Davao del Norte. Thank you! Biriguapa lagi ka na, Minaw. Baya ako ni mo. Si Arman di ay sa Bohol. Ay, may gabi, Arms. Si Lipo ng pinahapay nga buhok ni mo. Sindi? Pwede na kayo. Ginapay ba rin eh? Ay, this is my hairstyle. Pwede na po ni mong silipon. Natural lang man na, ma'am, nga magbulag si Bong, magbulag si Bongbong. Di ay ni tagabuhol. Alam, maulam sa tanimong Bongoy. Bong! May gabi, Bong. Baby, dili gusto og tambok akong maoyab. Ayaw mo si chusi-chusi ha. May gabi kang Milan, di kunlay. Dili lang gito mag-chusi-chusi. O kay, more mong yapong istorya ha. Mag-chusi-chusi pa ka. Awa din na noon tayo mga minyo, ani Roy. Anyway, bisa mga mag-asawa ka roon, congratulations. Okay, isa mo sa mga patunay na regardless sa performance sa inyo mga partner, regardless kung unsay nakita niyo sa inyo mga partner inyo hagyapong gimahal, wao gina ang true love. Sa usa ka gugma, di ba? Kinahanglan gyud nga naay pagsabot sa usag-usa, naay honesty, naay loyalty o kung pag-abot sa satisfaction luya na ang tuhod. Dili nakakaiya wala nay gana pud ang imong asawa, aduna kitay. Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, mapalit na kini siya sa mga suking butika for as low as 75 pesos. Imuhang ma-experience ang duha or tulo ka adlaw nga gahi gyud nga naay gana gyud sa pakiglabing-labing. Ay napaghulat pa kung gusto ka mas malipayo ng imuhang pamilya o blooming imong asawa, pag Turbo Men Enhancer na.
1: User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, kapuya, oy, bilar ko gabi eh.
4: Naunsa diay ka?
3: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh.
4: Pastilan,
3: exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari, turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: Yon Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro, sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. Try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Na usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinip, panap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay masi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus.

0: Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
1: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
6: Dong, nagpila inyong gasolina?
7: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang!
6: Uy, hala, kina! Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
8: Unsa man imong nozzle hook, tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
6: Oh, niharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
8: Na, tay. Makadaot man na sa imong makina.
6: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa buong makina?
8: Dito ka sa Shell, tay. Ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
6: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
8: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Exciting!
2: I love you, always, forever, near or far. Ay, nagkantahi, Dike. Malain na ang kuha. Malain ang kanang tunada sa kagabion. Yobi, ay balik ka sa to ang programa karong gabi una ha. Ang atong putahe sa gabi, itaod-taod bi, at tangin ninyo ato ang putahe confession. Once again, usa na pud kabibi nato ang magpagawa sa iyahang mga hinan. Kit. Hala, uy. Ano mo na, no, nga di magita mo hodan ng problema. Pero, every time gud natin problema, no, always just think of the positive side. Wala magid katagaay o problema sa Ginoo nga. Dili mo kaya i-handle. Most of the time, kanang problema nga ginahatag sa imuha, it's actually a preparation for the better future. And for you to move on as well. Sig stay ang relasyon niya, ikaw rin mong yung workout. No? Mubo na mo eh. Enough na siya. Hi, kay Pitpit Digal.
3: Thank you.
2: May gabi baby. Si Martin Navarez Mungir. May gabi diha.
3: Thank you.
2: Si Akyatan Arnel Lotaria. May gabi po from Nabunturan, Tagnukon, Davao de Oro. May gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Sa Magandamino, karon diha sa may Bugkaon Lantapan.
3: Thank you.
2: Sani? Pwede ka mukhang tabibisindi ka ng air supply out of nothing. Kamu ginatriping-tripingan, gigunin nyo ba? Maupay ka na. Na, ma-absent kugma, be. Maadyong gabi, ma. May gabi, ipod, bong.
3: Thank you.
2: Ay, pamanin si Bongbong. Ay, pamanin na sa itong programa. Nga no, di ay magbuot, mandi ay mabiter. May gabi, ipod. Kaya, Architect Engineer Eric Bishera.
3: Thank you.
2: Wala pa na-grant akong request. Ang sakit itong, ang sakit ito yung ginapakanta sa kuwa. Lawon mo ulo man gid ko di ko mo-grant ani ang di ako mag-grant iyang request kay gidrawingan bitch ko ani og balay. So, Junlin Rans, may gabi e, Mami Jacqueline Labis, I know na you are busy. Ang akong inquiry mi ba? Kabalo kami ang pinaka nali plan it for myself like katong usa ka set gud nga vermeil na jewelry nga isa ka set nga kwintas arios nga bracelet nga bisyosa send price. Dugay na ko naminaw sa imong pagka-announcer. Ah, di mo ko announcer. Taka lang ka Arman, dili mo ko announcer Arman. Usa lang ko ka regular nga Disney princess nga. Dili po ko DJ. Dili po ko announcer. You're just a very simple person. Yanong person. Ayoko nyo i-treat as someone like madam. Likuin ko na na, uy. Simpleng tao lang po ako at taka simpleng buhay lang po ang gusto ko, ha? May gabi kang Dudong Pritos do sa may pagdako akong, ha? Sani? Unsay padako? Ah! Unsay pada... Kabalo ka, Dong. Kinimuhang question sa kuha. Eh, medyo out of context naman gid ni. Nalo siya pangutay na, B, kung unsaan ito pagpadako sa iyahang padidoy. Ako, personally speaking, wala jug ko'y mahatag sa imo nga suggestion kay kung unsay gihatag sa imo

0: Ginoo, may itbigamay or dako. Wala natin mabuhat, Ana. Ayaw na ninyo siya injiki og tubig, injiki og dextrose. Ayaw na ninyo siya ipapaak sa mga bujog-bujog.
1: Baka kun ka!
0: Ayaw na! Ayaw na ninyo siya butangi og petroleum jelly. Dapat dawato na lang ninyo kung unsay naa sa inyo, ha? Okay. Basig madaot mabud mo, Ana. Pero mag-matter na siya sa performance. Ibig sabihin, kung gamay man ang orda ko, wala na siya nag-matter, Ana. Ang importante din, ha, nindot imo ang performance. Ana, kabalo ka on si sikreto? Turbo Men Enhancer. Nga dapat, kay inga anak man na gamay manggid ka, na dapat loyal pud ka. Dili kay gamay na gani, magbinuang pa ka. Ulaw kay na siya, ma-issue ka sa laing tao. Uy, gamay rin na siya kung ano niya. Niya, kayo nang di pagid kabalo. Diba? So, dili na to gusto nga ingon anang ato ang madungog na mga chismis nga to sa palibot. So, kung gamay na siya, dapat loyal ka sa imong partner, di nakamulingi sa laing tao. And at the same time, oh, kayo nang Turbo Men Enhancer. Kantahi daw o golden para dili na mabitter.
2: Saan nga gold?
0: Hoy! I was alone. I was... Ana? Di ba ko kabluan na? Ay, sa kinuo ko ninyo, oy. Sabi daw ni Ramonito, DJ ka. Hindi ako DJ po. Hindi po talaga.
3: Itatmot na pa.
0: Hindi. Oy, hindi ko DJ, bebe, ha? Oo, sa mga taga Cebu. Kaninyo, ha, ang DC Princess. Yanong tao ragid niya siya. Ay, sa inyong mga komento ko ng gabi una, ha, sa ato ang Sir BB question. O nga nung mabitter man daw inighuman o vuwag. Normal, magigpud siguro ng mabitter, tano? Baw lang? Basta kay ang tinuod o... Ay, sabi sa ha, ako na lang ibutang sa baba, BK. Maraga, nindot-nindot po di ito ang kuan karo. Basta kay makabitter sa tinuod lang, makabitter, giyod. Labi na ganang dili, gudaro ang inyo ang panagbulag. Muna, importante, giyod. So, sa karelasyon, if in case na dili na gud siya mag-work out, dapat na agad may proper na closure. Di ba kamo wala may closure? No? Wala may closure ni... wala may closure. Importante gid ang closure kay nga naman kung wala may closure sa usag-usa, ang tendency, Ana, is daghan kay mo mga istorya nga istorya nga dili ikaw man gud akong example kay ikaw man nag-ingon sa kuha, you never had any closure. Diba? You never had any closure with your ex. No? Kaya nag-sinzone ka na lang kalit sa imong Facebook na wala man lang ingon na, okay, it's time for me to go, goodbye. Na-shock na lang siya, kaya nag-minute na lang kag binakalit. Para good ka na. Need yun na siya o proper closure, Biki, nga naman. Kung wala may closure sa usag-usa, lisod kay na. O wala mo kay nang... Pag wala yung closure, nga nung need mo ng closure daw, be. Anyone, taas ang kamot, ayaw ka ulaw. Gaklasita. Gaklasita, guys. ayaw kalimot itaas ang mga kamot kung naamoy mga question, mga pangutana din, ha, or naamoy mga suggestion din, ha. Importante gud nga mag-voice out kita. Na-closure, nga naman. Kaya expectations of each other. Nga nung i-English ta. No? I-set ninyo yung expectations sa matag-usa nga, sige, kay nagbulag naman kita, I hope nanindot nga to ang mga aduan nga dalan, I wish you all the best. Ingo na good, kay, kaysa naman sa nagbinungulay na lang mo sa usag-usa, like wala dyan may proper nga closure, that's why, importante gagawin na i-closure good sa usag-usa, para maiwasan ninyo nga, madungog inyong mga pangalan, o, sa mga kanto-kanto, nga, huy, kabalo mo, ingo na rin, ganda siya, diba? Request na namo ni Lola kay Idol Bea ka ni Lola Cindy. Request na mo duha ni Lola kay Air. Buangan ni mo Robert, right? Imo jud kong gipasubo ani ba? Ah, si grabe ka.

Aw, ana na lang yun. Dapat naagid mo yung closure sa usag-usa aron maiwasan ang bitterness po sa inyong mga partner. And at the same time, dapat sa inyong closure, lag istorya lang, ha? Lahi ba yan yung uban nga closure kay... O, na ako'y nabalaan. O, na yung mga closure nga. Nagkita. Itagaag jersey. Nya. Yeah. Gilipiwan ng kwarto. Hoy, closure gani. Istorya ra mo. Ay, magkuan, mag second chance na po, mag-away na po. Mag-rant-rant na po. Edi. Ayaw na. Kapag ka hindi na po nag-work ang relationship, eh, wag na po nating pilitin kay ikaw lang manggigihapon ng masakitan ana, bebe. Diba? Yes po, single pagihapon ko, pero dili na ko interesado nga mag-minyo kay 40 na ko hapit. Hindi na ko interesado sa mga relasyon. So, ayun ako niyo pa intir-intiraan na kaya di ko gusto labad sa utok. No? And what I need now is cash. Kinahanan ako kwarta ron kay gamasteral ko. Ha? Gatisis ko. Mahal akong tisis. So, need na ko ron ng sugar daddy. Hindi ko maglangay pa ha. Tagpanikad na po ang atuang letter sender unya taod-taod. At tangin ninyo ang atuang putahe confession. Hatod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mookin na siyang akong strongly recommended sa mga trabahante nga panggabi-i. O ka nang panggabi-igid kayo niyo mga duty niya. Need ninyo nga kanang strong gihapon ng inyong mga mata. Wala mo yung mga dili mo magduka. Santon Gold Coffee Mix. Aside sa nagkapina ka, matambalan pagini mo mga balatian, muhayag pagini mo mga pawanit, o kanya mo gwapa gita og samot. Mapalit ka na sa mga duol nga butika sa inyong mga lugar o kung ganahan mo o kanya nga discounted price, pwede mo nga mabisita sa mga duol na Yester Health Clinics nationwide. Paminaw lang sa mga programa sa XFM Network Philippines gikan sa Luzon, sa Visayas, and sa Mindanao. Para po sa schedule sa tuang mga naturopathic doctors, aron maka-avail ka mo sa free consultation o sa mga discounted price po sa itong mga produkto sa Yes to Health.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro, sa kong likod. Matadungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-uulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Oil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo pag

0: pinalit sa mga butika. Premium D3 user.
1: Ako si John, saka taxi driver. Gikag bumtag, mabtan paggabi. Latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
4: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Seven Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
5: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita?
6: Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy, bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
6: Kay diri sa Shell, bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw. O full tank pod ko. O Shell Fuel Save. Sir, please. Wow. Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salam.
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL yon Shell Mobility Station, noon na usap kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa,

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawap!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga makasin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malandidiinan.

0: ang programang Putahe Confession. Hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Soap para po sa inyohang pamanit din ha or inyo mga ilok din ha ang buhok kaayo. Importante good being atong yung silipo lang ato ang personal hygiene ha, kaya that's gonna be your identification kung unsa baho ni mo or unsa imuhang pag-present sa imuhang kaugalingon sa usa ka tao or a group of people, mauna na siyang iyang impression sa imuha. Let's create a better impression good be. Dapat dili manimaho og ilok o kung baho good kayo. Solusyon ni ka na pinaagi sa paggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Welcome once again sa Putahe Confession. Nako, B, ang ato ang istorya karong gabi una. Unsa may buhaton ni mo, bitterness ba? Mabitter ba ang tawag, Ana? Kung ang imuhang ex, nanguyab o parehas ni mo ugnaw? Kasaway naman, eh. Na ako'y na-recall. Ay, correct! Na-recall na nako. Katanggiingon ni Kuan. Nagisungog siya sa GC. Okay! Tinutunod. Dili ni ako, ha? Dili niya akong istorya. Ay, maglabad-labad dara. Na-remember na nako. Na diba, o si Batio ni Mukon sa kasakali, nagbulag mo sa imuang ex, sa maayong kabubuton siguro, I would say, unya sa dihang, nabalaan na lang ni mo, di kasal siya, unya ang iyang giminyuan, parehas si Mugnaw. Anong tawag dyan, move on o hindi maka-move on? Dala, no? Di na ko maglangay pa, Biki. Nagpanukad na gina nga to ang letter sender for tonight. Rated SPG po nga to ang Putahe Confession. Ayaw mo panghawa din ha, aplaster na timplahan ng imuhang kape. Nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen kay magsugod na ang atong Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agad.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
6: Ayoko, ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi is Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahay Confession. Cinderella, dili na ko madawat nga nagpakasal ang akong ex sa usa ka babae nga parehas na kog now. Ga-expect gihapon ko, Cinderella, nga ako gihapon maong naagig ko'y gibuhat. Tawag ako sa ngalang Dana, 29 anyos. Sa una, Cinderella, di man ko masuko nga ginaingon sa kong mga friends nga ang gipuli daw sa kong ex sa kuha. Parehas na kong now. Magkatawagan ni ko, Cinderella. Ginaingon pa na ako nga siguro wala pa siya ka-move on sa kuha. Siguro love pa ko niya. Nag-love na lang manggani siya og lain. Pero ako magyapon iyang ginapangita. Mura bag mas yun sa ibuhaton. Ako gihapon ang nakadaog. Cinderella, I'm totally aware na ikasal na ang ako ang ex. Gidad man ako, Cinderella, maski nga kabalo ko nga gaka-hurt ko. Especially nga hapit na gid ang iyahang kasal. Ana nga oras. And after sa kasal, Cinderella, gisend sa kuha ang wedding video. O katugihapon na girl ang iyahang nadayunan. Kalinga friend, Cinderella, wala siya kabalo na dugay naming bulag sa kuang ex. Siguro kay wala may nagkaistorihanay. Kunang wala siya kabalo, nagipulihan na day ko sa usa ka babae nga parehas na kog now. Pag-check na ako sa wedding video, Cinderella, grabe nindot kayo ang kanta. Naghilak na lang ko, Cinderella, nga wala ko kabalo nga loing ana akong na-feel. At itong apart ka nagbaktas sa aisle ang babae, ang iyahang asawa, kaingon siya kung ako manggit siguro ni. The way siya mulihok, the way siya musmile, namurag ako ang nagsuot og wedding gown. Kung giun sa pagtanaw, sa kuha sa kong ex-boyfriend sa una. Ingana siya mutanaw sa iyang wife karon. Huwag ang akong naingon, Cinderella. Unta ako na lang usap.

Motto Cinderella. Never jud na ko na na-imagine nga makaingon day ko anak nga words. After na ko nga natanaw ang video Cinderella, napugos ko nga i-message nga ko ang ex-boyfriend. A week after sa ilang kasal, ug a week after na ko nga nakita ng video, kay dili na gid ko makatulog. I-message na ko siya, Cinderella. Imo na lang mangkani kong kipulihan, pero parehas pa na ko og naom. Kamalo ko nga ako gihapon ang imuhang love, ug ako gihapon ang nagtindog diha. Maski pagkasado na ka. Wala ko kabalo, Cinderella, nga anang mga orasa, lahi ko nga tao. Nag-reply siya, Cinderella, as in agad-agad, na wala ko nang expect nga mag-reply pa di ay siya. Niingon siya sa ako, gipagtabuyan daw na ako siya sa una, nga nangayo siya sa kuwa og second chance. Motong nangita daw siya og parehas na akong naong. Wala ko kabalo kung muhilak ba ko, masuko ko, manghinayang ko, nga unta di ay. Gimessage na ko siya para mawalan na ako. Nga ikasal na siya para makapugong lang manunta ko. Pero too late na di ay, Cinderella. Nireply ko sa iya nga wala mangin siya nag-effort nga mubalik sa ako. Pero aminon unta niya nga love gihapon ko niya. Motto siya, Cinderella. Niingon pa jud ko. Kabalo ko nga dili nimo labang imuhang wife. Kay ako gihapon. Ako gihapon ang imong kakakita. Every time kakakita nimo siya. Feeling ako, Cinderella, na trigger siya sa kumanggi pang-ingon. Ang yung reply sa ko, you may forever be in my eyes, kay parehas din mo siya gnaw, but you will never replace her in my heart. Tapos iyan akong giblock, Cinderella. Anang adlawa, Cinderella, daghang kinagatag sa ko sa ilahang wedding videos, thinking ako to. Kay parehas siya mignaong sa iyang wife. And then before ko nakatulog, Cinderella, na'y nag-message sa ako. Nihangyo siya nga dili na doon ako sa muko ng iyang kaminyoon. Kay kaka-start pa lang yun daw sa iyang relasyon sa kuwang ex. Gidungag pa niya, Cinderella, na pwede na akong i-insist na gipulihan ko sa ko ang ex, sa parehas na akong naong, but it does not mean na ako gihapon ng love. Kay kung ako pa daw gihapon, dapat ako ang gipakaslan. Na-hurt ko, Cinderella, siyang giingon. Pero napansin ako nga murgidako na gidang issue, mutong nag-undang na lang ko, Cinderella. Hilumon ko nga tao, pero ambot lang, pagkita gina ko sa wedding video, murag nalahi gid ko nga pagka-person. Naka-move on ako. Pero nga naman, Cinderella, nga sa pagkakita na ako, dumura nag-aasa gihapon ko nga magbalik mi. Ug ako gihapon, nag-expect gihapon ko nga ako ang iyahang love. Ang sabay angay na akong buhaton, Cinderella. Ug sa mga naminaw karon sa potahe confession, I hope inyo akong matabangan sa kuang pag-overthink. Angay pa ba kong muasa masking kasal na siya? O mag-move on na lang ko sa dayon? Para sa Putahe Confession, Dana.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Ito man good, sir. Hindi ikdom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix rin ang dabira ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Malunggay ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Gilgin Galawiyo taga nabungturan Davao di Loro. Kung kaya tinong taas, kung ihi, so kung pag-ihi, magputol, may video nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami ang natulog na kayo po sa kung ihi, okay na kayo. Pagkaro na pag-retin, 94 lang kung nakapaminaw sa kung ihi pang-multikar na kung nabalatian yun ang tulayan na ang sa Yes to Hell. Hindi po kayo ang tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior.

0: para akong ulcer. Dami good kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga-anam.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Nalawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Dong, nagpilain yung gasolina?
9: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kita branches sa Valencia City o Maram.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

balik kita sa tuwang programa karong gabi una para sa tuwang Putahe Kin Fashion once again. Hatod kay nato sa Santon Plus Herbal Soap ang ato ang sabon nga ginagamit kapag ka naman na nagapanimaho na gyud ang ato ang mga kilikili powers. Ako gihapon po ang inyong hangis ni Princess Bisaya version Cinderella. Bitter.

0: bili. Uy, kamu ba? Huwag atang balikan na atong istorya kaganina, B. Ang istorya sa tuwang letter sender na si Dana. Dana, magod ni? Nahimo na lang Dana. Artihon, magod tagamay. Nirmita. Si Dana, nagpadala sa iyahang problema kun asa ang iyahang ex gikasal sa usa ka babae nga parehas niya og nawang. My God. Uy, simba ko. Mo ba pare dimig now? Pero bitaw mo auto siya no, no unsa kay bation ano kanago nga. Nagbakta siya sa aisle, yan, nakita ni mo ko ogalingo na kanang murag naka-imagine ka ba na I wish ako to Charos. Pwede mo nga mag-reach out sa 0975-474-9153. Makaibo kay kasindigo, pahagin ni mo rakag naong ni Riza Ontiveros. Gapa bita si Riza, no? Gapa man si Riza sa tinuod lang. Wala lang tayo comment ang ilang mga kuan. Tristan Wyatt, gulay may gabi. Eh, parang naming naong ni Riza. Napoy nag-ingon bita.
1: Ma-prisa ka!
0: Pero, ay, pero dilito ako, ha? Gisayangan ni mo, unsa man iyang ingon. Sige na, basta kung naawi mga comment karon, abri po ang ato ang linya 0975-474-9153. Pero unaon sa nako ni mga text messages ninyo, no, kay Murag, ubay-ubay, gidbaya ka ayaw ni Adaghan ka ayaw. Kani ako, komportable na kung ani Cinderella, kay ang gitason ani 7 inches man. Kulbaan. Nalipay ko na dungog na tika matag gabi si Monski de ay ni ug Mons di ko katubag sa imuhang pangutana pero sa pagkabalo na ko wala na sila Mons. Charot. Wala na sila Mons. Ang akong maingon ng ana sa imuha din na pag move on na lang Jude, sure ko nga itsuraan ka kay wala mang kay maot o nga gibuhat sa atong Ginoo na ay laki nga maabot nimo nga i-partner sa Ginoo nimo. Ako niibot ang gamay din hiya, Ben. Oh, ato nindi wason ha. Maong pasagdiin na lang imong ex-boyfriend. Kay nahilo na naman na sila. Sayang asawa, bisang pagparehan ni mo og naong kay ikaw lang Japon ang masakitan og pag-ayo. Ana, dayon madaot pang imuhang image og magsigi pa ka og paramdam sa ilaha. Just move on, focus sa imuhang gabuhaton ka ron. O bayaw na na huna-huna kay ana, jud nang. Oh, life. Pero agi rin na, magkadugay anak, makakita na kaug imong partner pohon. Makalimot ra kaan ang imong ginabati ron. Mga murag dili ni mo madawat. Not now, but soon. Pangita na lang, og. Malingaw, og makalingaw. Sani, malingaw ka aron makamove on ka. Pwede mag-request og song magbalik. O ba? Try na ako, ha? Pangitaon na ako din, hiya. Gisayangan ni mo mauna basta buy choice and more in buy one take one na lang ang lucky ron daghan pa man noon dira may pag ako pa kay sure jud nga mabuhi ka buntag udto hapon malipay pa ka no? Nahiragid bunyi mga pasalig pa. Salamat Cindy kay imo jud gitugtog ang akong request walay problema. Thank you. Kau pa ba? Tambag na ako kang di na mangita siya og lain kay aron maka move on siya. Ingon si Armand ng Bohol. Thank you. Salamat Armand, bitaw no. Nagtraidor naman si ex kaya nagkasal sa iba. Hindi naman. Naghiwalay manggood sila. Pero hindi nagkulang si ex kasi nga si ex nag-reach out sa iya. O nag-reach out sa iya ha. Before siya gikasal to see if napa ba siya second chance pero si Dana siguro wala niya nakitan sa yung message request or unsa ba gi-ignore niya niya too late na gidang yung pagmahay so dili na gid siya ang nag-walk karon sa aisle. Move on na lang na apa ko magmahal ni mo. Mansi texter 490 unsa yung problema na nabuang na di na ko mo recall ang aha kay hangak na kaayo. Sige, basta unya taon-taon mo dawat pag mga tawag gikan sa inyo ha kung sakasakaling nga ganahan mo nga maghatag og advice sa to ang letter sender or pwede po garon ha mo dawat kung isa katawag sa inyo ha karon. Once again, 0975-474-9153. Request kog paubaya. Try na ako ha. Pwede na mo manawag ha pero ayaw kuha nyo hangyo nga ibalik pa na ako ang istorya kay hangak ba ya? Aloy ba mo sa kuwa we? No, gisay-say na ganito ganina, ipabalik pa nyo sa kuha. Basta kay kung naamoy mga reaction karon sa storya sa to ang letter sender, tagaan ta mo og chance nga makatawag sa kuha 0975-474-9153. May gabi po.
2: May gabi.
0: Kinsa di palihog?
2: Ang imuhaning solid listener na si Ramonito from
0: City. Yes, may gabi po, Sir Ramonito. Unsa man ang imuhang matambag karon sa ato ang letter sender?
2: Well, ako lang matambag kaya na mag-move on na siya kay saan man niya, inyo naman ang iyong ex. Then, pwede kaya siya masakitan, nangita pa siya ang lalaki na pakiyas po doon ito ka sa iyong ex. Kaya para na...
0: Mau ba?
2: Nangyay kanya ang iyong life.
0: Samot siya magproblema eh. Kay ang murag nahulog manggod pud nga mubalos pud siya.
2: Adi ni man pud ingon nga mubalos kay ang kuan man gud sa matag tawo man gud daghang ang gid sama nimo kang gid nimo si Risa Antebero.
0: Gani. Dawat-dawat na lang ginato naon sa unta man.
2: Mao lagi. Mao na nga tingita po siya ako ang gid siya niya. Kita sa nga singunan naman lang pagi, makuha ko anong damay ang sakit siya ang dibati.
0: So, mangita na lang gid siya og way nga makamove on siya kaysa mas stuck siya anda nga problema.
2: Oo. Singunan na lang gid siya ang bato. Sige, magsige pa siya kinahon na. Masamat lang ang kaot niyang lughan din. Magsige ang siya og supper kaya sa ugaling nun. Siya kaya po lang mag-antos.
0: Maugyod, Luoy. Luoy po ba ya? Dili po ba ya lalim ang mag-move on, no? Mauna to yung iha, tanga-tabag sa iya, ha?
2: Oo, mauna to. Then, shout out lang ko sa ako ang katik-friend. Hindi lang na ako i-mention ang iyang pangalan. Kaya basit makasot ang siyang mother.
0: Ah, sige po. Walay problema po. Salamat kay Ramonito.
2: Okay, welcome.
0: You're welcome po. Salamat kayo. Bito, tama bito, no? Kung atong magang i-focus ang atong kaugalingon sa mga ingunaan nga problema, dako gid kayong chance nga di gid ka maka-move on. Maglisod gid ka, ana. Diba? So, kung gusto ka nga dili mag-suffer imong kaugalingon, you have to find something na kalagong maka-move on po ka. Alangan po nga, siya nagmalipayo niya. Ikaw liha, nag-mugtok ra ka. Naay kahawig jud sindi ba pagdagan na lang sindi SK Chairman. Di ko ay. Labad-labad na sa ulo di magikuganahan mag kuan. Dili ko kakanta pa. Kini si kuan ba. Dili pa ko pwede maka ano makakanta kay na patay ginaatiman nga letter sender maula unya to. Kalma lang ha. Hello, maayong gabi.
3: Hello, maayong gabi.
0: Maayong gabi po. Kinsa ni palihog?
3: Kani day si Bianca.
0: Taga-asa po si Bianca?
3: Si taga Kinasang-an.
0: Ah, wala Cebu?
3: Ansa?
0: Taga Cebu ikaw, ma'am?
3: Yes, taga Cebu.
0: Sige, ma'am. Unsa man ang imuhang matambag sa tuang letter sender karon?
3: Kasi ganito yung problema.
0: Tambangin na lang ni mga wala pa naka-move on, Mambi. Murag lisod man kay ako pagbalik kong taas kay to.
3: Malisod sa itong tambag. Anong wala pa ka-move on, Mambi? Ako sad mismo.
0: Awa pa pag kaka-move on. Ngano man na?

0: apa salah ui?
1: Punya. Naglisod ko, move on, ma'am.
0: Tapi siya, nagbulag na gida mo or LDR lang mo?
1: Wala, just nagkakami, ma'am.
0: My God! Masakit yun!
1: Anak yun sila, ma'am, no, nga. Do not assume unless stated.
0: Siguro,
1: pero,
0: lahi mong good ang foreigner
1: yun. Ma'am, nindot akong mata. Nindot akong ilo. Nindot daw akong lugbot.
0: Masing kinahanglan ikaw ang manguya. Basing naghulat lang po siya. Lahi ba? Toga ng kuan ba? Kaya ng practices. Basing kulang kag moves.
1: Dito ready for commitment. So, muna kong problema ron.
0: And then you fell in love.
1: Yeah, I fell in love.
0: My God.
1: Hindi po ko with the wrong person, ma'am. Okay? I like him, Jed.
0: Dey, wala po
1: like ka so much.
0: Wala ba ka nag-confess sa iya regarding sa iyong gibati?
1: Wala. Di po ko ka dare, ma'am.
0: You have to dare. Sometimes, mga God, they're depending on us.
1: Kau
0: mang good ba? Wanoon. Napa, friends pa mo sa Facebook?
1: Friends me sa Facebook, ma'am. Pero mag-chat me sa WhatsApp.
0: Then what's your...
1: Sabi-copit ni ma.
0: Diba sa...
1: Or lahi lang nationality.
0: Diba, taken siya or single gid siya?
1: Single gid siya, ma'am.
0: Then what are you waiting for? Chat na.
1: Nag-chat man meron, ma'am. Pero lahi man siya ng time. Your friends gamay.
0: Then tell...
1: This is just a word.
0: Joel, it doesn't matter kung sa'y timing. Basta you tell him na you like him so much. It doesn't matter kung hindi siya ganahan nag-committed. Basta kabalo na siya nga like ni mo siya. Ay, uy, naputol. Tawagi ko balik, ha? O, ayaw pagkuan diha. Tawagi siya kubalik kay. Ato na siyang isugutan imong problema o inya taon-taon. Sa pagbalik po sa to ang programa, tawagi ko balik kay. Ato nang isettle imong problema diha, Zay. O, biligi hapon sa to ang programa. Putahe sa gabi.

0: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat po kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig nga kung kung saan ang kopi. Santong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan. Pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kana ganing buntag. Santong magabi. Buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganin ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yes to. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba. Sa puro banana. Magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next. Daghan ang atubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo. Pakusog.

0: pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Pinamaoda, kagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
3: Oras, alas 11
2: sa Femix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
9: Mga katropa, eggs

baliktad sa tong program. Ay nako. Pinakapaspas nga pagbalik sa programa, na grabe naging gaayon ni no. Si Dina Manggood ba? Pero bitaw, ibalik kita sa taong programa ang putahe sa gabi, and of course for our putahe confession for tonight. Imbis nga maghatag-tagtambag ni Dina, na isa nga nag-huay! Tawagin ko balik, darling, ha? Asa to? Ang culture Manggood sa Hong Kong, national, kasi Chinese pa rin ang tao na yan. We understand. So, kung different, since different culture man siya, so, kita nalang maghimo sa moves. Diba? Kung hindi sila kabalo manguyab, kita nalang manguyab. Kaysa naman na, kaysa naman na hindi na to i-grab ang chance. May gabi idiha sa kuang sisi nga naminaw karon, all the way from Mabini, Davao de Oro. May gabi idiha. Si lovely Oliver. Hi! Mabuang ko, skulang kag moves. Sindi ka na si Dina mo, anhi pa na diri sa mo, mag-unlan na kanunay sa kuang bukton kada adlaw. Sindi, ina siya ihatag ang akong number. Allah. Dina daghang kay gusto nga mo take good care of you. So, ayun ang pag-focus na mga tao nga wala ka na ginahuna-huna. Ay, napa may lain din hiya nga willing mo kuan sa imo. Okay na, Cinderella, maora na ako. O di ay si Arman. Salamat kay Arman. Thank you! Tawagi ko balik ha, 0975-474-9153. Atong ipadayon itong ato ang mga nahisgutan kay ganina. O kung possible, si ano, kalimot si Bianca. Bianks! Tawagi ko balik, Bianca.

0: I'm so interested with the continuation sa imuhang problema. Walay label, pero gusto niya. Magsabi ka kasi. Para na ako, ingon si Texter 714, para na ako, move on na siya kay naapa ko, dinhi, di na ang pinganti ka. Nahoy. Hello? Aba? Nag-effort ako sumagot, ha? Hindi mo sinagot. Tawag balik, ha, kay na. Sayang kaya tong time. Hindi ka mo tawag. No, nindot kito, no? Sayang kaya. Ano to? Wait lang, ha? Imor, banit, may gabi isin nila ako ihatag sa imo, ha? O gusto ka hatagan tikag unlan, kusog ka ayaw among ulan. Ha? Pero kay dili pod ka balo mag-English. O, oh, may gabi, diha, double B. Kinsa man na si Bianca B. Ay, double B. Oh, single si Bianca, pero si Bianca is nagmahal ng isang foreigner na wala silang label, pero mahal na niya. Si double B nga, busy kay sa iyahang kung ano, busy kay sa iyahang trabaho karon, ilabi na sa itong mga kaubanan rin sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kinasang-an, Pardo Cebu. Oh, intisado ko sa story ni Bianca. O, Bianca, dagang kay gahulat sa imo, Bianca. Bianca! Tawag ko balik, Bianca. Ano ba ito si Bianca nga? She has the most beautiful eyes in the world. She has the most... Oh, basta kay naasaya tanan. Ano niya? Ganong ingo na ano? Bianca ba? Tawag balik! BB, hello sa kong friend. Ginaasa Bukidnon sa Texter 463. Salamat ka, ayo.
1: Thank you.
0: Sa always na pagpaminaw. Pero bito, eh, Bianca, nagmaradaghang kay ga, nagapaabot sa imuang kuan. O, naghang kay nagapaabot sa imuhang tawag. Lahi po ding istorya ni Double B kay... na ay gusto makigbalik, pero si Double B... Nako. Bita no, ingon ana, lahi-lahi man gud culture, lahi-lahi ito ang pagkuan ba. Lahi-lahi man gud parehas sa amo dito sa USA. Dili man gud dito sa USA if kinsang magingon og I love you regardless babae or lalaki. Kamo na na. No need na ka nga magingon, okay, you have to court me. You have to tell my parents that you like me. Wala na na. Dito, oh, mag-ingon lang siya sa imo, I love you and I like you. Come on na dayon. Not so sure with the Chinese people. I think nga nagyapon siguro is you have to make your first move. Kapag ka naman nga na, Biang, single man day siya, Biang. And then nag-ingon man day siya, nga dili siya gusto o commitment. Pero I know for sure, bakit hindi ka naman mahirap mahalin? So naid akong chance sa Biang kung mag-confess kasi mong feelings. But you have to prepare in advance. You have to brace yourself. Kaya wala takabalo. Basi mo ingon yapon siya na, I know you like me. I know you want something. I know you like me. Yeah, basi mo ingon ganis siya nga, I'm still not interested in, you know, in any commitment. So, sakit man, pero, hello? Hello? Sama na, uy. May gabi, Orias.
1: Thank you!
0: Ayun, napangita og foreigner. Naaman mo rag foreigner. Pero Bianca, kung ma-broken heart ka, kung dili gid gusto si Hong Kong guy og any commitments, ako kang ihatag sa ako ang amigo din hiya nga taga L.E. Leon Shell Mobility Station. Di jud ka magmahiya ni Bianca, kay grabe gid kay ni siya magmahal. I'm introducing to you our dearest friend and also the best person and DJ around the world.
1: Thank you!
0: Double B, a.k.a. in Facebook, Laag ni Bisor. I-search na siya, Biang, ha? Single pa ni Biang, o hindi ka magmahayaan ni Biang, kay loyal kay ni siya magmahal. You don't have to impress him. As long as buutan lang ka, as long as loyal lang ka, o committed ka sa isa ka relasyon. Oh, si Double B or Laag ni Bisor, andam nga magmahal sa imuha. Amen! Amen! Di mo manawag, imuli na ko! No, hindi mo mag-iuna, anak, B. Tawag na mo, ha? Okay, sayang kayo nga itong oras kung di mo manawag in the busy koan. Ingon si Jimsky Cabal, oh, hi po makatouch jud oy pag move on na kay para makalimot na ka. Ooh! Hello. Ayun yoy. Nagmi-miss call lang kayo. Ayo mag-miss call na, magtawag na kay ga-effort ko magtubagapoy ba magtuplok-tuplok ka. Sige na, tawag na mo kay mo uli na ko taod-taod eh. Magmahay na dayon mo kay di mo matubag. Dili ba ko gatubag og kadlawon. Wait, ha? Hello? Hello po?
2: Hello?
0: Mayong gabi eh. Hello, Tika? Okay, let's just drop it. Drop it, drop it. Saan tama, di ba manubagay? Drop it. Dugay lang. Siguro, Biang, basing ganahan ko og mga mag-live po tahi confession ka, pwede ko nimong i-reach out sa Facebook, Biang, ha? I-search lang ang 101.7 XFM Bukidnon. Hello, may gabi.
3: May gabi.
0: Oh, unite.
3: May gabi po.
0: Kinsa ni palihog?
3: Jim.
0: Si Jim?
3: Jim, ikaw, paring.
0: Taga-asa po ikaw?
3: Cebu.
0: Unsa may imong matambag sa tuang letter sender karon, B?
3: Ang ako na ni Bianca, magbubo na lang.
0: Si Bianca o si Dana?
3: O, Dana.
0: Mag-move on na lang siya. Dili ba, nakasuway na ba kaani nga ka nang naa kay ex niya, gipuli sa imuhang ex kay, parehan ni Mugnaw?
3: Yeah.
0: Wala?
3: Naririto na.
0: Ha?
3: Naririto na.
0: Wow. Morto yung matambag, mag-move on na lang?
3: Mag-move on na lang kay Dina.
0: Ah. Unsa pa man?
3: Hari ba na gusto sa kuha?
0: Ala, uy! Unsa may naa sa imuha nga wala siyang ex?
3: Ako nga talaga tanan sa iya ha.
0: Hala uy, nana kay house and lot?
3: Nakay business, nakay mga kwan.
0: Ano ka swerte uy?
3: Sa akong business.
0: Dili man ka siya kabit.
3: Hindi naman eh.
0: Hindi, wala man ka kay asawa.
3: Wala eh.
0: Wala kay mga anak.
3: Wala.
0: What's your business name mo, B? What's your business name mo?
3: Business ako.
0: Ah?
3: Nung mga tuwan na...
0: Unsa man?
3: Good drive.
0: Unsa?
3: Good drive.
0: Unsa na?
3: Ha? Huh?
0: Unsa na?
3: Tinda nga mga matos, mga sinita, mga napay iba nga.
0: So technically speaking, kung ikaw ang piliyon ni Dana, secured na ang iyang future.
3: Secure ka.
0: Wala naman ka siya kahati sa imo, basig na akay mga anak ni Hao, basing dumugon siya galit. Wala siya kahati. Sige lang, Dana, naminaw ka, Dana, ha? O, na ay willing ka mo sa loo sa imo, ha? Anytime, pagsulti lang daw, Dana. Wala to, baby?
3: Yun.
0: Sige. Salamat ka, ayaw, baby, ha?
3: Salamat.
0: You're welcome, baby. Ang tipid kayo ang baby, no? Gatipid kayo mag-istory. Ako na lang lagi. Iyan na ba? Eh, one word is enough. Diba? Hala, uy. Hala ka kadato ba, Ana? Ukurik. Kita, Ani, double B. Kailangan pa natin talagang magkayod. No? Para lang meron tayong makain sa pang-araw-araw at meron tayong maisustain sa ating mga pangangailangan. Hello, maayong gabi eh.
4: Hello, baby love.
0: May gabi po. Hello? Ay, nako! Kayo naman kasi. Oh, hindi naman kayo nag-ano. Naku. Ay, nako. Halaka dato. Oh, ikayod, good na. kailangan dyan na to bitang mukayod okay, para makasustain kita sa to ang mga panginahanglan mun bala binagdaanad gani ka nga kinahanglan gud kay ingon ani gid ang imong lifestyle and then nakagusto mo balik sa imong dating lifestyle nga isang kahig isang tuka di ba ako dili na ko ganahan mo balik pa sa nakaraan nga kailangan pa na ako makiglimos og pagmamahal.

0: Ay, sorry, sorry, sorry. Di ko wala na nagmahal ni Dina na ako magmahal og mupalang ka sa iya, hala. Uy! Pero B.O.A., wala na magitay igong oras. Pasensya, jud ka ayo. Kabalo ko, daghan pa jud ka ayo o gusto nga musulod sa ato ang linya karon. But we have tomorrow naman. Ugma na po na ha. Ugma na po na ninyo magdungog-dungog. Ugma na po na maglingaw-lingaw. Another story na po ugma ang atong pagasaluan sa ato ang programang putahe sa gabi. Sa mga ginahan diha po nga magpadala sa ilang mga istorya, you are welcome po. Programang putahe sa gabi, putahe confession. Through 101.7 XFM Bukidnon official Facebook page. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Presence ni Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod na gabi sa

Enhancer para sa lakas at sigla ng kalalakihan. Mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: Worldwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: So, magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng YesWell Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, e puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit o, mga kasama po mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
2: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
1: Yan, sa mga kababayan po natin ha, na gusto po makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. Yan natin pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan ha, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, ano? Puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung atin pong health. Ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan? Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
2: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
1: Yun.
2: O kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayan na natin kahit na kunting symptom lang. Mm-hmm. Lagi halimbawa kayong inuubo, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na agad.
1: Mm-hmm.
2: O, yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
1: So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
2: Oo naman.
1: Pag ipe-prevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
2: Oo, parang sasakyan lang yan eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh, pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
1: Tama, Doc. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, meron silang pagkakapareho, Doc, ano? Sa mga sasakyan natin, di ba? Pinapaganda natin, meron tayong tinatawag na PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, ano? Na functional yung sasakyan po natin. How much our body

0: ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
1: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
0: Yun na nga.
1: Butas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
0: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, ang bilis natin makapagpalabas. Ayan, ang budget na yan. Pero pagka dating na sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga, pagka meron ng mga malalang sakit na hindi mo talaga kayang matipid, dyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama. Ano? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, dapat bigyan nyo na po kaagad ng aksyon, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yun. At magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng ating pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng ating pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung ating pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa ating pong pangangatawan, especially yung mga eliminative organs natin, ano? Like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano? And other organs sa ating pong pangangatawan, kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free, ano? Malinis.
1: Kaya ngayon yung partner, kaya yun yung principle, bakit kailangan natin ng piliin kung ano kinakain natin.
0: Yan.
1: Kasi nga, yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition, ano? Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano? Ina-address dito yung, hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot, iba yun.
0: We don't claim it as medicine.
1: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay. No? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement. Because we believe that food is everything. Okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabayaan mo yung pagkain eh. Di ba? Pag sablay yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. Mm-hmm. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano? Mm-hmm. So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa technique. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
0: Yan.
1: That causes yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. And yung diabetes, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santon Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule meron siyang 350 milligram of pure extract of mangustin, yung mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes. O yung mangustin, meron siya, di ba mapakla siya? meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan, mm-hmm. o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol. Maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin ito mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo. Ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although nangyayari nga yung mga kababayan natin pag gumiinom nito, sasabihin nila, "Naku, gumaling yung high blood ko."
0: Mm.
1: Kasi ang hypertension is another nutritional problem, ibig sabihin, lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo, mm-hmm. di ba? So yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold?
0: Mm-hmm.
1: Pwedeng-pwede kasi sa lahat ng tao pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
0: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat Dok sa explanation ano about the sa atin pong mga FDA approved na mga products po na ito, na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyong pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang bago.
1: Ako si Carla. Narap akong pumika. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programa, ang The Secret of Health. Kung meron po yung mga katanungan ha, huwag po may magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc. Good PM, Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lolito David po ito, 70 years old.
3: Pwedeng-pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustino na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone. Hindi lang sa lalaki, pati sa babae. No?
2: Mm-hmm.
3: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan.
2: Mm-hmm.
3: Ang problema lang doon sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailang balansin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take na Santone Plus Gold dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals, at sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
2: Mm-hmm.
3: Na nandun sa ating Premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkaing highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
2: Mm-hmm. At isama nyo na rin, ano, yung mga poultry products. Huwag po mo nang magkakain, ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, na mga ano, pati isda, Doc, ng mga tilapia, bangos.
3: Basta ginamitan ng muna, artificial na pagpapalaki.
2: Yun.
3: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas ano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalakiin sila.
2: Na-harvest
3: na. Compare mo doon sa mga organic tradition, yung mga chicken noong panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon talagang sa yung tinatawag na new technology na ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone. Ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone, so nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin.
2: Yun.
3: May mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay, sabi, iwasan ito lalo na meron tayong mga bukol or yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
2: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, ugaliin po, uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Makakatulong ito kahit pa paano sa mga kababayan po natin. Hindi lang po pang sapat, ano, sa pangangailangan natin na pagkakape, nakakatulong din po siya in terms of benefits, ano, sa pagbabalanse ng hormones sa ating pong pangangatawan.
3: Oh. So, kasi meron nga niyang partner. Meron niyang soybean.
2: Mm-hmm.
3: Na yung soybean ay may isoflavon.
2: Yeah.
3: Isoflavon, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para balansehin yung ating hormone.
2: Mm-hmm.
3: Okay? So may isoflavon yan, may genistin yan. So itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santone Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata, maganda po yung sangkap na nando sa ating Santone Plus Coffee Mix.
2: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santone Vitamin C? Di po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
3: Pag na kayo ay manasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang 1 capsule is equivalent to 500 milligram.
2: Mm.
3: Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day.
2: Mm-hmm.
3: Sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng 3 kapsula sa umaga, after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukos ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, aabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi ginakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So, you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food, ano? Hindi yan malaking issue, ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na 1 capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon o buo o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga... Ang sili, mataas ang vitamin C niya, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabayin nyo na rin yon sa pag-inom nyo ng mga vitamins like Santon Vitamin C.
2: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng
3: sapat na amount ng vitamin C. Kailangan mo din kasi yung collagen, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
2: Yun. Even our ano blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na merong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, ano? Pag sa puso naman, nako, napaka-delikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakaroon ng problema doon, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, ano? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
3: Oo. Oh, ayun, tatanong yung iba, bakit nagkukulang yung vitamin C? Mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
2: Yun na nga.
3: Diba? Ang vitamin C is very ano eh, very sensitive yan eh.
2: Mm-hmm.
3: Especially sa heating process. So kaya nga 'di ba ang vitamin C naturally nasa mga prutas.
2: Mm-hmm.
3: Pero once na niluluto mo na ng todo, yung vitamin C, yung absorbability rate niya medyo bumababa. Kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual.
2: Mm-hmm.
3: Yeah, every day we need to take vitamin C, no exemption. Kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
2: Mm-hmm. So yan na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C yung pag-uusapan, Santong Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto. Ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa atin pong pangangatawan. Because meron tinatawag na synergistic effect ano? Sa pangangatawan po natin, mga kaibigan, ha? Doc, may another question na good PM. Maraming po akong sakit. May barab po ako sa ugat. At ako po ay naglalabada 2 times a week. Pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Diyos, si Torres po ito.
3: Hindi naman. Kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barab.
2: Physically active at, dapat.
3: Dapat physically active ka. Kung hindi naman po nag-cause ng exhaustion o sobrang... tasking sa yung energy, wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara.
2: Mm-hmm.
3: Kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? Kung marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. Mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid mula sa premium D3, meron niya mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
2: Mm-hmm.
3: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
2: Mm-hmm.
3: Diba? So minsan, naramdaman natin parang minsan mangalay na yung ating mga kamay, nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit na ng kamay natin, or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung, kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin eh. So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga, every now and then, meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, eh mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto ano, na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
2: Yun, ha? At kung gusto niyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong niyo po, ano? Ang ating pong premium D3, kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan, ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. Sa mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Dok, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila content, yung ingredients nila, meron VCO.
3: Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial. Kaya maraming purpose yan eh, kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion. Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
2: Kaya sa mga kabayan po natin, ha? Gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin mga kasama.
3: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin eh tropically, ano, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, eh medyo kayo manggi, ano? Yung iba, dahil mahiling manood ng mga telenovela koreana, di ba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw, kasi minsan naman, eh, sobrang nagbibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto, yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual. Kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, wag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract, kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
2: Yun, ha? Yeah, sa mga kababayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan, ano? Sa ating pong mga Yestral Clinic, ganoon din sa ating pong Lazada and Shopee. Para Dok, nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin po mga tagapakinig.
3: O syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Sa Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin ang ating mga impormasyon pangkalusugan, dahil naniniwala ako, ano, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
2: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganun rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. siguraduhin lang mga kaibigan na inyo pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para po makasigurado na yan yung inyo pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasamang nagkapaalam, yung po lingkod Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM.

0: Nanak ko dere, syempre. Good morning! Ay, buntag niya ka rin yung mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ariar sa karoon ang atuang tulumanon. Siyempre, kini ang exciting Pilipinas. Aban niyo katropa ang Rowell Dumantay. Dari laman na sa XFM 95.9 General Cero City. Good morning! Good morning! Kumusta ka mo mga katropa? Inautuntangan na kita ganun ay sabayin panglawas. At now na day ticket na karong lapas pa sa oy. Webes na! Pizza 21 na! Sa bulan! Sa Mayo! Tuwag 2026! Good morning! May buntag niya sa ito mga katropa ka nagkapaminaw karon. Good morning! Sa tibok Jensen mga kaigalaan, 26 ka barangay nining atong syudad, may buntag niya kaninyong taraan. O syempre sa ito mga katropa sa may Sarangani, sa may Makima area. Of course, dapat sa may Malungon, Alabel, Malapatan ng Glen. Good morning! Good morning! Good morning po sa ito mga katawahan sa may Pulumulok and Tupi. May buntag niya kaninyong taraan. Good morning! O syempre sa ito mga katropa nga nagapaminaw. Ilabin pa kadtong mga kaigalaan nato nga medyo paminaw nila pait na magyong kayo. Ay, ayaw kayo muga ka ng discourage. Laban na ginta mga katropa sa itong kinabuhi. Importante magpadayon lang kita. Importante mga katropa. Para bang di kita mawadan o paglaom. Ay nga naman, kung mawadan kita paglaom, kita maghihapon ng pildi kanunay. Diba? Para maginda mga kaigalaan. Luyo na ining grabing pagsaka sa mga batakang palaliton. O grabing kanabang pagkalisod, pagkapait. Pero tanawa ninyo ang atong mga opisyal sa gobyerno. Labaw na ang atong Pangulo. Lalimang ka, 1.72 billion na ang salen sa Pangulo. May pa sila, nangadato, ang pobre, nasabot ka pobre. Wala talagang sulti ka kinawat na ha. Nagkasulti lang tanga, may pa sila na dato. Atong hagit sa Pangulo, oy. Share-share naman sa blessing diha, Mr. President. Alas 4.38 sa mga katokoras, mga katropa, may buntag ha. Good morning sa ito, mga kaigilag, mga kaigsuna na ito. Kapanay, nagpaminaw, dari sa ito, ang tulumanon sa itong sibihanan. Ang XFM 95.9 General Cero City sa mga nakaroon sa itong social media. Sa XFM 95.9 Jensen, may buntag diha ka rin yung tanan. Pwede rin kamong mo-comment diha sa comment section or pwede kamong mo-text sa 0962479-1855. 0962479-1855. Good morning! Alas 4.39 na ang atong oras. Mga kaigilaag, mga kaigsunan, paminaw! Kaya kinigan tulumanaw na itong kanyang Santong Plus Gold, Santong Plus Herbal Capsule, Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, Santong Herbal Tea, haba ng Santong Vitamin C! Good morning! Mga kaigilaag, mga kaigsunan,
1: exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Monica Nunay, atong panawagan sa inyo ha, exciting. Matagbuntag! Dungan sa pagsubang sa adlaw. Kabalo mang ginta nga ginasugat na dayon mga katropa. O musugat ka nato ang ginatawag nga kamatayon sa kamaturan. O nga man mga katropa ang Ruel. Unsa man na, ang padayong pagmahal sa bugas, sudan, o mga batakang palaliton, di ba? Experience sa banyo na karon. Pero alang sa usa ka amahan, alang sa usa ka inahan, o alang sa usa ka inatay, inana, tatay pa, nga nag-budget sa panimalay, ang matang piso, dako kayo og diferensya. O nga matang grocery bill, nahimo ng tunok sa dughan. Daw, anaa kita karon mga kaigilaan ba, sa kanabang usa ka walay katapusan nga lumba mga kaigilaan. Unsa nga lumba man katropang Ruel ang imong ginaingon? Basta lumba mga katropa ha, lumba diin ang presyo sa palaliton paspas nga nagdagan.
2: Good morning Philippines.
0: Grabe no. Samtang ang kita nga mga ordinaryong mamumuo hinay intawon nga naglakaw. So building da. Di ba ginato ay kalimod nga makapaluya o usahay, makapawala o gana ang kalibang maghuna-huna ka kung unsaon ang usap pagtaigo sa budget. Alang sa tibok adlaw, mga katropa, apantaliwala nining grabing krisis sa ekonomiya, Mga kaigilaag, mga kaigsunan, ang tinuog niya kasing-kasing sa Pilipino, dili daling mapalong. Diba? Kung buot hunahunaon, mga katropa, ang kahuot na. Ah, sa pitaka, wala ka na siya magpasabot ang kakulang ang atong kaisog. Kini nagpakita hinuon sa atong talagsaong abilidad nga mahimo kitang mamugnaon o mapailubon. E sa matag, ginikanan nga nagmataog sayo arong amigita og diskarte. Sa matag mamumuo nga nag-anto sa kakapoy, mapakaon lang ang pamilya. Anha ni mo makita ang tinuod nga kahulugan sa sakripisyo. Ang kalisod karon o salamang ka na siya kapag sulay sa atong kalig-on. O dili kini ang butudlok sa atong mga pangandoy. Ang matagbuntag nagdala kini og bag-ong kahigayunan nga dili matayog sa presyo sa merkado. Kini bao ang atong determinasyon. Kung mahan ang palaliton, mas dubliho nato ang pagka madi kumbaga magtipid ba. Dubliho nato ang paggugot sa atong bakos, mao ni buta og pagsabot. Pag tinabangay sa pamilya, pagpangita og limpyo ha, number one. Timanin ninyo, pagpangita og limpyo og ligdong na pamaagi aron mabuhi. Ayaw ng inigal. Ang krisis karon, nagpahinumdum ka na to. Ngang atong bilih isip tao, wala nagdepende sa kadako sa ato ang lamesa. Nagdepende kini sa atong konsensya. Nagdepende kini sa atong dignidad. Og dako nga gugma nga atong gipuhunan alang sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kung kanang imong kinitaan, gika na sa dili maayo. Ampo lang yung kamo nga dili na mubalik sa atong sunod nga mga henerasyon. Muna nga dili dato dapat tugutan nga ang kabugat sa presyo sa merkado maoy muguba sa kalipay sa atong panimalay. Ang atong abilidad nga mupahiyom, mulantaw sa unahan nga dunay paglaom, o ang paggunit sa atong pagtuo sa labaw makagagahom. Mga butang kini nga dili mapalit og kwarta o dili gyud maapektuhan sa inflation. Kaya ang tinuod nga bahandi, mao ang atong maayong paglawas o para giusa sa pamilya o limpyo nga kasing-kasing nga andam mo atubang sa bisan unsang unos. Busa mga katropa, karugadlawa, samtang atong gihigop ang atong init nga gabi nga Santong Plus Coffee Mix, sama ni ini. Iisa nato ang atong agtang, atong itaas ang atong agtang, atong itanom sa atong hunahuna nga mas ligon ang pamilyang Pilipino kaisa sa bisan unsang krisis sa ekonomiya. Padayon kitang maglimbasog, padayon kitang magbadasigon og uban sa pagsalig sa Dios og sa atong kaugalingong singot na kitang tanan. Makalabang ra ni ining malindahon kayo nga panahon. May buntag niya og usa ka mabugnaw nga adlaw sa pakigbisog kanatong tanan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kada nga mga pagtulunan, mga katropa, hatong ka ninyo. Santong Plus Cold Coffee, doon ang Santong Plus Coffee Mix. Ariya na karon ang atong mga balita.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa atong headlines, ang dyan sa Lugsarangani, magpabiling gyapon o kaya, gilabihan kainit ng dagan sa panahon. Karong adlawa.
1: Headlines. Headlines.
0: Writ of summons, opisyal lang nadawat ni VP Sara. Ultra 10-day deadline sa impeachment trial, nagsugod na.
1: Headlines. Headlines.
0: Pag-convene sa Senado isip impeachment court, the breath of fresh air, matod pa ni Lacson.
1: Headlines. Headlines.
0: Mga personahe sa Senado may atubang sa CIDG sa Camp Crame gikan sa investigasyon sa pagpamusil sunod sa kapulungan.
1: Headlines. Headlines.
0: Kalay pabod na itong mga balita. Kaso, ipasangkat, batok kang amplas ka. O baga siguridad sa Senado, human sa peke nga gikaingong atake.
1: Headlines, headlines.
0: Kampo ni Senador Bato, miangkod nga warant sa warant apan, mi gihugtan nga dili kini ma-enforce sa Pilipinas.
1: Headlines, headlines.
0: Antang sa lain pala itong mga balita, Mayor Lorelei Pacquiao mitambong sa launching sa DEDP o Gawad Kaagabay.
1: Headlines, headlines.
0: Kabataduran sa Pulumulok, formal ng Nanumpa Isip Municipal Junior Officials.
1: Headlines, headlines.
0: O siyempre, dugang pa sa itong mga balita kadala sa itong mga patroners. LGBTQIA plus member, ginagpailang ang babae. Viral, humana, gipapriso tungod, gikasal sa moro nga lalaki.
1: Headlines, headlines.
0: Personal grudge motibo sa sunod-sunod kapag pamusil sa Jensan. Lalaki dakpan tungod sa kasong qualified rape sa Sarangani Province.
1: Headlines, headlines.
0: Kanhi drug surrendery sikop sa drug bypass operation sa Malungon, Sarangani Province.
1: Headlines, headlines.
0: Alas 4:46 na ang atong oras, mga katropa. O karoon nato ng atuan ang detalye sa mga balita. Pero yun na pa sa detalye, mga katropa, detalye o sa kita sa tuwang lakad sa panahon. Karong adlaw ang atong kaninyo sa Santone Vitamin C.
1: XFM Weather Update.
3: Weather Update.
0: Paminaw, kailangan nga magpabiling hayag o kilibiyang kainit ang dagan sa panahon karong adlaw sa dakbayan sa Jensen ug tibuok probinsya sa Sarangani, ubo sa impluwensya sa easterly east o init nga hangin gikan sa Pacific Ocean. Ang temperatura ginatanaw ng Osaka gyapon sa 36 degrees Celsius pagkabot sa unto. Tuod sa taas nga index o heat index, mga katropa, padayong ginawag ang publiko para magpabiling hydrated o limitahan ang dugay nga pagpundo ilalom sa adlaw aron balikayan ang heat exhaustion.
1: Headlines, headlines.
0: O sa laing bahid, mga katropa, ang mga lungsod sa Tupi o Pulubulog sa Sako na Mato, makasinati o samang init kakalangitan sa Kamuntagon. Apan, mas tako ang posibilidad sa kalit nga pagpanalugdog o localized thunderstorms pagabot sa hapon o sa iyo sa gabi. Tuod sa pagalis nga o sa kainit gikan sa yuta duol sa Mount Patutum, posibleng makasinati o mubo apan kusog kapag bundak sa ulan. Inubaran ka na sa kilat ng pagpanalugdog. Ang adlaw nato musidla kala 5:28 sa bundag, musalog kanila sa 6:01 sa kahaponon.
1: XFM Weather Update.
3: Weather Update.
0: Alas 4:48 na ang atong oras, mga kaigilaan. Siyempre, kinimbayin na itong kanilyo sa Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga gininom ni katropang Roel Dumantay ninyo karon. Epertik alamin ni ini, mga kaigilaan. O salamat ka nga, Sir Jun. Okay, diabot na yun ka kagahapon. Matagal ka na namin inantay. O karon makasanton Plus Coffee Mix na nga daghan. O kagahapon, Chip, ha? Mga kabalo ka, duha ka karton, at tulok ka karton lang bilin sa kuha. Okay, pag-agi na ito, natay mga nakitaan. Siyempre, kitagaan na itong Santo Plus Coffee Mix. Lami, manggod. Muna, gina-share po nato sa inyo ang mga katropa ang kalami sa itong Santo Plus Coffee Mix. Muna, umot na mo diha, pamalit na mo diha sa paborito niyo mga butika. Available mo na diha sa Mercury Drugstore. Apo diha mga katropa sa The Generics Pharmacy. Available pod sa mga paborito niyong butika diha sa inyong mga dapit.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:49 ang atong oras. Ato sa katuwang karoon ang ubang pa mga balita o karoon sa atong balitang nasyonal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Opisyal na nga nakadawat ang Office of the Vice President o formal nga writ of summons gikan kana sa impeachment court sa Senado kagahapong adlawa Mayo 20. Ang pag-serve sa maong kamanduan, gipanguluhan mismo ni Senate Sergeant at Arms Officer in Charge Manuel Parlade. Kinsa personal nga naghatag sa dokumento nga gidawat sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte. Eksaktong alas 10:40 sa buntag. Ubos sa Resolution No. 39 o ang Rules of Procedure sa Impeachment Trial. Sugod karong adlaw, o kagahapong adlaw. Sugod kagahapong adlaw, mauna ang opisyal nga pagsugod sa dili mapalawig nga napulo kaadlaw nga lugway alang sa Vice Presidente sa pagsumite sa ilahang opisyal nga tubag o pleadings sa batok sa Article of Impeachment. Uban madawat sa Senado ang tubag ni Duterte, ang panel sa prosecution na gikan sa kamera patagan usab og dili mapalawig nga lima kaadlaw aron nga musumite sa ilang reply. Gibanduan usab sa maong summons ang Vice Presidente na obligado kining buatubang sa Senado kung tunay na opisyal nga notice alang sa aktual nga paghusay. Kahinumduman na formal nga bikonvene ang Senado isip usa ka impeachment court na itong Lunes. Last week, kuman, opisyal nga gi-impeach sa Kamara si Duterte sa ikaduhang sunod-sunod nga tuig. Atong Mayo 11, pinaagi sa botos nga 257.25 o giatubang karon sa Vice Presidente ang seryosong akusasyon sama sa culpable violation of 1987 Constitution, graft and corruption, o betrayal of public trust tungkol sa gikaingong anomalya sa paggamit sa iyong pondo o uban pang issue sa iyang buhatan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O ka-opisyal na kininadawat sa ikaduhang pangulo ang writ of summons, formal na nga litison ang ikaduhang pangulo after nga ma-reply. After nga ma-reply, tagaan mo siya 10 days. Another 5 days, mga katropa, para sa prosecutor. Niya mutubag po ng prosecutor, mga katropa. Niya tarawa na karun sa Senado, isip impeachment court. Kung may probable cause, bagid o wala. Diya na maggawas ang mga ebidensya. Kay wa man ang ipagawas nila BP Sara Duterte. Diya sa House of Representatives, kay bao man sila, nga mamahimo nila ng kalaban pag-abot sa impeachment na. Kay ang House of Representatives man ang mamahimong prosecutor. Di ba? Alangan. Ikaw ba naman karon nga gideklara ng adunay probable cause? Niya mo adto pa ka dito, mo explain. Ayaw na!
4: Ayaw!
0: Korte na mo makatubang. Kay ang mulitis niya na sa inyo ha, mga katropa, ang House of Representatives naman, which is my memong prosecutor. Yeah. Adunay probable cause, ha? Ano naman na? The reason naman na? Sa korte, marabag regular case ba sa court? Di ba? Ano lang, kaya nakakibat lang ng mga pamulitika nga side, lahig isa sa tinuod nga korte.
4: Okay.
0: Pero ang proseso, halos pareho rin na. Alas 4.53 na, atong oras, ha? Kuyawa, explain man katropang rawin. Ano, pasaptan po ninyo, pod? Ay, lisod po kayo, pod, nga di na ito i-explain, pod. Lahi baya kita. Di ba? Alas 4.53 na, may buntag sa tanang mga guwapang Cebuana nga naminaw ron, mga kagalaan, kinikantaha para sa inyo, ha? Alas 4.53 sa itong oras, kaubanggiya po ninyo katropang Ruel. Duman tayo sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Journal Santa City. Katropa mo, exciting. Mabalik pa kita, kininga bayan na itong kaninyo, Santon Plus Gold.

0: kopi daw nga
1: premium
0: D3 coffee mix.
1: Ya camera kong trabaho.
0: Kapoy yung kay pag-uli.
1: Pag-testing ako,
0: tulog kaadlaw na akong gamit.
1: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
0: Huwag akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
1: nawala. Sa
0: busa, epektibo dining
1: coffee day.
0: Dining premium
1: D3 coffee mix.
0: Kamu mga kauban akong trabahante sa water district,
1: nga nasa field na sign,
0: nga ang atong lawas, kapoy man kay pag-uli.
1: Testingin yung inom ning

0: Chicken Plus Herbal Soap.
1: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. XFM.
2: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Vision Lex, daghan ang natubangan.
5: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
6: Exciting!
7: Santol Plus Gold.
8: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Santol Plus Gold. Akong gisulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santol Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santol Plus Gold.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Siya sa pobre o dato.
11: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sigig pangatol, ang tawag na allergy.
10: Kung pobre,
11: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og gamot, kung dato gani ka ang tawag na kleptomaniac.
10: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
11: Ingon dayon na nilag na pasmo.
10: Unya, kung adunahan,
11: ang tawag na migraine.

0: napaghihapon ko, siyempre. May mundang paghihapon kanyang tanang mga katropa. Paghihapon niyo katropa ang Rowaldo Mantal sa programang Exciting Pilipinas. Good morning, diha kaninyo mga kagilaan. Kumusta ang atong adla? Kumusta ang atong kinabuhi? Ay, pakilike, pakishare niyo itong live day. Bago ito makalimut mga kagilaan. Good morning! Dalihan ninyo. Nga, pwede na yung kamo magpasend diha o greetings diha mga katropa. Araw nga siyempre, ato po ng timbayaon karong taon-taon. Relax lang, relax. At ang oras mga kagilaan, na 5-5 na ginintawon sa iyong kabuntagon. Sa mga nang mata na diha, may buntag diha ka ninyong tanan. Arin na ang dugang na itong mga balita, kaningabangin na itong kaninyo sa Suntone Vitamin C.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Usa ka dinalian. Paminaw ha. Ang napanawagan alang sa padayong pagmabinantayon. Ang ginumutan ni Kaling Senator Pan Pilipin Lacso na ganto sa publiko uban formal nga biconvene ang Senado isip usa ka impeachment court aron nga usayon ang kaso batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Gihimo ni Lacso na buong pamahayag pinagi siyang opisyal nga ex o kaning Twitter account din iyang gihulagway ang maong legal nga lakang isip usa ka breath of fresh air o dako nga kawasan alang sa nasod. Sumala pa ni Lacso, dako kayo ang dekalidad nga kalahian sa hapsay ug subay sa balaod nga proseso sa impeachment nga gisugdan na miaging Lunes, kuritandi sa dugoong tensyon ug baho sa pulbura. Sa miaging semana din nahitabo ang dinaliang nga pagpamusigil sunod mismo sa edipisyo sa Senado. Kahinumduman, nagipadala sa Kamara ang article sa impeachment niyatong sa Senado niyatong Mayo 13 dungan sa init nga kagubot ug gikaingong gukdanay kalambigitan sa anas sa pagsilbi sa arrest warrant batok kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Dugang pa sa kaning magbabalaod o hepe sa kapulisan ang mga nahitabo sa miaging mga adlaw o sa kaligon nga pahinumdom nga ang pag-abuso sa gahom o ang kultura sa pagkawalay silot o impunity. Doon na kayo'y utlanan o arrogance of power like impunity has its limits. Subay ni ini Hugtan Lacson nga gikinahanglan dili mulurang ang pagka mapagmatyag sa mga Pilipino samtang nagdagan ang opisyal nga pagbasa o paghusay sa mga bugat nga kaso batok sa ikaduhang labing taas ka opisyal sa atuang nasod.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ait mga katropa ang pamahayag atuang senador nga si Pia Pinky Ping Lacson. O sabagay, bata naman na ito nga saktong sumada sa gibati sa ordinaryong taong bayan, nga gikapoy na sa serye sa mga politikanong drama o gadugoong nga serko sa miaging simana. Fresh air, kumaga. Atong talawon mga katropa, kung unsa magyod, ha? Atong mansaligan na ito mga senador, nga inahamang yun ang tanawon base sa ilang konsensya o base sa ebidensya ang ilang mga desisyon. Di ba? Klaro mong yun na. Kay kung kinsa ang masipyat niha, hukman na sa 2028. Ayoy! Labin pa kang adunay 12 ka mga senador ang magpapili pag-usab diya o unsa ba ang ilahang gustong daganan sa 2028, ha? Di ba?
2: Good morning!
0: O, nakasalalay karon sa impeachment ang ilahang karera. Ay, nako. Pantang salay pa na ito mga balita, formal lang biabot sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG sa Camp Crame, Quezon City. Ang mga personahe gikan sa Senado, kagahapon buntag ang maong lakang, kabahin ka na sa nagpadayong dinaliang investigasyon kalamigitan sa madugoong pagpamusil o sa kagubot ng pagpamusil nga nahitabo sunod mismo sa edipisyo sa Senado na itong gabi una sa Mayo 13. Nakip sa mga miatubang sa CIDG, maon silang Office of the Senate Sergeant at Arms kung sa Officer in Charge, Manuel Parlade. Uban ang usa ka CCTV operator o pipila ka mga sakop sa usaha. Kailumduman nga si Parlade ang gitudlo na OIC human daling gipahamtangan o suspension si Acting Sergeant at Arms. Mao aplas ka tungod sa maong kontrobersyal nga insidente. Una na usap nga nagpagawas ng sampina ang CIDG batok ang kaning Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Aplas ka o gumang pang opisyal sa Senado aron formal nga pasubayon ng dagan sa mong kaso. Sumala sa mga unang taho gikan sa Malacanang si Aplas ka matod pa ang nagpusil sa unang warning shot. Di-kumpirma usap ni Interior Secretary Junbi Crimulya nga miabot ngadto sa 27 ka mga buto ang gagi pabuhagay sa mga personahe sa usaa. Samtang 5 ra ka buto ang gikan sa usa ka ahente sa National Bureau of Investigation kun NBI dai tabo ang bawg gubot samtang gipaubos sa lockdown ng Senado tod lagi sa protective custody nga gihatag ngadto kang Senator Ronald Bato de la Rosa batok sa arrest warrant sa International Criminal Court din pipila ka oras suman sa pagpamusil taling miiskapo og bibiya sa edipisyo ang maong senador.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Iskapo, pero baton sa kampo sa mga Duterte, wa man daw iskapo. Kay wa man pa siya kaso. Sige, kamo dai bahala di amo timbang-timbang mga katrupa. Mauro na ihatag datong impormasyon sa inyo. Unta ba sulbad

0: Bị anh. Ôi ơi.
1: Ano ba talaga, kuya?
0: Ay, ay!
1: Tuliron lang siguro na to magsakto ni mga kagilaan.
0: Atay.
1: Tatas ng investigasyon, untad. Independent investigation. Hindi pwede mo imbestiga ang NBI. Kaya ano, apay naman po sila, Dre. Hindi po pwede mo imbestiga lang ang Senado lang po. Kaya apay naman po sila, Dre. Kino sa'yo mo imbestiga karon? Mauna ipad akong pangutana.
0: Ay, ay! Atay!
1: Di ba? Ya karon, di ba ang kapurisan gihatag dila ilang investigasyon ang ilang tanan sa DOJ, which is wrong. Ngayon ka naman, NBI is under DOJ, naging ay bias diya gyon.
0: Ayoy! Atay!
1: Di ba? Dapat mo na hunahunaon ini atong administrasyon aron di mo hugawan nila mga pangalan. Dungag-dungag na po sa hugaw sa pangalan ba niya. Mahay-mahayo na po na mga Duterte pag-abot sa tumoy.
0: Ayoy!
2: Atay!
1: Kalaban inyong binuhatan, daing tao ang inyong mahayon.
2: Atay.
0: Ayoy!
3: Good morning!
1: Diba, napansin mo rin yun, ha? Oo, napansin po na ako, na.
0: Ayoy!
1: Ay, nako. Samtang, salain pa na itong mga balita.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Dili busingilog bisan usa kasintabo ang mga pribadong prosecutor nga nagboluntaryo o magboluntaryo sa pag-abang sa 11 ka House Prosecutor sa alang sa umabog impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Kini ang gikumpirma ni House Trial Spokesperson og Lanao del Sur Representative Zia Adjong kagihapon adlaw. Dugan sa pag-ingon nga baong tanyag usa ka dekalidad nga pamatuod sa ilang unungon nga baruganan sa pagpanalipod sa saligang batas sa sumala ni Adjong ang paghatag sa ilang serbisyo nga free of charge. Nagpakita nga kumbinsido ang maong mga abogado nga dunay igong basihan o ebidensya aron nga manubag ang Vice Presidente sa Balaod. Gihugtan pa sa magbabalaod nga ang lakang sa Kamara dili usa ka politikanhong maniobra kundi dili usa ka dinalian nga constitutional duty nga dili pwedeng talikdan tungod lang sa political pressure. Bisan pa man ini, nagdumili una si Adjong kay butya ka mga pangalan sa maong mga pribadong abogado samtang gipailalong pagini sa makuting pag-ripaso o vetting.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Kuyaw, no? The nerve of Adjong! Mga katropa nga gisulting nga walay politikanhong maniobra. The nerve!
0: Ayoy!
1: Sa bagay, kamo na magtanaw o gula ba'y politikanhong yun diya o naa? It's your choice, honey.
0: Ayoy!
1: Ay, nako! Okay, tumangon na lang na sa ikaduha pangulo, Article 1, 3, o 4 sa impeachment. Naglakip ka na, anomalya ko no sa 500 million nga confidential fund sa OBP, 112 sa DepEd. Paghatag ko kwarta o sa mga opisyal sa DepEd. Mamanay mga kaso, seryosong pasangil o kanibang assassination batok sa Presidente, First Lady, o Martin Romualdez. Article 2, subsections, agingong pagbaton o sekretong bahandi ko no, nga napatik sa iyang sal-end gikan 2022 hangtod 2024. Nagduda ang mga congressman. Kamu, nagduda mo sa sal-end sa ikodong pangulo. Wala mo nagduda sa sal-end sa magtiayong Marcos? Na perte kalubo? Inunta 600,000 ang sweldo sa presidente kada bulan. Bisi pa unsaon na itong kwintana. E-times na lang minimo nagduha mga katropa 50 million pagyapon na sunod sa 4 katuig. Wala pa kaabot og 500 million katunga. Perti pang layo ah. Asa gikan kahaning uban nga income sa magtiayong Marcos.
3: Good morning!
1: Pautana na ha!
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Kaya pautana na punta sa Kongres. Nga nung di man ninyo inimbestigahan. Diba? Nga nung wa may mangusog diya nga mo pasakap o another impeachment complaint sa bagay na pa may 1 year ban o di next year.
0: Ayoy!
1: Diba? Simple. Bao na yatong ginaingon mga kagilaan. Unta, walay selective justice nga mahitabo. Ano lang yun?
0: Ayoy!
3: Good morning!
1: Alah. Ayuhan, nalubat hindi akong transmitter. Eh. lang ato ron ang tanawon niya. Alas 5:15 na ang atong oras.

0: sa ito sa katuan ang mga balita ang dala sa ito mga patrollers kanong buntaga. Siyempre, unahon na ito ang balita ni Katropang Cheres Leghid ay matod pa laki dakpan tungod sa kasong qualified rape sa Sarangani Province. Atong siren ng dugang detalye, Katropang Che, imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Balhog sa selda sa Glan Municipal Police Station ang dinakpang sospek nga dunay warrant of arrest tungod sa kasong qualified rape pinaagi sa gilusad ng operasyon sa Tracker Team Glan Municipal Police ug sa pagtambayayong sa General Santos City Police Station 2, Sarangani Police Provincial Office Police Intelligence Unit, Sarangani 1st Provincial Mobile Force Company o MARPSTA Sarangani. Ang kaso niining qualified rape of a minor walay girekomenda nga piyansa o sexual assault ubo sa paragraph 2 article 266A sa revised penal code nga adunay rekomendar nga piyansa

0: Tungod di lang ka nakakape, apan natambalan pa ka, mag Santon Plus Coffee Mix na, adlaw-adlaw. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Dahil salamat sa ibang report, Katropang Che!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: At abukatoan ang linya ni Katropang Ivan Poloran kay Personal Grudge, motibo sa sunod-sunod kapag pamusil sa Jansan. Atong Sairo na dugan detalye, Katropang Ivan, imo na!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Personal grudge ang ginatudlong motibo sa General Santos City Police Office kalabutan sa sunod-sunod nga mga pagpamusil nga natigayon sa syudad. Partikular na sa Barangay Labangal, diin dua ang nahimong biktima nga sa kasamtangang nagpabilin sa Balay Tambalanan. Sigo ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr., ang City Director sa General Santos City Police Office, nga nagpadayon ang ginahimong imbestigasyon sa Police Station 2 sa duwa ka shooting incidents. Una sa puro KPS kundiin, bangi sa kalsada ang motibong ginatanaw sa kapulisan nga nauli sa pagpamusil. Nasairan nga naamatod pa sa impluensya sa ilim nung makahubog ang biktima, samtang pulo sila duwa sa sospek ang adunay dalang pusil. Inoon but usab nga pasakaan ang biktima og illegal possession of firearms, samtang ang suspect nga giila sa biktima ang kasuhan og frustrated murder. Nakaangkon og samad pinusilan sa nagkadaiyang bahin sa lawas ang biktima, apan maayo na lamang nga wala kini napuruhan. Sa pagpamusil na usab sa Purok San Roque kundiin, adunay nakuha ang kapulisan nga mga drug paraphernalia, ingon man illegal drugs. Kansa gipailawom na karon sa eksaminasyon, nadiskubrehan nga kani kining pinerisyo ang biktima, samtang ang ginasuta usab sa kapulisan ang biktima kung positibo ba kini sa illegal drugs. Malaumon si Police Major Joseph William Placer, ang bagong station commander sa Bakar Police Station, nga masulba dayon ang mga pagpamusil sa ilang area of responsibility, pinaagi sa ilang masusing imbestigasyon. Aron masulbad usab ang imong kabalaka nga ikaw magkasakit, manigurado na tumar og Santhone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ivan Poloran, XFM News.
2: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samtang salain pa nato mga balita, girekomenda karon sa Philippine National Police ang mapasangat og mga kasong kriminal. Batok ang suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca og duha pa ka opisyal sa seguridad sa Senado. Kini human na pamatud-an sa Criminal Investigation and Detection Group.

0: kamatuuran nga dunay gi-issue nga arrest warrant sa ang International Criminal Court kon ICC. Hiugtan sa kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga abaong kamanduan walay legal nga kusog og dili mamahimong ipatuman o ma-enforce sulod sa nasod. At oras gipay kayo ang kakapihan sa PDP kagapong adlaw, gipahayag sa abogado sa Senador sa Attorney Jimmy Bundok na kinahanglan mo agi una kini sa saktong lokal nga proseso sa korte ang baong warrant sa dili pa kini magsilbing basihan sa paggukod. Kinipinsano sa ni Bundok ng gihimo kaniadtong pagpangayo protective custody ni De La Rosa sulod sa Senado. Din iyang gipasabot nga dinalian kini nga lakang tungod kay dunay puwersa nga musulay sa pagpatuman sa warrant bisan pamanog wala kini pagtukod sa lokal nga hukmanan. Midugang ang abogado sa usa ka mabasulon nga pamahayag nga ang ilang ginalikayan mao ang risgo nga maduterte ang senador na nagpasabot nga base ng maparangas kini sa naitabo sa kanhing presidenteng Rodrigo Duterte nga daling napadala sa gawas sa nasod ug nabilanggo sa usa ka langyaw nga selda nga layo sa abot sa balaod sa Pilipinas. Then hangtod karon padayon pa nga ginalihok nga maibalik kini sa nasod kahinunduman nga si De La Rosa kadyot lang nga magpakita sa Senado nitong Mayo 11 aron mabutar sa pagpapili ni Senator Alan Peter Cayetano isip bagong Senate President apan daling nahanaw pag-usab sa pananaw sa publiko human sa naitabong dugong pagpamusil ni Antong Miyerkules samtang gihugtan sa kampo sa senador nga kinahanglan na dunay warrant gikan sa lokal nga korte una na nga gisupak sa Office of the Solicitor General o sa pipila ka legal expert sa kinsa mipahayag dunay obligasyon ng nasod nga ipatuman ang maong international nga kamanduan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tang tang tarang tang tang tang tang tarang tang atarawa na ito niyong sa'yo mahitabo nini di ba? Ato niyong atangan kaya dunay legal battle mahitungod na giniini mao na karon dapat ang Korte Suprema amot kung mahilabot pa sila dali o they keep their mouth shut na mamatay mabuhay kaya mao man ay kataas-taas ang hukuman sa atuang nasod pero katong TRO ni Bato denied gi-deny na to, gi-deny.
2: Ayoy!
0: Pero katong desisyon, wapa. Kung pwede bang i-enforce ang ICC warrant sa Pilipinas, katong desisyon, ang reklamo, wapa madesisyonan sa Korte Suprema. Di ba? So, wala pa na human ang legal battle di ini mga kagilaan. Ha? Okay?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: So mga pro-DDS, kalma lang kayo dyan. 5:24 ang atong oras mga katropa. Ay, nako. Grabe no, gabing kagubot diyan mga katropa, Senado. Pero kita mga Pilipino karon grabe pait po ng gisang nitian.
2: Ayoy!
0: Iba talaga ang ating mga senador. May kanya-kanya siguro ito silang buhay na hindi natin alam kung sampo ba o siyam.
2: Ayoy!
0: Pero ang Pilipino na naglisod, ang pobre, mas nahimong pobre, asa man padulungon o asa ka ni Puniton. Muna yung mga dagko kayo na itong pangutana. Right? 5:25 na itong oras. Ilang, luyos na yung kalisod. Laban na yun ta. Kaya na ito ni. A zeros man, kayang-kaya natin to. Para ni sa inyo, aron ma-inspire kita nga maningkamag yung kita, luyos na ining grabing kapait ka ito na sinitiang karun. Laban! Kayang-kaya natin to. Kiningabayan na itong Carillo Santong Plasco. The Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 General Zero City. Katropa mo. Exciting kauban si katropang Roel Dumantay.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si George, sakit o kapoy, sige, ako lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagrekomendar na ko anin Santon Vitamin C, sulod na sa tulok adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: XFM. Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: XFM.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Premium Dietary. Ang bago.
8: Kinig na ako'y pamatiyong salawat. Isarag yun ang akong mamasangig. Nakauyong yun ko sa Premium Dietary. Paspas ang epekto. Lahirag yun ang energy na sukad nag-take ko ano.
9: Mas ipagusog. Mas ipaybektibo. Mas sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
10: Exciting!
11: Turbo!
4: Ang pakusog!
11: Turbo!
4: Ang padugay sa away!
11: Turbo!
4: Doble ang kalipay!
12: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh! Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santo Plus Gold. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na yung gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
10: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
16: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga mapagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!
4: XFM.

Oh, syempre, buhi pagyapunta. Alam nga na kung saan ay kakatrupang Ruel. Oh, napagyapunta na pabilin sa itong programa, mga kagilaan. Ngayon buntag diya kaninyong tanan, ha? Oh, good morning, gyapon kaninyo mga kaigsuran. Kumusta ang ato ang kalawasan karon? Kumusta ang ato ang, syempre, panglawasan? Diba? Uy, sa mga nanay day, ha? May buntag diya ka rin yung tanan, ha? Importante ang inyuhang nutrisyon aron mas paspas na ma-recover atong kalawasan sa grabing kakapoy. Kamalo ba mo, nanay, nga ang malunggay nga naa sa Santon Plus Gold, ah, nga ilado kiniisip Galactagog. Tama ba akong pag-pronounce ini? Scientific o gayo? But pasabot, makatabang kini sa pagpataas sa imong sustansya sa kalawasan o maghatag kanimo og natural nga bitamina. Diba? Nga antioxidant po kini, nanay. Antioxidant po ni. Maunang likayan nato ang grabe nga kanabang risgo ni ining abnormal cell growth. Pinaagi sa pagkaon nato mga antioxidant rich supplement.

kalibutan, di pa uli ang tanan. Kung ano naman kay sala, pangayon nagkapasailuan. Padayon ka nga magpakasala, ang nana na sa imo. It's your choice. Ang pagpakasala, choice na sa tao, mga katropa. Normal sa kalibutan nga grabe kay mga temptasyon. Normal ginagyan, tanan, temptasyon diri, temptasyon dito. Pero, mga katropa, kung magpadaka sa temptasyon, maunagin na nga makaangkod na kay sala. Diba? Una siya ang ginasuloyan ta sa kaligon sa tuwang kasing-kasing, mga katropa. Kung kutob asa na yun kita. Kutob asa kita nga mamahimong dili mamahimong sad-an. Ay nako. Ala 5:49 na muna minute ako kay para makaplay patang commercial chip na patay 5:46 ads. Siyempre mga katropa, salamat sa iyong pagpaminaw. Mga kaigilaag, mga kaigsunan, at kayo pa ninyo ang sunod na to nga programa, ang Express Balita, at ang makauban si Katropang Philip Oligario. Sakala na lamang sa kanitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Roel Dumantay, nagayon kanilyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always, kasi Katropang Roel takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah!

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C, mapalit sa mga butika, Saldon Vitamin C.
1: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
6: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
7: Premium Gatorade, ang bago.
8: Alam kong luya o moragway ko super niya akong lawas. Naliira mo po ang mga bukton. O pag dumar na akong Premium Gatorade, nagbalik akong normal na panglawas. Salamat kayo, Premium Gatorade.
7: Mas ipagkusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: XFM.
1: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:05.

0: Balita sa Bundang Express, Balita sa Bundang. Sa ulohang tudling sa itong mga balita, una sa top story.
1: Headlines.
0: Senator Pia Cayetano na himong emosyonal human mipalag sa pahayag ni Senator Riza Hontiveros.
1: Headlines.
0: Sa mga balita, lokal LGBTQIA+ member nga nagpailang babae. Viral human nga gipapreso tungod gikasal sa morong nga lalaki.
1: Headlines.
0: Sa balita regional, pagdahili sa landfill sa Davao City, usa patay, duha ang missing.
1: Headlines.
0: Sa balita national, sobra na pulo ka personnel sa Senado, wala bitongha sa investigasyon sa CIDG.
1: Headlines.
0: Samtang sa mga balitang international, si CEO Putin, posibleng hisgutan ang gubat sa Ukraine sa umaabot ka panagtagbo.
1: Headlines.
0: Samtang sa balitang sports, Knicks gibulsa ang Game 1 kontra si Cavaliers sa overtime sa score nga 100. Og sa balitang showbiz, Robin Padilla, dili ba mo retiro sa politika sumala sa misis ka si Mariel Padilla.
1: Headlines.
0: Og sa balitang ekstraordinaryo, hubog nga lalaki nga nihigda sa danan sa Cebu City nakamugdag huot nga trapiko.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako ang kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Inhisa XFM.
1: XFM
2: Express Balita.
0: Express Balita sa Bundang.
1: Express Balita sa Bundang.
0: Sa oxygen, maayong buntag na usab kaninyong

0: Proven and tested na umay-umay nang nakasulay o nakapamatuod. Busaw sa pahinginahulat ninyo, tumarna sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na nai, 8 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Di na natunugayon mga katropa ni Ana mga retalya sa itong mga balita.
1: XFM Soft Stories. Soft Stories.
0: Ang atong top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista, tubar na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM Soft Stories. Soft Stories.
0: Nahimong emosyonal si Pia o Senator Pia Cayetano human nga mipalag sa privilege speech ni Senator Riza Honteveros nga nag-question sa daling pagbalik sa normal sa Senado human na nahitabong pagpamusil niya Mayo 13. Sumala ni Senator Honteveros. Nabalaka siya nga daw wala lang nahitabo ang insidente nga naghatag ud akong mansya sa kadignidad sa institusyon. Apan daling mipalag si Cayetano og emosyonal nga misaysay sa kilabihang kahadlok ka iyang gibati ni atong gabi una. Inhapit na kini o hapit na gani siya nga namaliit o iya matud pang o na, hapit na matud pa siyang namanilit sa iyang anak. Gisakitan siyang maayo, sumala pa si Cayetano nga wala matud pay bisan usa gikan sa minority bloc ang nangamusta kanila human ang maong kagubot.
1: XFM Soft Stories. Soft Stories. XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ano na 10 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tong weather update. Hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon. Tumarna og Santon Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga katropa, makasinati og medyo mapanganurun nga adunay chance nga pagkidlat sa oga pagpanalugdog kilat. Ang kawarangan sa General Santos City karong adlaw, dinha na sa 35 degrees Celsius ang temperatura. 10 kilometers per hour ang kikuskod sa hangin, ganun ay pagkagoros, kamukabat sa 15 kilometers per hour o 55% ang chance sa pagulan. Ang area na usab sa South Cotabato, makasinati o mapanganurun ganun ay pagulan, din na nasa 34 degrees Celsius ang temperatura. Anasa 9 kilometers per hour ang kikuskod sa hangin, ganun ay pagkagoros, kamukabat sa 13 kilometers per hour o ganun ay 60% ang chance sa pagulan. Samtang sa area sa Sarangani Province, makasinati og sagol nga adlaw og panganod nganunay.

na uli sa pagpamusil. Nasa Iran nga na amatod pa sa impluensya sa ilim nung makahubog ang biktima, samtang pulo sila duwa sa sospek ang adunay dalang pusil. Hinoon but usab nga pasakaan ang biktima og illegal possession of firearms, samtang ang sospek nga giila sa biktima ang kasuhan og frustrated murder. Nakaangkon og samad pinusilan sa nagkadaiyang bahin sa lawas ang biktima, apan maayo na lamang nga wala kini napuruhan.

0: Report. Samtang sa laing detalye sa itong mga balitang lokal. Kanhing drug surrendery, sikop sa drug bypass operation sa Balungon, Sarangani Province. Nan i-express, balita mo.
1: Live Report. Live Report.
2: Dakpan ang usa ka lalaki nga kaning drug surrendery sa gipahigayong drug bypass operation sa mga personahe sa Balungon Municipal Police Station sa pakigtambayayong sa Provincial Drug Enforcement Unit Sarangani og Pideya Sergeant alas 8:58 sa buntag kagahapong adlaw sa sityo Kabugawan, Barangay Datal Tampal, Malungon, Sarangani Province. Ang nasikop nga drug suspect giila nga si alias Angelito, 25 anyos, ulitaw og residente sa naisgutang lugar. Nasairan nga usa ka plastic sachet sa pinaugang daon sa marijuana ang giingong napalit kaniya gamit ang drug bypass money. Samtang sa gipahigayon nga body search kaniya, nasakbit gikan siyang posisyon ang duha ka plastic sachet sa maong illegal nga droga. Kasamtangang tingkagol ang suspect sa custodial facility sa Malungon Municipal Police Station. Ang pinakamaayong bisyo mao pag suplemento og mga nutrients sa imong lawas. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live Report. Live Report.
0: Sa katapusang detalye na sa itong mga balitang lokal. Giaprubahan na sa Committee on Rules ang balaod noon nga nagdeklarar sa Hulyo 22 isip Blonde Day sa dakbayan sa Jensen sumala ni Congresswoman Sherlene Banyas Nograles. Human sa maong pag-aproba, isunod na ang pagtakel sa maong bill sa plenaryo alang sa second reading o third. Ingon man final reading kung na mapasa o kung mapasa sa buo ubos balay balauranan, ipadala kini ngadto sa Senado alang sa pinal nga deliberasyon. Puno sa paglaom si Banyas Nograles nga mamahimong hapsay ang dagan sa maong legislative process aron higpit nang mahatagan og dakong dungog og pag-ila ang kultura o kontribusyon sa mga kaigsuunang bloan sa

0: Nacional.
1: Ano na dahi 20 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong mga balitang regional. Hatod ka na to sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagab na ba ka sa mga balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na, aron matagamtama ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ining mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Awas, tumar daw premium D3 soft gel capsule.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Wala mitong ha sa gihimo nga imbestigasyon ang sobra na pulo ka personnel sa Senado. Kagipatawag kalabos na itabong pagpamusil na sunod mismo sa maong balay o gambalay ni atong gabi sa Mayo 13. Kinihuman giserve sa Philippine National Police sa Criminal Investigation and Detection Group kon PNP-CIDG ang mga sabina nga to sa maong staff. Gikumpirma ro sab ni CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II na nakapadala na og opisyal nga sulat ang maong mga empleyado aron ipasabot ang ilang pagliban. Samtang gipahayag sab ni Morico nga wala mitungha si suspended acting sergeant at arms Mao Aplaska o bisan kinsang opisyal sa Office of the Sergeant of Arms o at Arms kon SOAA. Sa pagkakaroon, nagitunan pa sa CIDG kung unsa ang sugod nga legal nga lakang batok sa mga wala mitungha nga mga nasampit.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang dunay 25 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Ipalagan sa Department of National Defense kon DND ang padayong pag-insistir sa China nga ilaha ang maritime features sa West Philippine Sea, partikular na pag-asa o Lawak Island. Bato ni Defense Spokesperson Assistant Secretary Arnesio Andolong, nihitimo ang pagdumala o ang gihimong infrastructure projects sa Pilipinas sa maong dapit tungod kay kabahin kini sa Kalayaan Island Group of Palawan. Kiniatubag sa DND human nga gihayagang may protesta si Chinese Defense Spokesperson Jiang Bin sa mga construction sa nasod o giingon nga illegal matod pa ang pag-occupar sa Pilipinas sa maong mga isla.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal. Balita sa international.
0: Ano na kita ay 26 o 27 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag. Alang na usab sa itong mga balitang international, hatod ka nato sa Fishnex Plus. Alang sa mas klaro ka kaugmaon o pananaw, sulay na ang Fishnex Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Posibleng hisgutan ni Chinese President Xi Jinping o Russian President Vladimir Putin ang nagpadayon nga gubat sa Ukraine ato sa ilang pag-umaabot nga panagtagbo sumala sa international nga report. Gilauman usab nga panaghisgutan ang kahimtang sa seguridad, relasyon sa ekonomiya o posibleng diplomatikong lakang aron mapakunhod ang tensyon tali sa Russia o Ukraine. Among tigom kiisip nga adunay dakong epekto sa kahimtang sa international nga relasyon.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa laing pagdetalye sa itong mga balitang international. Italiwan ang tulo ka mga tawo lakip ng usa ka security guard human giatake sa duha ka menor de edad nga armadong suspect ang usa ka mosque sa San Diego, California. Giila ang security guard nga si Amin Abdullah nga giingon paspas gamidihok apan napanalipdan ang ubang mga tao sunod sa mosque o malikayan ang mas dagang biktima. Gibisigahan na sa mga otoridad ang insidente isip posibleng hate crime samtang padayon na pagsusi sa motibo sa maong pag

Ano na 28 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong mga balitang sports, hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Mrs. sa imong performance, kinahanglan ka nun ay kuska ng imong panglawas. Sa mga uncle nato mag Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod. Gibulsa sa New York Knicks ang Game 1 sa Eastern Conference Finals, humanila mapildi ang Cleveland Cavaliers sa score na 115 kontra 104 sa overtime. Bisan pa man nga nalubong og 22 ka puntos sa fourth quarter, nakabangon ang Knicks pinaagi sa kusog nga opensa nga gipanguluhan ni Jalen Brunson. Nakatala og 38 ka mga puntos. Nahugno usab ang depensa sa Cavaliers sa ulahing bahin sa dula. Hinungdan nga naka o hinungdan sa pagkuha sa Knicks sa 1-0 nga abante.

0: Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippines Standard Time, mga katropa, alas 6:45 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM

0: nakaunang mic nga, dili pa dapat makaunang mic ka. May lang ka din, kaya wata ng libak.
1: Ay, dili mo na ito, but kaya dili mo talibak, hero.
0: Ah, taka na lang. Ah, anap. Chismoso lang, taka. Gusto mo na yung medyo, kanang alos ka ng medyo chismoso mong ginagawa.
1: Mau, mau.
0: Sa kanil mo pagkuhag impormasyon kung di ka mo chismis.
1: Correct. Mamili lang taong ka ng mga chismis, ganyan swerte.
0: Diba? Wala na mga katropa. Uy, alas 6, 47 na katong oras mga kaigilaan. Welcome sa itong pagpanakuban sa itong programa. Tulumanon, syempre, kini ang Bullseye. Adlaw kita karon nga. Unsa na ron gani?
1: Webes
0: na. Lah, pizza 21 naman tayo mga katropa. Sa
1: pas, bulan pas, sa kayo.
0: Mayo 2026. O kung mga adlaw ang selebrasyon sa Sarbay Festival.
1: You know.
0: Laga po yung mga activities ginagmay mga katropa. Sama na yan ang fun run. O man pa, doon ay mga pasumba. Doon ay ginagmay nga konsyerto. Pero di naging pareho dati katropang Chris. Nga doon ay mga dagkag mga tindahan. Dagkag mga mapalitan. May mga mini bars.
1: Lahi lang preparasyon karon.
0: May mga maghubog.
1: Agay.
0: Apil na po dito ang maghubog.
1: Agay.
0: Okay, kay maligo man.
1: Ana.
0: Dagat man.
1: Kulbaan ko kay basta maghubog gani lahi lang kung nuna ba.
0: Agay. Maghubog og sanina.
1: Lalaki man to.
0: Di ba si babae maghubog sanina kay nakabikini naman lang.
1: Nakatupis lang. Sa bagay no.

0: May gani kaya wala ka ng PM. Nagpalit yun ba ka, ma'am? Wala na yung ulo na yan, Amin.
1: Atay.
2: Ano kwan ba? Kanang sinampalukan, brad.
0: Aros 6:49 ang atong oras, mga katropa. Kini katulungan nun, atong kini Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, gawa na to ng Santon Vitamin C. Ako may makalimot, ako dahil si katropang Ruel Dumantay.
2: O si katropang Chris Ligas, pining adlang Webes.
3: Good morning!
0: Tayong buntag sa mga katauhan na sa 26 kabarangay nining atong syudad. Good morning, diha ka rin yung tanahan.
3: Good morning!
2: Good morning, usab sa itong mga katropa. Dias Makiba area, maitong Kiamba o Basim, Sarangani Province.
0: Tayong buntag po sa mga taga Malungon, Alabel, Malapatan, and Glan. Good morning!
3: Good morning!
2: Mga taga Tupig, Pulubulok, South Cotabato. Good morning, kaninyong tanahan.
0: Uy, kagahapon ako na kay Bao, nga gibalin na dahil nga municipal hall sa Glan.
2: Asa gibalin?
0: Ito, kana pang wapo ko kabalo.
1: Atay.
0: Kay pagkanto dito kagahapon.
2: Si Mayor James Adli, si Mayor Tatayap.
0: Ihimo naman dahil BFP tong ilahang ano.
1: Atay.
2: Tundaan.
0: Oo. Medyo gamay-gamay, mapugod to niya. Mama to naigong sa linog, di ba? Dati, kay Dumdum ka. Sige lang ha, may buntag niya ka rin yung tanan. Mga taga-Glan. Ay, dagat pa ba, guwapa rin sa Glan?
2: Ah, oo. Ang sarang ganit, Prabis, dagag mga tinaguang hiyas.
0: Tinaguang hiyas.
2: Oh.
0: Hiyas, mabito na dagag-guwapa no, pag hiyas ng sarang gani.
2: Gani. Kabulo ka, basta hiyas, ginataguan, gina.
0: Ah, okay.
2: Kaya mo muna siya ang ilahang bertud.
0: Bertud.
2: Uy, happy tapo di ang Binuyugan Festival di asma itong Sarangani Province.
0: Binuyugan, doon ang festival di, Binuyugan o Bangsi.
2: Karong 28 yata ang ilahang culmination.
0: Ah.
2: If I'm not mistaken.
0: Yun na, happy piyesta ha?
2: Sa... Si Mayor James Riganet.
0: Ay, may naimbag nga bigat ka na kayo ang aming mga kakapsat kung Ilocano, Inta Maitom. Kumusta kayo, Inta? Nag-ibas ni Bangsi, Inta?
2: Barato daw bang si Ron? Barato?
0: Ha?
2: Barato daw bang si Ron?
0: Order na nito. Ito ko pa rin yung kasama.
2: Mag-confirm pa to niya kung makadala ba siya.
0: Okay. Pag-abot na rin, mahal na mag-ugayo ko.
2: Lagi? Bisa ko sa kabarato, mamahal rin, no?
0: Lami mag-ugayo ng bangsi. Ika na marinated sa maitom. Labi nagkananggikan yun sa old population yun. Ah! Ambot po rin mga taga-old population, maaya po gigay mo buhat pa. Ako nagsulay-sulay ko ang nakatrupang Chris.
2: Ah.
0: Di, bagay magkandema ako ang templada, oy.
1: Atay.
0: Saka, isa krito niyo di, ha? Wala ka ninyo nag-tamak-tamakan?
2: Atay. Lagi ko na, ya. Kanang itamang templa lang.
0: Limpio ang pagkabulan.
2: Oo, oh, anak.
0: Kita na ito na. Actually, makita man mo, mga itong mag-old population sa bye-bye na nila, Dapita. Simentado naman ay mag-old. Dili pa rin ka dati ka perting lubaka, sakit ka sa itlog.
2: Ganahan ka mo itong maitong kay ang dalan nindot manggod.
0: Oo, oh, siyempre. Oh. Pahambog yun sa Sarangani.
2: Mm.
0: Parang pag yun na ni ang creator sa Sarangani, ang lulo ni vice congressman na
2: Steve Chongbian.
0: Steve Chongbian Solon.
2: Si James L.
0: Chongbian. James L. Chongbian.
2: USA din nag-construct
0: na
2: na.
0: USA!
2: US aid kay nakaibaw ko katong engineer nga nag-construct ana na motoy among amigong engineer.
0: Oh,
2: nakabalugid siya kay sila daw
0: muna
2: lisod kayo magpa-approve og kuan.
0: Nindot kayo ang ano, nindot kayo ang pagkamugna sa spalto.
2: Mm.
0: Pero katong naanay part ga Pinoy nang nagbuhat wala oy na.
2: Uyog yung agi.
0: Imbis nga ano, makabati kag dili batsi, batsi man tao ra sa naman tao.
1: Atay.
2: Ay, good morning kay Engineer Jeter. Abilera.
0: Good morning, good morning, good morning.
2: Muna siya ang engineer nga gi-hire sa USAID.
0: Oh, di pa kalimot, ana, dati kailang thrasher niya na dati na lang sa highway, kanang tigdugmok ko doon ka ng bato. Dagko ka ng bato. I-thrasher na nila niya. Gilingon tong bato nga dagko.
2: I-process.
0: I-process. Muhimong gagmay.
2: Na.
0: Mga ito'y sugsagulan o katong murag ka ng itom.
2: Sa bato palang daan ka ng parihag sizes.
0: Oo.
2: Nindot na kayo siya.
0: Ang espalto na yung mga katropa, mu-expand pag mu-init.
2: Na. Gina-overlay lang siya dito sa kuwan.
0: Oo, mu-expand. Dili gina-overlay na dati. Espalto ginatanan ang original na.
2: Pero ang bato ang ginaluto sa baya to. Among gahi.
0: Espalto ginagid. Mao na nga ang dati pag imo ang ligid diha, di ko na basta-basta, labi pa kung init ang panahon. Oh, guwapo pagka timpla sa spa, pilit kay ang ligid, oy.
2: Di ko basta-basta mo slide, no?
0: Oh, di basta-basta mo slide. Mao na nindot kayo diha.
2: Mao na yung mahadlok ng uban ka na mag-ulan-ulan.
0: Ah, slide
2: mo. Mo slide siya kay bugnaw.
0: Pag bugnaw po, mo ano mo gano'n siya, mo...
2: mag-compress.
0: O, mag-compress siya ba? So, but pasabot, mag-smooth siya gamay.
2: Mugahe.
0: O, niya, kung init,

0: Ano na siya, mo-spread niya. Mauna mo-pilit yun si Muligid. Tingnan po ka ng espalto. Hindi, mawawa na ginagamit yun, di ba?
1: Di ba, espalto, gikan mo na
0: mga
1: sa...
0: mga F-150, ang mga karira. Espalto mo na ilang, restruct. Diba, nindot kayo.
1: Karoon lang ako nabalaan nga, ang espalto, gikan
0: nila. Wala na, ang uban kayo. Siyempre, naman ko expiration.
1: Lagi-lagi.
0: Ang uban, wala
1: na. Ginagbalbagid siya.
0: Nangabungkag na, so bungkago na, gisiminto na. Pag-siminto mo sa Pilipino, pero tingin lubaka.
1: Oy, gipinabili sa Rangani.
0: Mula ako, di ko ganahan mo ulit usahay kay sakit kay sa loboto yung mag-inig motor ni mo. Oo, oh, kaya parte yung sakita ka, trubang kasi inig motor ni mo kay parte, ana-ana.
1: Oh, tapos na yung mga dalan diha ang abili mo 4 lanes pa pagamot sa unay mo kalit nag 2 lanes.
0: Ay, ko kumpiyansa, labing na gabi eh.
1: Oh, gabi eh, katistingyo ko.
0: Labing na gabi eh. Ampig yun.
1: May gani, kahinay ang dagan.
0: Pag dili nyo kapisado ang dalan, muli mo pa makima area, mga katro, ay, gano'n mo kumpiyansa. Labing pa kung gika nagmaasim, padulong nagpamaitom, ay, gano'n mo kumpiyansa ng mga dalan niya.
1: Diha, okay. Jud ko.
0: Nah,
1: diha sa may saranggani energy.
0: Matingala ka ni abot sa tumoy, natulay sila ng kalit.
1: Natulay sa rin kalit eh. Ay, nahinay, ay.
0: Yeah. Pero kung ako mabiyahe na kay naanad naman to dati, sige man to uli-uli. So, wala na problema. Gawas na lang kung na yung mga bagpong lubak.
1: Nadili ka pwede mong biyahe diha, kanang alanganin ni mong suga ha. Kaya,
0: Ang espalto, itong kinanglang ganyan mong kusog-suga. Labi na, mauwan. Mag-dili kayo, visible mga katropandalan.
1: Correct.
0: Okay na, untag na kay kanabang fog light. Kanang hilo. O wala yung problema kay maklaro ni mo na, pero kanang puti imong suga, labi na kayo mga bagong sakyan lang nung kay puti na mga suga. Pag muulan niya, gabi eh, perting duluma na ba? Labing pa kay ang uban diya, wailing niya, das to nga. Amot pa rin anong DPWH po diya, saranganing anong ang uban na gidiya, di nga gireflectorize ang iyong ginapintura na gisdalan.
1: Ingala po ko, ang mga, sabi na, kanang... cat's eye ba na? Kanang kuhan? Kanang gasigas kilid?
0: Nawa na, napunder na.
1: Nahurot.
0: Gikalot.
1: Gipangal, arbis. Wala ninyo mga tagain. As ka mga tao niya ba, ayaw pangkawata kay para naman sa mga motorista.
0: Gibutan siguro silang balay.
1: Gibutan kay way gastos. Atay. Ay, nalang.
0: Ayaw po ninyo. Tagaan, tagmayong dalan sa gobyerno. Inyo naman po noong buskago noong
1: sa... Masuko na hinoon ng mga... Kugihan na to yung mga taga-DPWH.
0: Unta lang ha, sa mga nangalagad sa Sarangani, mga katropa, di ginigubo ng Sarangani ha. Kay na, makahiring ng gani. Mingi ba, na, takakyamba ba yan yun ko?
2: Atay.
1: Ako, taga-maitom ko.
0: Magbinuang niya. Alas 6:57 ang atong oras, mga katropa. Pantang! Ato na katuang karoon ang katuang word for the day!
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ang atong word for the day, mabasa niya sa Luke 16:10, ngayon, He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much, mga katropa. Kini, kanabang pagka matinumanon. Sabi saya, Lucas 16:10, ngayon, ang matinumanon sa labing gamay, matinumanon usab sa daghan. Ugang dili matarong sa labing gamay, dili usab matarong sa daghan.
0: Yun.
1: Mga katrupa, tulog ka butang, gusto na ko isgutan, karong butaga. Ang una, ang pagsulay sa karakter, anaa sa gamay nga mga butang. Dili na magsugod sa dako, katrupang Ruel. Sa ginagmay, giday na, dili ang dagkong intablado o ang dagkong obligasyon ang nagpadayag sa atong tinuod ng pagkatao o pagtuo. Kundili ang mga ginagmay o ordinaryong detalye sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi.
0: Correct.
1: Mga nakatropa, dili ka pwede magsugod sa big, mo start big day ka. Kinahanglan sa gamay ragyot. Kung kasaligan ka sa gamay, kasaligan o sa kasadaggo. Ang unsa kaseryoso o katinuod ang sa imong pagtagad sa mga gagmay nga buluhaton o mga konkretong obligasyon, diin walay laing tao nga nagtanaw, maoy tinuod nga sukdanan sa imong integridad o pagkamatinunanon nga tus Ginoo. Kana ba ka ng simpleng bagay, piso lang, pero iulit ni mo. Or ka ng mahulat pagkag sa kamilyon ang imong makuha bago ni mo iulit. Dili.
0: Di, pareha kagapon. Malit ko sa karinderya, di. Sa Menunyes. Ambog, yun sa pagpaminaw sa cashier, sa nag-serve sa Sudan, kay take out man ang Sudan, 270 ang ako ang bay dunon. Siguro, ang pagdungog niya, 70. Gibar yan, makakog 430. Anako ma'am, lugi na ka ba? O, laing tao pa niya, waan na. Pertin na niyong lugi, Adri. Tingalan niyong amo nga, kulang mo niya kung halin.
1: Na.
0: Uli, ang tawan ako ang 200 kay...
1: Ano?
0: Pagkahon to ba'y makagaba to?
1: No, imo nung sulod sa imong lawas. O niya imo nang gisugdan sa tunglo. Kabalo ba ka nga ang paghimog daotan naghatag kag tunglo sa imong kaugalingon?
0: Hindi makauban man ko generasyon katropang Chris. Ah, di man ako ni sala. Ayaw.
1: Kabalo naman ka.
0: Kabalo naman imo nga sipyat.
1: Imo pag yung gidawat.
0: Imo pag yung gidawat taon sa namin tawang
3: ko. Bullseye. Bullseye.
0: Ay nako.
1: Gagmay ginangabutan katropa, kinahanglan masaligan ka.
0: Correct.
1: Iyon ni kaduwa. Ang pagkamatinumanon maoy dalan ngadto sa mas dagkong garbo ug salig.
0: Yun.
1: Kana bang pagka ma kanang imong pag musubay kas tama ba? Ang Dios nagaandam kanato alang sa mas dagkong mga butang apan ang iyang pamaagi sa pagbansay kanato magsugod kanunay sa ubos. Kun ang usa ka tawo makita ka nga kasaligan, madasigon ug adunay tiunay nga kasing-kasing sa pagdumala sa gamay nga mga butang, gisalig kun na nga gisalig kaniya karon giablihan niya ang pultahan sa pagmando o pagdawat sa mas dagko o mas laom nga mga panalangin sa umaabot.
0: Nan!
1: Ayaw desire o ka ng kumpanya dayon.
0: Oo!
1: Kundi ka kayang mudumala o gasari-sari store. O kundi ka kayang mudumala o ka ng mga ginagmay nga negosyo.
0: Correct ka.
1: Ayaw pag nang mag-desire din ka, corporate na yun imong dating.
0: Ano, masugod mo yun ka sa MSME?
1: Yun, small and medium enterprise.
0: Mga ganun nagituyo na sa itong pag-gobyerno mga katropa, aron tunan sa mga bago ka mag-negosyo, dako, sugod siya ka sa ginagmay. Unsaon mo na, para, umbes ka nagdako. Niya ikaw mo daan niya, mulugin ang kalit, ikalot kasi mulo.
1: Iyon, tinood na siya. Niya siyempre, diya magugga makaton sa ginagmay katropa. So ayaw ga kaguol, nga gamay pa ng negosyo ni mo, diya lang, ginagmay lang sa, kay mo pa may kaya. Pag mudako na mo expand na, diya na, kabalo na kay kasa flow, kay sukat sa pagsugod, ikaw man ang nag-build anak. Kabalo man ka sa pasikot-sikot sa imong negosyo, di ba?
0: Ayaw giniagi og shortcut tanan.
1: Ayaw.
0: Ayaw iagi og paglingla. Kay oo, nakatukod imong kumpanya nga dako na. Pero ang pusti na anak gamay. Na. Wa makiklarong pundasyon.
1: Dili ka lang, di ba?
0: Pag mudako, kamudako imong kumpanya. Gawik nga gawik ang poste. Why siguro mahugno nagkalita, hilak ka ta.
1: Mamitaw na sa ima, kuwan ko ba? Mas ma... Sayangan ko ano nag-put up og dagko nga negosyo. O niya dito magkaroon mga partnership. Then pagkahuman sa partnership, wala iklaro ang direksyon.
0: Na.
1: Kayo, wala man nagsugod sa basic niya nga foundation. Ikatulo. Ang pagka dili matarong adunay chain reaction.
0: Na kanagyod.
1: La. Sama sa mga sama nga ang pagkamatinumanon magsugod sa gamay, ang pagkadili tinuod o kurakot o pagkakurakot, magsugod usab sa ginagmay nga pagpamakak o karabang pagpabaya.
0: Katilod.
1: Ang tao nga dali ra nga maglimbong o makompromiso sa gagmay nga mga transaksyon o obligasyon, dako kaayong posibilidad nga mubuhat o sa dako o sa mas dako pang kalapasan kung hatagan o mas dakong gahom o higayon. Ang pagtuo nag-awag ka nato sa pagputol sa unsamang dili matarong bisan unsa pa kini kagamay.
0: Tinuod na. Sugdan yun ato sa ginagmay. Kaya ka naman kung ginagmay, okay raman na.
1: Gamay rabitaw?
0: Piso raman na.
1: Na. Diha ba magsugod imong heart? Diha mag-grow ang deceitfulness.
0: Ula ko na dakpan. Jeez na pagkaugma.
1: Nga excitement. Ay, mga ugma masigdus na ni. Sa mabat adlaw, milyon na.
0: Wala na. Tingalan lang ka, tuwa na kasprisuan. Ya, mahay-mahay na yun.
1: Lahi lang tanan. Wala magkulang ang pulong sa Dios sa pagpahinumdum ka nato nga mamahimo kitang matinud-anon sa gagmay man o dagkong mga butang.
0: Yan. All right. Gets niyo na po. Kaya sa pagsugod pa lang, dapat dili na no to sugdan og pagpamakak. Kay pag mudako na, madaanan niyo ng pagpamakak mga kagilaan.
1: Mahimong lifestyle og di na kabalo ko unsay tinuod sa imong kinabuhi.
0: Na. Tuon mo tuon na ka, kabisa pagsipyat, para sa imo, tama na.
1: Correct! Yeah, ang tama sa imo, katong nag-pabor lang ka kung unsay makabenepisyo ka.
0: Tinood. Sa 7:03 ang atong oras. Ang mga pagtulunan na itong kariyo sa Santo na vitamin C, the alkaline vitamin C nga gikinanglan sa ito ang kalawasan mga katropa.
1: Iyon, no?
0: Ari na karon, ang atong mga balita.
3: Bullseye!
0: Idel Adha sa Bayo 27 na Bangsamoro Darul Efta.
3: Bullseye!
0: Opisyal ng gipaybalo sa Bangsamoro Darul Efta ang Idel Adha arong tuiga sa nasod sa Pilipinas sa pagkahibon sa Mayo 27. Next week na siya mga katropa. Sumala sa advisory sa Barm Islamic Authority, ang adlaw sa ginatawag nga Arafa. Natulong sa 26 suman, nagsugod ang balaang bulan sa ginatawag nilang Dhul Hijjah. 14478 sa itong Mayo 18. Matag tuig, kining tulo ka adlaw nga selebrasyon naghandom sa debosyon ni Propeta Ibrahim pinaagi sa pag-ampo o paghatag. Tungod dinhi, gipaabot na lang ang proklamasyon gikan sa Malacañang alang sa opisyal nga deklarasyon sa maong nasudnong holiday.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ikaw, sa mga kaiksura na itong mga brother Muslims, mga katropa, happy Eid al-Adha.
0: Yes, celebration nila ni feast, murag, feast celebration nata.
1: Murag si...
0: sacrifice mo guni.
1: Si Abraham na sa Christians.
0: Dari
1: si Ibrahim.
0: Dari ni managhan ang ano, mga pag-ihaw o mga kanding. Kumusta ka ito mga papait niya? Mga kaisunan na ito mga muro? Baka naman!
1: Yan.
0: Lami ang papait pag ang usaka muro na kami niyo Ilocano.
1: Lagi-lagi.
0: Maglami ang papait lagi. Ang kuray na luoy lagi.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Salay para ito mga balita!
3: Bullseye!
1: Summons batok kang BP Sara Duterte gisal gisilbi na sa Senado. Deserve na sa Senado kung nasinay impeachment court karong Miyerkules ang kagahapong adlaw Mayo 20 ang writ of summons batok kang Vice Presidente Sara Duterte alang sa iyang impeachment trial. Giinvitar sa Office of the Vice President kun OBP ang pagdawat sa maong kamanduan bandang alas 10:40 sa buntag. Ubos sa balaod gihatagan si Duterte og pulo ka adlaw aron motubag sa mga akusasyon sa masagrap og betrayal of public trust nga hugot usab niya ang gihimaka.
0: So, basta yung defense team, mo-comply sila ni.
1: Ten days.
0: Pag kumanog 10 days, mangod, pag nakapasa ng Vice Presidente, padadaan na po ang house, o gitagaan po na sila og lima kaadlaw sa pagtubag. Pag musulti ka rin rin, not guilty ko, wala, ano na, bakak na yung mga pasangin sa amo. Mo request me nga i-basura ang maong kasong impeachment. Padala na dito po ang tumag sa BP dito sa mga prosecutor. Tumag po sila, dili, aduna may lingkong yung ebidensya. Timbago na karoon sa impeachment court. Di na karoon pagbuhatan o hearing.
1: Ang mga senador, mao ang impeachment
0: judges. Tama raman po nga nahimong abogado ang Senate President o siya po ang mahimong anoon niya diha sa impeachment court. Disun kay dili abogado. Kaya daga mga technical nga butang mga katropa nga abogado rin tao yung nakabalo. Bisang pag-unsa kapila katuig tao, pila ka-experience na ang giagihan ni Tito Soto sa impeachment complaint. Lahi ragyot kung ang abogado mismo ang presiding officer.
1: Correct. Tanawagod, katong nga nung ni-comment man si kanhi Senate President Tito Soto nga dito sa pagbasura sa Supreme Court. Dili man to angay kasi man, di ba? Gisulob niya ang Senado at itong panahon na siya ang nag-representar isip siya membro sa Senado.
0: Okay, unsaon gani, kay di man abogado.
1: Na, mauna siyang lisod diha. Kaya dili ka ka-appreciate sa butang na wag ka maanad.
0: Sama rin ko na sa mga, di ba may abogado, so wami katungod buriak sa mga yung naana, mga katropa, mga ngayon, gibig ka na bang advice kikin sa abogado?
1: Correct.
0: Kaya kami din sa XFM, sa IMA, raman mi. Morag abogado. Pero di may abogado.
1: Correct.
0: Lapat pa po na imbong pag-abuhaton na Senator Tito Soto. O, give my God, kailangan mag-importante nga usa ka abogado, mga katropa, ang presiding officer.
1: Tinoon.
0: Sa impeachment hearing. Kay disod kayo kung dili, kay base unyag, ako rin naluoy.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Lain pa na ito mga balita!
3: Bullseye! Bullseye!
0: Katawahan giawag karon ni Lacson nga magbinantayon sa impeachment trial.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kanawagan si Senator Panpilo Lacson sa publiko nga magpabiling mapagmatyag human. Formal galagtigo ba ang Senado isip impeachment court batok ang Vice Presidente Sara Duterte o batok ni Lacson? Ang hapsay ka proseso na itong Lunes, maoy ginatawag niyang ginhawa sa labas ng hangin, no? Kung fresh air kuno ni mga katropa. Luyo sa naitabong tensyon sa pagpamusilo sa Senado sa mga gisimana. Di pa sila nanusab niya ang mga mabususon nga gahom nga dunay limitasyon ang tanan samtang gitubang ni Duterte ang iyang kaso.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ay, unsa pag-expect ni mo kang Senator Pinky? Pinky.
0: Sorry.
1: Ping. Panpilo.
0: Pero unsa kay plano sa majority nung si ano man ang malahi lang ta. Nga si Senator Pia Cayetano man ang gihimong chairman.
1: bitaw no
0: sa Blue Ribbon Committee sa plano sa majority no wala man gibalik si ano
1: siguro basig para malahi ang timpla sa investigasyon kasi syempre expected na kung si Marcoleta ibutang dapig sa mga Duterte kung si Ping Lacson ibutang dapig sa administrasyon so mahimong neutral karon ang Senado sakto kay nakatrupang Roel ang katawhan manggod they deserve the truth ug unsay kinahanglan unsay tama unsay sakto para sa katawhan
3: yun Bullseye.
0: Ikaw pat
3: Bullseye.
1: Mga personahe sa Senado mitubag na sa investigasyon sa CIDG
3: Bullseye.
1: Sa opisina sa CIDG sa Camp Crame karong kagapong adlaw ang mga personahe sa Senado alang sa investigasyon sa nahitabong pagpamasuhil niyatong Mayo 13 uban sa mga miatubang mga katrupa ang si USAA OIC Manuel Parlade o usa ka CCTV operator human na giisyuhan o sa pina sa pulisya kainon duman nga miulbo ang 27 kabuto sa armas samtang nakalockdown ang Senado o gagipanalipdan si Senador Bato de la Rosa batok sa aresto gikan sa ICC.
3: Bullseye.
1: Si Parlade di ang YC day.
0: Ano na ninyo? Tubaga na lang ninyo na.
1: Oh.
0: Okay, batod pa ni Aplaska. Katman na ko na itong video yung ipakita.
1: Nah.
0: O, dipresentahan ninyo ka ng delikat nga video. Ipagawas ninyo dahil sa media para magkaalaman ng kabuang na pong ginabuhat sa administrasyon.
1: Ay, managod.
3: Bullseye.
1: Bisag, may kong ba na ito nga naay ebidensya pero ang ebidensya pwede mo manufacture ug unta lang kanang tinuod nga video ang inyong ipresenta
0: ayon niyo ikat ayon niyo edit
1: para na gud gyapon dos local gud mo presenta og mga videos niya
0: cut
1: tapos ipagawas nga mo ni ang video ha mo ni ang mensahe
0: lahing ng narrative bo ni sorte lang galing nga nagkinhanglan nga i-upgrade na gid ang sukote ko to ging na naman noo nga ni pabor na sa Ignite si Mayor Palgi
1: na ana lang
3: Bullseye.
1: Hinaot nga makatunta sa mga history ba na ang pagpamakak mahitabo gyud mahulog gyud mo sa kapukanan mapildi gyud mo sa abot sa tumoy ana part
0: okay
1: dili man tidor yung gilabanan
3: Bullseye.
0: na mabitaw siguro nga naning kamot na lang ni ang atoang former senator kay ang inyong ginabuyan pagpamakat.
3: Bullseye.
1: Dili biya ang sinod ang kanhing senador ilado biya na siya nga nagapromotar sa pulong. Pwede na pwede mamakak.
0: Na, di ba?
3: Bullseye. Bullseye.
0: Alas 7:11 ang atong oras mga katropa samtang sa lain pa nato mga balita. Kaso batok sa mga security sa Senado girekomenda sa PNP.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Girekomenda na sa Philippine National Police sa kagapong daw ang pagsangat o kaso batok sa mga security personnel sa Senado gumikin sa nitabong pagpamusil itong Mayo 13. Bato ni CIDG Chief Robert Morico II nakalapas sa ang Office of the Sergeant at Arms kuno sa Rules of Engagement o sa Private Security Services Industry Act. Ipasa na ang ebidensya sa Department of Justice samtang nasayran ni Senator Bato de la Rosa daling bibiya sa kay sakinan sa Senator Robin Padilla human sa insidente. Kadali lang, murag ako, duda ko ini ni pagpasa sa Department of Justice. May mo ning lutong Macau, dapat lain nga departamento, dapat independent ka investigation nga naman. Ang NBI, under sa Department of Justice, niya siyempre, ang naka-encuentro niya sa mga taga sa NBI.
1: Na conflict of interest.
0: Lagi conflict of interest. Ni dapat lahi ang magbistigan. Sakto ron talaga sa kapulisan.
1: Dapat mag-inhibit ang sa interest nga to sa NBI, murag dili gid pasagdan sa DOJ ang NBI. Ilaha mo nang
0: syempre inalong ko na nila. Under their umbrella.
1: Na tinuod na.
0: Di ba? Sus, kita pa inaong. Ah, di na ba yung mamahimong bayas, ha? Istoryahan is Batman do.
1: Di si Batman kasi, kwan, Rikto.
0: Samantawar. Di mamahimong bayas sa iyong kagaran.
3: Okay.
1: Lang, nanginaot ko nga dili mapiktuhan ang nagpabilin ng kasaligan sa katawan nga institusyon kining atong DOJ.
0: Alright. Para nga mga balita, hatong kaniyo sa Sundown plus a coffee mix.
3: Bullseye.
0: Ari na gano'y yung ginatangan. Kinsagyan, hatong pagkiyo sa Turbo Man Enhancer.

0: bisag yun na napabili matinuran sa relasyon ng babae ba o lalaki ka trobang kresa?
1: Ang pagkamatinuran sa relasyon o sa kahiyas nga daling litukon na panlisod barugan.
0: Tagay!
1: Daghan ang nag-ingon nga ang lalaki natural nga lakandula o explorer. Samtang ang babae mo'y angklas panimalay, apan sa modernong panahon, din ang sirkumstansya o oportunidad patas na sa tanan. Doon na pabagyo'y labaw sa pagka matinumanon, tinuyuan ba ang rason o ang huyang karakter o kakuwang sa siya integridad sa usa ka tawo atong iskutan o atong lantugian karong buhay.
0: Adto lang di ba kabukat ka rason. Una, ang kultura sa double standard o tolerance sa lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Sa atong katimingban, mga katropa, doon na gihapoy dakong mancha
1: na
0: sa diskriminasyon kung giskutan ang pagluib.
1: Oh, tinood mo ito.
0: Di ba? Tinood mo na. Kung ang lalaki ang makasala, daling i-psychoanalyze sa sosyedad. Lalaki, mangod na, natural lang, natintal lang.
1: Agoy.
0: Di ba? Kibidoangan lang ang babae.
1: Agoy.
0: Di ba? O sa angay, doon na pa'y garbo o karabang machunism ba? Nanambigay kitang kag babae ang maulalaki.
1: Ang grabe gwapo kada siya.
0: Ano pag yun? Gipag malaki pag yun. Diba?
1: Panghambog bitaw na.
0: Apan, kung ang babae na gani ang multipass, grabe ang pagkukom sa komunidad.
1: Na.
0: Diba? Itataktayin sa iya ang pagka... Kumaon na yun ba? O glisod na kayo pa sa iloon mga katropa. Kini nga diferensya sa pagtanaw, naghatag ka na to ka ng mas dakong kadasig o kaisog sa pipila ka lalaki nga musugal sa pagluib kay luag ang PC sa sosyedad kanila. Naapoy laing rason mapugunian na katropang Kresa. I don't know kung may isgutan na rin niya. Ang babae manggod pag mupatol sa isa ka lalaki, especially sexual, doon lagi na siya, hindi ka na ihatag ang iyang bataan.
1: Kung wala siya,
0: emotional attachment.
1: Correct, correct. Tinood mo na.
0: Mauna nga, pag ang lalaki ang magluib, ano kina siya? Kumbaga nagin na siya emotional attachment.
1: Pwede ba mahulog na moingon na nga ang lalaki nagfling lang? Fling.
0: Pwede ang lalaki ano lang yun, minanyak lang. Ano?
1: Pero still sala gyapon, di ba?
0: Sala gyapon. Oo. Wala irason diha mga katrupa. Pero lagi ang lalaki magod kayang makipag sex ha nga wala emotion. Pero ang babae
1: dili po
0: dili nila kaya.
1: Oh, lagi.
0: Hindi nila kaya. Mo-invest yun sa emotion sa lalaki. Ha?
1: Muna.
0: Kung baga, kursunanag yun ka, kanagang nanay pagtanaw yun sa imuhag yun.
1: Ganahan siya.
0: Kita na kung ka lalaki, ano naman ko na, matawag yun na ito na nga, uwag rin yun eh. Kita nang ganit puting paa, akili, diskartihan ako ni uwag na ni pagkaugma, di na, taka kaila.
1: Uy, taka ka, manikin na.
0: Taka ka. Ikanawa, katroma Chris.
1: Ang modernong oportunidad og financial independence sa kabayinan. Karuang rason eh. Sa unang panahon, ang mga babae magpabilin gyud nga matinud-anon og mantuson bisan unsa man ang ka maluibon ang bana tungod kay duna sila economic dependency. Walay kwarta ba nga personal, walay trabaho ug nagsalig lang sa lalaki para sa pamilya.
0: Correct.
1: Karon lahi na ang dagan. Ang mga babae dunay mga igong edukasyon, stable na nga trabaho ug financial independence. Kung matio nila nga wala sila ibili o giabuso sila o gineglect sa relasyon, dili na kini, dili na sila mahadlok nga makigbulag o sahay musulod sa laing relasyon, diin sila mubati nga girespeto o gipangga ang abilidad sa pagbarog sa kagulingong tiil, nagpausab sa dynamic sa kamatinud-anon sa mga kababayinan.
0: Dala mong kagawasan ng babae karong katrupang
1: kasi correct, correct,
0: kaya
1: correct.
0: Na nilang buhaton ang ginabuhat sa
1: labin,
0: lalaki.
1: Labin pa og si UO imong asawa.
0: Kala bang, tuuna, mupailob rin sila kayo. Siyempre, economically, makunsa ko.
1: Gani man.
0: Kumbiyaan ko. Diba? Ana, kanuna yan.
1: Uy, mga lalaki, ayon yung kanayong asawa, ha?
0: Pero karon mga katropa, nga kaya po sa babae nga maningkamot, kinag-graduate po siya, kaya niya manarbaho. Sige, magbinuhan ka na yung bahala ka. Biyaan ta ka. Kaya na ako akong kagalingon.
1: Nga no, ikaw rin kabalo?
0: Muana na, katagkag lalaki niya.
1: Na,
0: diba? Bata pa ko. Muana na mga babae.
1: Bullseye! Pero tarawa, sa resulta, diba? Mabulag, mumperting luyas mga bata.
0: Oo, kana lang. Bullseye! Bullseye! Diba? Kari, katulo. Ang epekto sa social media o hyper-accessibility. Ang teknolohiya ng social media, wala pa nagpili sa kinakalangka
1: gender.
0: Patas kini nga naghatag o temptasyon sa lalaki o babae. Karon mga katropa, ang pagluib din ang kinahanglan nga mogawas pasbalay.
1: Mm-hmm.
0: Magsugod na sa usa ka like, heart, react, o sending chat sa messenger.
1: Na!
0: Kini ang gitawag nga micro-cheating, kumbaga. O emosyonal nga pagluib, dali nga ma-access sa tanan.
1: Na!
0: Ang sosyedad karon na-expose sa kultura sa disposability. Diin kung doon gani gamay nga problema sa partner, dali kay makakitag kapuli o ka-chat sa internet na kay naaraman sa tumoy sa mga tudlo, mga kagilaan.
1: Pero ayaw, ayaw.
0: Huwag na matingala ka katrubang Chris, bago lang namatay ang bana, ikaduhang after duha kabulan nanay lalaki.
1: Na!
0: Pas-pas man kayo. Afam pag yun.
1: Afam. Naraman din forever di ay. Ano, good.
0: Di ba? Sige, ikaw pat.
1: Ang pagkahugno sa institusyon sa kasal o pamilya.
0: Kana?
1: Kanabang gihimong normalize, ginormalize ang panagbulag.
0: Mm-hmm.
1: Kaniadto ang impluensya sa reliyon, pamilya o tradisyon, dako kayong papel aron pungan ang tao sa paghimo o dautan sa relasyon tungod sa kahadlok sa gaba o sa kaulaw sa pamilya. Apan karon ang susyudad, hinay-hinay nang nag-normalize sa hiwi nga sistema.
0: Mm.
1: Tungod ang mga salida, teleserye o influencers palibot, ang pagkaguba sa pamilya o ang pagbaton o broken home na himo ng ordinaryong balita.
0: Mm.
1: Kung ang palibot mismo kulang na o paghatag o importansya sa gradong saan sa kaminyoon, mas daling muhuyang ang baruganan sa usa ka tawo, lalaki man o babae, sa pagpabiling matinud-anon mga katropa.
0: Na, isa pa na, man ko baga na wala ng value ang kasal ba?
1: Wala na sila nagamater nga faithful ba ka? Kanabang nga wala ka magluib? O kanabang nga imong gitipigan ang pamilya?
0: Dali kaya mubuhi sa relasyon ka turpang Chris.
1: Daghang gigrasun lagi?
0: Ano mo guna? Gipakasal ni mo ng babae, ayaw gibuhi sa inyong relasyon. Normal sa magtiayon mga katropa.
1: Mag-away.
0: Na mag-away.
1: Mm.
0: Wala yung magtiayon nga wala nag-away, abnormal na.
1: Pero dapat ma-excite ka kung mag-away mo. Kaya pag nauman.
0: Kaya pag nanabugno man
1: lagi.
0: Iba?
1: Hmm.
0: Ang bingang yun yung relasyon. Pero kung toxic na yun kayo, wala mag yung choice.
1: Lagi.
0: Karang kanunay na lang kang ginakulata.
1: Labin pa, huwag na yung mga physical nga kuan ba?
0: Kanag yung physical, kanag yun. Buhi yun ha, kay luoy kay ka. Ha? Maura gina.
1: Katong pulis, gani nga.
0: Kung madapa, madapa, pagpabilin, unungi ang imong partner.
1: Katong example, katong pulis, ba katong babae nga, ni kuan, gipalong niya
0: wala to.
1: Google map, yes to, location.
0: Ano to, member to sa LGBTQIA+.
1: Agay.
0: Ang lalaki. Ano 721 ang krisis sa integridad o moral decay sa komunidad.
1: Agoy!
0: Kini ang labing ugat yun sa tanang katropang Chris. Ang krisis sa personalidad nga integridad. Personal nga integridad. Ang sosyedad karon mas nagpabili sa ginatawag nga instant gratification. Tanabang dinalian nga kalipay, imbis ka sa sakripisyo o taas nga pasensya, nawala na ang katong lalong nga pagtimbang sa husto o sayo.
1: Oo.
0: Diba? Basta malipay ang kaugalingon, okay lang, bisan na ay masakitan.
1: Mm-hmm.
0: Kung ang usa ka tao walay likod ng moral compass, bisan unsa pa kanindot ang iyang partner, o bisan unsa pa kahinog ang iyang babae. Di ba? Ito na lang yung niya na. Kung wala gihapon siya ka ng ginatawag na moralidad, mga katropa, buhi gihapon sa relasyon, mahimo na mong siyang ano, katropang Chris, kanabang, o na katagbawon ba?
1: Nabi na, og na-influensya.
0: Mangita na, mangita yun sila. Mangita, mangita, bikil. Aron lang nga makabuwag. Kaya na may nakita nga mas hinug pa.
2: Atay.
0: Na!
1: Masa.
0: Wala giginan. Bitaw nga, bago ka magpakasal, siguraduha nga siya na good, di nakamulingi sa lain. Kaya kung napakay tendency mulingi sa lain, ayaw pakasli.
1: Nilingi siya niya, wala man daw niya giubanan. Tanaw raman daw siya.
0: Yan, mga babae, kuidaw ha. Dagan na kay babae karon nasakitan. Igura giangkad, pero giibiyaan.
1: Lagi.
0: Oo. Kumusta man mo diha? Diba? Ginan bitaw mo nga, ayaw lagi sudli sa lalaki. Ayaw lagi sige. Kanan diritso, tikangkang lagi dayon lagi ba?
1: Sudlan yun, tinawa. Ning resulta, mahay ka, hilak ka.
0: Ginan bitaw nga, kung di yun mapuggan ng inyong tikangkang diha, kay pagproteksyon na lang.
2: Bullseye!
0: Wah, ang ganito man, di na sudlan. Di, gibiyaan na. Ay, nako. 7:23 itong oras ay. Sa mga naigo, maigo, salamat. Araw mga katropa ha. Realidad, reality hurts. Ang kabatuoran sakit yung mga kagilaan. Para dawato na ito kung sa may nete mo sa tua, o di na ito usbon. Kaya kung ato pa ng usbon mga katropa, tinanga na nabay.
1: Dapat lesson learned na tanan. Dili na pwede nga mabalik-balik imong sayop.
0: Yan na. Adi ka bangin, pero tulunan na ito kariyo sa Turbo Man Enhancer. Babalik pa kita.

0: usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: XFM.
3: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
2: Bili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
1: Vision Lex, daghan ang natubangan.
8: Kwan sir, ning kalit ra gyud og kahanap niya kung mataon niya. Mura man gud og naay gabon-gabon pirmi. Magtulo na ka bulan unya mura do na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong dito marag paspas og Vision X Plus. Nahadlok man gugo kay basig padayonan ba? Wara ba mi kwarta? Sus, sir, tinuod gyud ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
1: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: XFM.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Samson Utsia, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tagak magugko sa agdanan. Sakit, gyud kayo bangon. Unya, pa-check up ko. Dito, naapod ko yung hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Nanginom ko Santon Plus Gold mag 1 month na gyud. Sa pagkatinood, okay, gud kang pamati ron. Salamat, Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil Tinulto Masim Sarangani. Malapit lang from General Santos City with pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
2: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
4: XFM.
3: Exciting.
5: XFM.

0: 7:31. Nana po yung dakong nibutong issue karon katropang Chris. Ngayon mga dakong pangutana, kung angay pa bang ihatag ang pagsalig sa Pangulo, nga dili mo hatag kung katinawan sa iyang hair follicle test.
1: Guys.
0: Nabalik na sa mga issue sa hair follicle test.
1: Oh, dili mo human-human, no?
0: Dili mo human-human, mga katropa.
1: Kaya dili magutagaan ng tabang at tubag.
0: Ah, di ba?
1: Ang issue, magsigil lang managawas. Lurang.
0: Nadikit bangod ni sa issue nga kung... ngano daw si Senator Bato de la Rosa nga
1: walay buhok
0: magbabalaod man kuno kini nga naman daw nga dili daw atubangon ang kaso agitubag pud sila eh nga naman kung tinuod man nga dili nagkadikadik ang pangulo nganong dili man mag hair follicle test
2: Bullseye!
1: Ayaw lang ipa hair follicle test si Bato de la Rosa ha
0: naman ay buhok dito sa bulbets niya maon.
1: Wag ka malo masig na napanot po doon.
0: Pero ano mga katropa ha, dili na itong mabaso ng publiko. Kung nga nung padayong nagdilaab ang mga espekulasyon, o karibang pagduda kalabutan na isa tinuog na kahintang sa panglawas o giingong bisyo sa presidente. Kay mga katropa, ang baguhay lang halakang sa OSG o Office of the Solicitor General nga kumbaga babagan ang petisyon sa Korte Suprema nga nagpalusot kaniya sa usa ka hair follicle drug test o pagpagawa sa iyong medical report murabag nagdugang kini og sugnod sa kalayo sa pagduda samtang ang tinuod nga duna siya illegal nga proteksyon ubos sa Presidential Immunity o Data Privacy Act. Mga katropa, ang usa ka leader magod sa nasod kinahanglan nga mubarog isip ehemplo magod ka sa transparency and integrity. So ang padayon nga pagdumiling o pagtago duyo sa mga legal nga teknikalidad mao kini makamugna unya og impresyon sa publiko nga duna gyapoy angay taguan bisan pa man kun kini walay igong basihan.
1: Ako kung ako presidente, ako na nang humanon na ko na ngano man di ko mosugot ako mga kritiko magbalik-balik lang diha sa isgutanan sa hair follicle test. Pintig sa iyo na ano, pilito ka bulan?
0: O patla man ka bulan gani akong ingon.
1: Nga dili mo na minti na upat ka bulan.
0: Saan ka di siguro
1: ko? Sige na, isa ka bulan. Sige, mag-decide na ako. Wala mo na ngayon. Kasi gusto ko nang magpa-hair follicle test. Ay, parang masarap man. Ay, para 1 month pa lang ba? Di ba? So, mawala yun ang, kanabang, ang imong credibility.
0: Magdudag yun ang katawan.
1: Lagi.
0: Kaya kung tinuod nga, wala na siya drug kasi ang kalawasan mga katropa, magpa-hair follicle test ni.
1: Gani, how come nga manakupta og laing mga katawang Pilipino sa illegal ng butang, si Cargillo lang kayo, dakpo na to, druga pa kaha.
0: Karama kung pagpa-drug test ni mo pinaagi sa ihi, tulukad lang, rana, ay, mo.
1: Oh, na, wala, ragapon.
0: Naanta mo, nga ko niyong bakakon. Nasulayan na nasa pipila, ay, nga grabing tigamitan o giligal nga droga after 3 days.
1: Wala.
0: Inal na lang, like, evaporated, mga katropa, wala.
1: Nga naman po, sige mong pangagihir po legal test, pwede ba ihiin lang?
0: Nilagi daw ay ihi. Dali kayo matangtang sa...
1: sistema.
0: Sa sistema na sa ihi, mga katropa. Pero magtapot na siya diha sa imuang dugo. Magtapot na siya diha.
1: Sa imong buhok.
0: Sa imong buhok.
1: Agoy. Kada sa man di ay tuldukan ang maong mga ligasyon. Aron nga, mahilom na ang saba sa politika.
0: Tama.
1: Kung limpyo ang konsensya o walay gitakuan, ang labing mubo nga pinakaepektibong dalan padulong sa kamatuuran mao ang pag-atubang sa maong hagit katropang Ruel.
0: Correct.
1: Ang usa ka po sa simpleng hair follicle test mga katropa na mamahimo untang ligon nga taming ni Presidente Marcos Jr. batok sa iyang mga kritiko aron pamatud-an nga siya takos ug limpyo nga mangulo sa atong lungsod o sa atong nasod. Siyempre, pinaagi sa pagpabilin sa maong isyo nga pandong sa balaod wala matapos ang pagduda. Og siyempre atong hinunoon nga gipalugway lang nini ang kalibog sa katawhan nga dugay ng nangandoy og usa ka gobyerno nga abli, maminaw og walay bisan og gamay nga nino sa pagduda mga katropa.
0: Bukat kutong gibuyan ni Senator Aimee Marcos, igsuon kutong niya mismo.
1: Gani, dili ito basta-basta istorya lang silingan, oy.
0: Diba?
1: Membros pamilya to.
0: Anang ang daoto ni mo yung igsuon, bisa pa kunsa siguro niyo. Kaaway siguro, no? Di ba siguro ni mo kayang dauto ni mo igsoon?
1: Ah, dili, dipinsahan pag nigmay mo.
0: Uli ka matuuran, di ba?
1: Mm.
0: Pero kung tinuod man nga ginabuhat sa Pangulo for the sake na katropa sa pagpanerbisyo sa katawhan, kailangan lang gini mo siyang buhaton. Ano nagito ng pagpresidente Na kung di ba rin tinuon, mali ang ako igsoon, magpahir po ni Caltes ko.
1: Correct.
0: Di ba? Upat kabulan lang gani akong giingon, mawala naman ang Mr. President. Ganun di ba ganun kaya ng upat kabuwan?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kuna ah! Kalusa pa ko na sulti ato, kung gituman na ito ni after 4 months, wala na, safety na kayo.
1: Human na.
0: Hilom na ito, wala ta nabalik ni Rasun ni.
1: O yun, siyempre, manaung-naung ni mo ito mga nagkakusar. O sa may gisulti ninyo ang akuan, ha? Ario, kung here public health test result to. Kauna ninyo na eh.
0: Diba? Pero dapat naka-broadcast.
1: Broadcast yun dapat.
0: Okay, pwede ba niya nang subuto ng nag-here public health test?
1: Lagi, it requires transparency.
0: Correct. Mm. Maura ginang ito, ha? Nga, ano nga, mahimo maning duda sa politika. Magduda ka, nagtawa lang hanggang gano'ng dili gani kung huwag gibuhat.
1: Mm.
0: Sabi rin po na sa pagsulti niyo sa kang Senator Bato de la Rosa, nga kung wala'y sala, kanong diman mo ito bang? O mura po na, ibalik natin sa Pagulo. O kung wala'y true ka, kanong diman mo gaya political test?
1: Mamatig yung perminti, no? Back to you.
0: Alangan.
1: Kaya ang kwan man, ang gahisgot ya, legal battle versus moral battle ba? Nga kanang diba? Ang katungod sa pangulo ubo sa balaod nagpasabot ba nga husto usab ang iyang moral nga aspeto
0: kaning leader sa nasod kabuang ni ato ang ato ang nasod ba double standard yung tanan ba
1: lagi
0: ngano ang ordinaryong empleyado sa gobyerno mga pulis obligado lagi mo paabo sa mandatory drug test bisan pa kanik empleyado sa pribadong kumpanya mga katropa na pamangkan ni random drug test
1: i-lockdown pag opsi ang iyong trabahuan kay para kagawas
0: base sa science mga katropa. Makadaot niya sa kultok, manggod.
1: Oh, niya, pag-abot sa pinaka-importanting tao, mangulos to, adili na to pangayuan o requirements ngayon na.
0: Niya, agihon rag presidential immunity na nabuang namin tao ni.
1: Ang presidential immunity para dili samok ang pagdumala.
0: Mm.
1: Pero kay gigamit mang taming para dili siya himuon nga, kanabang dili siya maapektuhan sa unsa man nga mga reklamo, bato kaniya, muragi man sakto.
0: Air follicle test na para maundang lagi.
1: Hmm.
0: Di ba?
1: Balik na po ng hair follicle test. Ano siya? Dugay na ako ng isyo nga di pa mo ganahan yung mga mudawat nga.
0: Nya,
1: di lagi ko?
0: Siyempre, nga nung dipinsahan man sa OSG?
1: Hmm.
0: Nga kinanglan ko nung ibasura ang mga petisyon. Nga nung, di pa lang sa petisyon daan. Nga naman nga mudipinsa na magduda yun. Unsa man yung tinuod ba yung gagamitan ng ato ang presidente? Nga nung,
1: nga defense ang ginabuhat.
0: Depensahan na yung pila raman yung tao ng herpulikil test.
1: Gani man. Di, ang pautanan ako, normal bang ginabuhat sa Office of the Solicitor General ang pagdepensa sa unsa man ng mga pasiatab sa usa ka head of the state? Murang dili man tingali? Siguro, tagaan po ninyong higayon nga, mahal na Pangulo, basta pwede na ito bago niya.
0: Nagpa-drug test talaga ko doon siya. Wala lagi tayo question kung napa-drug test na urine test, magutugod. Dalita sa hair follicle test, kaya kanang hair follicle test, nagkisama sa unggingon, bulan ang itagal ni ini.
1: Upat ka bulan.
0: Upat ka bulan. Batod sa research, pwede, posible ha, posible pa lang.
1: Di pa sigurado.
0: Pinaka-siptin mo isa katuig.
1: Na. So, isa katuig, para bang...
0: Marala ko dahil sa urine test, posible wala na siya after 3 days. Pero pinaka-siptin mo isa kasimana.
1: Na.
0: Ya karon ko nag-random drug test imong kumpanya kagahapon ra kani gamit pero tinumubusag ka sa urine test. Positive gina di abay. Di ba?
1: Di kung ang common people madakpan diretso lang siya kulong samot ng presidente nga nagdumala sa usa ka nasud nga nagkinahanglag transparency nga mutuo ang katawhan nga ang ilang presidente ang ilang pangulo wala nagumon sa illegal nga druga.
0: Mga katropa, aduna po question sa president na gidaw niini.
1: No.
0: E base unya daw maharas ang usa ka opisyal. Unsa bay pagpakaharas mga katropa kung illegal nga droga atong isugutan wala na siguro pang pangharas diya.
1: Wala man sa sugo ang mo gamit.
0: No.
1: Wala man sa gi tagaag mandato nga mo gamit ka ba sa kinanglan nimo ha? Unsa man natong nasod.
0: Ay nako mo nang hagit sa pagpangulo pag atubang kamo sa maong test. Kay aron makita nga kumbaga why ka matuuran ang mga pasangil nga naka ninyo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Para mahilom na imo mga kritiko. para di matuldo ka na nimo nga moingon ka nga dili na tinuod kana siya pagpangharas na nasko ah. Kung naa kay ikapakita nga resulta sa imong nga hair follicle drug test.
0: Yan. Di ba? 7:41 ang atong oras. Kaya dato, mamparatong iskutanan, relax sa muna. Kaya nakaungong sa linya o niya, karong taon-taon, mga katropa, si katropang Pilipoligaryo.
3: Aha.
0: Kini kabahin, atong kaninyo sa Santon Plus, sa Coffee Mix.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Ooh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire's, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: XFM.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.

0: Nagsik na ko bali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko premium D3, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC, Leonida, taga Barangay Side.
1: Premium D3, maski pa kusog, o maski pa epektibo. Tungod sa VCO, o Moringa Oil.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Na magsilip, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
5: XFM.
6: Exciting!
7: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
8: Naunsa di ay ka?
7: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
8: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
7: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan!
8: Exciting kaayo?
7: Nalipong ko!
8: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
7: Oo, Mari, turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
9: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santan Plus Herbal Soap. Ako
12: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
11: Santan Plus Herbal Soap.
6: Nanami gin.
11: Santan Plus Herbal Soap.
3: XFM.
13: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
14: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
13: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
14: Salamat, Han!
15: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Kaya pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
2: XFM.
1: Ka-exciting, oy!
3: 95.9 XFM.
4: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
5: Oras na to mga katropa, alas 7.48 na, ha guys?
4: Bullseye! Bullseye!
5: 12 minutos na lang do. Sigurado yun ka, nga late na pong ka.
6: Wala lang ka magsawa, ana. Masige lang ka problema sa imong pagkasulod.
5: Alas 7.48, kinigabahin. Datong kanin yung mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape mga kaigilaan, nga angay natong pag-inon. Kaya ka naman, mauni makahatag ka na itong kaupayan o dugang energy sa matang adlaw mga kaigilaan.
6: Correct.
5: Salamat Sir John kay naabot agi ang kape namo kagahapon.
6: Kagahapon gumadunggan imong abot di pagka hapon-hapon iabot tayo kadugo man Sir John. Bitaw pasalamatan no Sir John sa iyang hago.
5: Oh. Yeah. 7:49 ang atong oras. Are na balita ni Katrol Bang Filipe Oligario. Ang kontrobersyal nga LGBTQIA+ member nga nagminyo og moro nga lalaki nagpabiling hiskutanan sa komunidad sa atong

0: no pang Ruel. Kahinumduman nga ang maong isyu nagsugod nga human sa seremonya sa kasal ani na sampit nga si alias Sofia sa iyahang gipakaslan nga 20 anyos kada lalaki, human sa seremonya na sayran nga usa ka miyembro sa LGBT konbayot ang nasampit katropang Ruel o katropang Chris. Pero katong sa video makita nato nga samtang ginapangutana siya sa family members sa lalaki, ada kapusas ang nasampit katropang Ruel o katropang Chris tungod kay gikatingalahan nga numatod pang nakapalut nakalusot nga kini nakagiminyuan ang nasampit nga lalaki, luyo pa man nga parihat sila nga dunay tabadidoy katropang Ruel o katropang Chris. Yabaw na itong nahitabo, napakasal sila o gagiangkon usab sa nasampit nga usa siya kabayot katropang Ruel.
1: Pero sa mga iyahang forma siyang lawas katropang Pilip, para na magiging siyang babae, na ba siya'y dughan?
0: Wala.

0: pati ang mga muscles sa tong panglawas muhumok man na hangtod sa mahimong formal nga babae ang imong lawas. Pero kutob sa wala pa kay dughan o wala pa gyud ka nag-undergo o medical treatment or transformation katropang Ruel o katropang Chris, di pa gyud ka matawag nga transgender. Hinungdan consider siya nga bayot. Katumang ko na sampit katong si alias Sofia, primero man katropang Ruel, 8 months na ang ilahang relasyon, ay hapaman kinigihagit nga makipagbinyo dito sa lalaki, gipahibalo ang lalaki nga bayot siya katropang Ruel o katropang Chris. Nga tubag lang sumala pa sa lalaki, dawat daw siya bisan unsa pa ang iyang gender identity. Okay. Mo nang gidala siya gipugos sa may palimbang Sultan Kudarat, kundi gipaila-ila ang nasampit isip alias Sofia. Nga tungod lagi siyang baruganan, siyang tingog katropang Ruel, nagtuupod ang pamilya nganong nagtuupod ang pamilya nga usa siya gyud ka babae. Gipangutana na sumala pa siya nga ginikanan kay magpakasal lagi daw, pero dito magpud si alias Sofia nga duha sa ilang lugar sa Maitom sa Rangani province.
1: Nga sumala pa, di ba?
0: O taga Maitom. Nga nitubag ra po daw ang pamilya sa babae asa lalaki na okay ra bisan walay pamilya o paryente ang babae, kay idusog gihapon ang kasal. Mao nang dunay mga community members sa Muslim ang naga-question nga bisan pa man kasal sa mga Kristiyano o Katoliko katropang Ruel, always magid dunay paryente or family members katropang Ruel, particularly ginikanan.
1: Kung wala giginik. Unsa day ang nahitabo nga naa siguro lapses po siguro sa pagpakasal katropang Pire? Wala gid ay ma-check ang birth certificate nang makabuta magid na dito kung bayo o laki.
0: Wala na gidingunan nang proseso, wala na gidingunan na katropang Ruel, basta kay pagkakita sa pamilya sa lalaki nga nag-uban sila padulong sa palimbang Sultan Kudarat, nagdesisyon na dayon nga magpakasal sila. In fact, doon na pa'y mga impormasyon nga mismong inahan sa lalaki ang nagduso nga sila magpakasal. Maunang ang babae o kining si alias Sofia, napugos ra pod katropang Ruel. Nga wala pod o lahi na pod nila nabalaan nga dili lang di ay katong 20 anyos nga lalaki sa Sultan Kudarat ang unang naminyo ni alias Sofia. Doon na pa'y laing na una katropang Ruel. Pero katong higayon na, ulahin na po nabalaan nga usa di ay ka-LGBT sis alias Sofia. Ang gibuhat na po sa pamilya sa lalaki, gipahawa na po siya katropang Ruel. Gipauli sa ilang lugar sa may Sarangani province, diri sa may Maitom. Nga, moto na ilhan na po niya after how many months? Laing moro ang lalaki na usab niya na ilhan, gipakasla na usab siya. Sama sa nahitabo, ulahin na gihapon na balaan nga usa ka LGBT si alias Sofia. Pero mo gito, pagpaklaro niya nga ayha pa man ang kasal, ayha pa man nga gihagit siyang pagpakasal, nagpaklaro siya sa lalaki nga iyang gender identity, usa siya ka LGBT, particularly usa ka gay ang nasampit ka tropang Ruel o ka tropang Chris.
1: Impormasyon nga ato nakuha nga wala siya pamilya katropang Chris. Wala siya pamilya atol sa kasal lang, pero lahi ang ginikanan sa Maitom.
0: Nasa Maitom iyang ginikanan katropang Ruel. Actually may mga relatives po siya dito sa may kining Maitom sa Rangani province.
1: Actually, kabay naman ang mga Breeze, nagani Breeze diya sa Kiamba, basi parinte pa siguro na yung mga nasa Kiamba.
0: Maog yun.
1: Kaya kanima kung Kiamba Maitom, usara magna kalugar ganda sa una katropang Philip. So, kailan ganda mga tao, diha? Nabulag rana siya, pinagi sa, siyempre, na yung mga balaod doon nga nagbuwag niya na, nangimaw siya ang Maitom. So, isa na ganda siya dati. So, halos magparinti ng mga taga-Kiambag Maitom, katropang Philip.
0: Bawagod katropang Ruel o katropang Chris. So, human sa maong insidente or maong kontrobersiya, dikatang sa social media, ano ni mga media usab nga nitambong sa ilang lugar o gipangayuan siyang pahayag mo nang may mga pagpaklaro nga gihatag ang nasampit kasi alias Sofia nga pagpaila-ila niya Sofia yung pangalan, pero kay ang tinuod niyang pangalan is Marlon Breeze. Pero ang katropang Ruel na asa Maitom sa Rangani province si Sofia, human sa maong kontrobersiya at ginahiskutan pa karon sa Moro community kung pasakaan ba o gigong kaso ang nasampit tungod sa gikaingong pagpangilad, tungod kay kung bisan na midepensa matud pa si alias Sofia nga gipugos ra siya pagpakasal, pero kay duha ka higayon na manggod ni nahitabo ka tropang

0: Manuel og pulos mga moro nga lalaki iyahang gigipakasdan. Posible matod pa nga dili lang kini tinuyuan apan pagpanginlad na gyud ni katropang Ruel o katropang Chris nga lain-lain pod nga mga paglantaw sa komento ingon man sugestyon ang gipaabot sa social media sa lain-lain mga miyembro sa nasampit na komunidad na binadini sa dakbayan sa Nera Santos kamatag barangay aduna kay Muslim community katropang Ruel o katropang Chris nga matod pa sa ila usa ka pampambastos alang sa ilahang tinuuhan ingon man sa ilahang komunidad ang gihimong kining pagpakasal. Sige, nahisgutan karon ang pagpawalay bili sa nahisgutang aktibidad katropang Ruel.
1: Katropang Philip, unsa ba posibleng kaso ni alias Sophia na gisight nga posibleng kasong ipahamtang kaniya?
0: Actually, wala pa katropang Ruel kay katong katropang Chris, kay katong video nga gipusasan siya. Supposedly, dalon siya sa police station. Pero kay ni Hangyo siya, wala na noon giduso nga dalon siya sa estasyon sa tong kapulisan. Ang gihimo na lang ato, gipahawa na lang siya balik sa Palimbang. Unya kay gipauli sa ilang lugar katropang Ruel o katropang Chris. So as of now, kung usa ba ang klaro nga kaso nga posibleng atubangon ni alias Sophia kon Marlon Breeze, wala pa karon na hisgutan. Ginatutukan pa, ginatunan pa sa itong mga otoridad katropang Ruel, labi na sa iyahang pahayag nga gipugos ra usab siya. In fact, wala daw siya gipangutana kung babae ba siya o lalaki katropang Ruel o katropang Chris. Basta kay pag-abot lagi ng Palimbang, kasal dayon ang nahitabo.
2: Ayan. So, klarong lang na to, wala ba priso karon si Sophia?
0: Yes, wala na kaso, wala na napasakaan og kaso. Ginahisgutan lang kung doon na ba'y igong kaso nga ipasaka. Pero ang for sure ang mapasakaan ni katropang Ruel, katong 20 anyos nga ang pamilya ato, if ever kung doon naman. No? Sa karon, nakikoordinate naman po ang DSWD sa Sultan Kudarat na totoo na lalaki nga labing naapektuhan sa panghitabo o ginatutukan ang maong kining kaso katropang Ruel.
1: Yeah. Siyempre, i-check po na niya sa Muslim Affairs katropang Philip.
2: Sige, salamat. Yes. Salamat sa report, katropang Philip.
0: Basta na ang report, ikan sa patrol o garon magpabiling healthy. Tumaro na sa Sun Tone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
3: Bullseye!
1: Na, bisag sa Christian, katropang Ruel, kung na kay muragagiilad nga individual, kaso imong nga atubangon.
2: Bakutan, unsa nga kaso?
1: Kani?
2: Unsa?
1: Fraud.
2: Pagpangilad.
1: Gilan ang ginikanan kay katong lalaki, gisultihan man daw.
2: Yeah, wala lagi na. Pero di ba, naandan mo na to, pagkabot mo gud sa ano gud, kinanglan nimong birth certificate,
1: huwagin
2: ko kag LCR.
1: No, na ma-appreciate na nimo nga kanang maghatag og birth certificate, ibig sabihin, pagpaklaro nga ingani ang iyang pagkatao ba kanang mag-ilhanay sa usa bago mahitabo ang usa ka seremonya.
2: So ato lang balikan kaganina atong gibuyan ang kiamba dati isa ra maguna maitom ug maasim. Pating dako anak katropang Chris. Nabugna ang kiamba 1947 pinagi sa executive order number 82 ni Manuel Rojas pa. Ang presidente that time. Nibulag ang maitom, nahimo siyang kaugalingon niya munisipyo 1959. Pinaagi sa Republic Act 2189.
1: Okay.
2: Nga gi-create ang municipality of Maitom pero under pa na siya sa province of Cotabato.
1: Dili pa Sarangani.
2: So ang nabilin from Salakit Kutob diri sa Sigil. Ang boundary. Kay kadagong water tubing, kanang ano,
1: Pangi
2: River, Moray Boundary. Dara sa padulo na ang ito sa Maitom. 1971, nabulag po ng maasim. So, mauna, Kutob, Katubaw. Nahimo pong kaugalingong munisipyo na po naman. Sige, perting dakuha sa Kiamba dati.
1: So, Moray na ang mother municipality.
2: Kiamba.
1: Ang Kiamba.
2: Kiamba ang mother municipality. Yan. Gamay lang kaalaman.
1: Trivia.
2: Pero under tanan itong pagka maitom, under siya sa Cotabato.
1: Yun.
2: Abins. Pagkabulag sa maasim, under na siya sa South Cotabato na.
1: Mm-hmm.
2: 1992, nahimo ng province of Sarangani.
3: Bullseye!
1: Yun.
3: Bullseye!
2: Maan na lang, namoy matunan ang gamay.
4: Okay.
1: Di, kay Lisod man mo claim kag tika dito ka, niya wakabalo sa history.
2: Wakabalo sa history.
1: Lagi.
2: Mauna nga halos magparinte kay mas dool mangod ang maitom o ang kiamba. Mas dool siya ba? So halos magparinte na diyan niya, halos